0: kita og mga witnesses katong expert ninyo nga ga seminar, di ba katong ilang expert megala sa ining social media ba to? Videographer po tawag ato ay editor man siguro to. Ga seminar kuno duha ka semana mga higala. Human ninyo gitong si Lotok no, si Lotok na director na lang sa NBI Megala Region 7 no. Mga katropa. And then humanin nyo gibanat-banata ng confidential funds, daghan mo gipang imbitang wa po yung mga alamag. Isa na katao ang makahatag og husay sa tanan, sila chika. Wagin mo kaimbita yun. Okay, ang inyo na yung gibana, gibira dito sa mga tao nga indeed gigasto mga higalas wa ma tino nga pamaagi o mga butang mga higala ang confidential funds nga 125 million mga kaigsuunan. Silang Limwil Ortonio, si Ma'am Gina Acosta, inyo na nanggipang anha diha. Gipang ingnan pa ninyo tanga. No, gipang ingnan pa ninyo og mga estupido. Oh, pagkakaroon mga higala, muingon mo, i-drop na namo ni. So, unsa pa may tubagon karon sa depensa. So, ang avenue nga, gipasabot mga higala nila Luistro, ang ila na lang pamaagi o bugtong lugar nga pwede niyang tubagon kini, baga kaigsunan, dito na lang sa Facebook. Tinood mga higala, dili man ni korte nga kanang sa regional trial court no, pero mo apply siguro gihapon mga higala, di siguro gihapon mga higala allowed nga imong konbiktuhon ang usa ka tao based sa inyong aligasyon nga dili pud makatingog ug di pud mga higala makapanalipod sa iyang kaugalingon. Kay sa balao, doon natay equal protection clause mga higala.
1: Bullseye!
0: Doon natay pantay mga katropa nga proteksyon gikan sa atong balaod.
1: Bullseye!
0: So sa may nahitabo karon mga higala, tanawara unsa ni kang mangtas sila, nagpa-play victim pa. Nga kuno sila gibuli mga higala sa defense kay si bully ana. Biskan ang yanong tao, bisan ang yanong tao, makapangutana, human mo ng hinambog, nga kumpleto mo, hitsas mo sa ebidensya, hawak niyo ang bit, karon inyong i-drop. Without giving an opportunity to the defense, may gala nga, madepensahan pod, or the vice president herself, mga igsoon, nga madepensahan ng iyang kaugalingon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unang makaingon ko, mga igala, sadya, no, og naghudyaka mga igsoon gini mga trolls karon gini mga supporter ni Bibing anuman baga katropa. Ipit si BP Sara diri. Yani ang ato mga igala nga kuan diri ba no sa mga senador. Unya mo butar mo, mo konbikto mo ana. Base sa inyong nadungog ato nakalabay nga mga articles of impeachment duha ka buo nga humana ninyo giusik-usikan og tag 25 million matag adlaw diha. Unya karon di na makatubag mga higala. Kay ang rason ko no, aron ta madali mga kaigsuon. Oy, alas 8:04 na makabayad na ko ani magkomersyal sa tabag katropa. Balik ta. Sa tabag balik kauban na to mga katropa ang atong tandem katropa ang Brix Flores. Oras ba ay oras na para mo timpla natang Santon Gold Coffee Mix. Alas 8:04.
2: XFM.
3: XFM.

0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
1: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, maski pakusog ug maski paepektibo tungod sa VCO ug murin nga oil.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ang mga bukol-bukol.
7: Santone Plus Herbal Capsule, napamatud-ang epektibo.
8: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, ug isa ka med. Sa una, protigid na akong kulbaa o kabalaka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa akong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santone Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban, nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan nakaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santone Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santone Plus kay nakatabang gid kini sa ako.

0: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod na mo kaninyo ang Servisyong Katropa Caravan.
1: Servisyong Katropa Caravan
0: 2026. Adi ang mga musunod ng mga serbisyo. Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth, kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit o massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay sa mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. At usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Servisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o ZP Omega. Servisyong Katropa Caravan.
1: Servisyong Katropa Caravan
0: 2026.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy par, rebagod! Pagkuratira ko na yung gagalingon nga. Di ka gwapo?
4: Exciting!
0: Musay! Oras may doon natin 11 minutos na pasado, alas 8 buntag, ang atong servisyong katropa karaban nato may ipahigayon sa Barangay San Juan Agdao. Mga katropa dias, Barangay ni Kapitan Estorpe. No? Karong Domingo na na ha. Mga kaigsuunan niya, katong inyo nabati, bago lang, ng mga servisyo, mauti atong mga igalang itunol nga ito kaninyo. Doon tayo libre nga check-up. Magahigalay kining medical check-up, no? Gikan sa Southern Philippines Medical Center, kon SPMC ng mga doctors, and apod magahigala ang City Health Office, apoy libreng kining anti-rabies vaccine, no? Alang sa ato mga binuhing kahayupan, magahigala, no? Ato mga binuhing iro-iring, mga katropa, hatod ganinyo sa atong City Vet. Diri sa Dakbayan sa Davao o Imrosab may galas Philippine Statistics Authority katong mga kuano ka ID diha. Katong magpa-ID o pa-picture may galas ilag kining national ID mga kaigsuunan. Do na sad tay kining magpa-membros PhilHealth na po orientation ang PhilHealth ana. Do na tay libreng gupit, libreng massage, na libreng lugaw, libreng kape mga katropa. And of course, do na mga promo ang Y2H mga kaigsuunan. No, ang Santon Gold mapalit niyo na sa 1000 anang panahuna pud. No, anang panahuna og sa clinic mga kaigsuunan. Dili sa butika ha. Diha ra gyud maigala sa atong karaban. Again, sa may Agdao. Ako na kuyas Kapitan Estorpe katropa shout out diha. Oh, mas may tag magkita ta dito katropang Mir Ramada, no? Karong Domingo pohon alas 7 sa buntag ngadto sa alauna sa hapon, no? Dili ta maabtan og alas 5 alauna lang tataman kay basig na imo gamit, murag na imo gamit ba. Sa kini mga igalang ilahang barangay covered court mga kaigsuunan. So ito lang laro ho na sa may barangay San Juan Agdao mga kaigsuunan. Alas 8:13 na agatak na bagaygala sa atong pagbaragoban-uban og gining oras sa atong ganinyo may igala sa Santon Plus Herbal Capsule. Yan akong partner, ready na kada partner? Tell me when you're ready kay para diretso na ta paka-paka na atong tirada. Si Alan Versi, good morning katropang Arnel, watching from Biliran, Leyte. Leonardo Abera, mayong buntag. Danilo Floresta, mayong buntag. O si Mario Baldo, no? Good morning, greet na ako ang grupo sa mga driver, Dres Prosperidad, Agusan del Sur, mao ang Pistoda, no? Amping tapirmi sa pagbiyahe, padayon lang sa pagsunod sa balaod, sa trapiko. Aning pagsigi sa kasa, gasolina po lagi, no? Sa Cebu, manin si Mir Ramada. Alright, alas 8:14 na. Good morning, Katropang Bricks.
5: Good morning, boys and girls.
6: Good morning, Katropang Arnel. Good morning sa tanan nato nga mga katropang naminaw sa Tibuok Mindanao, ilabi na sa Tibuok Nasod sa Pilipinas. Sa mga naglantaw karon sa tuang Facebook Live Streaming Broadcast, mayong morning ka natong tanan. Welcome sa tubanag-uban. sa programang Bullseye.
0: Bullseye. Oy, may buntag din sa itong mga mag-uuma diha, ha. Good morning sa itong mga kuan diha. Gusto mo mga higala og Team Gash og ani mga higalang bugat, no? Gamitin ninyo ang mga higalang Latim Gas G Foliar Fertilizer baga kay sa mapalit na sa mga agribet, ha. Og si kuan diha, may buntag po ni Helda Lusada diha sa may Mawab. Oh. Okay, dirita katrobang bris paminaw na to ni. Kining pag-drop karon sa prosecution sa tulo. Grabe, tulo gigi-drop nila katrobang bris.
6: Wag yalang alang, abi na ko katrobang anir, isa lang,
0: isa lang
6: katong di ba ang
0: bribery.
6: Ang ilang ginapauna og padungog sa mga tao, i-drop nila tong bribery article sa bribery, no?
0: Ikatulo nga article sa article sa impeachment.
6: Pero karon tulo na gid ka article sa upat ka mga articles nung ilahang gipasangil batok ngadto sa vice presidente.
0: Pero katong duha, no, katong confidential fund o katong grave threat, katropang BRICS, human na to nila, presentar na sila mga ebidensya, mga witness kunuhay po yung mga alamag.
6: Grave threats na sila'y presenta dito.
0: Diba, pinakauna nga.
6: Ang grave threats, mo'y pinakauna.
0: Pinakauna nga witness po, katong expert ko nung nagseminar o 2 kasimana. No?
6: Nakuan siya, expert siya nga kuan, kinibang investigator. Tapos 2 kasimana lang siya nagkuan.
0: Nagseminar.
6: Seminar. Wala gito niya giskwilahan rapod gani. Seminar agyo.
0: Seminar ato.
6: Doon na siya para sa pruibaan na naka-seminar siya, doon na siya certificate of attendance.
0: Kanya, katong si Lutok, gani, si Lutok. Di ba? Sa grave threat, yabon to si Lutok.
6: Si Attorney Lutok.
0: Nga nahimo ng...
6: di ba, lihin na siya. Nahimo na siya ang director dito sa...
0: Sa Region 7 daw.
6: Sa Visayas. Kay, kung man dito, kining Cebuano man dito.
0: Sikat na si kisa kayto si Ligutan. Di mo mauntong mga
6: si Ligutan bahin man to sa kining kuano katong grabe.

0: Okay, para humana.
1: Pastilan. Si paminaw na to si Luis Tro.
2: XFM Katropa.
3: Presiding officer, the honorable senator judges.
1: Ole inuan naman godaw. Mm. Oy. Oh.
3: Four articles of impeachment were filed against the respondent vice president. Today, the prosecution respectfully manifests that it will no longer pursue three of them.
1: Three.
3: It will stand on one. And that is Article 2 on unexplained wealth.
1: Pwede ba na siya katrabang break siya magpa mag kuan ta ba mag kining ato siguro pagutanon si attorney dito
0: all in one article
1: pwede ba na siya nga sa sugod kumbinsido kay tanga kusog atong kaso basa ka na tag kaso pagkahuman mo yung tanga katong uban na mong pamasangil, wa na to, kanina lang usaha mong ipadayon.
0: Pero human... Doon naman sila yung rason na katrupang Arnel daw nga kuana ko no, usik na ang oras sa para aning pag-discuss ani.
1: Dapat na sa una, na-anticipate na.
0: Gina-anticipate na nila nga muabot ni 2027.
1: O dapat, ikanto pala sa una, gidrap na to nila, isa na lagi focus na, di nadali, ta?
0: Di na human, di kay kinigin na trabaho na guna nila kanang upat ka mga articles ka itong pag-arnil sa, para sa kasayuran sa uban. Wala lang ni na duso diha karon sa Senado o guwa ni siya hisguti dito sa House of the Representative.
1: Pilagot sila.
0: Hisguta ni kao ni kaltas ni pila ka adlaw.
1: Pilagot sila. Oh. Diba pilagot sila gabutar ana? Happy 300 ba to?
0: Gipanghambog pa nila nga. Gipanghambog pa nila pasiata pa nilang todo nga. Almost all of the membership sa kuan sa House of the Representative mi boto pabor sa impeachment batok ngadto sa Vice Presidente.
1: Sa tanan articles.
0: Sa tanan ng articles and yet pag-abot ni Senado, sila na po'y misurrender, mi hural.
1: So, sa may implikasyon ni Ana, bro?
0: Sa bagay, atong ginalantaw, katropang Arnel, kung doon na ba yung mga binipisyo, kinsa pa'y nakadawat o binipisyo, ani? Kanabita ang mga tao nga makadawat o posibleng binipisyo ba? Binipisyo sa Senado, gumikan kay dili na magtuon, magtimbang-timbang ang mga senador. Sa tulo ka mga gipang drop, no? Gipang basura, nga mga impeachment articles.
1: Pero somehow, na-influence na ilang utok, katropang Arnel.
0: Ikaduha, si Vice President Sara Duterte gumikan kay nag-less ang iyang pressure. Oh, pero ang negatibo nini karon nga resulta ang kantong mga aligasyon nga ilang gipahid ngadto sa Vice President, hindi na to siya matubag.
1: Hindi na matubag.
0: Hindi na matubag.
1: Oh.
0: Na, napresenta naman nila dito sa Senado.
1: Humana.
0: Oh. Gingon nila dito nga si Vice President Sara Duterte doon ay kining ginatawag nga unexplained wealth mga
1: kana, matubag pa na
0: si karon
1: matubag pa na
0: si confidential fund kuno
1: kana
0: nga giwaldas lang kuno 11 days
1: what happened to Merry Crispiatos?
0: Si Merry Crispiatos sa nahingan lang nali din hantod gani abot na dito sa katawanan kasi
1: Suniso
0: Belat.
1: Oh, Belat.
0: Oh.
1: Ano ba nato si Suniso?
0: Yabang sa kanabitaw ko nanay ka ng nanay presentation nga nadungog ang publiko. May kalamigitan na nilang ipanghambog na taong bayan kuno ang gasugo nila para na kini ipasaka ngadto sa Senado. Para sa trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Katropang Bricks, nasa linya si Attorney Ryan Rick Bisnar, ato ang legal counsel no sa Y2H Broadcasting. Atong pangutan-on kay naghatag mangud ni og dakong kalibog karon. Unsa may mahitabo? Aning gidrap naman nila tong tulo nya human naman sila naka-present ebidensya o mga witnesses. No, dili ba ni unfair ngadto sa bahin ngadto sa defense nga mura sila nabulaga pud sila katrabang Rex. Okay. Ato dawaton sa linya, nasa linya karon si Attorney Ryan Rick Bisnar. Attorney, mayong buntag.
4: Yes, katropang Arnel, may buntag, katropang Bricks, may buntag sa atong mga sukintig paminaw, sa atong programang Bullseye, may buntag kaninyong tanan.
1: Yes, attorney, di namin magalangan, no, direta karon sa mga pangutana. Una sa tanan, unsa may implikasyon ni attorney, human lagi nga na balita ni kagahapon nga gidrop sa prosecution pertaining to the impeachment nga to sa Vice Presidente. Nga human, attorney, nga ilahang naabot na sa 38 days ang trial, nakapresent sila witnesses, mga ebidensya, quote and quote, no? And then all of a sudden, gidrop nila ang nasangpit nga articles of impeachment.

0: unas na lang sa legal implication ni any attorney.
1: No, yes, Kadro Pangarnil, na shock ang tanan na no, despite kada kung gasto na ilahang gigawas na.
0: Mm-hmm.
1: Tapos of a sudden, ilang iatras ang kaso. So the legal implication, pero legal, taka katropang Arnel, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ha? Wala na gitay conviction na ginastoryahan, dira.
0: Mm-hmm.
1: No? Since mga gitrito siya og motion, tapos giaksyonan na, mm-hmm. So dili, murag di na daw kinahanglan mo presenta ang depensa,
0: mm-hmm.
1: Kaya sigurado, wala na may conviction dito.
0: Yes, yes.
1: Ang problema mga gudri katropang Arnel, pag impeachment mo gala itong istoryahan, so generis na siya na kaso, no?
0: Mm-hmm.
1: Kwasay legal, kwasay political.
0: Mm-hmm.
1: Mugawas lang siya kung sa quasi dito sa political aspect sa impeachment trial nato tanaw mugawas siya og bias no in my humble opinion kaya despite the fact na gipresent nimo na publicly no ay mga allegation nakapresent na mug testigo naguba na ang pangalan sa isa ka tawo tapos all of a sudden di niyo tagaan og panahon ang isa ka tawo mo depensa mo presenta pod sa iyahang side no politically na dili tinuod tong mga allegation na sa iya ha. Pero on the legal aspect at Rupang Arnel, wala na gito, tagak na gito, wala na tayo conviction may tabo ato. Kato lang, makita na to na ang bias on the part na dili nila mapakita, mapresenta ang ilahang side na dili tinuod tong mga allegation dito sa ilaha. Kay pwede mo na tanaw sa tao na naay ebidensya kulang lang no katong sa part mga sa depensa dili titunuod ang ilahang gipang sulti batok kaya VP Sara mao na ang problema karon ang isa pa laging concern ako ni katropang Arnel kay murag gitanggal na tong sub judice rule no otoya nakapait karon murag
0: pwede
1: ang
0: na.
1: Problema mga daling ang sub-judice mga nato sa tanggadagan ng kaso dili na siya pwede istoryahan no unsay dagan unsay mahitabo. Ang problema, gitanggal lang sub-judice rule, murag magbangi na gining gawas karon kay pwede na isgutan sa gawas. No? Ang isa pa kabahaya sa part sa pensa, na sila'y gag order. No? Kay gipasakaan mapudog kaso si BP Sara sa regular court na to. No? Murag dito ata sa grave threat. No? So, on the part sa defense, di sila kasulti. Kaya gag order ng regular court, mapasok kaya po sila sa sub-judice. Pero sa part dito sa PICAS, makasturya sila dito sa impeachment, kaya gitanggal ang sub-judice rule, no? Willis Katropang Arnel, na despite na di na siya makonvicto atong tulo ka articles, kaya gidrap na lagi nila, pero sa political aspect, daot na ang pangalan po gid na ni BP Sara. Kato lang, kaya di niya ma-depensaan, di niya mapakita po sa katawahan kung unsa ang side sa depensa.
0: Okay. Daghang salamat niya na, attorney. Akong follow-up question is that, tama na, kining impeachment is quasi-judicial and quasi-political. But sa kaso ni Sara Duterte versus House of Representatives, ang Supreme Court po nagkanayon nga, kinipod, highly legal, no, kining impeachment. Sa ato pa, nga, kung sa itong mga katungod nga gi-afford sa o gi-accord sa Constitution nga to sa usa ka tawo kinalampod nga masunod yan ang bahina. Now, on the part of due process, di ba na ito matawag o makonstru ba nga paglapas ay ang katungod po sa on the side of the Vice President given the fact nga naamantay legal maxim or dumano natin principios balaod nga nagkanayon nga aude alteram partem or hear the other side nga murag man di man gidwa na may chance kay gidrap naman attorney.
1: Yes, Katropang Arnel. Ang daligal aspect, Katropang Arnel, mahimo na mga siya gumutin academic, no? Murag ang depensa, dili na gid siya kinanglan, not necessary na ka mapresent ng depensa, kay giatras na ang kaso batok sa imuha, no? So, katong ginatawag na itong due process, dili na bukay ito siya mo set in karon, unless man lang, wala nila gidrap, tapos di ka pa depensa, di ka pa tingugo, nakanaklaro yung violation sa ito ang due process, gina siya, no? Pero, kung dito kita mo iguan ni Katropang Arnel dito sa political aspect
0: political,
1: no dito gid kayo kay kung sa legal lang daan talaga necessary na siya may mo siya mo ng academic sa depensa kay wala na i purpose ay magdepensa kay wala na i kaso gi pa saka batok kanimo murag ingana ang gawas ni Katropang Arnel.
0: So kumbaga tama tingon ni Luis Trong nga dagat pa man mog avenue apil na di ang social media pwede sila dito kumbaga mo depensa sa ilang kaugal musulti or muyagyag sa side no ni BP Sara.
1: Kana lagi Katropang Arnel kay inaalagi sila gag order pod no dito sa regular court nato no na musulod ya pa na nato ang sub judice rule dito. No ang problema ko di mo nila katawanan lagi ni ato ang mga impeachment labi na nga itong impeachment trial ka to pang atin, lalo mang kag sa social media na mo ipa yagyag ra ang imuhang depensa, no? Ang ilaha dito, sakto ang lugar, ang forum kung asa sila ni present, yo all of a sudden bago man nila present ay hindi nila mo ni ipadayon. Murag ang tumong ato ka tropa Arnel, ipakita lang nila sa katawhan na mao ning gihimo mo ni mga allegation na dakong possibility na gihimo ni niya, all of a sudden dili na sila padepensaon kay giatras nila ang kaso, no? Dito dito gito musulod niya political person pagbiya ni si VP Sara, no? Na pa sila gigamit dito na katong impeachment ni dating Chief Justice Corona, no? One nilagay na una po lagi na si Chief Justice Corona is appointee, political appointee si Chief Justice Corona. Pero si VP Sara, gibutuhan sa katawhan. Nagyan na siya disparity daan katropang Arnel.
0: Alright, sige. Salamat kay Attorney at katropang Briggs na kay mga pangutana kang Attorney.
2: Narong igamay pangutana karon Attorney, no? Since nga gi-drop ang tulo ka mga articles sa impeachment articles, no? Para kay Vice President Sara Duterte, mamay mo ba kining gamiton karon nga mga ebidensya sa withdrawn article sa arong suportahan ng kinibang ginatawag na Article 2 nga mao na lang nagpabilin karon?
1: Pwede ka tropang Briggs as long as substantial siya, no? Nga to, relevant siya. Basta katong tanaw naman dira ka tropang Briggs kung relevant ba siya o ikaduha dira admissible ba siya, no? As long as dili pinagi sa illegal ang mga ebidensya na gamito nila o nakuha nila, pwede gamitong katropang Briggs.
2: Alright. Now, may naaba ni epekto sa pagtangtang sa kinibang ginatawag kato ganina na isgutam itong subjudice rule, no? May naaba ni say or unsay epekto ni karon attorney, no, sa pagtangtang ning subjudice rule kung itugutan na ang publiko o mga partido sa paghisgot sa withdrawn articles, kung sa may limitasyon ani pwede ka nga ipakapatuman, attorney?
1: Muraga free, muraga tama gitong ginaingon nila katropang Briggs, magawas giniga free for all katropang Briggs, no? Murag ang kaning mga media-media o nagpa-media-media, amaw na po ni murag impeachment court karon katropang Briggs. Murag mao gini may tabo karon mapasabot sa katawhan, dapig sa ilang gustong dapigan, no? O gamayin ganyo sa katawhan nung kinsa ilang gusto dapat natuhuan.
2: Now, lastly, attorney, mamahimo ba kining iapila sa Supreme Court kining unang gihimo karon sa kuan sa prosecution?
1: Ang katong pag-withdraw ka tropang Briggs, kung matay mong punto?
2: Oh, kung doon na may withdrawal ni karon, o kining maingon nato withdrawal or maingon ta
0: pag-drop.
2: Pag-drop nila, pwede ba ning doon na may posibilidad nga himuan kini og kini bang appeal, no, dito sa Supreme Court?
1: Katungod man na sa isa ka prosecution na katropang Briggs, kung i-drop nila ang kaso, tanaw nila, masing sa regular court na to, kung tanaw nila na dili ginamo mapamatud ano ang guilt sa isa ka tao, katungod na nila i-drop katropang Briggs, di po nato na i-appeal. Kung kita depensa, no, dapat gano'y ikalipay na lang nato na kung gi-drop na siya, ang problema lang lagi, kaya human na sila og presenta, no? Sa ato adring sa proseso nato katropang Briggs, i-compare na ako sa regular courts nato, ha, na mo dai ginatawag pod na kanang humag present ang prosecution kung criminal ay na kaso, pwede ka dili mo present ang depensa kung tanaw nimo hinay ang iyang ebidensya sa prosecution, pwede na siya nimo ipa-dismiss binaagi sa ginatawag natong demur to evidence, no? Di na ka mo presenta sa imong side, ma-dismiss na siya ang kaso pod kana wala na nila gi-drop. Much more na lang kung i-drop nila katropang Briggs, kana siya maraga katungod nila maglisod gitag apilara na katropang Briggs.
2: So naana karon sa mga tao ang maingunta, may bula karon ang mga tao nga moingon nga kay gi-withdraw nila karon ang tulo ka mga artikulo, wa detoy mga ebidensya nga klaro.
1: Yes, kana gid katropang Briggs, so maraga ang punto ani katropang Briggs, ipakita nila sa tao na ingani ang posibilidad na gihimo ni VP Sara, mao to ang ilang punto siguro. Ang isa po sa mga katawhan, kung nitanawa to, why klaro gyud ang ilang kaso na gipasaka kay sila mismo nagaligalig og pasaka, sila rapod mismo pag-abot sa unahan ang niatras.
0: Okay. Attorney, last na lang yun ni. Mention nimo nga posible ni nga moy nang mahitabo, no, ang tanaw sa mga tao nga wa gyud sila igong ebidensya vis-a-vis niadtong ilang first or the other three articles or labi na tong duha nga ilahan na yung ginakapresenta na sila. Would it affect kini hypothetical lang, no? Would it affect the manner of judgment sa atong mga Senator Judges?
1: Yes, Katropang Arnel, no? Maka-apekto gyud siya, Katropang Arnel. Hopefully na lang atong mga Senator Judges mo stand as a Senator Judge, you know, without bias, no? Without bias. Kaya kung tanaw na to, kung once gidrop mo gud imo ang kaso, then mga evidence ito wala na formally offered, dili magud nila i-consider sa pag render og judgment ana nila, Katropang Arnel, no? So nabilin karon mo focus sila dira, ngana na lang pod ang ilahang i-consider. Pero kung basihan nato ang nahitabo mangod Katropang Arnel, especially sila mga witnesses, kung nagkaguliyang ang tubag sila mga testigo dito, unsay mga lihok, mga tubag sa ilang mga testigo, unsang klase mga ebidensya ilang gipresenta, kana makonsider gyapon. It will affect gyapon sa nagpabili na kaning isa ka articles na lang.
0: Alright.
1: Article.
0: Alright, sige. So with that note, salamat kayo, Attorney Ryan Rick Bisnar. Sir, sa imuhag panahon, gigahin ka na mo diri sa programang Bullseye sa XFM Katropa Davao o XFM Katropa Tagum. Thank you, sir, og maayong buntag.
1: Yes, maayong buntag, no? Panyerong Arnelo, Katropang Bricks. Maayong buntag sa tumasong yung tigpamin ako.
0: Igo pa ko na Katropang Bricks.
2: Salamat, Attorney.
0: Pero formal kay kato kung extra. Igo gyapon ko sa widening.
2: Dunay question pud bitaw gihapon diha karon na Katropang Arnelo.
0: Ako sang basahon kadali, Katropang Bricks niya.
2: Sige daw.
0: Napoy gi-comment si Attorney Emmanuel Mahipos diri sa ato ang programa ingon siya nga. Saya nung panglantaw pads, nagpasaka og impeachment gamit ang pamaaging joinder of causes of action. Apil ang amenda og gimugna diha sa impeachment court ang obligasyon sa prosecution. Ang pagdrop sa prosecution sa ubang causes of action sa impeachment mo resulta sa wala ebidensya sa naisgutang causes of action sa impeachment which the impeachment court may consider in the final disposition of the case. Ang nahitabo karon nga nag-engage na lang ang magkalabang partido nga maglaban na lang sa social media to approximate public influence on the issue subject to sub judice principle. Pero ila namang pati ang sub judice principle, Katropang Bricks, no, murag pero ipit diri ang prosecution sa masama gipasabot ni Attorney Bisnar. Ipit diri ang defense kay tuwa mo kuno kaso, Katropang Bricks, gud sa QCRTC gud, no? Sa grave threat nga kuana, sa grave threat nga article na wala labot sa katong sa confidential fund.
2: Kato sa Quezon City nga nga
0: sige tambong si BP Sara sa arraignment, wa may manunga.
2: Unya dili mo tambong Sara Duterte,
0: puti naghanap.
2: Puti naghanap kay mo komentaryo.
0: Sila po'y butunga og di mo tambong. sige.
2: Doon ay mga nagpabilin karon nga kinibang question mark diha karon sa maong artikulo ba nga gi-drop, gihulog, giwagtang, no, sa prosecution. Kaya doon na may mga ebidensya nga napresentar na unsa ang kinipagsiguro karon sa korte nga dili kini magpabilin nga wala matubag sa depensa. Unsa man ni Katropang Arnel? Kaya wa man gini na tubag. Doon na may kahigayunan nga ang depensa nga patingugon, patubagon atong mga nabitin magitaan ni pod. Nabitin po ang depensa ni.
0: Social media na lang lagi.
2: Social media na lang. Unya, di pa ha? Ang depensa sa sakto nga pamaagi proseso di akarang sa korte, muhimo magini silang cross-examination para mapangutan na po nila paunsa nila nagader ang kini mga informations, paunsa nila nagader ang ilang mga evidence, ngayon lang gibit-bit, gidala nila di akarang sa impeachment court.
0: Tama ba ni Katropang Bricks, no? Kung sa regular court kini, dako ni nga bintaha ni mo nga sa defense kay wala good kay tubagon. No, wala good kay tubagon. Kung sa regular court, nya kay kami man ang regular court, di man na isalida. Kini kay gisalida
2: man.
0: Isalida man ay pila na ni ka.
2: Ipakita na sa mga tao nga si Sara Duterte dunay confidential fund, nga maoni gigasto lang, giwaldas lang. 11 days period.
0: Mga si Sara Duterte nagimuhimog mga pangan nga mga suniso belat, no.
2: Wala kina niya natubag, Katropang Arnel, kay gi-reserve sa depensa atong madungog nga dito na sa proper rebuttal sila mutubag ana.
0: No, nangandam ng hunat, nangugat, og nangandam pag-ayo ang depensa. Kipakuratan sila.
2: Ingon ka, Katropang Arnel, nga why siguro katuog ning depensa sa sige pangitag pamaagi pag-research unsay pinaka the best nga defense nila para sa kaso nga ilang gihawiran. Karon kalit lang katiurok. sa nakita na to, tinuod gid nga unfair no alangan to sa depensa katrupang Arnel nga ingon ani karon ang gihimo sa prosecution.
0: Okay, so commercial sa mandot ha. Kini sinyas naman dito sa Pikas. Alas 8:37 sa tubag balik may gala dugangan pa nato ni mga isgutanan kay kuan kumbaga minaro ba kung sa ato mga katropa nga kuan sa atong term murag minaro ni tirada sa prosecution mga kaigsuonan. Og makonstru na to ba nga wag yun pamalitikara yun mga kaigsuonan no ang ilahang impeachment o ang mga articles nga ilang gipasaka gawas na aning usa nga ila kunuhay gipabilin. Alas 8:37 na
3: XFM. Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
7: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
7: Southern Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naay dala nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO CO ug moringa oil, mapalit sa mga butika.
3: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang serbisyong katropa caravan.
4: Serbisyong katropa caravan
3: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo: repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Magpamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit og massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring og iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Aton usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Serbisyong Katropa Caravan.
4: Serbisyong Katropa Caravan
3: 2026.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinderya nga ikaw muhugas og plato kay wala kay ikabayad?
7: Exciting!
8: Bullseye! Bullseye!
3: Oras may galadon natin, 42 minutos na pasado, alas 8 buntag. Balik sa itong bag, managkabaduban, katrobang bricks.
9: Sige, sa day, ito sa day, i-acknowledge no, ang ito mga viewers, mga nag-comment diri karon sa ito ang Facebook live streaming broadcast diri sa Tagum. Si Ping Ping, oh, Tantiado Montesilio. Good morning, sir. Good morning, kundi mo, ma'am.
3: Good morning.
9: Si Angelina Lara, hurot na ang balde sa Chinatown, Uyanggurin.
3: Ah, wala na diyan nabilin. So, oh, mga ito magpalit, makapalit, pataan ni ka.
9: Mantinil lang sa tagkuan. Napabay, mga bagol. Di ha, tapukon siguro na ito ng mga bagol karon. Eh, para magamit pa siguro na.
3: Para makabarato mo, ha. Wala, kini, dilit ni yaga-yaga. Para makabarato mo, palit mo anang ka ng mga gisudlang margarin.
9: Oh, kana.
3: Oh, kana mga dagkong balde ba, nga gisudlang margarin. Kamu na hinlo.
9: Oh, daghan na ba kayo ng mantika? Matikaon ko na siya.
3: Matikaon man na. Kamu na hindi ko na. O kaha ka ng mga blue gani nga...
9: Gisudlag oil?
3: Oh, gisudlag oil. Mga fish oil. Baho-baho lang pero... Hinluanin mo nagtarong. Magamit sa siya.
9: Oh, para at least makatabang ta sa kuano. Makatabang ta sa kampanyas presidente. Kay di ta mo tabang ani. Kansawan ta ni ano... ni Attorney Claire Castro.
3: Ako kaning kanang buhatan na muna akong kinabuhi sa barakatan sa una katrobang bricks.
9: Kaya mga manigom og tubig.
3: Manigom og tubig. Kaya man may tubig in town dito sa Proc 13 in town.
9: Pag magulan, dagang tubig. Pag way ulan, way tubig kayo.
3: Way tubig, wala. So dagang kong akong drum dito, tulo kabuo ko niyan. Apagoy ko'y tab.
9: So at least doon na yung binipisyari si President Bongbong Marcos sa kampanya niya.
3: Mo gani nga, mayon sila nga, muraga ilang pa si Ata ba nga sila nagkauna ng idea. Sus, ginuog ko, kapoy na lang kong puyo atong among lugar sa una. Gibaligyan na lang ko itong amuang balay dito kay para, kay walang itubig.
9: Seryoso. Giseryoso na mag-idain nila. Abi na kung komedya na ito ni President Bongbong Marcos at Katropang Arnel.
3: Suko naman noon siyang tikler.
9: Tinood gina. Ito nga papalitong tag ng balde.
3: Tinood. Ay, nagani si... sa ito? Dawato na Katropang Bricks Bay. Dia.
9: OCD 11 Director, suportado ko no ang pamahayag ni PBBM labot sa pagpamalit og balde. Batok sa El Nino.
3: Ganahan ko nagtanong na, nakita ko picture ana niya pero di man support ako nakita. Murag nakayaga-yaga man itong Katropang Bricks. Pero sige lang.
9: Atong i-checkaron si Katropang Marvin Ibano. Katropang Marvin Ibano, good morning. Please come in.
1: XFM Report.
10: Yes, katropang Arnel, katropang BRICS, nagpahayag sa iyang suporta si Office of the Civil Defense kun OCD 11 General Director Ednar Dayang Hirang ngadto sa nahimong pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kinahanglan mamalit og mga balde ang mga Pilipino isip pagpangandam sa grabing epekto sa El Nino. Nasabtan matud pa niini nga daw katawanan kung paminawon ang maong abiso sa pangulo apan isip regional director sa OCD nasabtan matud pa niya kini sanglit pag-abot sa panahon nga mag-distribute og tubig ang lokal nga panggamhanan sa mga balay-balay kinahanglanon matud pagayon ang mga balde o container nga masaluran bisan daw katawanan apan may dakong kalabutan og mahinungdanon gayud kini sa practical gayud nga panghitabo. Din gipasabot usab ni Dayang Hirang nga nagpadayo na ang epekto sa severe El Nino rason nga importante ang pagsalud og tubig ulan isip kabahin usab sa preparasyon sa hulaw. Mahinung duman nga atol sa usa ka press conference dili pa lamang dugay gitambagan ni Presidente Marcos Jr. ang publiko nga mupalit og magandam og mga balde aron tibgumon ang tubig ulan isip pagpangandam kini sa gipaabot nga epekto sa super El Nino og sa posibleng kanihit sa tubig kansang talambagon ni ani kini og klase-klaseng reaksyon og kritisismo. Mukana tong impormasyon na hipos gikan sa OCD 11 Alex Rico sa Pilipino para sa Pilipinas katropang Marvin Ibano XFM News.
1: XFM report.
9: Kato mga taga naman kayo ning
11: kato mga taga Digos gahapon nakatigom baka sige gabaha man to sa Digos gahapon. Rasada katropang.
9: Mayta mayon tatog gikabo nila tong tubig nga nagawas-awas katropang Arnel.
11: Pwede pwede pwede.
9: Uban nga malugar ba in town karon grabe ga baha dito sa Nepal na napoy baha daw kuno dito. Pero si Ma'am Nancy Camilo Portasa o Partusa, good morning Bulsay, naglanog-lanog kuno dito karon ang speaker sa Kakawan.
11: Oy.
9: Asa kaning kakawanan nila dapita so, no?
11: May kuan man si Ma'am.
9: Lami ra man ang kakaw katrobang Arnel?
11: Ma'am Nancy murag sawata.
9: Ah, sa sawata ni siya. Sawata ko kakawan, kakawan magina
11: sawata. Kakawan man ang
9: sawata. Sa sawata, Davao del Norte.
11: Davao del Norte.
9: San Isidro man ang kaniadto giutro na pugsa sawata na
11: pod. Sawata kaniadto na San Isidro karon gibalik na pod og sawata. Mamboy ko angod mamugo ilado good pod katrobang BRICS kena. Amang ko San Isidro sa Davao Oriental pod.
9: Oh,
11: sa Manikling ba? Manikling area.
9: San Isidro, unahan sa Lupon, no? Unahan sa Lupon.
11: Sa Lupon.
9: Karon gibalik sa sawata.
11: Batak oh, sawata na gina siya. Sawata.
9: So, agyana na muna sauna padulong sa kuan, padulong dito sa laak kay mag-agi man na sa sawata ang mga jeep sa kaniadto para ang mga pasahero sa sawata mahapit na lang po diha.
11: Oh, sige, paminaw na to ang defense.
9: Be, paminaw na to si Attorney Sheila Sison.
1: XFM Katropa.
11: Oh, wala pa di ay no. Ingon si Gerardo Flores, nanumbag pero di magpabaos. Maski unsa pa ilang bagbang daot kang Sara Tasman gihapon iyang ratings po lagi. Pero ang problema diha ang mga senador man nga mo judge. Mukonbikto, kumpleto na ba sila?
9: Usay baya katropang Arnel, musulod sa kong isip ba? Kini bang argumento bang kuan bitaw? Kana bitaw ang epekto ni sa mga survey nga gipakita karon nga samtang positive 50% si Vice President Sara Duterte sa mga survey, nag-negative ang presidente na to, 11 na negative 11.
11: Basig ilan na nang gidrop katrobang BRICS, kaya anyway, wa man maka-apekto sa rating sa vice-presidente.
9: Kanang, iyon siya nga, Mr. President, grabe nang bombardment atong gihimo sa vice-presidente. Misaka man hinoon ang iyahang rating.
11: Ikaw naman o inalubong.
9: Nisukarat naman gani hinoon ka. Napakay utang sa Pilipino.
11: Oo, utangan kag 11.
9: Utang. Napila na siya negative katrobang Arnilo. Apagay ito sa kabayan atong negative. Negative 9 ba to o negative 20?
11: O sa amo apasoon na nga manarbaho sa abakahan, Udi.
9: Oh, overdraft.
11: Pagpisar sa among lanot. Pagpisar sa among lanot. Pagbaad doon na Moskoop, ay, dako kay kagbali. Udi ka, Udi. Sige, una na daw si Attorney Sheila Sison. Go ahead.
1: XFM Katropa.
11: Waiting ngog si Attorney.
12: Present namin ang lahat ng mga tao na sa tingin namin ay kaya magbigay ng damage sa iyong reputasyon. At kaya mag-identify ng mga dokumento na gusto naming marinig ng taong bayan. Pero ang gagawin namin sa bandang huli ay i-withdraw namin lahat ito. At sasabihin na lamang namin na ito ay para sa taong bayan para may kaunti namang kabilisan ang trial na ito. But nonetheless, may iba ka namang platform respondent. That is the messaging that the prosecution seems to want to impart before the public and before this honorable court. It is unbelievable. And to be honest, it is unacceptable. Platform for the respondent. Does the prosecution really want the respondent na puta lang ang respondent sa Facebook? And where else? Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay, tutulungan ang taong bayan para mamadali ang proseso. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong is going on here.
11: Sumotoy yaha, Katrumang Briggs. Isumpay na lang itong gagawin niya kang Senador Alan Peter Caetano, Katrumang Gab. Humanin nyo gikulata, gidaot ang pangalan, nya karon mo ingon remog, dito lang
9: kasi. Gibukbok ninyo todo nya, tapos karon na mukalit lang mo, moingon mo karon nga we need to save time.
11: Time nya, asa man tong inyong gipanghinambog kani adto nga hawak ninyo ang bit.
9: Grabe pa ninyong nga kiki ay ato.
11: Hawak ko ang bit. Nya, malakas na ang kaso, di ba mo ingon ni Juan Luis Rosona? Kompleto na ang ebidensya. Tibaw muna. Karon inyo rada yung itagak ng inyong mga pamasangin.
9: Tapos hawak na nila ang bit.
11: So again, no, kung sa regular court, sumala sa agi, pasabot sa tuwa sa itong legal counsel, kung sa regular court, okay man eh. No, kay advantage ni sa kining defense, kay wala kay tubagon. Wa may conviction mahitabo, kay wa may allegation. Wa na may allegation. Pero ang bangunta, kinimanggod is impeachment. Mga katropa, no? Sui generis, quasi-political, and, well, di atas political, yun maigo karon kay, mo man yung, mo, bito ng ilang pinakatumong, nga human sa hearing, mag-presscon pa. Nga aron nga di na sila karon mga maipit katropang press, gitanggal na lang yun ang sub-judici, tiyo.
9: Kada kong. Sa kahinungdan, ano, no? Itanggal nila.
11: Basi giipit si...
9: Mga gahig ulo, kay, kining ang... Number one nga violator ani kini mang sikuan si attorney kini mang
11: Si Ridon. Si Ridon. Na hataga na ganing stern warning ni sa kuan ba. Basig ila na puning giipit si kuan karon katropang break si Cheese. No? Tong nakalabay maayo ba yang dagan niya si Senador Cheese Escudero pang kasabaan maganya tong kuan. Ya ganing gikasabaan to si ala kan sila ridon gi pang-issuehan nag stern warning ay lagi mo sige giyaw-yaw. No, amen. Press con pa man gyud. Oh, nya kay kuyaw ba kay ning administrasyon karon. Pastilan Ginoo ko, pastilan. Okay na.
9: Kung mapagulaw statement ka pabor sa administrasyon, why problema?
11: Why problema?
9: Pero ganig mapagulaw ganig statement ang kato mga kontra sa administrasyon, porting dako a problema.
11: Bisag mahimo lang patas ka to next. For example, mo barog si Senador Cheese as patas, fair and square, as a Senate presiding officer, which is dapat nga buhato niya. Pag siyempre, pag mupatas katrabang breaks, maipit man ang prosecution kay, ay, sige, maipit na nga, na yung mga,
9: gusto nila paboran ang prosecution, no?
11: Yes.
9: Ingno nila nga gipabalhin ka na mo diri sa majority para nga mupabor ka sa mo nya karon dito hinong ka mupabor sa depensa.
11: Ipito nila. Oh. Actually wa man siya gipaboran dapat. Wa man siya
9: paboran. Ipit
11: o. Wa man siya dapat paboran kay dapat tunga gyud siya. Kay judge gyud siya guy presiding officer. Pero ang tanaw speakers nga ay gusto kag mahinog na ning among gitan-ogan diri. Nga na ba no, grabe ka kuyaw kayo. Mga katropa, si paminaw na to si Senador Alan Peter Caetano. Kini, nag-atubang po ni Daghang kayong kuwag gigibirahan po ning lakson.
13: XFM Katropa.
14: It was the choice of the prosecution. You could have started with the ill-gotten wealth and stopped there. But you chose to spend 38 days. So, kumbaga sa suntukan, sinuntok nyo na yung defense, then sasabihin nyo, to save time, wag na kayong gumante. And then sasabihin yung platform ang gagamitin.
11: So mo to pasabot niya katropang Briggs, dapat nagsugod na lang unta mo dito sa unexplained wealth. Mga bakakon din sila kay sa una grabe ba nilang pamugos nga grabe gyud among ebidensya kusog kayo nya karon.
9: Sobrang lakas na sa ang mga ebidensya nga ilang gihawira.
11: Malakas na malakas.
9: Oh, sobrang lakas. Pag-abot na diri karon sa kuan ba sa ire, gikalit lang sila katiurok katropang Arnel. Gibiyaan. Mani nakalisod diya karon ato ginalanta mangod diri karon no. Sa article sa under sa 1987 nga constitution kuno ang rules of procedure on impeachment trials of the Senate may the prosecution withdraw three articles of impeachment after presenting witnesses and evidence while the defense is no longer required or permitted to present rebuttal evidence on those withdrawn articles. Now ay usa na sa pangutana kung kini bang mga procedure nakalapas ba ni sa respondent's right to due process? Aw, maingon nato katubang alin, murag lapas yun, no? sobra pa. Tiyaw man ang ipasangin lang ka dito sa kini bang open court, tapos sa kini bang covered by almost all of the media personnel.
11: Oh, salida eh.
9: Oh, salida na sa napelikula na, tapos sa di ni mo patubagon ang imong giakusahan.
11: Unya basta kang pagyud nanan atong first first 10 days sa impeachment.
9: So fundamentally, di walay fair dire. Walay fair, walay patas nga to nakita din karon. So gusto nang mga komento nila karon ni Attorney Season og mga legal nga mga observations ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kay mga abogado pud gud ni.
11: Kay og ingana man lang di ay tama ang ingon ni Senator Alan Peter Cayetano nga nagsugod na lang unta mo dito sa unexplained wealth. Ngano nagsugod man mo dito sa grave threat? Dito mo nagsugod niya gisigundahan yung confidential fund. Pagkaroon na mo sa unexplained wealth, mga na mo ay drop, di ba? Padungog tong niagi, i-drop na mo ang number 3, ang bribery, di na mo
9: ipresenta.
11: Pero sa una, grabe na ninyong banat ana. Dito sa inyong mini trial sa inyong Committee on Injustice. Di ba? Nya karon mga higala, wala na, di na may manghilab. Human naman.
9: Porti nilang pangatarungan katrobang Arnel nga wala lagi mini trial nga gihimo. Unsa man dito lagi panghimo dito mini trial nga do na may witnesses nga ilang gipresenta dito.
11: Ang pinakadako nga challenge ani karon naa sa Senator Judges. Katropang Briggs kay sa ing ani nga kamada mga katropa atong nakita nga paniguraduhon gyud nila nga makonvicto ang Vice Presidente o si Vice President Sara mga katropa kay naghisgot naman sila karon di nakadagan. Naapil naman na sa ilang isgutanan sa pagkakaroon. Now, ang atong panawagan karon is on the Senator Judges, no? Makaya ba sa inyong konsensya? Dili ba ni at least man lang makakast og doubt sa inyong pagtanaw even aning isa ka article nga nakapabilin karon, no? Nga tan-aw nimo ang credibility karon sa prosecution the way ang ilang mga pamasangil ilang gi-brought up mga kaigsuunan, no, nga sa sugod perting pangusog nila and then karon all of a sudden ilang i-drop mga kaigsuunan, no, nga sa explanation kanina sa ato ang legal counsel katropag Briggs nga murag mugawas ba, no, nga di nila kayang pamatud-an ang ilang pamasangil. Di nila kayang pamatud-an nan.
9: So ang mato na ito nakita ni karong katropang Arnel, no? Isa wake up call ni siya alangan to sa uban ng mga senator judges sa Senado. Gumikan kay unsa pa may inyong barugan diha karon nga mutuo mo nga guot ang mga ebidensya nga gipresenta sa prosecution. Human nga ang tulo ka mga articles of impeachment ilahan na withdraw, gumikan kay sa unsa nga rason? Kulang ang mga testigo. Luya ang mga testigo.
11: Natin pa mahayag si Kuan ba? Senator Joel Villanueva ba to? Si Katsalian. Nga medyo wag yun siya kauyon ani katropang Briggs. Pangitaon ako itong pamahayag si Padayon Isa diha.
9: Now, mo ni karon nga to nakita din ni karon kay base sa mga reports sa nitong Oktubre, no, unsay mahimo ani pangutana karon sa mahimo ani karon sa tong impeachment court. Kini naglambigit na ni sa mga senador nga gilalisan og todo ang gantong threshold vote gikan sa 16 to 14. Gilalisan ni todo ha, gigastuhan ni 25 million a day nga gastos gobyerno para lang nga madungog ang kagustuhan sa prosecution. Now natong October 13 kagapon, no, ang Senate Impeachment Court midawat sa pagwithdraw sa tulo ka mga articles. Pero wala kuno ni nagpa nahuna-hunaan nga sa tibok impeachment trial ang Article 2 bahin sa unexplained wealth ang magpadayon. Now, si presiding officer Chis Escudero niningon ni siya nga mamahimong mangayo og reconsideration ang usa ka senator judge. So, sabay bot pasabot ani nga i-reconsider sa emotion ni sa usa ka senator judge nga kuan kana bang aprobado or disapproba ka ha ang kinibang gimotion sa prosecution.
11: Gab, baliw ko gab na ipamahayag si Senador Joel Villanueva di ay naadya gab kay importante sad kayo na mga kaigsoonan kay naana ang panawagan is naana sa ilahan ni karon sa mga senator judges. Kung ingani ang dagan no sa prosecution nga grabe ka mga isog kani adto. Nya karon mo ingon rag kuan and it appears nga di nila kayang pamatud-an ang ilang pasangil pero huma na ang danyos. No, huma na. Gikulatan na nila pag-ayo.
9: Kumbaga kan sa pinulungan ba nga kinakumo na kay pinulungan, the damage has been done.
11: Oh, the damage huma na gyud. No, nya karon mo ingon sila nga ayan na mugsuokol. Tipos na mo diha diri na mo.
9: Tabali na nang bunog si mong dagway.
11: Paminaw na to, Senador Joel Villanueva. Bantay ka ni Senador Joel Villanueva. Kaya basig ikaw na po'y maipit, ani. Sige.
13: XFM Katropa.
15: That 90% of the ruling of the chair, I would agree and support. But I also have to say, 5%, I have strong reservations. At kasama na po dyan yung sa Rule 18. Hindi po ako naniniwala o mataas po yung aking reservation na binibigyan ng opportunity yung respondent to speak freely doon sa tatlong articles na inabandon because I believe she also deserves to be heard here in this court kahit na inabandon na Mr. President. That's my personal opinion and I would submit to the wisdom of the court, the majority, and of course, the defense to speak with their with the respondent, with the vice president, and what she desires to do. Another 5%, Mr. President, I have to put on record. I actually don't agree, and I will give my comments through writing. Yesterday, Mr. President, I made mention in this very rostrum that finally, I see something that makes a lot of sense when we talk about this impeachment proceedings, especially when I heard about the extensive presentation of Attorney Cabrera. And I would say, for the first time, Mr. President, naging very interesting ang impeachment trial. Kaya hindi rin ho ako nabibigla na i-withdraw yung tatlong article, but it is also right to give ample time for the respondent to talk about it here in this court, Mr. President. Mahalaga na pagkatapos po siyang paratangan, left and right, mabigyan din po siya ng pagkakataong ipagtanggol yung kanyang sarili kahit na winidraw itong mga articles of impeachment na ito, itong tatlo na ito, Mr. President. And last but not the least, I just want to put on record, sabi ho ng matatanda sa amin sa Bulacan, ang naglalakad ng matulin kung matinik ay malalim. So I'm just reminding everyone of that. Thank you, Mr. President.
11: Pero we are also reminding you, Senator Joel Villanueva, nga basig mahinog ang nahilaw. Basig mahinog ang nahilaw, katrobang break. Ha?
9: Senator Chis Escudero, basig nahinog na po ang nahilaw.
11: Lagi. Tinoon na, di ba? Kaya kipanghulga naman yun sila sa una. Karoon.
9: Kaya ito pa ni.
11: Asa man ta nakadungog ana hinog.
9: Mabita nang ingon katubang Arnel Banga. Only ang tinor ang husto og ang correct correct lamang karon nga ko ano, mga opinion is diha ra gyud sa kuan sa administrasyon.
11: Ingon si Judeline Recomora nga may puntos ka Villanueva bigyan ng jacket yan dili. May punto ka Villanueva bigyan ng hinog yan. Lagi. Tama sa itong iyaha, katropang
9: Ayun naman ang namalhin na sila si Mark Villar, Senator Mark Villar, namalhin na sila gumikan kay medyo ipit sila.
11: Ipit.
9: Giipit ki sila gatudo. Eh, wala na sila ginapugos. Eh, asa man na sila mubalhin ka itong wala na sila giuraw. Oh. Si Senator Cisis Cordero, ipasangin lang pa kanila nga 40 daw niya nga agungong ani, kaya naghilak ko noon nga nangagpasaylo.
11: Lagi? Oh. Kuyaw kayo ng administrasyon karon yun.
9: Karon si Senator Villanueva, grabe pong kuwan ani, nga gikampanyahan na ni siya, nagsumbong na ni siya nga to kang siyang amigo nga si Alan Peter Cayetano nga grabe ginadusan gisag tudo kato pang Arnel. Balin daw dito sa majority kay tagaan siya og pabor dili ipadayon ang kaso batok nga to sa iya.
11: So at least karon na sila ay unta pero di natabulao man ni mga tulpo kay. Kaya na yun na mga katropa paingon. Sige, alas 9:05 na. Sa tubag balik mga katropa, dugang pa mga katikaran, iskutanan, dirigyapon sa tubag para kumaduban sa tulumanong nga bullseye. Alas 9:05.
13: XFM.

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa itay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka haso, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
7: gamit. Send money abroad quickly and easily with Emulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
11: Serbisyong Katropa Caravan
10: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo? Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth, kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit og massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. At usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic, kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG og Zeta P Omega. Serbisyong Katropa Caravan.
11: Serbisyong Katropa Caravan
10: 2026.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par, pakuratira gos misis ni mo nga. Di na mo gaya ibang tabadidoy kay gidiabetes na di ay ka.
14: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Exciting!
15: Bullseye! Bullseye!
10: Oras may galadrat ay 11 minutos na pasado alas 9 sa buntag. Balik sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye!
15: Bullseye!
10: Ngayong buntag, Piolo Apurado... Piolo Apurado Gimarangan sa akong lantaw katropa isa pa ni mapositive si BBM ug magpa sa badi na lahi man tunga positive eh. Now dugang pa ni ini si Lilia Dumiha paghilom yan ang giaway ning mga sagdi na ninyo na dia. No, last man, mas maayo pa ipadayon ang impeachment pero dili para kay BP Sara, kung dili para kay BBM. Mas grabe ebidensya plus ang mga gamit o cokes. Nobody ay, no? No? Ebenezer si Chico. Mm. Good morning, Sir Arnel. O sa ako lang huna-huna, si BP Sara, 100% yun ni sa impeachment kung dili lang subornohan. Ang Supreme Court kay pero kung matingal wa na tay mahimo ila tanan na balaod no Dominador Tagal maing buntag kaninyong duha formal normal man gyud nga magsalod ta og balde para ulan taga Trento ni alas 9:13 na aga takna sa buntag mga katropa oy magkalimot diay ha no karong Domingo pohon pitsa 18 bulan sa Oktubre. Aga, kita-kita ta mga katropa diya sa may barangay, sa may San Juan Agdaw. No? Mga kaigsunan diya sa barangay ni Kapitan Storpe. No? Alang sa ato ang servisyong katropa, Caravan 2026. No? No, natay mga ihatod ganinyo nga mga nagunang mga servisyo sama sa libreng medical check-up, mga kaigsunan. Doon na po tayo, agi ka nini may gala sa Southern Philippines Medical Center o gikan sa City Health Office. Doon na tayo, libre mga igala nga bakuna sa mga kahayupan sa Iring Ugiro o gikan may gala sa City Veterinary Office. Doon na santa, mga higala ay libreng gupit, libreng massage, gikan may gala sa 11 RCDG. No? Salamat. O doon na po tayo, mga higala ay kining repair no sa mga daot ng mga appliances ninyo diha. Cellphone, electric pan, television. Alam itong washing machine, kaya marudako naman kaayo. Ano lang mga madalig-dalig ka-repair, mga katropa, at hatod ganin nyo ka na sa TESDA. May marusab na mga igala aga Philippine Statistics Authority alang sa inyong national ID. No? O ang Philippine Health Insurance Corporation con PhilHealth 11 no? Alang sa mga magpamyembro, mga igala, o dunay mga angayang... dunay mga concern no sa ilaha may igala mga records o guban pa pertaining may igala sa ilaha kining PhilHealth membership mga kaigsuonan no og duna tay libreng lugaw duna tay libreng mga igalang kape ni ana unya mapalit pa gyud ninyo kani pinaka the best mapalit ninyo mga igala sa barato nga presyo aga kini bagay igala mga produkto sa ES to Health sama niining ang Santon Plus Gold capsule no mapalit ninyo na may igala 1000 lang ang box no ni ana mga igala. Pwede diha sa Caravan yes, ma'am. Rilin Navarro, pwede diha sa Caravan sa mandapit unsa may pasabot ni ma'am? Oh, tambong ka. Welcome ka, ma'am. No? Mayong buntag diha. Hinaro Sarabia Jr. Mayong buntag. Oh, ay mo kalimot ha, karon ka ng pizza 18, Domingo na alas 7 sa buntag ngadto na sa alauna sa hapon sa may San Juan Agdaw, mga katropa da sa ilaga covered court at bang sa barangay hall mismo. Mga kaigsuuna, no? Alas 7 buntag, nga ito na sa alauna sa hapon. Yes, katrabang Bricks.
16: Dili na punta sa kuan karon sa uban na ito nga mga hisgutana, no? Nga mananaman itong gikulatan, nga tapos sa nilagubo na,
10: Gilipabaslon,
16: no? Gilipabaslon.
10: Gikulata.
16: Barog, aton tanda yung paluapon si kuan, no? Si Nanay Katropang Arnel.
10: Wala ito tumakuan gahapon
16: ba? Si Nanay Maria Sipuente kung...
10: Na-admit ba to?
16: Oh.
10: Sige daw.
16: Paliog daw ko aning
10: Katropanggab, mangutana ta, mangumusta ta.
16: Wala no? Naman kasakpanan na, no? Para nga mapangutana na to ba? Unsay status karon ni kuan ni Daniel. Kay nagastuhan gid ba in town to kuan no gikan sa to ang mga tigpaminaw Katropang Arnel.
10: Yes.
16: Oh nya atong kumustahon kung nakuha na bagyod na admit na ba dito sa Southern Philippines Medical Center. Kay basin kong ang Southern Philippines Medical Center pag moingon nga admit na kinahanglan na pud nga sila gi mo kuano mo ipailalom na pud nila og kanang CT scan. No man magdubli na hinoon ang mahitabo karon. So mas
14: pa din nakaina na kuan naman to na CT scan naman to sa DMSF to si Daniel ang kuan na nato is kung ila pa kang gi-admit kay para hingpit siyang maulian katro pang breaks, no? Sige. Samtang gapaabot ang nanay, isunod pwede naton isunod gab kining ang prosecution karon mireklamo kay ginabuli kuno sila sa lead council.
16: Gibuli?
14: Gibuli daw sila.
16: Sila gibuli o sila nang bully?
14: Sila ang gibuli daw.
16: Usahin kining mga statement karon sa prosecution no murag

0: bullying is.
1: Mm.
0: I am defender of those who are victims of bullying. And that's exactly what the head defense prosecutor always does to us. Mm. She bullies us. She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process, words like there is no fairness and justice here.
2: Unsa gusto nila nga reaction dai katrobang break sa prosecution kanang malipay?
3: Basi may gusto nila. May gusto ni may gusto nila ba nga magkatawa ang mga taga defense kay kini dia gipresenta ang prosecution. Ano ba no? Naidik pakpak sa ila. Na sila cheerers. Mani gusto nila.
2: Muuyon lang sa ila.
3: Kung kaysa na dungog na ko katrobang Arnel mura kini si Attorney Kapunan mo isigig pang bully. Eh. Di ba? Nagreklamo pa ganito si Attorney dapat ni sila ilalis ni Attorney Fernandez before.
2: Naana si Alinya si Nanay, unya na nato ni unya na ni si Nanay Lorna Kapunan. Si unahon sa nato si Nanay Maria.
3: Nanay Lorna?
2: Nanay Lorna. Una nato si Nanay Maria si Puentes Katropanga Bricks naana sa linya. Nanay, mayong buntag.
4: Buntag kanimo di sir.
2: Yes, kumusta naman ay?
4: Kahapon tay ang kuan kung ato sa adlaw resulta ang di nga doktor na kuan hindi na daw dili ma-admit pero katong yung resita nga resita sa mo akong di dala dito sa military mo 11,000 ka pinto sir ang magasto ato.
2: Pwede na daw pwede na daw dili ma-admit.
4: Oo, na sa resita pero kailangan nga muris daw sa 3 months or 6 months
2: Mag-trabaho
4: ang matrabaho lang sa tanya karon manghugas og plato within 3 months or
2: 6 months. So di siya makapanginabuhi.
4: Gani sir, makagulang na ako ron kay gahapon dito ko kang mayor, nakita kong tabang. Nga, gitagalan ko papel, nagipasa dito sa may matina, gani sir. Oo, nga, palakot na ako dito kay hindi naman sila nga kanang kuan daw, bugay pa daw ni siya madawat man, 2 or 3 months pa bago ma-release. Nang pagulaan siya, panginad yun sa akong anak na pangailangan niya ba?
3: Unsa may kuan, recommendation sa City Hall, Manang?
4: Katong pa, barangay clearance, ilatas tong medical certification, matihato na ito karon dito sa Matina.
3: Tapos human ana unsa may mahitabo hatagan siya og assistance unsa ba?
4: Kuan daw financial pero ato pa nasa 2 ka bulan o 3.
3: So unsa nga office ang maghatag sa iya og financial assistance, ang DSWD o ang local government?
4: Opo ko kabalo sir, basta ang instance daw sa CCDO nga balik diri og ma'am kanya mga requirements.
3: Ah, CCDO. CCDO. No, City Social Services sa office. So siguro posible nga mag-submit mo diha karon og mga dokumento para mamahimong legal ang ilang release kay balo pud baya ka karon na manang no nga gamay nga bikil anang City Hall karon dakong balitok no kay mabikil ni siya karon sa national government balitok kina sila tanan diha.
2: Pero nay mangutan ako ba ngano daw nga dili naman i-admit. Unsa man diay nakita sa doktor sa iyang CT scan?
4: Ana tong doktor nga kuan kanang napatay kanang katong kina gamyan gani daw nga ugat sa utok.
2: Oo.
4: Napaday tin nagkalat-kalat nga dugo.
2: Mhm.
4: Nga pwede na daw to di sa operahan. Makuan na basta nga kompleto lang ang tambal.
2: Makompleto lang ang tambal nga
4: kuan.
2: Ang pagutan na ron ang katong tambal nga gresita nakapalit ba mo?
4: Ang ginagawa lang mo itong pagkita kahapon sa akong banat eh. May nalang kapalit ko na pulo ka buo. Kung ipalit na ako para natin matumar.
3: Pila man ka, pila man katambal manang ang girisita sa doktor?
4: Ano man ito, 180 kabuok.
2: 180 kabuok?
4: Oo, within 3 months man siya ka na sir. Kahit humanog kay Pides, pabalik ko naman po dito pala pick up.
2: Kuan, kining tagpila may ginatumar sa isa kadlaw?
4: Duha, o niya ang isa, tag 66 plus.
2: Tagpila.

0: po ang isa ng 180 kabuok nay?
1: 66.
0: 66. Unya ka tuwa
1: isa.
0: Ang isa duha ka tambal lay ang ginainom niya?
1: Oh, duha daw ang doktor.
0: Sige, so naa pa may napulo ka adlaw no?
1: Ano sa sir?
0: Nga inyong napalit pang napulo ka adlaw nga inyong napalit.
1: Dili, lima ra kay napulo ra mako napalit. Duha man.
0: So lima ra ka kuan. No, lima ra ka adlaw. Sugdan sugod karon.
1: Oo, pat na lang tika, katulaman tika, nakatumari mo ito sa gabi eh.
0: Sa ato paan eh, pagka-Lunes, wala na.
1: Ang agad siya, oo.
0: Sige, kay manawagan na sa ato ang mga katropa karon. Ang inyong bugas, napa mo'y bugas?
1: Napa mo'y bugas, sir?
0: Kay kana lang ato makuan ka, Daniel, no? Pangitaan na ito pamaagi nga, maalalaya na ito sa... Unsa man ang tambala, wala daw nas murang gamot?
1: Wala man po ito pagkuhan sir, kahit naka-experience, manggo ko ng mga gamot sir, pagmahal, di man kita mangyot, sila wala. Basta mo lampas na lang mga 30 na, ano na yung...
0: May lagi untang nanay, o election karon nanay, kaya daghang magmanghatag?
1: Oo, lagi.
0: Resod kayo ni magpait na magawa election, kay ay, sa una na ay mga party list nga, mudupa na yun.
1: Maudin.
0: Karon in taon, sos, labi na karong mga panahon na. Ipit kita, sige lang. I-maintain lang ninyo nagpainom kay mora man yun ay kuan. Mora man yun ay tambal gi resita kang Daniel mo, na makatabang yun niya. Na sumala sa doktor.
2: Ay, matugan nito ng mga party list kay magpadol. Karon party layo na.
0: Ang magpabilin na lang yun karon nga party list, kining agwanta party list na lang yun ang nagpabilin. Membro man taan ni tanan, kining agwanta man ta. Oh, bitaw nanay. Dugan na mong pangutanan ni Katropang Bricks diri. Kumusta man tong investigasyon sa pulis?
1: Mabot lang sir. Oy, ingo man nga ari-ari lang diri. Karon adto na ko, kumusta hon tong ako? Adto na pud ako purong sa ikulan, makalakaw karon.
0: Sige lang, sulay daw kuno adto na kumusta to kay nagpa sig nagpakita na dito. Mabot mo kontak nako. Wa pud mo kontak diha ninyo ang katong nakabangga ni kuan Daniel. Wa gyud.
1: Wala sir oy.
0: Kinsa man gyud kaning tawhana ni no kada ko sa damage kay iyang gi bilin aning tawo nga nag masahiro ra unya pila to unom ka bulan after 3 months check up na pod
1: dili every 30 days
0: after 30 days
1: oh mag check up na pod
0: sa SPMC na
1: awesome
0: wala na bay bayad sa SPMC kung pa check up wala no
1: wala sir
0: wala hinoon sige lang so mag-contact na lang ka, no?
1: Ang ako lang problema kasi, ang inadlaw niya kung pambak, pamunto mo, ng balo sa anak, na sa isang pangayog mangga, wala ito ko ng problema kasi.
0: Sige, Nay. So, manawagan ta, nga to sa itong mga naminaw, no? Bisa ginagmay lang, ako mo angkon ko o kuan, tawag nini, mga napulo ka adlaw. Oh, napulo ka adlaw nga tag 66 pila man na 660. No? Oh, sige lang kay pagka-Lunes ipahatod na mo diha sa imuha na kay pang napulo. No, gikan sa akoa mismo. Si Katropang Bricks murag maipit man ni ron muhatag pud ni siya.
2: Pulo ka adlaw pud.
0: Napulo ka adlaw pud ang iha kang Katropang Bricks. So 660 na ana kay kuan dire no kining
1: dili sir ang napulo ka adlaw mag 20 man yata nakabuok.
0: At 20 kabuok?
1: Oh, kay ako di palit napulo tag duha man libra ka adlaw.
0: Ah, okay sige. So napulo ka adlaw amo ani Katropang Bricks. So 5-5 mi. Ana na lang 5-5. Ang importante nga di gina maundangan kay manay makapakuan niya no
2: makapaayo
0: niya
2: alibyo sa kuan no
0: ayo jud niyo undangin na nagpatumar nay pangitaan jud nato nagpamaagi nay
1: salamat kay sir
2: kumusta man unsa may epekto manang sa pag-inom niya og tambal do na bay kuan do na bay alibyo do na bay changes unsa ba
1: kuan man sa kagabi pa man pud nagtumar karon natulog pa man wala pa nang istorya pero gahapon wala pang pagkatumar pag reklamo niya nga nagbulol-bulol daw yung istorya.
0: Oo.
1: Mahiringan po ito na ako murag nausap ko din tingog ba
0: nausap po?
1: Nausap ko gamay lang po gamot lang kato unyag mata mukamutan o patulog pa man
0: ayaw ko ninyo tugtina nga mulakaw kay mga masahiro na po
1: No, lagi said, itagoga na mo ang iyong motor, no, kaya makipangita.
0: Gani, no, ayaw yung kay na masamutan na hinoon, dako ng problema.
1: No, gani, sir.
0: Sige, so, tagaan ka na mong panahon, nataga ka na mong panahon, panawagan balik atong naka...
2: Nakabangga?
0: Nakabangga kay... bisan man lang siguro, saguto niya ng unom kabulan nga panginabuhi. Bisa ka na lang.
2: Tambal, tambal ba?
0: Oo, tambal. Ang tambal ang panginabuhi.
2: Tambal na lang.
0: Yes, ang tambal ang panginabuhi. Dapat saguto niya na. Sige, Nay. Go ahead, Nay. Panawagan ta, Nay. Kanto sa... kinsa man yung tarpulano na yung nakabangga ni Daniel. Kaya basi nagmadutlan na rin kadugayan na itong panawagan ba?
1: Mm-hmm. Sir, kung kinsa ka man, sir, kung ano... Ma'am ka man na nakabangga sa akong anak. Kung mahimo ma'am in town ma'am kaliig ko, isa sa financial na lang dyan ba kay, sa paginagawa ng pangailangan, problema ko, asa ko manguha. Kung kuan ka mo, dalang ka dito sa katropa, nag-bullseye, kay mahadlok ka, mutawang sa moa, o mudool, palaban na lang ka sila, sir. Para sila na lang magbahala dito pa sa moa, magpunit lang ka sila, kasi sila may nag-tapag sa moa. Ito lang kadol sila, sir. Kay, kitinag yung paita na ako, kumulo, sir. Maloy ka o ma'am, kinsa ka man yung taon. Ka. Maloy ka sa kusitwasyon ka ron, ma'am, sir. Kinsa ka man. Kabangan ko niyo sa 3 or 6 months na tambay sa akong anak ba? Nawakal ka, suporta sa akong anak.
0: Sige, nanay. Senior citizen na ba kanay?
1: Wala pa, sir.
0: Wala pa? Basta man po imong, unsa man po imong, adi po kagapanginabuhi, no? Kaya mag-atiman man kasi iya.
1: Oo. Oo.
0: Ang iyang asawa, unsa man po yung trabaho?
1: Marap po siya wala. Atiman sa mga bata.
0: Atiman sa mga bata. Paitas, mm. Paitas kahimtang, no? Yan pamugas.
1: Ang gani, sir. Pag-ulat gani, mag-ako, nag-dali ko sa gobyerno. Ako na ko, arapod, warap ka kilo dito sa tinol.
0: Warap ipod, kaya gina-budget man po na, no? Kaya, sige, Nay, murag, munta, manghinaot ta, nga, madutla ning, kuan, bahalag, di na lang siyang pailan ninyo, arin na lang mo, tuol na mo, kaya itunol na mo sa inyo ha, ang, kuan, ang tabang, sa, kung kumupatim, o, ning tawhanan. Salamat kayo, nanay, o, amping mos ka, nanay.
1: Sige, daghan, kaya salamat sa tabang na ako.
0: Wai sa payan ay no basta katong saad na mo ni katropang bricks nga pang napulo ka adlaw nga tambal ihatag na mo to karong Lunes puhon.
1: Salamat sir.
0: Oh, sige nay.
1: Mga magabalik ni sir sa tayo.
0: Sige nay, mayong buntag diha.
1: Salamat.
3: Okay. XFM Katropa.
0: So,
2: ibahina mo ramo ka panghupaw tag dili oras sa katropang Arnel no kay
0: kayo.
2: Ang tinuod gyud nga dunay responsibilidad ani karon og liability ba no ang gantong nakabangga sa iya kay namo ko ni sa daplin nga bahin kining
0: kining man magpapadlong sa dalan ka pang bricks
2: gapamasahero unya nga nang gibanggaan niya
0: yo wala ba lang siya saro nakabalukan ni siya nga nakabangga ni siya no
2: kung ikabalakan na ni katubang anil basin og nakalala natong panahon na kay og nakalala sa tinod lang dako kay nig traso eh kung mupay lang yung kaso sila si Manang pero problema kay dili na sila kumbinsido nga mo file o kaso
0: okay unsa pa man po ila para sa ila unsa pa man po ilang
2: atuan na lang ani karon i-check nato sa police kung doon na ba'y...
0: Follow up siguro na to. Kita mo follow up. No?
2: Doon na ba'y nakuha sila dito nga video para kung ano, para maklaro, mailhan na to kinsa ning tawhanan ni kay Ugdigi siya mo abanti din ni Karo. Mapugos na huwag pagkita pa maagi katropang
0: nga makita siya.
2: Makita siya.
0: Mailhan siya. Nga makasuhan siya katropang
2: makasuhan na giyot siya.
0: Kay kani no kung di man gyud na ma, di ba na matago na aman sana makitaan ka kadugayan sir di mo tuog Charos na pulo ka tuig
2: ning aguanta partilis kar katropa Arnel di man gini mo di man makaya gini nga aguantahon yaning kini bang kini bang pagtago-tago aning tao nga nakahimog sa laod
0: sige lang kay maabot mga bang panahon nga mainitan na sa siyang lungga katropa Arnel mugawas gihapon na so, di man siya gustog panawagan di man siya gustog kanang hapsay nga panawagan gusto niya nga pangitaon siya sa balaod pangitaon ipapangita na to siya katropang Bricks Ana na lang. Kung di siya mo...
2: Di siya mo gawas.
0: Di siya mo gawas.
2: Di siya mo tubag sa iyang responsibilidad. Sa iyang mga tulubagon nga to sa tao nga iyang nasadaan. Aw, mapugos kita sa pagpangita niya. Oh. Para mo guwa siya sa lungga
0: para
2: niya.
0: Kung asa man siya nagtago, atong pasuhan na iyang lungga kaya para mo gawas siya.
2: Siya, ro, di siya mo... Di siya ka... Kuan, di siya pagkaginawa pa siya ng pasuhan.
0: Pasuhan.
2: Lupig pa niya iya kuan ani, kining putsukan.
0: Mura sa gipas nga, di ha? Ako number ha, ako number 09 91 537 8509. Kung kinsa man ka nga nakabangga kang Daniel Cepuentes diya sa May Matina, niyatong September pa din nakatubang bigs no?
2: September 27.
0: O kinsa man ka, ala, palihog kontakan ni akong number 09 91 537 8509. Ang hangyo ni nanay, bisag di na lang kamo paila nila. No, ang ang ilaha lang mo tabangan ni mo sila kay nanginabuhi ning tao, wa gyud ni nagpabadlong in tao sa katilingban oy. No, wa gyud ni nagsamok-samok nimo, wa gyud ni nakaagrabyado nimo. Karon imong imong na, unsa ba kay nakatulog ba ka or nahubog ka, wa mi kabalo, no? Mo mi kahibaw ana. Pero ang tinuod, duna kay panginabuhi nga nabalda. Dunay duha ka anak, no? Ang asawa way trabaho, ang gidikanan ron mo ay nagsapupo in taon. Ya, ang pinatoy tambal ka trabaho 11,000.
2: 11,000 ang tanan nga palitono,
0: no? Tanan
2: palitono good for kuan na siya, good for 6 months.
0: Good for 6 months na ba to? Ang 11,000.
2: 3 months.
0: 3 months lang. 3 months kay lang.
2: 66 mo buto nang utan lagi ko ni
0: 180 no? Kabuok.
2: 180 times 66 ta pa ha.
0: Dako sige daw, i-total ko no na. Tag 66 ang usa. Mahal man ko ng mga pang-utok man ko na, di ba?
2: 66 times
0: 180.
2: Oh. 11,000 880
0: gyud. 11,000 gyud ka pang bricks, no?
2: 880 so 180 kabuok tablitas.
0: Pang 3 months ra na.
2: Mm.
0: Oh, pang 3 months ra na siya. Nya ang kuan pa ani, panginabuhi pa ani nila. Oh, imuha ning tubagon. Okay, ug dili aw. Makita man gihapon ka. Oh, manu ba gihapon ka? Mas mudako na noon imong tulubagon. Oh, mas mudako na noon. Oras ba ito na tayo 35 minutos pasado alas 9 buntag. Balik ta katrabaho man lamang niini. Kajot lang.
3: Oras habang garinyo sa Windsor.
4: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: XFM.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
9: Serbisyong Katropa Caravan
8: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo? Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Magpamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit og massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. At usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw. O dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic. Kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Serbisyong Katropa Caravan.
9: Serbisyong Katropa Caravan
8: 2026.
10: Kung maminaw ka, sa XFM.
11: Oy pare, naunsa kong ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos. Bisag asa rabi na maabot imong kamot pare. Ya, masuko pa dyan kang mabaliban. Exciting?
12: Exciting!
0: Oras mga katropa, doon natin 38 minutos na pasado alas 9 buntag.
13: Bullseye!
0: Balik mga katropa sa itong pagpanagubaduban sa tulumanong Bullseye, katropang Bricks.
2: Yes, katropang Arnel, ito ang bisita karong taon-taon, no? Si Police Staff Master Sergeant, tama ba ma'am?
14: Senior Master
2: Sergeant Marjorie Siricon. Ito ang spokesperson ni sa PNP Maritime 11. Ito ang guest karong taon-taon. Doon ay sila mga programa nga ipahibalos kahanginan, ipahibalos publiko, base makabinipisyo ang tanan pod.
0: Alright, so di na tayo maglangan na karon si ma'am, no? Gikan sa Davao City Maritime Police Station, no? Alang sa mga accomplishment, no? Peace and security programs og labos tanan kining atong fishing vessel registration, katropang Bricks. Ma'am, welcome, no, sa programang Bullseye.
14: May buntag diha, mga katropa, katropang Bricks Flores and katropang Arnel Cortez.
0: Yes, ma'am.
14: Atong mga naminaw karong buntaga, mayong buntag. So, karon di ay ang amualang i-ano diri sa PNP Maritime Group sa Davao City Maritime Police Station. Amualang i-share sa inyo ha ang peace and order programs. So, taga everyday dun ano na may patrolling, foot patrol sa mga ports diri sa Davao, diri sa Davao City, diri sa Davsam. Panakan sa may US diri sa Sa sa Minipier. Diri sa sa gihapon og sa Tabuk po dito sa Samal sa may US port kay mao man jud ning pinaka crucial, no, as PNP Maritime Police, mao po na amo ang jurisdiction. Gira pod mi mao na mo ang AOR ba. So dira mi nagabantay jud kay last time gani nakadakop mi dira og pag-inspection namo sa bag, kadakop mi og individual na naidala na drugs.
0: No? So, okay.
14: Mo nang crucial kayo siya ang among presence dira.
0: All right. Kini atong isgutan naman no, kalabot na sa pag-register sa mga fishing vessel, kumusta man ni karon?
14: Ongoing amo ang fishing vessel registration na katropang Arnel. Ang mga wala pa kay nahuman na mga damong caravan for the year.
0: Yes, ma'am.
14: 2026 kay as much as possible sa Davao ug sa Samal, among sakop ang Davao ug Samal. Gina-schedule nilag sayo kay ang fishing vessel registration together with City Agriculturist Office of Davao and Samal, kung sa Samal pod.
0: Okay.
14: Kauban pod na mo ana ang Coast Guard kay namo na sila is EM, no, number or serial number na sa bangka. Tapos karon moadto na lang katong mga magparehistro og bangka o kanang mga nagbuhat og bagong bangka. Kay kailangan jud na nila i-register sa amoa. 3 gross tonnage and below. Madto sila sa among office sa Davao City Maritime Police Station, Panakan. Kaya ang uban masaag manggod katropang Arnel, adto sa among headquarters.
0: Asa mapa-
14: so sa Santa Ana.
0: Sa Santa Ana, Santa Ana. Sila mapaingon, oo.
14: Oh. Mapaingon nunya kanang gastos sa ilang pamasahe ba. O kaya masaag sila, so karon ano na mo na i-inform na mo sila usab na ang Davao City Maritime Police Station mao ang nagarehistro og bangka o ang among station located sa Davao City, sa Davsam Wharf, Panakan, Davao City, sa sulod yun dito sa wharf.
0: Sa sulod yun sa wharf ang mga kuan opisina, ma'am. Regarding aning registration, sa inyong monitoring karon daghan pa ba, no, ang ato ang mga fishing vessel diri sa ato ang area no sa Davao Gulf ang nagapangista nga wala ang ilang mga vessel
2: walay rehistro.
14: Sa amo ang pag-conduct og mga seaborne patrol operation ng Arnel, kadaghanan naman po jud kay naka-rehistro na, no? Ang uban lang, nalay uban na kanang mabilin ilahang kanang registration, ilang balay, pero ginarimay na mo sila na importante na dalo.
0: Dalo na siya, ma'am, no?
14: Mag-inspect mang good may kauban ang kaw. I-laminate lang na nila kung mahadlok sila na mabasa.
2: Mabasa.
14: Mora na mong reminder sa ila.
2: Pananglit, ma'am, o wala marehistro, no? O sa may mga kuana ni, o sa may
0: si atubangon,
2: penalties no? Nga madawat sa usa ka bangka owner?
14: Ang kuan magod, according sa City Agriculturist Office, ang first offense is 500. Dako po siya, no? Ang registration fee lang na to is 100 pesos lang, ma'am. Ang sunod ana, second offense 1,000, third offense 2,000, so dako, sakit kasi sa bulsa. So ang ako ang kuan lang ana, mag-register na lang mo 100
2: ra man. 100 ra man, no?
0: No? Kaysa mamultahan og 500.
2: Ato lang ipanawagan sa mga bangka owner nga minus-minusin na ninyo palit inyong ilimnon makahubog kay mahal man na. 100 ra man ay bayad sa pagparehistro. Sa inyong bangka, irehistro na lang siguro ninyo, no?
0: Kung ma'am, kung pananglitan, ma'am, katrobang Briggs, kuan lang ta ba, na maintriga lang ta ba kay, kung sa dalan, ang atong kapulisan, naman tayo HPG, no, Highway Patrol Group, mag-conduct na silang mga checkpoint o pagtanaw ng mga wipe away mga rehistro, no, kaya ba na, di ba, deputize man po sa LTO. Sa inyo, ma'am, how do you conduct pagpatrol diha sa kadagatan?
14: Ang sa mo magduwa di man pareha sa
0: hindi ba na pareha sa magbutang tag kuan sa dala, no? So, lain po.
2: Police checkpoint.
0: No, gyud ginaunsa ninyo, no? Curious lang mi.
14: No. Wala, no? Police checkpoint, please bear with us. Wala may ningana na traffic po dito sa kuan.
0: So ginaunsa?
14: Kadagatan. Ah, ginabuhat na mo ana, gina kuan na mo pag namoy makit-an. Kuan gyapon ginapara gyapon.
0: Ginapara gyapon ninyo.
14: Pero ang among style namo gud na ginatawag na visit board search and seizure, no, BBSS. So amo ang ginakuan po doon sa on pagrampa, sa on pag kuan sa amo ang bangka pag posisyon na kung illegalista man sila, di pud sila kadagan, di pud kay layo kasi.
0: Di dayon makakuan.
14: Namo maneuvering na ginabuhat ana sir. So naay pwede may mo mas pinaka-safety yun na kilid or likod, no?
0: Oo.
14: Kung atubangan, bangga, magbanggaan na yun, dito pa hinoon.
0: Piligro pa hinoon.
14: Piligro pa hinoon.
0: Oo. Ma'am, kuan karon no, kaning kasagaran, di na nila iagis dala ning mga smuggled cigarettes. Oh, dito na
2: dagat,
0: dagat
2: kadagatan na, no?
0: Ipadagat na eh. Na uban gikan diri panakan, maabot gani na dito pantukan ng uban, no? Naana ba boy apil ba ni? Unas tanan, apil ba ni sa inyohang ginahimo nga pagpatrolya or maapil na ni siya? And so far no, sa inyohang record karon, duna na ba boy na gusto ingon nimo nga naay na dakpan nga nagdalag droga, nabasad mga kontrabando, for example kining mga sigarilyo nga smuggle?
14: Unfortunately, no.
0: Naa gyud.
14: Oh, unfortunately naa. Just this year lang, mga June or July ba yun? Nakalibot lang ko sa date, sir, ha?
0: Kaya yes, ma'am.
14: Nami accomplishment together with the Navy, you know, NFEM, no? Forces of Eastern Mindanao. Bale, kami ang investigator ato. Pero ang primary dito dato is PRO 11 po. No? In coordination manguna siya. Dili manguna kuan na. Kami rapod, kay gamay rapod may niya. Mo ang bangka. Di po makasugakod o ka ng grabe ka, ano na po, ka ng wave na good ka ay.
0: Dagko nagbawod, no?
14: So, interagency to siya na operation. Nami na kwantunga-tunga to sa may Davao Oriental. Ongoing pa ang case ato. So, ang actually ito mga nadakpan na mga crew na akarun sa
0: So kani mag-send po dig message deterrence ngadto sa mga gustong mubuhat niya na nga dili lang, no, ang Philippine Maritime Police o dili lang pud ang Navy, dili lang pud ang uban nga mga isa kundi daghan nagtinabangay do dunay interagency cooperation sa pagpugong pud ani nga kasi nagtuo sila ba nga safety nag sa dagat nila iagi ma'am, no?
14: Mo gani kay mao lagi kay ang dagat manggood tuo sila safety ra kaayo kay vast manggod kayo, no? Lapad
0: yes, yung yes, dagat. Oh.
14: Makita na to, bili pareha sa dalan na walay checkpoint with us. So, kumpiyansa ra pud kayo ang uban niya. Mao jud na ang pinaka vulnerable jud nato ato ang dagat kay archipelagic nation magunta.
0: Yes.
14: Mo gani nang importante ang presensya sa PNP Maritime Group, sa Coast Guard, sa Navy, Marines, magtinabangay jud mi para masuta ug maaresto ng mga illegalista kay mao na jud ang pinaka best way nila to deliver the contraband goods, mga goods diri sa ato ang lugar through through the sea waters jud mo jud na ilang kuan.
2: Sa sigutanan ma'am diri karon nga kuan ma'am no kinibang smuggle. Unsay capability sa ato ang Philippine Maritime
0: Police
2: sa pag-apprehend or pag-conduct sa ilahang operation against sa mga illegalista?
14: As to the capability, sir, na ami sa among water asset. High speed tactical watercraft. Kabuok na siya. So, muna mong ginagamit sa ang regular patrolling no sa kadagatan. Aside pa ba na, ang pinaka-sekreto manggod para madakpan na sila is ang intelligence gathering.
0: Okay.
14: Maudyo na nang ginaingon nato na intelligence focus na operation. So kay dili mong guto pwede magsayang-sayang o government resources na karon na mahal na king gasolina. Kaya nga mo ang high speed tactical watercraft, drum na siya.
0: Apektado gyapon no.
14: Apektado sa crisis karon. Drum na ang tingog na.
0: Kabito no.
14: So drum kusog jud kayo na siya
2: mukha. Dili na binutilya din elektrolitro drum.
0: Mo ni andar niya eh drum.
14: Sir, so ang pinaka-focus yun na mo, intelligence ka diring. Dapat na jud mi, na jud alpha na jud mi mga alpha.
0: Oh, na pud mi mga kuan.
2: Mga agents.
14: Mga agents na mo man. Sila jud pinaka na mo sir kung it comes to capabilities. Kana among mga kulba na mga mga sources
0: of information.
14: Mga tao mismo.
0: Mopay mo. Apil na diri ma'am no ang inyong gina-monitor pud kani mga naga illegal fishing?
14: Oh, yes, correct sir. Ang mga naga illegal fishing kanang mga
0: nagagamit og mga sub tawag ka kanang mga compressor.
14: Yeah, compressor sir.
0: Compressor katong bag net na apil ba to sa katong
14: active fishing gear.
0: Oh.
14: Mga active fishing gear kay makaguba mo guna sa tong corals. Kabalo man tatanan no na ang corals kay balay man sa mga isda. Dira pa na sila nagaproduce. So kung maguba na yung balay, asa man na siyang puyo, di wa na kay isda diri sa to ang lugar kay mamalin, magmigrate man.
0: Nya kanang panahon sa close fishing season, nagapatrolya pud mo ana. August yata no naga close fishing season mata diri sa Davao Gulf. So, di na ko sigurado kung unsa nga period basta murag mo August yata. Apil mo ma'am nagapatrolya mo ana.
14: Yes sir, ang close fishing season diri sa Davao is from June 1 to August 31.
0: Yeah, oh.
14: Pagura jud siya nimbalik ang pangisda karon no sa September man no. Isa pa ka bula, magduha pa ka bula nang balik ang pagpangisda diri sa Davao City.
0: All right. So, ma'am, wala na may mga pangutana. Ang imo na lang dugang no nga mga impormasyon pertaining sa inyong opisina ang Philippine Maritime Police diri sa tong dakbayan sa Davao. Go ahead, ma'am. Marjorie Siricon, ma'am.
14: Closing reminders lang no sa mga tigpaminaw sa XFM. Kung naamoy mga nakita dira na mga suspicious activities o illegal activities kanang mga namaligya dira o mga smuggled cigarettes, ayaw mo kahadlok na isumbong sa mua kay para matabangan po mi ninyo sa mga accomplishment no? Buhato na sila accomplishment. Magtinabangay ta kay dili na mo ma-achieve ang amoang purpose or amoang function no as as police officers kung wala po itabang sa community. Dapat na po cooperation jud sa community.
0: All right. Sige. So, with that note, ma'am, salamat kaayo sa panahon nga magigahin ka na mo diri sa XFM Katropa Davao niya. Dungog po ta karon of course, kay connected man ta sa XFM Tagum. No, sa all over Davao del Norte. Ma'am, salamat kaayo ang maing buntag.
14: Salamat kay Katropa Hanal, maing buntag.
0: Po. Yes po. Okay. Katropang Bricks, no?
2: Okay, so, nadungog na to karon ang ato ang, PNP Maritime Police sa Davao City. Reminder lang po sa tanan nga mga nag-aagi din sa makadagatan nga medyo nagdala o mga kontrabando. Ay, niyo himo.
0: Ay, mo kumpiyansa. Kaya na ay mga nag-kwandehan.
2: ang mga mata sa tao dar po sa inyo padulong. Oh. Kung kani ato nakaipsot mo base sa sunod di nagid mo kaipsot. Prisuhan nagid mo padulong.
0: Oh,
2: ganito. Wala man tayo oras mga kaigsunan katrupang Arnel no sa ngalan na lamang sa kinatibuan pwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Alang usab sa nag-iusap Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katrupa sa kahinan katrupang BRICS Flores. Magbili nung sa kami buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines!
10: Usay!
0: Sa kalan usab mga katropas, kinatibok ang pwersa sa XFM Davao Region, XFM 89.1 katropa Davao, o XFM 107.1 katropa Tagum. Inyong alagad sa kahinan katropang Arnel Cortez. Hantong ugma pohon sa mga taknaw gestasyon. Dengan selamat mengguntag, dalai gunang Dios, God bless us all, mga katropa.
10: X

0: XFM Time, it's 10 o'clock.
1: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
2: Send money abroad quickly and easily with Ed Lulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Ed Lulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Lulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Lulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Servisyong Katropa Caravan.
4: Servisyong Katropa Caravan
3: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo? Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit og massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Aton usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Servisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Servisyong Katropa Caravan.
4: Servisyong Katropa Caravan
3: 2026.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Bye. Inom na bay. Wala tayo kuotay. Mangas ka. Exciting.
7: Exciting!
8: Ang isang certificate of identification pa ang pinoproseso. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakipag-ugnayan na ang Emergency Operations Center sa Coron, Palawan sa...

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Good day, mga katropa. Welcome na usab nining atong programa The Secret of Health. Anya na sa inyong health consultant, si Jenny Druda. Inyong magkauban sa gihapon. Alang gayon sa paghatod kanyo og impormasyon, no? Nining pagkahimsog o pagkapiskay sa atuang lawas. Welcome ang tanan sa mangkakaroon ng lugar tungod kay live na usab ang atong programa. Dinis sa gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Busa mayong adlaw, welcome. O gahilabi na dinis sa 107.1 XFM Tagum. Live kita karon mga katropa mayong buntag. Kamusta Tagum menyos? No, kamusta kamong tanan din ha? No? Hinaot ang tanan na anak mo karon sa kahimsog. O kapis kay sa panglawas mga katropa samtang nagapaminaw nining atong programan The Secret of Health. Happy listening usab no sa mga taga Davao. No nga di na mino karon sa 89.1 XFM. No live usab ang atong programa mga katropa sa mga taga Bukidnon, taga Jensan, taga San Frans. No nga di na nagapaminaw karon og hilabi na dinis tibuok Davao del Norte. No Davao Oriental. Mayong adlaw, mayong buntag na kaninyo mga katropa. O baninaw sa bako ninyo nini atong bagong adlaw, bagong edisyon sa programa. Nga diin na manggahatag ka na to o solusyon. No, mahitungod gayon sa atong mga balatian. Makahatag ka na to paglaom. Hilabi na kung ikaw mismo aduna na ay balatian din ha. No, nini atong programa, atong ginahatagan o pagtagan. Nga diin, bisan unsa pa man nga problema sa panglawas. Basta aduna na kay igong kaalam. Hilabi na sa pag-atiman ni ini. Possible gihapon na ikaw o ako makaangkon o kaayuhan ng mga katropa. Busa, welcome ang tanan. O baninaw sa bako ninyo nining atong programa The Secret of Health at pinaagis pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. No, sa ato aga yung text line number na 0909-1762844. Usbon ko ha ato ang text line number 0909-1762844. No, og ato ka ng hatagan og pagtagad unya mga katropa ang inyuhang mga gipadala nga mga pangutana human kayo na sa atoang health information. And syempre sa mga nagatanaw usab sa atoang Facebook live, no, pwede usab kamo din na mo comment if you have a concern. No, pwede kamo pag-comment din na mga katropa sa atoang yung comment section. No, i-search lamang sa inyuhang yung Facebook apps ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo na karon live ang ato aga yung programan The Secret of Health. Siyempre ato po ng hatagan o pagtagad, no? Ato anang basahon unya mga katropa. Unya, no? Human gayud sa ato ang paghimuon nga health information. Siyempre di ta malimot, ha? Kini ato ang programan The Secret of Health. Kini hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Og ato aga yung mga produkto, no? Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C Premium D3. Ini ato ang ultimate at rayo mga katropa nga di napadayon ang paghatod kaninyo og kayuhan. Kabaskog sa panglawas, sa proteksyon na sa lawas, ilabi na nining atong panahon, no? Nga diin pabago-bago. No, palailahi ang panahon, unya kung dili igo nga ligon na imo ang lawas. Aw, taas kayong chance nga maigo jud ka mga katropa, no? Mo na kinahanglan na aduna tay gitawag nato ga protection, hinagiban, no? Pangpalig-on na sa ato ang lawas og mao kini ato ang ultimate at rayo, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Hilabi na ko banan nimo na og healthy og lamian nga kape, Santon Gold the Coffee Mix mga katropa, Santon Plus or Coffee Mix. Ay, labi na kayo kinibitaw mo kalitrag ulan pagkahapon. Hashtag lami adyod og inom og kape mga katropa. Pero panigurado po na, nga din ang inyohang inumon, kanang healthy nga kape, no, dili kay lami lang, healthy pa, no? Kani ato ang mga kape mga katropa. Labi na ito ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and the Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Ha? Available ha sa nang butika nga dool sa inyong lugar. Kinigay na nga ito ang mga produkto. No, pwede ka mo din ha, pangitaan lamang ang tatak, Yes to Health, para panigurado gayon nga legit, no? Kanang produkto ang imuhang giinom mga katropa. Gani, kung dool usab ka mo sa ito ang Yes to Health Clinic, available usab ang ato ang mga produkto. No, o gani, naapod tayo, gitawag na itong mga promo this time. No, ang ato ang promo, i-grab ninyo kay talagsaon ramang kini.
O gawatan na sahid hantod kanus ani mga katropa. Busa sa mga hilabi na sa mga nagagamit sa atong produkto o nyadora mo sa atong Yes to Health Clinic, bisita ha, tungod kay adun na kita yung mga dagkong discount no sa mga produkto hilabi na sa ato agayong Sanchon Plus Gold and the Sanchon Vitamin C no. Hilabi na itong Sanchon Vitamin C, buy one get one mga katropa no, talagsaon na kayo na pwede ninyo na adtuon dayon ang Yes to Health Clinic na doola sa inyuhang lugar, okay? And then syempre maka-avail usab kamo sa ato agayong raffle promo nga ipahigayon karong Disyembre. Ah, pwede pa ka bumuhabol ha, nagsugod kini ni adtong Setyembre 27 no. Og hangtod kini Disyembre usab mga katropa 18 no. So taas-taas pa ang panahon na pwede kamo gayod maka-appeal nini ato ang raffle promo. Dali ramang kayo ang ato ang mechanics no tungod kay sa mataga 500 nga kantidad sa imuha gayong ma-avail no nga ato ang mga produkto mga katropa sa ato ang mismo nga Yes to Health Clinic automatic aduna kay one ticket entry mga katropa ug ato na ibutang sa ato ang drop box no. Okay, syempre base di ay swerte usa ka sa mabunutan sa ato gayong paghimuon nga grand raffle draw o karo gayong bulan sa Disyembre. So adto ilamang ha ang Yes to Health Clinic, maka-appeal na ka sa raffle raffle promo, aduna pa jud kay big discount no sa ato agayong mga produkto mga katropa. Siyempre ay kalimot aduna sab kita libre nga check up o konsultasyon no. Mo adto na lang mo sa atong Yes to Health Clinic, hala magpa-check up na lang pod no. Okay, libre man ni ato ang check up, libre man ni ato ang konsultasyon, libre pod ni ato ang health information, dietary guidelines, nutritional therapy, juicing therapy and therahertz therapy mga katropa. Pwede niyo nang ma-avail no sa ato agayong matag Yes to Health Clinic nationwide. Hilabi na gayud ni mismo sa Davao region na mga katropa. And speaking of a Yes to Health Clinic. No, karo gayong adlong Domingo ha. Akong ipahinumdum sa tanan hilabi na sa mga nagkapaminaw no. Labi na din na sa mga taga Davao tungod kay karong adlong Domingo pizza 18 mga katropa. No anniversary sa ato agayong XFM Davao. And syempre ang Yes to Health Clinic ang makiguban o makigduyog gayod no sa selebrasyon ining anibersaryo mga katropa. Busa makita-kita ta sa mga taga Davao no dinha gayod sa barangay Agdao. No dinha ipaygayon gayod ang serbisyong katropa caravan and ang tibok team usab sa Yes to Health Clinic no Davao mga katropa makiguban nga na kaninyo. Ug ang pinaka good news ha tungod kay ato ang dalhon ang ato agayo mga raffle promo and bundle promo dinha gayod sa atong ipahigayon nga serbisyong katropa caravan. Kung di man mo makaadto gayod sa ato ang Yes to Health Clinic branch dinha sa Davao, pwede sab kabo mo adto mismo mo bisita sa karong adlong Domingo na ano? Pizza 18 mga katropa tungod kay ato amang dalhon ang ato ang drop box no para gayod maka-avail sa ato agayong raffle promo. Unya hilabi na sa ato ang mga bundle promo mga katropa. Ay kalimot ha. Magsugod tag alas 7 sa buntag no. Sumala pa sa atong station na manager Sir Arnel Cortez. Hangtod alauna rata sa hapon. Mao nang kinahanglan. Og mas maayo sayo-sayo jud wa para gayod dali mo ma urga mo iuna ma cater no hatagan no pagtagad. Hilabi na sa ato agayong mga produkto mga katropa. Og mao kana no ang pipila ka mga pahinumdom and syempre may tungod gayod sa ato ang mga hilabi na sa ato agayong mga avid client ng Yes to Health Clinic ang mga katropa. Pwede sa gihapon kamo mo ato niya nang ipahigayon nato nga serbisyong katropang karaban ha sa mga taga Davao. Pwede kamo mo attend niya na mga katropa bisan pagikan na mo mismo sa Yes to Health Clinic. Welcome sa gihapon kamo mo attend kayo niya nang ato ang paghahimuon nga serbisyong katropa karaban. Isip nga celebration no? Sa anniversary sa

0: Pila na kabulan nga gidala-dala o gasadyang nisuway sa atoang pagpanambal sa Yes to Health Clinic, no? Nakaangkon o kaayuhan by God's grace and help usab mga katropa. Atong paminawan si Sir Carlito, ang usa gayud kaabi na client ng Yes to Health Clinic. Atong paminawan.
1: Sa Atong Plus Gold User, atong paminawan.
2: Si Carlitos Haytarero, Sangay sa NCC. Kumpran akong uric acid, yung paglipong-lipong, anak ko'y kusog sa kundawa. Kung sa gamay na ganit kong kulitan, mabuhian na.
1: Zaton Plus Gold.
2: Sinuan ako ng ganit, pagkapwa, tumuhin na tayo kong babati sa kundawa. Nari, kusog yung mga taong katawang nga nanay, wag mo balatian sa ama na ko. Ang natin ang insaktong pagpanambal na ito. Makita yun na ito dahil ang review.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace. Sa una, gusto kayo kuminom og kape. 3-4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asin, gasukasukan ako o kapalpitit na ang akong dughan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Zaton Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong asin. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Zaton Plus Gold.
0: Balik kita mga katropa, no, nining atong programan The Secret of Health. Sa gyapon inyong magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Sir Carlito, no, manindot kayo ng testimonya mga katropa, gani. Bisan na tuod nga taod-taod na ni. Apan na sa gyapon na presko sa ato panghunauna tungod kay grabe kamalipayon. Labi na ang asawa mismo ni Sir Carlito. No, induman pa na ako nga din, grabe yung kalipay. Tungod kay lagi, kinimad yung asawa, mawagin ni Motiman siyang bana. No, uga sadyang nakaangko nagkayuhan iyahang bana, mao nang dako jud taon kaayo ang iyahang kalipay. No, mao na mga katropa iyang giawhag ang tanan. Sir Carlito, no, sa mga katropa nato dinhang adin adunay problema sa panglawas. Welcome kamo mga katropa. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic, no, kung abot mong hatagan pagtagad ang inyong mga problema sa panglawas sa pinaagi sa herbal o natural. Welcome kamo ha, tungod kay adun na kita yung libre nga check-up consultation, specific nga programa o specific nga kombinasyon sa mga herbal medicine and food supplement nga pwede gayod natong ipainom sa inyuha mga katropa during medication. And by God's grace, no, I'm pretty sure pwede gayod ka bumakaangkon o gayuhan ng mga katropa. At tutal sa atong hamubo nga health information, no, tungod kay pila na lang po kaminuto ang nabili ni atong programa, atong paghatagan o pagtagad karon mga katropa, the other form or types of arthritis. Ato natunan, may tungod kayo sa osteoarthritis mga katropa, no? So this time, ato asantunan, kini na pong laing klase sa arthritis, kining gitawag na itong gout. No, usab-usab kini ka common condition sa ato gayong mga katawhan karon, daghan usab ang nag-antos ni ini mga katropa. Unsa man dai ning gout doc, no? Ang gout mga katropa, no, sa unsa kini nabuo sa ato ang lawas, normally we have a uric acid in our body. No, that is a normal process of purine. No, ang purine usa ka na ka substance nga ana usab sa atong lawas og ana usab kana sa mga pipila ka mga pagkaon mga katropa. And that purine, no, gubo na sa atong lawas and it will convert into waste a product called the uric acid ang mga katropa. And then kini nga uric acid, no, matunaw ra pud unta na siya diha gayud sa ato ang dugo, no? And then muagi or mudagan paingon sa ato ang kidneys o ipagawas usab sa atong lawas pinaagis pag-ihi. Mao nay proseso na ining gitawag na tog hugaw nga gitawag na tog uric acid. Apan kung atong lawas sobra ang iyahang paghimo nining gitawag na tog nga uric acid o ang ato agayong kidneys, no, gamay ra ang iyahang pagpagawas nini pinaagis pag-ihi, kining uric acid magpundo gayod dinha sa

atuang dugo ug mao kanang kondisyon nga gitawag natog hyperuricemia mga katropa. Over time makanunayon kung kini magpadayon gayud mga katropa nga din nadaghan nabuo ang uric acid dinha sa imuhang dugo mga katropa, magresulta kini og hait nga murag dagom nga mao gayoy mutusok no dinha gayud sa atong mga lutahan nga magresulta og grabe og tumang kasakit gayud mga katropa. Mao na ni mga pipila ka mga simptomas kaning sudden intense pain no nga kalit grabe nga sakit no dinha gayud sa imuhang mga lutahan sa tuhod sa tiil no uban sa siko no unya ang uban pa jud mang hubag nga murag magpula-pula jud mga katropa very active. Mao na ang kondisyon gayon nining gitawag nato nga gout. Unsay mga hinungdan? Ang pinakahinungdan nining gitawag nato nga gout mga katropa, kining kondisyon nga gitawag natog hyperuricemia. No? Mao kini ang grabe gayod nga kadaghan na sa uric acid nga nagadagan gayod dinha sa imuhang dugo mga katropa. Adunay mga medical and biological causes sumalapas sa atong mga eksperto. Number one is kidney inefficiency. Unsay pasabot niini? Sa taong adunay gitawag na itong gout, yan eh kung maadto mo o gestural ta clinic, no? Kung aduna mo'y gout, ang atuwa pong gina-check jud is the kidney condition. No? Tungod kay sumala sa pagtuon, kini di ay nga gout, aduna siya dakong connection sa gitawag na itong kidney condition. Nasama na lamang ni ining kidney inefficiency. Sumala sa pagtuon sa ato mga eksperto, 90% no? Ni ining gitawag na itong gout cases. Ang usa dai sa pinakahinungdan is kini di ay grabe. No, or dili lamang kini grabe nga pagtaas sa uric acid kundili ang kalihukan di ay sa imuhang kidney na himong palyado na. Unsay pasabot nga palyado? No, kay ang kidney normally mao maginitig sala sa mga hugaw, kauban na dinha kini gitawag nato nga uric acid. After nasala, iyaha pud ni dapat ipagawas pinaagis pag-ihi. Oh, subot pasabot kung aduna kay gout sumala sa pagtuon, 90% the main issue is your kidney. That is why no, sa mga katropa nato din ha, din adunay kidney adunay gout condition, please better to check your kidney condition ha. Okay, basig palyado na inyo ang kidney mo, nang tingala mo di jud mo ubos ang inyuhang gitawag nga uric acid no. Mao na pinaka main issue sumala sa ato agay yung pagtuon sa mga eksperto. Ikaduha, no? Kining uric acid overproduction. That's normal, labi na kung aduna gayong mga metabolic system problem or disorder. That is normal mga katropa. Pangtulo, kining mga underlying health condition. Kung aduna gani kay sakit nga high blood, chronic kidney disease, diabetes, no, and the metabolic syndrome or obesity mga katropa, kini nga mga sakit sumala sa pagtuon, mao ni ang makadisturbo usab sa kalihukan sa paglabay sa hugaw sa lawas, no, kauban na din ha ang uric acid. So therefore, if you have already this kind of condition or health problem, sumala sa pagtuon, mas taas ang peligro, mas taas ang tsansa nga din mabuo gayud nga kanimo kining gitawag nato nga gout. Inana ang pagtuon no, sa ato ang mga eksperto, dungagan pa jud og lifestyle and dietary triggers. Halimbawa, you have already high blood, you have already diabetes. Unya, duwagan pa jud sa imuhang maling estilo sa kinabuhi, maling pagpili sa mga pagkaon. Imuha pa jud kaonon kato mga high purine foods. Unsa man ning high purine foods, doc? No, ang mga high purine mga katropa kini mga pulang karne. Oh, kung hilig kag atay din ha, hilig kag karnes, baka, baboy, no? O, kana nga mga pagkaon ha, unya kumadto po kag mga seafoods, kining mga shellfish, no? Mga sardines, no? Mga tilapyag bangus, grabe na kataas og purine mga katropa. Kung kana nga purine, magdaghan na kayo din ha sa imuang lawas, and the ang conversion, daghan po kayo og uric acid, no? So mo na mga katropa sa mga pagkaon. How about sa mga tao nga hilig mo inom? Ang paghilig og inom og ilimnon mga katropa, dili lamang makadaot sa inyong atay, makadaot usab kini sa inyong kidneys, especially makapagrabi kini kapataas sa uric acid. Gani ang pag-inom og alcohol, gitawag kini og double threat. Doble, no? Ang pagkadelikado gayud niini tungod kay maliban sa grabe siya makapataas og or taas kay siya purine ang mismong alcohol,
Aduna usab kini lactic acid ano kining gitawag na tug alcoholic drinks mga katropa nga din gitun-an sa mga eksperto this lactic acid kini di ay makapugong gayod sa imuhang kidneys nga iyang ilabay katong mga uric acid sa lawas so mo nan tingala ka no sikag inom din ha dili lamang atay nagka problema pati gayod ang imuhang kidney tuangan pa nato fructose and the sugary drinks. No, kung aduna kay gout, please, no? Ayaw na tawag mo sige inom og mga sugary drinks and the sugary foods. Dok, healthy man ko ako gayon ng soft drinks, dito ra ko sa mga fruit juices. Pag matngon pod mo kay bisan pa mag mga fruit juices na kanabitong naasa sa shea, ang uban naka bottled apple orange juice kunuhay pero perting tamisa, dili gihapon na maayo tungod kay hataas ka na og fructose mga katropa, no? Dehydration. Syempre, kakulangan ng tubig, one of the main issue nining gitawagay na ito nga gout condition. No? So, pipila lamang kini ka mga hinungdan, dong, anong ang katawahan na ito karon aduna gayo gitawag na ito nga gout condition. Ang pangutana, unsay angay natong buhaton, dok. No? Kung mahitungod gayo nining gitawag na ito nga gout. No? Unsay pwede na itong himuon para ma-manage, especially unsay angay natong buhaton para malikayan kinigayong gitawag nato nga gout ang mga katropa. Ugma atwa nang pagadayunon sa pagtuon, no? Busa ugma maguban-uban usab kita mga katropa mao sa gapong orasa. Syempre mao sa gapong stasyon dinigayad sa programa nga The Secret of Health apan wa naman tay igong oras. So ugma atwa nang ipadayon mga katropa, no? Bago ta maguman atwa sang hatagan no pagtagad kinigayon nato ang texter from 431. Maayo nga buntag dok. Nagapaminaw mi karon no, unsay maayo dok para mawala ang bugat sa tiyan dok murag pirmi ko busog. Uy. Sa mga katropa nato nga di na pirmi busog or pirmi bloated. No nga pirmi paminaw nila pirmi bugat ang ilahan tiyan. No kagasagaran it is digestive issues mga katropa no. Ang imong sistema sa pantuno aduna gid nay problema or mas maayo ipa-check pod mo ang inyoha gayong mga kidneys no ang inyong atay no kay kanabitang pagiging bloating o bloated mga katropa daghan na siyag mga indications oh daghan na nagpalikod ana nga mga possible condition so mas maayo magpa-check up jud labi na ha sa atong texter kung dugay-dugay na nimo ning gisinati I highly advise magpa CT scan or ultrasound whole abdomen ultrasound labi na kung ang imuhang pagiging bloated is inubanan og pain and then ang imong pagtulog di na pud maayo mas maayo magpa ultrasound okay basig ka na imuhang bloated dili ra na simpleng busog no basig duna jud kay problema na sa kidneys sa atay or pipila pa ka mga gitawag nato nga internal organs di na gayod sa imuhang lawas but for the meantime no, pwede ni mong himuon kinigayong warm water every 3 hours. No, ang warm water every 3 hours mga katropa the best yan. Especially if you have digestive issues, no? Warm water every 3 hours and then likay po ka sa mga oily fatty foods and then white flour. Unsa man ning white flour mga pagkaon nga hinimos puting harina imuha sa anang likayan. Especially sa atoang texter kung ang iyahang bowel movement is not regular. Buot pasabot mo pagawas sa kaghugaw tag duha tag tulo ka beses o sa kasimana mas maayo imuha sa ang likayan kini mga pagkaon nga hinimos puting harina tinapay biscuit sutanghon bihon spaghetti mga pasta imuha sa nang likayan okay unya kunduro kag clinic adto tungod kay aduna tay pang cleansing no nga din inumon nimo na siya before bedtime pag mata nimo sa buntag di ba kay mugawas jud ang hugaw sa imong lawas available na sa ato ang Yes to Health clinic na and then ma'am or sir pag ngito panginta pod ka og parmasya dinha sa imong lugar labi na kun duldo layo ka sa atong Yes to Health clinic pangita ang Santon Plus herbal capsule uban ni og Santon vitamin C the best kay na sa mga katropa nato nga adunay mga digestive issues na himuon ninyo na mga katropa inuman na sir or ma'am and then if you have time visit our Yes to Health clinic daghan salamat wa naman tayo igong oras
Daghang salamat sa mga nagpadala sila mga mensahe gani do na pay ni Habol apan na wa naman ta igong oras ugma mga katropa ay magkabala ka tungod ka atong ipadayon natong program on The Secret of Health. Happy watching usab no. Sir Marlon Palomeras Malaya, good morning po. And Hinario Solas. Ayan no, sa mga nagatanaw sa ato ang Facebook Live mga katropa. Wa naman tayo igong oras kini anyong health consultant si Jane Druda. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom ang pingi ang imong lawas og ang imong lawas magaamping kanimo. Maayong adlaw tanan. And God bless us all.

0: pakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Make it yours.
2: Maayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Morelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: lae ko kaloy ako nga gibunalan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Kay di ay ang among silingan nakit an sayang kulukadida. Mi oknol mi syagit mi ut nga ang yang kumare. Kage kamang di ay ni kumpare. Oy, mayong morning na tadala niya mga people, mga my friends, mga tulpredi katrupang alalabay, isok sa tala mga sukik, di ba na mayo? Siyempre, welcome, welcome, welcome, welcome na sa itong programang Bugnos, kabay, Bugnos, sa tala mga lang, mga malalap nga na minaw na doon. Salamat kini tala, o kapuhay ng lahat, welcome sa programang Kung Ako Ikaw.
2: Usay!
0: Yes, o ka, siyempre, kawa ba rin nyo, karoon malayin lain, ang inyong ubos, ngayon galas, kanginan yung katropa, ang yung lingkod, nga sige lang gamarong, walalain master, hindi tanini, o siyempre, kawa ba mo na ko, ang bigatla sa lap Pilipina, ang mangunay og silingan. Ani ala, ladies and gentlemen, weighing 145 pounds, itlog palang na. Ani ala, maring Erica. Tadadang, tadadang.
3: Good morning, boys and girls.
4: Boys and girls.
3: Kamusta, welcome. Fit kay ko karon ay.
0: Yeah, alam ko eh. Gabi naman yan.
3: Sapon na si Maring Ganggang, kaya daga na kuno sa labunan sa bahay.
0: Oh, ba?
3: Ako naman gipanguha yung mga bestida.
0: Ha? Huh?
3: Pay member of the BBB.
0: Hello, we.
3: Okay, giko ana man to gi ato naman gi atras wala naman green niya sa site tong ato ang Gabi Group of Company.
0: Wala na kay kwan kanang ang Gabi Group of Company na, ilan na ba matud ali to nga katong isa dayon ni kabayot impostor dito. Mo dito tigurot sa mga senior high.
3: Gani.
0: Mo dito tigurot sa mga mamaligyang maruya o kanang maligyang kutsi.
3: Siyempre, membro na karoon mga marines. Ito ang PBB.
0: Sa PBB?
5: Ayun, diba?
3: Pabayot-bayot.
0: Pabayot-bayot, Remy.
3: Siyempre mga marines, welcome sa ito ang panag-oban. Alas 10:44 na itong oras. Ako si Maring Inday Erika, daligwapa, dalimis tayo sa abang nimi kapayap saan tungkol kay mangunang usilingan.
0: At siyempre, sama sa mong gingon, master editor ni as useless. Okay, so ang karoon mga katropa, din ang ginato ni Matpuga, no? Kaya naalaman kita yung mga masundaya, grun.
3: Pag-indoors, okay, ma.
0: Pagka siyempre, kaya itong programa, kaya ito sa mayong kabubutod sa Tanini Wonder Tandok. Ang Tanini Wonder Tandok mo, kung napakan mo o ka ng mga lang, mga mananap, sama sa kanang tangkig, kanang king cobra.
3: Mananap din ang tangkig.
0: Mananap lang. Mapakan mo ka tangkig,
3: tambasakan,
0: mga utitod. Labi na yun, kanang mga banakon, kanang banang bakakon, nga sahib ulit sa kasimanak o sarang.
3: Muna'y pinakala.
0: Oo, kung mapakan kalma na, emong kabalaka, no? Atulan mo sa Tanini Wonder Tandok, kaya lima kabuk bayit mo, pulipulig sup-sup, anong mong pinakan.
3: Kasagaan na mo ng mga banakon, kagagmay, kag-iya.
0: Kaya naman mga banakon, no? Kaya para ba yun, kaya napatay kag-limon.
3: Sa pag-iikwane mo na sa kuhan, emo na duslitan, emo na butters ang aping, di ginam angkon nga ako, bitan.
0: Uy, bisa pag pasipitan ni mo na oga, pasipitan ni mo na puspuro lang kung mga kumangkuan na nila maring, kunya pag duslitan, di ginam angkon na mga kanahanan na.
3: Sa ganig, papaakan, naglambay ang iyahan ako, di ginam mo angkon.
0: bisa papaakan lang, ganing agukoy ng ganang iyang tapay-tapay. Kaya mga pamitay nila.
3: Speaking of pamitay, tapay-tapay, kamusta according proud to represent my tapay-tapay today.
0: Be.
3: Di ka niya sa Ken's Barbershop, ako ang tapay-tapay.
0: Aba, ang Ken's Barbershop, no? Mudawat mo ng labada.
3: Nai-trending ron niya. Nai-trending ron niya. Lagom ko no kayong tapay.
0: Oy! Kasi gusto mo mamutanaw sa mga kwan. Gusto mo mamutanaw part 2.
3: Ay, kanang screenshot.
0: Nalik ko,
3: PM. Si Daria may kwan, si Daria.
0: Ah, nalak ko eh. Si Daria, mamisis ko. Ay, Daria, nalak ko eh kwan dito kang biloso. Katong, kaya kindi biloso, nalak ko eh part 2. Oh. Oh, be.
3: Nalak kay Musin, nang puto si Daria, ato na eh. Ito mo kay tapay nga dili masin kay kuan.
0: Kuan na pag-advertise. Na anay mga kuan, anay mga sugal. Di ba may mga sugal, maging anna dari yun.
3: Wala gini mi ka na mga sugal-sugal, wala gini mi anna.
0: Ang amo anay mo, sugal na gini mi paghigugma. Anna.
3: Sa pamandi ay.
0: Oo sa pamandi ay. buka clarix ana.
3: Ay wan wan. Ada nai ka kuan ada nai
0: nai.
3: Pasok lang po ng balita mga mari may ano daw may may ginapahigayon nga linti ng kuan.
0: Ay nai mga anong nai vivas nai ka vivas.
3: Ay kamusta diya master ang ato ang kuan diya ato ang IOA?
0: IOA? Matod ba sa akong pagtutuki? Ani yata karoon, din hiswong dapit, o nakita, o atong nasuta, din hing dapit. Nga nag-away ang duha ka mag-amigo, tungod kay, wani hatag, o inamutay, ang usa niya ka-amigo. Salaktod na pagka-istoryat. Salaktod pagka-istorya. Kuripot ang iyang amigo, wani istuman sa ilang sabot na... Kuntri-kuntri. Kak-larix, Ana.
3: Master, i-ops na ako na yung balita ha, kay Muraga.
0: Ah, importante. Ala, wala angol.
3: Alas 10:48 ang oras, mga maring. Kining oras, ato din ka na ito sa tuang... Ayaw, tagi-kwa adirikin kay malipat ta. Kita na yung makuha na kita yung mga kapiso. Hatod kini ato mga igala sa Santan Plus Herbal Capsule. Aron nga mas bukosog ato ang resistance sa totoong lawas. Ligon pa rin ato ang immune system. Inam ta adu adlaw mga maring ang Santan Plus Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parbasya butika nga dolmis mo sa inyong mga lugar.
0: Yes!
3: Sabi mga maring, siyempre may ngunta o kape. Ang kape nga makaanag ka nga, alam niya.
0: Kalam kayo, alang kape mga, dili makapadukab kag aslom.
3: Ito nga di makaala, apo po.
0: Alam mo, kadang-galing ha, kanang kape galing ha, di ka makaingog, kuyoy, makaana ba? No?
3: Kanang kape nga, nag-inom niyo, ma-feel mo, mura doon yung taop.
0: Hoy, kanang kape galing ha, mura nga, inim niyo, kanang mura kag nagagilingkuran na baterol.
3: Gani nga si Colonel Bahan, nga lamia ba niya yung kape, oy, yung sanay niya yung kapehan nga, Santong Gold Kape Mix na ini?
0: Natural.
3: May ko na pala si Colonel Bahan nga, asa na bit mapalit ni?
0: Di ang nabigay siya kanina.
3: Yung sa kanina, sab.
0: Siya nga, asa ni mapalit ay, kuhaan, maririk ka ang tanini, ako nga, dito sa parmasya nga doon sa inyong lugar siya, dito pwede sa layo, ayun dito sa layo, sir, kaya mapaka niya kag iro.
3: Mapakang kag tirong.
0: Mapakal ka niya, Gruro Bells.
3: Kaya mga marin, kay si Colonel Bahan, kay kuhaan magigit siya ka ng kadlawan pa, gawain tulong, kay sigigit siya ga-operate sa Dristak Payans Tagong.
0: Yes.
3: Hindi maginam na kaya ng mga panuhot. Yaplasan na yun niya mga maring og Santon Herbal Oil.
0: Oo, okay. Ngayon, magiging siya nga epektibo gila kayo dahil.
3: Gani, no?
0: Grabe yung kaayo.
3: Salamat sa Mamon.
0: Sir Bahan, sunod na po naman, sir, kanan na pong kwan po tumaya na sad, sir.
3: Ay, mo di man, pagod kang bayutak ka.
0: Kanang, ay, huwag mo di man, oy. Sir, itry na natong Goldilocks.
3: Ags mga maring ha, ato ang katropaoke, ato na siguro abrihan nimi. Sama-sama ang giingon maingala, basta masugod na ganyan ato ang programa, abri na po ato ang tila greetings diha.
0: Kana, oy.
3: Pwede na po diha mag-comment sa ito ang Facebook Live, XFM 107.1 Tagom.
0: Yes.
3: Para sa ito ang...
0: Tila greetings. So, mag-gusto ba magpatila? Alvin Goko, gusto na po magpatila si Alvin Goko.
3: Marabag natin.
0: Marabag yun siya ang kuhan. Ginoon ko si Ernesto, patila ba si Ernesto Adolfo? O kanyang asawa, magpatila ba daw si Cheche Adolfo?
3: Ikaw rani Ernesto, madamay magpuntaan na, oy.
0: Bawa gani.
3: Ako na ba dungog-dungog Ernesto, no? Kay kusagbud ka mutila Ernesto.
0: Papato nila Ernesto? Uy, natasak kuhan maring.
3: Asa man ta?
0: 5,000 live viewers ta. Oh my God, oh my God. Grabe naman yung ato ang live. Uy, di naman yung basta-basta. Uy, mas dagat pa man yung live sa impeachment trial.
3: Oh my God.
0: Oh my God, oh my God.
3: Kanagang mo rin, ano nga, nagtanaw ka rin yung mga oras, ha?
0: Oh, si, sir, ilo Chavez, Ralph, si Ralph, ni? Itong,
3: si Ralph, ni, katamang hilot tayo.
0: Aba, si Ralph, nga, diata, uy, live diata na sa, ano, XFM 88.3, diata sa Cebu. Aba, okay. Live ta karon diha.
3: Gawa sa Cebu, mga maring. Good morning, ubayan pa pamati sab sa mga taga probinsya sa Bukid Noon.
0: All right, okay, syempre, magpabitin pa lang probinsya dili sa may Agusa del Sur.
3: Ilan ni Rio
0: of the Rain.
3: Ag syempre, magpabitin pa po ni diri sa General Santos City.
0: Aba, ang nahadiyang ang kabats ni Kuan, Lala Motiliba, no? Sila Lampil Kuwango, si Sir Emmanuel, o si P. Pepsi belum apa bas ni lah. Walau lain, ani ala terdedang terdedang.
3: Si
0: Evelyn, sabar saya.
3: Do Evelyn.
0: Ang sempre, no banan dia saya mga instructors no ngadi basta basta. Ang sempre ani apa gyud ba pabitin ba diri sa pikas di ay.
3: Kinsa man.
0: Dia sa maya, mano das bukid non.
3: Humano, uy, di.
0: Ang siyempre, live mo tayo ni sa Davao City!
3: Hi, good morning! Kamusta mo diyan mga taga Shrine Hills, sa mga taga Davao, sa mga taga Matina Playa, sa mga taga sa pagdapit ng Davao, uy.
0: Sa mga diyan sa Maracay, diyan sa may San Juan, Maracay San Juan, makakita-kita tayo karong this coming, karong this coming Sunday, kaya natin mga pasundag na may mga palipay, mga happiness, mga pa-premium, mga pa-prices.
3: Nakoy na kuan dito kuno kamo split kuno ka dito.
0: Ay nagpalit ako wedge. Ay para mag-prepare jug
3: ko. Okay naman sa kamo split kay kamo sakit akong bat ang plasa naman ako Santon Herbal Oil.
0: Hoy FYI ako partner dito si Miss Yolanda Abais. Oh. Pilya sa si Miss Yolanda Abais.
3: Umiikat pa rin ang siya di.
0: Umiikat pa si Yolanda.
3: Nya ba sinday mo try mo si kuan po si Bricks Flores kanabi na sa kanta.
0: Gabi na nak nak.
3: Na who's there?
0: Bricks Flores.
3: Bricks Flores who?
0: Bricks Flores. Tapi mana saya nggak makin. Hoy, shout out na mga dito dito sa Davao City at ang ating bayan at ang mga kauban niya nga di basta-basta isa'y sahaw na to na kayo.
3: Sige.
0: Ang isa niya nga pagkumangko ni Chip Boy Logro, si Chip Toto Gab, no? Slash DJ Tuti.
3: Ano ba? Nabali na siya kung ano? DJ mo na siya.
0: DJ Tuti, mana?
3: Ahapon na ka. DJ mo na siya, Uncle Tuti na. Mayroon ba kayo na siya mugitik ay kanang balibuo po na siya dila sa?
0: Grabe kayo na, grabe kayo na siya. Uy, kayo na anay, kuya ng dila na. Kuya ka na yan dila niya. Kaya mura ka na nga, balibu gamay sa tumoy.
3: Aba di ay?
0: Oo, mura ka na nga, buko-buko steel ass bang.
3: Siyempre mga mali, good morning po na to. Ato mga suki, kinamati ka rin din sa Pagadian.
0: Uy, dito sa XP Pagadian. Na! Ang ka siyempre ka umalit na to niya mga katulang pamalalay si Stanley Duhinya sa
3: ang siyempre po diya sa Efil.
0: Ay sa Efil sa Buanga, shout out sa Efil sa Buanga ang very pasok ay sa Asay o ka
3: ilay Asay mga
0: 13 kung ano yung 14 midya taas kayo taas kayo eh grabe gibalot o bina
3: so buta sabot na namatsing pa siguro na ulit
0: ha
3: namintana na ang patsing
0: ay ang saman di ay di lang kayo namintana nalimbaw pa.
3: Uy,
0: oh, grabe.
3: Ako, ano din, nag-una ko na gamit ang mercury.
0: Dili na ginag, dili na nakinala na gamit ang mercury, oy.
3: Sarapon ako na, oy.
0: Sarapon. Mosquitero lang dai.
3: Oh, may dako magrano ang iya.
0: Yes.
3: Ang iyang bulawan.
0: Ang iyang bulawan. Ang siyempre, I'm very beautiful and very sexy and very, oh my God.
3: Oh my God.
0: Si Miss Abigail.
3: Go, Abby.
0: Go, Abby. Go, Abby. Di ba?
3: Da.
0: Ayaw juga gerak-gerak ini nyo.
3: Ay, mga mali, mga antami taod-taod ha. Sa muang pagbalik kay kuang pala ni sa salida pa. Introduction pa lang.
0: Introduction. Oy, si, wala pa na isang kakuan doon sa ang Cebu. Ken, kuan na ang Cebu, Ken. Kaya na nga si SM John Lee.
3: Ay, sa inang ipangyay ka ng kuan?
0: Oo, wala pa doon sila ka. Wala pa na access daw. Mangayo daw siya.
3: Oh, sige pa. Kaya sila ka-access. Arang makasood sila mga igala. Diri sa mga taga Cebu. Oy, mga taga Davao de Oro ha. Ay mo og kopyan sa diha kay live nang takaron diri sa tuang panag-uban kay mugitik mi taod-taod sa mong kanta sa tuang katropa okay
0: yes
3: ningin ni ato ato laman o
0: kung ako ikaw
2: your music your moments I choose you
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Julian, basta makainan na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili na yun ko kapuyon. Kay daghan na ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karinot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan na ni og mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mga baltian. Samaan ang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Ako na sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: XFM 89.1.

0: aktibo.
1: Si Jillian Villarin, sinapili ko gid ang Santon Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahilayo sa diabetes.
0: Usa kamo pagtumar na og Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na epektibo.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong itumar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jillian. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan mani og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili mani sama sa ubang kape, daghan mani og mga antioxidants na maoy mubatok sa dagang mga baldian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang serbisyong katropa caravan.
7: Serbisyong katropa caravan
6: 2026. Adi ang mga musunod nga mga serbisyo: repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Magpamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit og massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Hatod usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Serbisyong Katropa Caravan.
7: Serbisyong Katropa Caravan
6: 2026.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Oy, Maji, kumukaong ganita. Usap-usap, papod. Dili lang edritso ni mong tulon. Exciting?
10: Exciting!
11: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Alright, Orient Pearl, ladies and gentlemen, and that song was brought to you by Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Aga siyempre, kung gusto nyo kape nga na collagen, na glutathione, aba.
1: Ino muna na ka na mga maring og Santon Pla Santon Gold Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: Para sa mga diri bisag nga nila may diri di gamitan tong guwapa.
0: Pero, totoke, di ba oso? Oh,
1: pero
0: diba?
1: Totoke lang, di ba kayo makapangagdak ka?
0: Makaingon ka mo, modern ni di ay, modern ni mga dagwayan ni.
1: Modern ni mga lamion diri sa mugat di ay.
0: Modern ni mga kagumgum diri sa mugat.
1: For your information, ang mga habal-habal drivers diri kami ang gigagubtan.
0: Ang habal-habal driver diri mga asa tong kamera nako kani
1: kana de imo?
0: Ang mga habal-habal drivers sa mugat kay amo tanang gitaklaan ang mga itmi games. Labi na gid sa Double City.
1: Wala ka sa
0: ayaw ko, ayaw ko labda, ayaw jud ko labda.
1: Ayaw ko labda kay basig palinyahon ta mo.
0: Ako labdon, ako labda ninyo. Panaklaan ko na tanan, linya mo tanan. Di ba kanang rin mo sa inyo mga itmi games.
1: Ako sabi.
0: Ay, ako yun na.
1: Ayaw din mo ninyo labda kay.
0: Diyan sa imong kamera, diyan sa imong kamera.
1: Asa man mo ako ani kini?
0: Kana kana.
1: Ayaw din ninyo labda kay, wa jud ko mahadlok og pilasa ning ako ah.
0: Ako di ko papilde be. Ako be. Kan man imong kamera.
1: Kana imo?
0: Ang kani akong kamera.
1: Imo na.
0: Ay jugog labda.
1: Ah sige daw.
0: Kay kanang imo ang kalukala mabaliktad jud na.
1: Hoy mura ka upas. Sa mga ginaan?
0: Ayaw nyo kong karakarain na.
1: Ayaw ko kuhan ko anang paghambog-hambog na imo kay ingon-ingon ka nga sa kuang nga magkita ta kay imo murag uhong. Sa di pagkita ta murag lipgos ra di ay.
0: Ay! Bebe. Ako be, madi nyo pa kong pili ni imo po. Di pa kong pili. Ikaw. Asayang muna akong kamera.
1: Kana imo na.
0: Ikaw. Ayaw ko saan sa ari nga magkita-kita kay kung magkita ta at katanawa. Kanang buling si mong bugan, ibalihin ko na si mong liog.
1: Wala kami sukul o yun kay...
0: Nga naman.
1: Panang luod naman ang imuha.
0: Ayok ka, luka, luka. Ingon-ingon ka sa kuwanga. Ingon-ingon ka sa kuwanga. Mura nagpipino. Pero ka ba? Mura naman ganun ang kulikot.
1: Pipino lagi, pero katong Bisaya.
0: Ha? Katong, katong ihas nga pipino.
1: Ay, na, patilaan sa nato ni Maring kay gapaabot pa sa ito ang uban na itong mga constituents. Ernesto Adolfo, patila. Sige, Alvin Goo, patila pa daw siya dili na tapay ni Master kay Bayulit.
0: Pas lang sa mga Alvin Goo sa imo, kay di may mukha o junk food.
1: Makayuti ay
0: kang dakong bayota ka.
1: Si Nining Garcia, patila po siya mga Maring. Good morning. Request na lang ko song.
0: For strong wind.
1: Sama ani?
0: For strong wind, basa grandry. 77 na.
1: Asa naman ka palangga, anha lang ko mingaw ko yu.
0: Gigi mo na kayo si ikaw Alvin Goo kama na.
1: Muna yung produkto atong kuan, katong pag lusot yung cellphone na keypad pa. Where are you? Here na me.
0: Katong rap call.
1: Katong mga kuan ba? Can you be my text me?
0: Abang.
1: Pasalud be? Dos lang. Ito ang hotline, mga maring abli gihapon, pinaminti 09663069569, 09663069569, live na sa Facebook page, XFM 107.1 Tagom, at ang imi karong Domingo, di sa mga...
0: Sa San Juan Agdao, magkita tadiha.
1: Magkita tadiha, ta magtrukis tadiha.
0: Lagi mo pakita, lagi na ako, tanawa, kalang inyong mga...
1: Kana inyong
0: itmigis nga mara nagsiko, tanawa lang.
1: Kana inyong mga... It may games nga mura nag nalaos nga kuan.
0: Mura nag nalaos nga kay Mito. Akala mura nag bayulit nga kay Mito. Nakawa lang yun.
1: Ay, tingala ba din na maglinaguto.
0: At
1: ang imi diha ma rin kay Nadia ang team sa pwersa sa XFM Davao o Tagom.
0: Yes, Tanya. Siyempre, matang mo na yung ang taga mati, lipod no?
1: Si
0: Pikong. Outgoing naman si Pikong. Hoy, mga tata, oy!
1: Mga tata,
0: taas na kaya, as 11 na, oy!
1: Taas na sa oras, may pamaning oras kay...
0: Taas? Ay, naku.
1: Medyo bawag pag yun. Ang oras ba?
0: Ang oras, bawag yun.
1: Siyan sa imo kantahon, liya,
0: be. May, kantahon na tinirequest ni Nining. For strong win.
1: Pero
0: ngayon, ganyan ako rin kanta kay, apel ba yung gugukuan? Apel rin ba yung kukadangan singing kundi sa una? Sikan rin ba yun ko?
1: Uy, ka, ako, accomplishment na kain na, dahil kasikan, kapila mo kabuok.
0: Kaduha rin, eh. Nge. Ah! Sige, be, takay, be, for strong wind yan, be.
1: Sige na, be. Og, kineng, gitaiping pa nga kanta.
0: Gitaiping pa?
1: Nagala sa Santon Herbal Oil. Ang panuhot, malagpot, ang mga pamaol, ang maguol.
0: Oo, oh, kana.
1: Masakay mahaplasan og Santon Herbal Oil. Sa mga batang, alam niyo, kihaplasan sa batang oil.
0: Alam niyo, kana nga, pangiyuran?
1: Labi na magtalikod, dyan doon na yung mga laom-laom gamay dali sa pita, oh.
0: Hmm, gana.
1: Mugin na yung giingo ni Kuan.
0: Kinsa.
2: Ayaw naman.
1: Ralph.
0: Ni Ralph. Ay, si Joy Crismundo Permento. Aba.
1: Isama na.
0: Good morning, shout out ko, Drake, ni Alma. Aba, pangal ni Bandil mo. Okay, si Beha.
1: Ladies and gentlemen, her song from PBB Bukalis. Tris Bukalis, Inday Tanini, ladies and gentlemen. Keep on clapping.

0: Selamat, selamat, selamat.
1: Kaayo.
0: Selamat kaayo.
1: Pasensyahe kaayo ha kay AI mangudto nya daot lang.
0: Oh, na daot sa kwan, na daot na
1: sa typing.
0: Ang AI sa ID mao.
1: Unsay bitaw ning AI no kay may palaging IE. Kay mura magkadimao pa.
0: Correct. Ay nako mga people, mga my friend.
1: Alas 10:15 na ngatong oras, mga higala, mga maring. Live na karon, mabati mga higala ha. Diri sa XFM Cebu.
0: Aba.
1: Ano na Cebu?
0: Ay sa Cebu wala pa. Kaya ang nagdanaw pa karon, padulong pa sila sa Palawan. Ay what shout out. Shout out naman diyan kay Roll Down Rock sa Tasiko, sa Albona, sa Albona. Ay, padulong daw sila ang Palawan. Request daw sa exchange of heart. Aba.
1: Ay, gingon na rin ang ana ay bag-o screenshot sa pamitay ni Kenneth.
0: Ay, ato ni katawan ni si Pops B, si Pops Roldan kay.
1: Matod din na diya, tiya Daria. I-comment sa comment section.
0: I-send na din ni Daria. Ay, na si Kwan-Kwan. Maring, ato ni Kwan-Kwan si Pops Roldan. Basig palungan tagtukwan na yung signal.
1: Ay, sorry po, Pops.
0: Exchange of heart daw. Katahan na exchange. Kumalo ka na exchange of heart? Exchange gift para mayong gudato ni Balano eh.
1: Ay, ako na ibawaan
0: po. Oo, gana.
1: Sige, Pops, salamat kayo sa ibang paglili, Pops, ha? Ismaila Sabiliano Asuncion, good morning, pretty katropa. Request ko og song, Heal Our Land, Boys and Girl Mawa Forever, Song Not Dong. Song Not Dong?
0: Dona, Song Not Dong. Okay, basta kay mauna to.
1: Sa kanta ni Roldan, katahana maring kayo mo. Back-up ra ko ni mo.
0: Sige.
2: Once on a love broken, she's so down.
0: How about? Oh, yeah.

0: Sabak kayo sa pagkanta ni mo, mga maling. O, siyempre, katong katahan nga sa mga EI lang.
1: Parang EI nga. Maraming bitag EI bitaw.
0: Ay, dahil ka, na ay nag-PM sa kuha kagahapon nga, ano ko nang guwapa ko nung kaayo ko.
1: Sa'yo niya.
0: Nagtanaw ko sa sami, nag-ana ko nga, wapos siya masayop, oy.
1: Makaingon, mag-iugod, tinuod
0: po. O, dili po noon ko, Misty Saka, eh, pure mga Pilipina, man dyan.
1: Correct, correct sa kukikol.
0: Ako, dili ko nagtago sa kuang mga sikreto. Nga unsa akong ginagamit kay akong ginanusnos mga maring labi na gid sunod sa kuang mga di kaya hikitan nga mga party kay nagan ang kuang clear skin herbal soap.
1: Yes.
0: Lahit to si Anti-Clear.
1: Napamatud-an magid na. Lahit to si Clear, si Anti-Clear.
0: Si Anti-Clear. Kanang kumplot to sila atong mga anay balde mga
1: Malo sa kanang kung sabot sa itong mga kwento, mamakyaway balde.
0: Eh, kahapon maring ba kay...

0: bahala magkaulan init ta basta permanente ato ang pamanit. Mm-hmm. Healthy forever. No sina siya mga maring og clear skin herbal soap. Mm-hmm. Di mo siya sa Yes to Health mapalit na sa mga pharmacy butika nga dalmis mo sa inyong mga lugar. Diri as tagon. Mapalit diri as Yes to Health Clinic and Pharmacy. Mm-hmm. Sa my door 8 first floor M Central Building. Dol sa Mr. DIY paliko sa palingke. Ganti road barangay Magupo West Tagum City. O kung asa makadapit na mitaw naminaw karon nga XFM. Ala. Paminaw mo na permiti ko ahadapit ang ilahang mga Yes to Health Clinic.
1: Mm-hmm.
0: Let's on si Bainty ng atong oras mga higala. Sige, ayon siya salamat sa Santon Gold Coffee Mix. Sir Eric Manait, God bless you always. Ingan pa si Cebu.
1: Aba.
0: Cebu A and J Travel PH.
1: Aba. Aba. Grabe naman niyan.
0: Patrabila ko naman, be.
1: Papatuti na nga patrabilon mo ninyo di.
0: Sa mga taga Cebu.
1: Abi.
0: A and J Travel PH. Salamat sa paglili. Pinaminti, ha?
1: Mm-hmm.
0: Pakishare po sito ang live karon. Oy, mura gamay na magalili.
1: Naniod to pang uban. Naniod to pang uban. Sinita Maldirosa, kag-share na nyo ni. Kag-share na ni mo ni Ma'am Nita.
0: Salamat kaaya, Ma'am Nets. Aktibo ginis kalihukan si Ma'am Nets. Ang buta ka ni si Dras Balyo kay narakpa na
1: Salisi Maring.
0: Kasili Maring.
1: Kasili dahil Salisi naman akong pagtago. Ano na kung saan naman tao niyo eh.
0: Dangog
1: kayo. Dalo kayo kung ano eh. Dalo kayo ng kasili.
0: Dangog din ang kasili sa. Mura din ang siya kuhan kanang bakuhay lang na human. O naman tayo yung oras, Master, tambagay niya na yung sinusultini mo?
1: Ako matambangan niya itong sinusultini. Papam, good way.
0: Papa, di ay. Okay, so welcome sa tuang live drama ng ato ang tulimanon!
1: Kung ako, ikaw!
2: Aduna ka ba yung swiliran na dili din mo mapasahan na ikaw raswata ka na o ipada ning tulimanon? Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakukwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: Good morning to you.
1: Good morning, boys and girls.
0: Good morning. And how do you do?
2: Hi!
0: Mga maring, mayong buntag kaninyong tanan. Ingon man sa mga libuan, minilyon ninyong tigpaminaw ng inyong programa ang gigagubdan sa Kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw, mga maring, usa ako sa mga suki ninyong tigpanubay. Gani, malingaw ko mga maring, kanang maminaw ko sa inyong programa. Labi na gyud makita agad ako nga may imagine ako ang inyong mga dagway nga arang mga gwapaha. Mga maring, dinal ko nito kayo, ako dahil si Sibyo. Nagpayo din sa Efil, Sambuanga. Nakuya asawa nga si Lucy. Mga maring, gani ako ang problema rin mga maring. Ako mga, musulti nyo ko sa inyo, alay ko nga pagkalalaki mga maring. Kay, wadyo kay madungol nga mga sweet-sweet nga gikan sa kuwa nga mga words, mga flowering words mga maring. Kaya ko, astigon may agigo, kanang brusko mo gani ako nga amahan ba, itong buhay pa niya. Siyempre, nadala na ko pagkadako na ko. Anto dahin ko na minyo na ko ni Lucy. Apan di ay mga maring, kanina ako pagka-brusko, pagka-isugun pa nga maring, dili ko siyuwi sa kong paghigog magpagbate sa kong asawa maring. Mauna na nagdala o problema karon sa kong gugulingon mga maring. Para masahiran ninyo kung unsa kayo buot pasabot na niya kong swat inani mga panghitabo.

0: Mangsibyong.
1: Sa may kuyo nimo kaya kumpiyot ko dari glass to. Kumpiyot ko glass to.
0: Masi kuan daw ko imo. Kuan mo lang last to kasi ko patala lang last to nga wa man ikuan oi may dagdag na oi.
1: Oi dagdag happy ni slide man kung kuan ganina ano slide lang. Slide.
0: Kuan ko balutoi ko pon bisa gingbi. Katong sab-aba kay gitagaan magugo ni Romeo Amogis good ug ni Ismaela Asuncion.
1: Eh pagluto dito imo oi kayo makagutom. Pagluto imo dito.
0: Ang grabe naman kay kapang oi.
1: Ay
0: good pag-inaan na si Byung.
1: Lucy, Lucy.
0: Dahil naging kakaayo
1: kung,
0: ay.
1: Kung gigutom ka pagluto, o kung wak ka gigutom, ala pagpuyo.
0: Saro nga tingog. Saro nga tingog.
1: Nambot, saron?
0: Saro nga, buwan. Saro nga ang tingog lang. Ay, ay tingog.
1: Sa mukha ni mo, gagawaan ko dito. Kumpiyo ko dito. Kaya na si, kung ano mo, pare, maniron dito. Ay, sige.
2: Pre!
1: Ay, dahan. Ananagali na. Dayon, pre, dayon, pre.
2: Abre mo nang now ang lasang ng akong gipuy-ala.
1: Di, kaya yung kuhan, pre, hindi ka nang...
0: Sige na bang luto eh, sako dito kuhan, pre.
1: Sa mukha ni mo eh.
0: Gusto ko mukhaan na lang, kaya grabe, bilang kayo nagsakit akong likod ba niya.
1: Magpalito lang dito sa gawas.
0: Kailangan ng potassium mo, pwede potassium.
2: Pare, saan yung problema na? Mare, saan yung problema na, mare?
1: Alam ko, samo kaya si... Di mo ta... Ano ba, di mo siga na itong kuhan niya? Di mo siga na itong... tangke dili ikaw mo santik ana. Nahilaga ni mo eh.
0: Naina ni mo eh.
2: Oh, pre, ayo na po na si Maring Lucy, pre. Hmm. Sige, Maring, sige problema ni Maring.
0: Ay, gusto lang ko magkuan. Gusto lang ko magkuan pansoy kanang kanang kuan ko kuan ba.
1: Sa aking ba. Saging, pre.
2: Ay, susoy, bibi, pagsunan mo na kay gulong ng dibi.
1: Sama ko. Ay, pre, mahugaw imong ka limpyo ba imong gamot, pre.
0: Dami pa na si
1: kuan. Pero zero manis, pre.
0: May pag- ay, pag- kumal pa na yung mga kumpare ni mo ba? Kaya kung kayo, ikaw nung wadyo kayo sa team mo ba?
1: May ingon ka nga, mas mayo pa siya kaysa nako.
0: Dili pa kayo, siyempre yung...
1: Samok niya mo, Lucy, ka na kung hiliki ka magkumpara. Salabian na siya nga, salabian na magkumpara ka.
0: Ngunit ako siya ko mga, kasi asari ko mga wala, asari ko mga hangyo diyan. Ha?
1: Ay, sa muka ni
0: mo. Asari ko mga hangyo.
1: Ang hangyo ka, asari
0: ko? Dito ko mga Paps Roldan, nga busy pa to si Paps Roldan. Nga lang, sige pa to, cut og tawir.
1: Ah, dito ka kung dito ka mapahangyo ka dito.
0: Oh. Kuyawa naman mga istorya. Uy, samang ka. Usamang ka si Byo. Ay, pagkinaan na Byo. Grabe naman kay kang, grabe naman kay ka, ay.
1: Ay, si, di ko makatarog kumpiyot
2: dito. Okay na sila pa rin. Ay, naman si paglalis niya.
1: Di ka ta masunog.
2: Ay, wala. Ako itong nagpuan ko dito. Nagdalam ako. Gikuha man ako itong, katong buti ni, kuha ni Gab. Akong gikuha ni Tuti dito. Akong ginala.
1: Mayo, mayo.
2: Sige, ayun mo, ayun mo, paglalis na maring. Ikaw, maring. Ay, relax na maring. Ay, kumala, kung na ako rin maring, pare, ako na ibala. Ayun mo, pag-istorya na rin mo niya.
1: Sige, pre, mo, ato suko sa gawas, pre, kay...
2: asa ka, pre?
1: Mayo rin, akong gikumpiyo to, awo? Klaro kayo, pre.
2: Sa ako na yung kwan, si, pare.
1: Balik rin ko, ha?
2: O, si, pare.
1: Mag, kare, bahala ka, pare, niya.
0: May pagkapans kay kuan kay kabang kanang nung surtiya siguro sa imo ang kuan imo masawa ni mo puhon no
2: balok ka maring ako di magiko daga kuan na inani man jugo kay naanad ko kanang kuan ba di ko kanan ano simple ra man kayo na di man kay nabugat nang inana pila ra man pila ra man paglungag og sabaw nya naa man may mo kalos kag tubig dos pikas barrio
0: bitaw pang ginana ni grabe jud kayo nang akong bana nga seryo ba kuan kaayo kanang kada kaning kuan na siya, kunang baka kay kunang gihangyo anak niya na di ko niya pagbigyan. Kuna kong simpre, sawa ba ako no niya? Nabagay ko yung mga panginanglan, nabagay ko yung kapoy ba kayo niya? Ako rin mong labad din siya mga gamit, tapay brief pa na nga, itsan niyo pa rin, kabalok ka?
2: Ang ano mo na yung maring?
0: Mutindog na!
2: Ano
0: sa? Sa igari mo, baktas na, panulong dito sa kuan, dos planggana.
2: Buwang ako na ng pari ko. Sirayan na lang ko naman eh. Relax lang kay... Kuna kay mga kung Andre, ako lay, patimingan nga na ako. Kung ikaw rin sa Andre, kunyan na kayo gusto ipa-cupout niya, ipa-putol pa rin siyong bali. Hey, boss, ako, tawagan ko. Kung wala sa pari. Okay?
0: Ay, salamat. Tukaan nyo pa rin seryo, ha?
2: Sige pa rin. Atos ako.
0: Mga maring! May buong gusto kong asawa, mga maring. Kaya kadalalis na mo. Iyang i-mention niya lang akong amigo si Sirio kung ikong parin ako. Ngayon sa kawantay mo lang, mga maring. Eh, siyempre ako, di man siya kung kuhaan mo yun. Kaya nga, siyempre, naanig yun siguro niya akong tunada. Kanang binasingka, marang si Darwin ma. Kuro kinana, gud. Muto mga maring, dahil sa kadla ka na, nagsistorya na yung misa kong asawa, kaya na sige, hangyo sa kuha. Nga kay kapoy mga eko, inani mga pangitabo.
2: Biyong, sakit kay kong likid, biyong bang.
1: Sa mo kayo, sa katulog ko na gaya ko, si panguhit, diya, mura mang kag, ano kag aning-aning.
2: Lain lagi ka mga kasteriya, biyong. Luta mga sakit biya kayo, nang laba biya ko ganina.
1: Sam taong kayo, ako manabay mong kwano, Lucy, pwede magpamasahe ito sa kwan, sintro. Namin si, kwan ito, si Auntie Magda. Magpahilot tayo ka dito dahi.
2: Grabe ka ka mga
1: istorya. 100 na may minimum.
2: Grabe ka ka mga istorya ba?
1: Kasi di ko, kasi dahi. Asulon pa ko ni mga hilot-hilot, mga ngati mo, buko-buko ni mga buko-buko, kamprag.
2: So, karoon, kamprags. Ha? Kamprag. Pero sa una ka ito nanguyab ka sa kuwa, grabe lami kay kag mga istorya.
1: Samo ko eh, sige, pagbalik-balik ka ng mga nangagi.
2: Ikaw, ha? May pa man si, kuwan mo, si paring seryo ni mo. Kaya si paring seryo pag, kuwan, nainisatib.
1: Oya, sama, pulihan ko ni mo?
2: Pulihan?
1: Pulihan ko ni mo?
2: Ha? Wako di yung pulihan. Ang akong gingon ni mo, ninalang taka nga pagabana? Kay gay ikaw. Wala kay pulong nga pagabana ba?
1: Kung mas lami, siya mas lami, kaysa na ako ni pulih ko.
2: Kaya kay ka mga istorya niyo?
1: Muro pag sigin siya mag-kumpir-kumpir sa kuwa. Ha?
2: Malung hindi pa ka mukuan sa kuwabe nga, asawa man ko ni mo. Ha?
1: May paman si Kwansi mo, may paman si Ismaila.
2: So ka na kay Ismaila?
1: Kaya katughan ko sa kung gusto.
2: Si Ismaila, ganahan kay Ismaila, mau na.
1: Samok niyo, samok!
2: Pre, sama niya nga away mo mong asawa gabi ni Maring Lucy, pre.
1: Nga sama ni ingon ni sisi mo, ni tugan ni sisi mo.
2: Ah, wala ko, pre. Magsingon nga ni tugan ko.
1: Ay, samukan mo kung asawa ko na ako. Sige,
2: pa. Madunggan man ako ba? Nga, sige ni mong gagawin ba?
1: Masa mag-ihapahapa ni kasabay, pre. Madungog, layo raman ang bahay niyo. Dito naman sa purukto niya. Purukto na wanda sa iman mo.
2: Pre, wala pa. Madunggan naman ako na, pre. Madunggan man ginaan. Pre, kita ko magigagtingog, pre. Ayun na naay mga asawa po, pare.
1: Dili, pare. Abin mo, bisag yung anak lang ko. Dili mo kagupas uban mga laki kung showy kayo, good? Mahal kini ko na kong asawa, eh. Abi, kini mo na si Lucy? Hindi ko mabuhi kuwa na.
2: Ayun na, pare.
1: Pinangga kayo na ko, hindi ko mabuhi kuwa na, pero lain mo ko klase pag lalaki ko, pare. Masasawa na ko.
2: Nga naman?
1: Dili ko paras uban nga ginapakita ang hinigugma ba, gugma ba. Lahi ko kay tagor na ho, pero... Gihigugbag na ko si Lucy, eh.
2: Pare. Ayaw na, pare. Istorya ko ni mo ginay. Ayaw kaya sigasingka. Ayaw mo sigasingka, hana.
1: Gitambagan ko ni mo, pre.
2: Wala ba kayo? Mag-istorya na yung magod biyana, pare. Mayingon magod na siya sa kuwa nga. Grabe daw kayo ka magkasingka siya. Ano, sigasingkahan daw ni mo siya.
1: Nagipon sahay, lagi
2: pun. Panghagkanin mo, walain man na siya, pre.
1: Nagipon mo sahay, lagi pun. Nagipon mo saka po na kong heblad ba? Kanang sa puton ko pa tinuod, gibre.
2: Alam nga, di ka sa puton nga, kaunong ka gusto magkagana humbang nga, puno uga ng, kuwan, ng tambok.
1: Mugani, no? Mugani po na kong kahinaan.
2: Ayaw pa ginana, pare. Dapat asawa mo na niyo, pare. Imo nga nga, istorya ki, nay. Ayaw pag sige, pangagi.
1: Ay, nako mga pare. Sige na lang.
0: Pang.
1: Unsa naman po?
0: Pang. Kunan sa kunin ako til pang pi, kay kuwan pang kanang, sakit pa rin akong bagtak pang mo eh.
1: Alag, di mo sakit yung mga bagtak ni mga dako. Naging lawas ni mo. Hindi na kadaog na sa iyong bagtak.
0: Grabe, mga istorya pa. Mura mga kagliliba na. Asa rin ka di ay? Asa rin mga pahilot ane di ay?
1: Dito rin ka kang kuhan. Kang, dito ka kapahilot kang kuhan ka rito?
2: Baby, baby, baby, baby. Ayaw,
1: Match Mary Joy?
2: Ako'y kuhan na namin. Ako'y...

0: tanton herbal oil.
1: Kana kinautan ko.
2: Almihan ang panso eh. Yung
0: piyo mong kanahan,
2: oh. Oh, shit, memeng.
0: Ginoo ko, murag lamihan mo kong asawa.
2: Okay na rin na rin, mas.
0: Pre, di harataman sa bagtak, pre, ha? Basig mo abot ka sa pa sa bingkungan.
1: Ayaw naman.
2: Pasaka ba kay Pats kay Rinuli-ulian pa.
0: Ipasaka
1: naman. Pasin ako, muli. Pare, muli sa ko, pare. Muli sa ko, pare. Napamari ko ilang ka, pare.
0: Hindi naman kahalos katinag, pare. Mayok ko
1: lang ikaw. Mayok ko, pare. Lain mo kung tiyan ako, pare. Lain mo kung tiyan, pare. Hindi ko katinag kung straight,
0: pare. Sige, sige, pre.
1: Pare.
0: Ikaw. Uy, nung uroy ka pa, pahilot ko na ka ng laing tao, no? Mura kang... Pre!
1: Ani!
0: Ani ko pre! Ayok, ayok, malaki na saging, pre! Pre! Sige, di halang ka, pre. Ikaw ba? Ganahan uroy ka, pilot-hilot laing tao nga. Ganahan ka, pika-pika pa na lang yung panit ni mo laing laki?
1: Isa pala niya! Ikaw may ako pahilot o di magkapahilot?
0: Tapoy man.
1: Tapoy ka? Ha? Pero dito sa lain.
0: Yan mo rin gilamian man lagi ka.
1: Lami man dyan ako matkumoto ni mong tiil ni mo kaya si Prehoy may kayo.
0: Ayun nga ako yung hilot si mo, di may kalamian lagi.
1: Naingon bita ko sa ima si Byonga, ikaw may hilot ako, di magkapahilot?
0: Ikaw...
1: Dukahan na ni mo rin mong gagawa ng aning-aning, magkasiguro ka?
0: Amok ni mo, matukos gawas mo, pabahangin ko dito.

0: agonía.
1: Dale un coquí sol, tiene mupre.
2: Sebra pre.
1: Gini ngati ning sagun sun nama kasi kuldur sun sawang kasi losi. Nak mati kul guni murag murag dahit ning mung interest pre nana kai nana kai personal interest.
2: Pare. Ayo ko na pre kay mo asawa ra benang mag sigdol lang pare.
1: Amo lagi pero asawa manahaw na.
2: Unya kay di man mo dribble alang nga kagulang nga isa likway mo asawa nga mo dugol man sa kwa nya wa man ni Malaysia lako.
1: Ah, wala Malaysia nga pagtindog di mo di kas kay street gini.
2: Alang nga sakit kay utan. Di ko sakit kay utan pare.
1: Unya mo sangko. Gilok kita tahu kan dia mau rekan.
2: Ayo gua apa? Ayo gua apa historia pare?
1: Masuk kok maga.
2: Gua boleh masuk.
1: Buat pesabot masuk kok berat. Kenal gua nak.
2: Ikaw rin doon lang ko rin pare. Yung mga asawa, maayo rin kayo. Ikaw kayo kung tarong pagkangaban na, dili mo na nanahon ni mga asawa ang pag-istorya.
1: Tuod rin, no?
2: Oh! Grabe kayo ka pag-istorya, parang dili mo na asawa na. Kanya karoon doon, magpakuha ng lain ng sagdiri, magsilos ka?
1: Sige lang kayo, paningwaon ako, pre nga. Usabon ako kung mga tirada na ako. Parang ipakita na ako doon sa asawa na ko si Lucy nga. Mahal gina ko siya.
2: Matapa lang, ha? Alam nga yung ipakita ni mo?
1: Sa tinuod lang, pre, pinangga mo gina ko na si Lucy.
2: Kung diyan, ano di ba siya, di ba siya pagbigyan?
1: Dali, magkusaputon ko.
2: Kung diyan, karoon ako yung pasaginan mo.
1: Pero, wak man dyan kay Malaysia, pre, kanang labi, mahilot ka sa kusawa, pre.
2: Oy!
1: Basig bingong kang ngati, nang mapahilot sa mga likod niya, mahisugot po ka. Ayaw kisugot, ha?
2: Depende. Dili ko masugot na lang, eh.
1: Nawara.
2: Dili ko masugot na lang, pre.
1: Ayaw ko yung...
2: Hindi ko mong wala na, kaya ako, di ba po, ako, pre, sultiya taga, pag wala man ay, wala ko, pre, wala man ay lain nga, Malaysia lang ko, pre.
1: Agree ko ninyo, Tredura kay... lima ka spray lang.
2: Kusap na lima ka spray. Kusap na lima ka spray.
1: Ah, lima ka spray lang.
2: Kusap na lima ka spray.
1: Ah, Julian Gun.
2: Bungot sa ito.

0: mga maring. Buto ko kung wala ko na kontento. Akong gikumpronta to ng istoryahan na imes akong kumpare. Wala mag doon siya ay Malaysia. Ang kukuan man nga, I love you so much, magkuan niya akong asawa nga si Lucy, pero dili ko kanana ng magkuan na, magkuan, di ko kanana ng babaeng paraygon kayo, kanang uwi kayo, uwi hon, magkukuan niya akong asawa ko. Buto mga maring, usang kagabi ni Ana, mag-uli na akong ikas trabaho. Dakugang ko, kinani mga pangitabo.
1: Kapuya, mayroon pong gamaktas ko ginagatipid ko sa pamasahe. Kay mahal kong British pedic cab. Minga mong sabay? Lucy! Lucy!

0: Uy. Ginoo ko?
1: Ilani,
0: ilani, ilani, ilani, mura mag... Babangas, mura mag doon nagadaguok sa suod sa bay. Mukhamang ko na si Luyo, mukhamang ko. Diri ko, dapit sa kuwan. Pero ako, asa ko mo, ganda ko si Lucy ron? Kadag...
1: Pads, labi ang anak,
0: si pare, gihilot akong asawa nga si Lucy. Nahubot na ng lawas. Hindi ko makapagong. Brihan ko reportahan, be.
2: Pare.
0: O niya.
3: Simpio.
0: O sa may mga explanation na, pre. Nga nasakpan mo yung mga gaubo kasi kung asawa na ko si Lucy.
2: Pare.
0: Ha?
2: Ayaw naman. Nagubo ko si mong asawa, pare. Kaya mo gitawag kong body massage. Kaya haoy na kayo mga kamot, pare.
0: Oo, no. Nagbit-bit ka o usa ka butilya Santon herbal oil.
2: Talaga ka, pare. Kamantay ka nga ako lawas. Ako lawas na ako gidikit din sa buko-buko si mong asawa.
0: Unsa niya siya, pare?
2: Muna gitawag o kikik style.
0: Kikik style?
2: Walay kamot ka gigamit, pero lawas lang.
0: Pero mo ka bay-bay-baw nga. Namo din isod sa kwarto na ko. Yung kamuranduwa niya, ingana yung gibuhat.
2: Pare, papasin sa siguro ko. Pare, blakas mo, pare.
0: Pare. Di magka-maka-aksyong.
4: Salamat siya, Bansa.
0: Pare, di magka-maka-aksyong tindog, pre.
2: Huwag kayo, pre.
0: Ay, ikaw, Lucy.
2: Ayaw naman.
0: Bigat lak ang klase niya pagkababae?
3: Kasi bigat lak!
0: Ano ba, sa tilot, magkasikong kumpare din sa tumbahin na to?
3: Alam nga, di magkabailan! Bumagay, pulos ka magkabailan! Mungkuhan, pitong ko siya, nilig ka mungan!
0: Gisagpa.
3: Kanya karan magkuan-kuan ko ni kaninga Sirio. Ananaon ko ni mo, istorya ko ni mo gina. Kay kung di pa ka ako tarong pagkabana.
0: Ha? Nakabaw ba kang gimahal ta ka?
3: Oh!
0: Pinangga ta ka?
3: Gimahal ko ni mo. Apan. Sa ako mga hangyo. Ha? Kutob ra ka sa ba. Wakas buhat!
0: Subot pasabot. But pasabot ni mo nga mas ginahan kasi kung kuparin ako kaysa na ako.
3: Naturalmente.
0: Tanawa ra?
3: So, sortiya na kasi doon! Nahulog na akong buot ni Sirio. Tungod ni mo.
0: O, sige na kung nungong na nainlove ka sa kukupare.
3: Ha! Pasaylo ako.
0: Lucy, ayaw po pag-ana, day, oy.
3: Pasaylo ako.
0: Pinangga ba yata ka, day?
3: Pasaylo ako, Sibyo.
0: Lucy, mura malagi...
3: Di, salan ako! Salan yun mo! Diya ka na!
0: Lucy! Lucy!
2: Ayaw naman!
3: Mga maring, mo na akong problema karon. Ngay, na akong asawa dere, pero ang yang una-una, to asa ko nga kumpare nga si Sirio. Magsigimig away, magsigimig lalis. Unya si pare Sirio akong istoryahan po, bingo raman po siya nga, magkoy mabuhat na pare, kaya siya magkunin mo duol dere sa kuha. Usahon ako na yung pagbawi ani mga maringa. Akong asawa dito naman na fall in love naman ni Sirio. Mga maringa, usapay usbon rin ako ang akong mga batasan? O pasagdala na ako siya nga muuban siya kang Sirio akong asawa? Mga maring, tabagi ko ninyo. Di nilalang kutob. Sibyo. Sibyo.

0: Alright, so mauna ito ang suwat karon mga katropa, no? Salamat kayo sa to ang sender nga si Bio, no? Nasaan po kayo ng inanamaring?
1: Ang ako alam po nung kuhan ano yung consulting, kuhan po, uy, kanang, wala po delikadisa ni si Sibiu, uy.
0: Mm-hmm.
1: Niso, diba sa relasyon, ganun ay relasyon?
0: Si Rio.
1: Si
0: Rio, ha.
1: O niya ka nang kuhan po, baka na, sa ko alam po ang apas ano, doon naman po yung kakuwang din si kuhan,
0: si Sibiu.
1: Si Sibiu, kay, spoko mo nang mahangyo, ganyan ang sawa si Imuha. Isa pa mag ka nang kuhan, hindi mo gusto, pero, hatang sa higay yun, uy.
0: Yun.
1: Kay lisod kayo yung asawa kung dito mangitag laing nga. Muna kong iingon ba nga dito mangitag laing kalipay yun sa lain ang imong asawa. So, naging posibilidad nga ang kalipay nga imong iyahang natagamtaman sa imo mas malipay pa na dito.
0: Yes. Muna nga mga inana nga mga lisod kayo na mga maringoy kanang ang dapat ikaw ba anak kayo imo ginangkwano ni mong asawa kay
1: yes.
0: makakita ganin na uglain nga mo comfort na impas yung ka
1: so ito na pangayoon ang komento sa ito ang mga kwan ano yun ito mga liliers sige mga maring comment ang mga tambag sa ito ang live karon sa Facebook sa may masultin yung kaagi ni Kuan B kaagi ano yun ito ang sender na ito nga si Sibio
0: Be, sulti ko na mebe. Kanang naaral sa inyong una-una. Ayaw po nang una-una sa lain.
1: Aso yun, me.
0: Sulti, me. Kaya para makabalo me sa inyong nasa inyong una-una.
1: Ingin pa si Wilma, walk-in nga naasa babae ang desisyon anak.
0: Aba, tama po, no?
1: Yes, abda.
0: Dapat kamo mga bana, musabot mo sa inyong asawa. Aba, ayon si Wilma, juwakin. Matag, si Wilma, raman mo yung
1: nagkwad. Si Wilma, raman yung
0: silos man na iyang bana, pero bati o bata san ah.
1: Ngayon pa si Ismael ang hala ka enjoy ba ninyo ka tropa
0: mm-hmm.
1: ang ako mga friends, mom, smile, dramatist naman di ay ka sa XFM.
0: Aba. Sige.
1: Mm-hmm.
0: Bebe kay
1: si Mari Moadto na kay Pari. Dito ginasya. Napas si Romeo yung kakita na mo sa viral karon.
0: Kita na ay.
1: Bayulit kayo.
0: Mura ka na ko na. Mura ka ko ay. Nagi pagkahe. Ay, ginawa ko.
1: Kita, ginay ka?
0: Ay, mura kita na lang.
1: Tumagay niya ni Maring kaya kung anong tanan niya. Ito na yung sa Tagalog ba? Lilisahan niya na natin to.
0: Yes. Well. Ania na mga Maring. Ito ang tambagan ni Sibio. Paminaw dong Sibio.
1: Sige, Sibio.
0: Kaning imong suwat karon sa tiyan takadili ni sala sa imong asawa. Sala ni Nimo. Babay? Ang obligasyon ni mo, wala ni mo gihatag sa imong asawa.
1: Alo, eh.
0: So, ang imong asawa, kamalo ka ang babae, humukay nagkasing-kasing. Pero dilita na, may mga babae po nga ka nang mungkuhan po, magdipindi ba?
1: Ang gani.
0: Pero imong asawa, ang humuk man ni kasing-kasing, so naka, dito siya na fall in love sa imong hangkuhan, nakagusto siya sa imong kumpari. Di man na sila sa imong kumpari.
1: Gani.
0: Kaya bisat pa, kung mangulayo na imong kumpari, sige mag siya kunot-unot dito, kaya ganahan man na siya, sige hilot sa imong kumpari.
1: Alo, eh.
0: Mauna. Ha? Mula ikaw si Bio, paminaw niya, ayaw pang sige patanga-tanga, ayaw pang sige pang sulirap-sulirap yung mata niya, sige kang duyan-duyan. At si Kasua na, si isitol na yung asawa para mahumana na yung problema.
1: No.
0: And that's all, thank you. Kung ako ikaw di mo si Bio.
1: Sige pa, puni pa.
0: Kung ako, yung manundong ka ni Juan, Toto Richard.
1: Toto Richard?
0: Si Toto Richard. Niulik yun. Niulik yun si Toto Richard. Kaya magyong kwan. Namagin siya yung kwan sa iyang pamilya, sa iyang anak, o sa iyang asawa. So niulik yun siya. Parang kung si Ray Pirarin, dugay mo na distakom. Niulik yun siya ni Doktor, kaya naayang alama. So, ikaw po, ibang obligasyon ni mo, nang lagot ako, inom kong tubig, babe. Inom kong tubig, babe.
1: Narito na yung mong kapi.
0: Narito akong kapi.
1: Maraga, ni Klimaw, ay mong panagway.
0: Muna akong gingon.
1: Murag isapot na sab ka.
0: So, salamat kay Sibio. Ha? Sa pagpadangat ng imong suwat, sa imong suwat diri sa imong tulumanong, kung ako ikaw.
1: Hantod ugma pohon, mga higala ay kamagkalimot din ha, sa taliwala ning ini ato ang nasinati karon nga mga pag-ulan ay kawala diha sa mga balde
0: ay magpasenda si Toto daw ha sindan ta ka IPM ko to sindan ta ka
1: Okay, siyempre, ayaw kalimti ang pagtumar sa mga produktong gigama sa Yes to Health.
0: Mm-hmm.
1: Labi pa ang ato ang Santan Plus Herbal Capsule. Ang ato ang mga kape nga tulo ka klase depende sa imuhang gipangita nga panlasa.
0: Mm-hmm.
1: Ang kape mga maringa mo ni sila ang
0: yes, ang kape nga premium D3 coffee mix.
1: Oh.
0: Okay, nga siyempre ang atong kape ang si Uncle Ray. Si Uncle Ray Pirarin. Ay kabalaka kol kay dita kontra. Oh. Bala na basta kay ang ato diha permanente ang tako. Uy, kaya ba kay ni si Ray?
1: Si Ray?
0: Kaya
1: naibukton si Ray?
0: Si Ray, si Uncle Ray. Kaya naibukton sa bata.
1: Maba di
0: ay. Naibukton sa bata.
1: Kasig na, tumor. Di po tumor.
0: Kaiwan mo na si ate Belen sa bata. Uy, Diyos ko.
1: Kaya, sabi mo na magkana ang tumor nga. Mura magtumor nga stage sport.
0: Grabe kayo, no? So, wala na, no? Atong kape nga, nindot kayo ang atong Santon Gold Coffee Mix nga nakaigluta tayo ng collagen. O ato ang kape nga, pinaka, nindot po na nga kape. Ang ato ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Wala may igang oras, mga higala, salamat sa mga galili, sa mga naminaw karon sa mga nagdaiya ng mga XFM stations sa Tibok, Mindanao.
0: Mm-hmm.
1: Hantod og mapohon, salamat kaayo og...

0: sa usa ka bana nasakpan sing asawa wa nganay uyab nga 13 anyos apana sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay pero kung bungot ito yung mga higala
1: hawa ay
2: mga katupa excel.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. Stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Ang mga pauning headlines, atid po sa atin mga katropa ng Santon Plus Coffee Mix. Headlines. Trust rating ni PBBM umangat sa SWS Third Quarter Survey. BP Duterte matatag pa rin.
2: Headlines. 51% ng mga Pilipino gustong personal na tumistigo si VP Sara Duterte sa impeachment trial ayon sa Pulse Asia.
1: Headlines. Kampo ni VP Sara naniniwalang walang sapat na batayan sa three articles of impeachment kaya't iniurong ng prosecution.
2: Headlines. Dating Health Secretary Janet Garin at iba pang health officials absuelto sa Deng Baksha case. Headlines.
1: Taas sahod sa Central Visayas, epektibo na ngayong araw.
2: Headlines. Cardinal Tagle mangunguna sa misa sa Vatican habang nagpapagaling si Pope Leo XIV.
1: Headlines. Palitang regional PBBM pinangunahan ang 2026 National Peso Congress sa Cebu. Headlines.
2: Sa balitang international, Pope Leo XIV tinanggalan ng cancerous tumor sa naganap na lung operation.
1: Balitang showbiz, Wawi de Guzman ligtas sa naganap na aksidente sa Batangas.
2: Headlines. At sa balitang sports, kampanya ni Alex Ayala sa Wuhan Open China natapos na.
0: XFM News Nationwide. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghanian po tayo ng Wednesday, October 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Bagyang tumaas ang tiwala ng publiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikatlong quarter ng taon. Pero nananatiling mataas ang trust rating ni Vice President Sara Duterte batay sa survey ng Social Weather Stations na kinumisyon ng Strat-Based Group. Sa survey na isinagawa mula September 21 hanggang 27, nasa 36% ang mga respondents na may malaking tiwala kay Marcos mula sa 34% noong June. Bumaba naman sa 40% mula sa 45% ang may kaunting tiwala sa Pangulo, habang tumaas naman sa 22% mula sa 19% ang undecided. Samantala, nanatili sa 56% ang mga respondent na may malaking tiwala kay VP Duterte, bahagyang mas mababa sa 57% noong June. Ayon sa Strat-Based Group, kabilang sa mga isyong sinusubaybayan ng publiko, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, flood control anomalies controversy, at ang impeachment trial ng Vice Presidente.
0: XFM News Nationwide.
2: Mahigit kalahati ng mga adult Filipino ang naniniwalang dapat personal na tumistigo si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court batay sa survey ng Pulse Asia na inilabas ngayong araw. Sa survey na isinagawa noong September 17 hanggang 24, sa 2,400 respondents, 51% ang pabor sa pagtestigo ni Duterte, habang 34% naman ang tutol at 14% ang undecided. Samantala, sa mga nakakaalam sa aligasyon ng unexplained wealth laban sa pangalawang pangulo, 39% ang hindi matukoy kung totoo o hindi ang mga paratang, 30% ang naniniwalang hindi ito totoo at 29% ang naniniwalang totoo. Lumabas din sa survey na 55% ng mga adult Filipino ang interesado sa impeachment proceedings kahit 53% ang nagsabing kaunti lamang ang kanilang nalalaman tungkol sa kaso kung saan sa internet at television ang pangunahing sources ng kanilang impormasyon. Sa usapin naman ang pagiging patas ng mga senator judges, 60% ang naniniwalang may mga senador na magiging patas. Ang survey ay may margin of error na plus or minus 2 percentage points sa 95% confidence level.
0: XFM News Nationwide.
1: Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi sapat ang mga press conference at panayam sa media para sagutin ang mga aligasyon ng pagbabanta at maling paggamit ng confidential funds laban sa Vice Presidente. Ayon kay Defense Spokesman Michael Poa, nais nilang makapagharap pa rin ng mga testigo at ebidensya sa impeachment court upang maipaliwanag ang panig ni Duterte. Ito ang sagot ng depensa matapos bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment, kabilang ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, grave threats at bribery. Hindi naman tinukoy ni Poa kung sino-sinong testigo ang nais nilang ipatawag habang hinihintay pa ng kampo ang magiging pasya ng impeachment court sa kanilang kahilingan. Inaasahan po magpapatuloy impeachment trial sa Senado sa Nobyembre 9 matapos ang deliberasyon sa 2027 proposed national budget.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Kinuwestiyon ni Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, ang umano'y pag-aaksayan ng pera ng taong bayan matapos bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Panelo, umabot sa 20 araw ang pagdinig sa dalawang aligasyon habang tinatayang 25 million pesos kada araw ang gasto sa operasyon ng Senado o nasa kabuuang kalahating milyong piso. Git pa ng abogado na sayang din ang oras at resources ng Senado dahil sa naging hakbang ng House Prosecution.
0: XFM News Nationwide.
1: Kampo ni VP Sara Duterte na niniwalang walang sapat na batayan ang tatlong articles of impeachment kaya't iniulong na lamang ng prosecution. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Iginit ni Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, na nagpapakita umano ng kawalan ng sapat na batayan ang mga aligasyon laban sa pangalawang pangulo matapos magdesisyon ng prosekusyon na bawiin ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban sa kanya. Sa pahayag nitong Miyerkules, October 14, iginit ni Panelo na ang pag-atras ng prosekusyon ay indikasyon umano na walang sapat na basihan ang mga paratang laban kay VP Sara mula pa sa simula. Kinwestiyon din niya ang umano'y kawalan ng matinding reaksyon mula sa mga miyembro ng Senate Majority kaugnay ng naging hakbang ng prosekusyon. Matatanda ang formal na iniurong ng House Prosecution ang Article 1 na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, Article 3 tungkol sa bribery at Article 4 hinggil sa grave threats. Samantala, Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth na lamang ang ipinagpapatuloy ng prosekusyon sa impeachment trial laban kay VP Sara. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni former IBP National Executive Director Attorney Antonio Ligon na may karapatan ang House Prosecution Panel na iatras ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ituon ang paglilitis sa natitirang aligasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ligon na bilang ang kamara ang naghain ng reklamo, may kapangyarihan silang magpasya kung aling mga aligasyon ang itutuloy sa paglilitis.
3: Tinataya na nila yung accountability issue against the Vice President doon sa latest article na present nila, yung unexplained wealth. Mm-hmm. Sa kanila, hindi na kailangan tugay-gayin. Dito na lang tayo sa unexplained wealth kasi matibay na ebidensya at dito, kahit na abutin sila ng detalyadong presentasyon, mm-hmm, confident yung assumption ko na mako-convict on the accountability issue si Vice President.
2: Yan ang tinig ni dating IBP National Executive Director Attorney Antonio Ligon.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa kasabay na panayam, hindi nangangahulugang nasayang ang oras ng Senado sa tatlong inatras na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil naihain na ng House Prosecution Panel ang mga testigo at kanilang testimonya. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ligon na ang hindi na lamang matutuloy ay ang mas mahabang proseso ng paghaharap at pagsusuri sa mga documentary evidence kaugnay ng tatlong artikulong inatras ng prosecution panel.
3: Sa gastos, binabawasan nga natin ang gastos para hindi na humaba pa to, usapin na to. Ngayon, ang gagawin ng prosecution, inuurong impeachment. Aba, pati ako magagalit. Bakit? Ginastos nyo pera ko tapos iuurong nyo pala. Ang ginagawa nila, hindi naman inuurong. Paghahandaan ko ngayon, itong sinasabi mong i-impeach mo ko dahil dito sa unexplained wealth. Dito ko ipo-focus at tingin ko, sa paningin din ng taong bayan, kung makalusot dyan sa unexplained wealth at wala talaga, pwede itapos ang boxing.
1: Sinabi ni Ligon na maaaring pa rin idulog sa Korte Suprema ang pag-atras ng House Prosecution Panel sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung may batayan para questionin hakbang dahil sa grave abuse of discretion.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nakatakdang tumistigo si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang whistleblowers laban kay Senator Jinggo Estrada sa kinakaharap nitong plunder case kaugnay ng umano'y kickback scheme sa flood control projects. Ayon sa prosecution, maghahain ito ng 21 witnesses sa bail hearing ni Estrada mula October 20 hanggang November 12 upang patunayan na malakas ang ebidensya laban sa senador at sa mga kasamang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang sa mga testigo ang isang Senate official, mga opisyal at human resources personnel ng DPWH Central Office at isang National Bureau of Investigation officer.
0: XFM News Nationwide.
1: Dalawang dating security aide ni Saldico ang tumistigo sa Sandigan Bayan tungkol sa muli paghatid ng mga maletang puno ng pera sa mga tirahan ni late Representative Martin Romualdez. Ayon kay Hill Navidad, 5 beses siyang nasaksihan o personal na naghatid ng mga maleta, kabilang po ang delivery noong September o November 21, 2023. Samantala, sinabi naman ni Christopher Esquivel na sinabihan siyang naglalaman ng pera ang mga maleta at nasa 10 milyong piso hanggang 17 milyong piso ang laman ng bawat isa, depende sa laki nito. Sa kanilang judicial affidavit, sinabi rin ng dalawa na may nag-alok umano sa kanila ng 10 milyong piso kapalit ng pagbawi sa kanilang mga pahayag. Ngunit hindi nila pinangalanan ang pagkakakilanlan na nag-alok. Kinwestiyon naman ang kampo ni Romualdez ang testimonya ni Navidad. Ngunit ibinasura ng korte ang karamihan sa mga pagtutol ng depensa.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si dating Health Secretary at ngayon House Deputy Speaker Janet Garin at ilang dating opisyal ng Department of Health sa mga kasong graft at technical malversation kaugnay ng pagbili ng 3.55 billion pesos na Dengue vaccines noong 2015. Sa desisyong inilabas noong October 13, sinabi ng korte na nabigo ang prosekusyon na patunayan ang pagkakasala ng mga akusado. Nagugat ang kaso sa paglilipat ng pondo ng gobyerno para pondohan ang pagbili ng bakuna laban sa dengue para sa mga mag-aaral. Ayon sa Sandigan Bayan, walang sapat na ebidensya ang magpapatunay na may pandaraya o masamang intensyon ang mga akusado at kinumpirma rin ng Commission on Audit na walang nawawalang pondo sa transaksyon. Sa kasong technical malversation, sinabi ng korte na hindi natugunan ang mahalagang elemento ng krimen dahil inaprobahan ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa pamamagitan ni dating Budget Secretary Florencio Abad ang paggamit ng pondo.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, tiniyak ng Kamara de Representantes na nakahanda na ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027 para tugunan ang epekto ng matinding El Nino na inaasahang magpapatuloy hanggang kalagitnaan ng susunod na taon. Kabilang sa Manilaan ang 10 bilyong piso para sa mga magsasaka at mga isda. 4.49 o 4.96 bilyon pesos para sa kalsada nag-uugnay sa mga sakahan at pamilihan. 1 bilyon pesos na subsidy sa gasolina para sa mga tsuper at iba pang manggagawa sa transportasyon. Samantala, maglalagay ang Department of Health ng mga espesyal na pila sa emergency room para sa mga pasyenteng may sakit dulot ng matinding init, kabilang ang heat stroke at heat exhaustion. Nagpakalat naman ang Department of Environment and Natural Resources na mga sistemang tutulong sa pagsubaybay sa panganib ng sunog sa kagubatan, pagkasira ng mga bahura at kakulangan sa tubig.
0: XFM News Nationwide.
2: Dagdag sahod sa Central Visayas, epektibo na. Mga kasambahay, may dagdag na 500 piso bawat buwan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Epektibo na ngayong araw, October 14, ang dagdag sahod ng 42 pesos kada araw para sa mga magagawa sa Central Visayas. Alisunod sa Wage Order Number ROBI-27, kasabi nito, ipatutupad na rin ang 500 pesos dagdag sa buwan ng sahod ng mga domestic worker o kasambahay sa nasabing riyon. Layon ng dagdag sahod na maitaas ang minimum nakita ng mga magagawa at matulungan silang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa gitna ng patuloy ng gastusin. Dahil dito, pinalahanan ng mga employer sa Central Visayas na maigpit na sundin ang bagong minimum wage rates at tiyaking tama ang naayon sa batas ang ibinabayad na sahod sa kanilang mga manggagawa. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pangungunahan po ni Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle ang isang misa sa St. Peter's Square sa Vatican ngayong Miyerkules. Habang nagpapagaling si Pope Leo XVI matapos ang operasyon sa baga. Ayon sa Vatican, alas 10 na umaga, oras ng Vatican, o mamaya po yan na alas 4 ng hapon, oras sa atin sa bansa, ang misa na dadaluhan ng mga leader ng Simbahang Katolika, mga mag-asawa at iba pang eksperto kasama ang mga panalangin para sa kalusugan ng Santo Papa. Kamakailan lamang inaprobahan ni Pope Leo XVI ang pagkakatalaga kay Tagle bilang Dean ng College of Cardinals na siyang nangasiwa sa mahalagang proseso ng mga kardinal. Kabilang din ang pagpili ng bagong Santo Papa kapag ka nabakante ang posisyon. Si Tagle ang kaunaw ng Asian cleric na nahalal sa nasabing posisyon na karaniwan pong hinahawakan ng mga European cardinal.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide.

0: Upang mapahusay ang pagpapatupad ng tupad programa, dumalo rin ang mga kinatawan ng pamahalaan at sektor ng paggawa sa 26 na National Public Employment Service Office o PESO Congress na ginanap sa Jay Park Island Resort at Water Park sa nasabing lungsod. Tinatayang 1,200 ang lumahok, kabilang mga opisyal at personal ng PESO at iba pang stakeholders sa sektor ng empleyo ang nakibahagi sa pagtitipon. Layunin ng mga aktibidad na palawakin ang oportunidad sa trabaho, magbigay ng pansamantalang hanap buhay sa mga kwalipikadong magagawa at pahusay ang mga serbisyo sa paghahanap ng trabaho sa bansa. Mga katropa, simulan ng araw sa sarap ng Santolo Coffee Mix, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: LTO nag-issue ng show cause order laban sa rider na nagsagawa ng driving stunt sa Davao City Coastal Road. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
2: Live report. Nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office Regional Office 11 laban sa isang rider na nag-viral dahil sa mapanganib na pagmamaneho sa Davao City Coastal Road. Inatasan ng LTO 11 ang rider at ang rehistradong may-ari ng motorsiklo na humarap sa Regional Intelligence and Investigation Unit Regional Law Enforcement Section sa Davao City sa loob ng 5 mula sa pagtanggap ng show cause order. Inaatasan silang magsumite ng sinumpaang salaysay o paliwanag kasama ang mga kaukulang original na dokumento. Sa viral video na ibinahagi ng Davao Idiot Drivers 2.0, makikitang nakatayo ang rider habang umaandar ang motorsiklo at hindi niya hawak ang manibela habang bumibiyahe sa pampublikong kalsada. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villacanilao, maaaring maaksidente ang rider at malagay sa panganib ang buhay nito at ng iba pang mga motorista dahil sa ganitong mapanganib na pagmamaneho. Samantala, inilagay na sa alarma ang motorsiklo at sinus pindi ng 90 ang lisensya ng rider bilang preventive measure. Inatasan din itong isuko agad ang kanyang lisensya para sa kaukulang proseso. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.
3: Ito naman yung inflation rate dyan sa Puerto Princesa City. Noong September 2026 ay tumaas ayon sa PSA. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
4: Tumaas ang inflation rate sa Puerto Princesa noong September 2026. Ayon sa PSA Palawan, nasa 4.3 ang inflation sa lungsod, mas mataas sa 3.5 na naitala noong August 2026 at 3.2 noong September 2025 o noong nakaraang taon. Ang dahilan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Pangalawa ang transportation at pangatlo ang pagtaas ng presyo at serbisyo ng restaurant and accommodation services. Ayon kay PSA Supervising Statistical Specialist Cheryl Lynn Policarpio, ibig sabihin ito na bumaba ang purchasing power ng peso. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Roomboy natagpo ang patay sa loob ng lodging house sa Molo, Iloilo City. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
5: Wala ng buhay nang matagpuan ang 44-anyos na room boy sa loob ng tinutuluyang lodging house sa Barangay North Balwarte, Molo sa lungsod ng Iloilo. Ayon sa imbestigasyon ng pulis, pasado launa ng madaling araw na mag-check-in ang biktima kasama ang kaibigan nitong isa ring room boy sa lodging house na katabi lang ng kanilang tinatrabahuhan. Nag-inuman umano magkaibigan sa loob ng lodging house kasama ang 2 pang mga babae na una umanong nag-check-out ang mga babae at naiwan ang biktima at ang kaibigan ganito na natutulog sa kani-kanilang mga kwarto. Pasado 5 ng madaling araw nang mag-check out na sana ang 2, subalit hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang biktima. Pinilit na lang umano ng room boy na pasukin ang kwarto ng biktima dahil hindi na ito sumasagot. Nang makita ang nangyari, agad na humingi ng tulong ang room boy. Dinala pa sa ospital ang biktima, subalit idiniklarang dead on arrival. Ayon sa pulis, posibleng inatake sa puso ang biktima. Samantala, kinumpirma naman ng asawa ng biktima na 2 beses na inatake sa puso ang kanyang mister. Survivor na rin umano ito sa sakit na stroke. Naniniwala ang pamilya na walang foul play sa pagkamatay ng kanilang kaanak at pinili na lang na hindi na ipasailalim pa sa autopsy examination ang bangkay ng biktima. Hindi

0: na rin nagbigay pa ng pahayag ang pamunuan ng naturang lodging house. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
1: At panghuli, mag-asawang nakatakda po na operahan sa CBMC, nasunugan naman sa Tugigaraw. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
2: Halos walang naisalba na gamit ang pamilyang Paracua matapos tupugin nga po ay ang kanilang tahanan sa Lecaros Extension Barangay Ugag Sur, Tugigaraw City, dito ay 12 ng Oktubre ngayong taon. Sa isang iglap, abo ang inabot ng lahat ng kanilang pinaghirapan at tanging suot na damit na lamang ang natira. Bandang alas 4 ng hapon nang biglang sumiklab ang sunog na nagsimula umano sa kusina ng kanilang bahay. Mabilis na kumalat ang apoy at nilamon ang buong kabahayan. Agad namang rumesponde ang Bureau of Fire Protection or BFP Tugigaraw matapos makatanggap ng tawag mula kay Gladys Paragua at naideklarang fire out naman ang sunog. Bandang alas 5 ng hapon ay kay Gladys nasa sakahan umano ang kanyang magulang nang mayari ang sunog at wala rin umano sa kanilang bahay ang kanyang kapatid nang sumiklab ang sunog. Mabuti na lamang at walang naitalag na nasawi o nasugatan sa insidente. Samantala, kasama rin sa nasunog ang mahalagang dokumento ng kanyang asawa na nakatakdang sanang operahan sa Cagayan Valley Medical Center or CVMC. Isang mabigat na dagok ito para naman sa kanilang pamilya na ngayon ay humaharap sa magkapatong na problema. Samantala, na damay din sa sunog ang isang bahay kung saan may nakatirang bedridden na agad namang nailabas sa tulong ng mga kaanak at kapitbahay. Sa paunang ulat ng BFP, bagya lamang ang pinsala si kalawang bahay kumpara sa bahay ng pamilyang Paragua na halos abo ang natira. Patuloy pa rin inimbestigahan ngayon ng BFP Tugigaraw ang tunay na sanhi ng sunog at inaalam pa ang kabuong halaga ng pinsalang iniwan nito. Paalala naman ng ahensya sa publiko na laging diyakin ang kaligtasan ng mga tangke ng LPG at mga kagamitang dekuryente upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, nakakapekto po ang traffic convergence zone sa Visayas at Mindanao, habang northeaster wind flow naman ang umiiral sa northern Luzon ngayong araw.
3: Katropang Buddy, localized thunderstorms pa rin ang iiral at mararanasan sa Metro Manila sa nanalabing bahagi ng Luzon.
1: May bagyo ring minomonitor ng PAGASA sa layong 2,340 km east ng extreme northern Luzon, mga katropa, pero hindi po ito inaasang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin direct na epekto yan sa lagay ng panahon sa bansa.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.47 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5.37 ng gabi.
1: Ang weather update, inihatid po sa atin katropa ng Santon Plus Oil.
4: Balitang International.
1: Ang Balitang International, ihatid naman sa atin ngayon ang Santon Plus Capsule. Patagumpay na sumilalim sa thoracic surgery si Pope Leo XVI sa Gemelli Hospital dyan sa Rome nitong Tuesday matapos makumpirma ang lung adenocarcinoma, isang uri po ng cancer sa baga. Ayon sa Vatican News, tinanggal na mga surgeon ang lower lobe ng kanyang baga at tumagal na humigit kumulang sa 90 minutes ang operasyon. Iniulat din ng mga doktor na wala po namang naging komplikasyon. Matapos ang operasyon, normal na nagising ang Santo Papa at ibinalik sa kanyang silid para sa monitoring. Showbiz
5: News. Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Clear Skin Herbal Soap. Tiniyak ng aktor at dancer na si Wawi de Guzman na ligtas siya matapos bumangga ang kanyang sasakyan sa concrete barrier sa Santo Tomas City, Batangas madaling araw kahapon. Sa Facebook post, sinabi ni Wawi na wala siyang malubhang injury at nasa maayos siyang kalagayan matapos ang aksidente. Ayon sa pulisya, inamin na aktor na nakatulog siya habang nagmamaneho kaya bumangga ang sasakyan sa mga harang sa Maharlika Highway, Barangay San Bartolome. Galing umano si Wawi sa isang show sa Ginayangan, Quezon at kasama niya sa sasakyan ang dalawa pang individual na naiulat din ligtas. Sa kabila ng insidente, pabirong sinabi na aktor na kaya pa niyang mag-warm up para sa susunod niyang commitment at hinikayat ang kanyang mga fans na huwag mag-alala. Para sa balita, balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang sports.
1: Ang balitang sports sa tinsante ng premium D3 soft gel capsule, katropa. Kampanya po ni Alex Ayala sa Wuhan, China ay natapos na. Nabigo siya at ang Turkish partner na si Zeynep Zonmez na umusad sa doubles event ng WTA 1000 Wuhan Open matapos matalo sa Ukrainian tandem ni Diana Yastremska at Angelina Kalinina. 6-2, 6-3 dyan sa China. Yan ay ikalawang sunod na pagkatalo po ni Ayala sa loob ng wala pang isang araw. Matapos siyang mabigo rin sa singles event kontra Chinese player na si Han Shi sa round 1. At dahil po dito ay maaga nagtapos ang kampanya ni Ayala sa Wuhan Open kung saan inasaan sana mapagtatala sa mas magandang run bilang number 13 seed.
4: XFM News Nationwide.
1: Katropang Brian, 72 days na lang.
3: Pasko na.
1: Ay, bilis. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ayun, tumatakbo pa.
3: Oo nga ba, kumagalaw-galaw na yan.
1: Ibang klase. Kami po ay yung mga katropa, sigurado na ako. Ako si Buddy Oberas.
3: Opo, at ako po si Brian Depaz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.
6: Breaking news. Usa ka ba na nasakpan siyang asawa wa nga nay uyab nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na di ay! Pero kung bungod sa ito'y mga higala.
7: Hawa! Mga katupa,

0: lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
1: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
2: Serbisyong Katropa Caravan
1: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo: repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit ug massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring ug iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Hatod usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG og Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
2: Serbisyong Katropa Caravan
1: 2026.

0: XFM 89.1.
1: C, meron po tayong buy one take one ng Yes Health Vitamin C. And also kapag bibili rin kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, meron po tayong 50% discount kapag bibili po kayo ng Yes to Health Vitamin C. And of course, sa atin pong mga Yes to Health Clinic, meron po tayong libreng konsultasyon sa buong Pilipinas, mga ka-wellness. Yes, yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. And of course, pagka meron mga iniindang karamdaman, meron po kayong mga kasakit na kung saan napakatagal na ninyong dinadala at wala pa din kagamutan, subukan po ang ating mga services sa mga Yes to Health Clinics po natin. Meron po tayong mga program, modalities na kung saan pwede po natin gawing personalized upang mas mapadali ang inyong gamutan, ang mapadali pong gumaling sa inyong mga karamdaman. And of course, wala pong side effect, purong natural at herbal ang atin pong pamamaraan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, meron po tayong herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, by Zapper therapy, Terahertz therapy, and also Natutrad therapy or Hilugtok. Yan po ay services exclusive po sa ating mga Yes to Health branches dito po sa Southern Luzon, mga ka-wellness.
2: Mm-hmm. Ayan, kaya sa mga ka-wellness natin na gustong masubukan, gusto po ninyong matry ang mga service na in-offer ng Yes to Health, pwede po ninyong bisitahan, pwede po ninyong puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlon Irtil. Yung buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kapikati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
2: Health Info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito edit sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule, ang katawan po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito, pag-uusapan naman po natin mga ka-wellness ang mga panganib na naidudulot ng metabolic syndrome. Ano ba itong metabolic syndrome po na ito mga ka-wellness, ha? Itong pag-uusapan po natin dahil marami, Doc Ron, ang mga tao na nakakaranas nito. Ay, actually, milyon-milyon mga tao sa buong mundo ang nag-suffer from this kind of problem. At itong problema nito, Doc Ron, hindi lang basta-basta. Ano? Well, actually, napaka-common yan na problema sa karamihan. But then, yung effect nito sa atin pong pangangatawan is very devastating. And actually, karamihan ng mga degenerative diseases ay nakapaloob dito sa problema po na ito, mga ka-wellness. Kaya pag-usapan natin, ano ba talaga itong metabolic syndrome na ito? O sa ibang term nito, tinatawag na syndrome X. Ano? Paano natin ito kokontrolin? At higit sa lahat, paano ba nakakatulong ang atin pong mga suplemento, especially ang ating Santon Plus Herbal Capsule, sa pagtugon at pagsolusyon sa ganitong problema, Doc Ron?
1: Oh, ang metabolic syndrome, ito ay isang set ng condition na kapag pinagsama-sama, that means tatlong klase ng degenerative disease that results three or more or hanggang sa lima na pagkakaroon na itong metabolic problem na ito ay nagpapataas ng risk ng isang tao ng pagkakaroon, number one, heart disease. Pangalawa, pagkakaroon ng stroke. Pangatlo, ang pagkakaroon na tinatawag natin type 2 diabetes. Ang kabilang sa tinatawag natin mga criteria, ito yung mga criteria. Tingnan ninyo, baka mamaya is naisali po kayo sa ganitong criteria. Isa is pagkamataas ang blood pressure.
2: Nako.
1: Pangalawa, kapag dinagdagan na mataas ang blood sugar. So mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar. Pangatlo, sobrang taba sa tiyan or tinatawag natin belly fat, malaki ang belly fat. So pag meron na kayong tatlo na yan na pinagsama-sama, that is called already a metabolic syndrome. Also, pag naidagdag pa dyan ang abnormal na cholesterol o di kaya triglyceride level. Kapag present itong tatlo or more or hanggang umabot sa nga lima na factors na ito, ang tawag na po dyan mga ka-wellness is metabolic syndrome.
2: Kaya pansin niyo mga ka-wellness yung condition ng inyo pong pangangatawan. Ano? Kasi yung iba, Doc Ron, mataas ang blood pressure nila pero hindi naman mataas ang blood sugar nila. Yung iba naman, mataas yung sugar level nila, hindi naman ganun kataas ang BP nila. Oo. Pero pag chinek, nako, ang taas din pala ng triglyceride sa kanilang pangangatawan. And then sa physical figure nyo pa, napapansin nyo na mas nauuna yung tiyan pag naglalakad.
1: Kaya nga, meron nga sabi Doc L na isa sa test ng metabolic syndrome is kapag naglakad ka diretso sa bader, pag nauna yung tiyan na sumabit kaysa doon sa buong katawan, that means indicator na yan ng pagkakaroon din ng metabolic syndrome.
2: Ayun. Kaya pansinin nyo yan, ha, yung mga pagkakakilanlan na yan. Doc, paano ba dinadiagnose na ang isang tao ay mayroong ganitong problema, itong metabolic syndrome?
1: According sa ano sa medical world, merong limang criteria. First na criteria na pagkakaroon ng metabolic syndrome is yung mataas na waistline. Meron nga tayong kasabihan, the longer your waistline, the shorter your lifeline. And also, sobrang laki ng belly fat sa belly area.
2: Naalala ko, Doc Ron, yung nakita ko, no? Explanation isang doctor na dapat daw yung circumference ng tiyan mo ay hindi lalagpas sa kabuuang sukat ng iyong
1: leg.
2: Kabuuang sukat ng iyong height. Ng height mo. For example, ang height mo ay sumusukat ng sabihin natin na sa average 160 or 5'5", ganyan, yes. Sabihin natin 5.5 feet or sa cm ay 160 cm. So dapat yung circumference ng iyong ano, ng iyong tiyan
1: waistline
2: ay hindi lalagpas sa kalahati nun.
1: Oh, so that means nasa 160 80 cm
2: or lower pa,
1: or lower
2: yung waistline po ninyo. E pagka na sumukat na yan ng ano, nasa 30 inches or sumukat na yan siya ng ano, ng 90 cm. Eh ang height mo lang ay 160 cm. So indicator na
1: indicator
2: yan siya.
1: Indicator na yan siya. Oh. Yes, so number one is malaki yung belly fat. Number two is pag makita na mataas ang triglyceride level.
2: Yeah, isa pa.
1: Kapag kalimitan yan, kailangan yun ng ano, ng lipid profiling kapag para makita ang triglyceride. Number three, mababa ang HDL cholesterol. Pagka mababa ang HDL cholesterol tapos mataas ang triglyceride, that is indicator, mataas na blood pressure, pang-apat, and mataas na fasting blood sugar. Kapag merong tatlo, tandaan niyo ha, pag merong tatlo doon sa lima, either case na pagka nag-combine yung tatlo, that is already diagnosed as metabolic syndrome.
2: Kapag napansin nila yung Doc Ron na ganyan, at nakita nila na ganito nga ang kanilang ano, ang kanilang condition, mahalaga na dapat mabigyan na kagad ng hakbang ito. Mga paunang hakbangin na kinakailangan gagawin. Ngayon, maraming nakakarinig, Doc Ron, about sa insulin resistance, which is closely linked sa ganito pong problema. Paano ba, Doc, na i-coconnect yung problema na insulin resistance or pagiging insensitive ng atin pong mga selula sa insulin in the relationship with dito sa mga metabolic syndrome na ito?
1: Ang insulin, Doc L, sa mga ka-wellness natin, ang insulin is a hormone na kung saan ang primary role ng hormone na ito is para pababain ang blood sugar level. Ang problema, kapag kayong selula natin, yung mga receptor or insulin receptors, ay hindi na siya nagre-react o nagiging manhid na siya. At hindi na nagre-react doon sa katok o pag-trigger ng insulin hormones, ang nangyayari, tumataas ang blood sugar level. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinatawag natin ng metabolic syndrome. Nagdudulot din ito ng pagtaas ng taba sa tiyan. Kaya mapapansin niyo, those people who are really working hard in order to reduce their weight, pero parang wala namang nagbabago. So ang pinakaunang ano diyan, pinakaunang problema, i-check po ninyo yung tinatawag natin insulin sensitivity po ninyo. Kasi ang insulin hormones, siya ding nagtuturo sa ating mga fat cells to deposit more fats sa ating katawan. Kaya yan po ay nagpapataas ng taba sa ating tiyan, and also nagpapabago din ng ating cholesterol level, especially pagtaas ng triglyceride level at pagbaba ng HDL level sa ating katawan.
2: According to one known doctor, Doc Ron, ano, na ang mga Asian, they don't need to be very big, ano,
1: sobrang laki
2: to have a diabetes, especially yung type 2 diabetes. They only need to have a bigger belly. Or bigger waist, ano. Ang mga Asian kasi kahit na payat sila, payat sa braso, payat yung binti,
1: tapos
2: pero malaki yung tiyan, ayan, indicator na po yun. Pwede maging indicator yun na pagkakaroon po ninyo ng problema sa inyo pong sugar level or pagkakaroon ng type 2 diabetes, ano? Kaya compare dun sa mga ano, sa mga western ano,
1: na, no? Kasi makita mo sobrang laki na nila, pero yung mga lipid profile okay. Tama. Pa ang blood pressure, okay. Pa ang blood sugar, okay pa, kahit na kung titingnan mo sa atin sobrang
2: na. Kung ikaw compare mo sa atin,
1: sa mga Pilipino,
2: kaya yun yung problema sa atin ng mga Asian people, ano? Na yan talaga yung isa sa pinakapalatandaan, itong pagkakaroon ng bigger belly, kung tawagin. So kung ma-manage natin, Doc Ron, yung insulin resistance sa ating pong pangatawan, makakatulong ito, Doc Ron, para maiwasan din yung unti-unting paglaki ng belly size.
1: Tama ka dyan, Doc L. Kaya kailangan na pinakaunang primary na i-address natin is to control or mapaganda yung sensitivity ng ating insulin sa ating katawan para magkaroon ng better chances na hindi magkaroon ng type 2 diabetes o di kaya tinatawag natin na heart problem, which is closely linked doon sa insulin resistance.
2: Maraming nagtatanong, Doc Ron, pwede bang daanin in a natural way or meron bang mga natural remedies para mabigyan ng solusyon yung ganitong problema, like yung pagkakaroon ng bigger belly, pagkakaroon ng insulin resistance, or pagkakaroon ng ilan or karamihan doon sa mga nakapaloob sa metabolic syndrome na problema?
1: Well, meron po tayo niyan. Merong natural supplements na pwedeng makatulong. Isa na yun, yung Santon Plus Herbal Capsule natin. Why? In what way that the Santon Plus Herbal Capsule could really help with you guys with this metabolic problem? Number one, ang Santons po natin, isang antioxidant na nakakatulong na pababain ang inflammation sa ating katawan. Hindi lamang ang inflammation, pati na din ang oxidative stress na konektado sa tinatawag natin insulin resistance at metabolic problem. Kapag mataas kasi ang metabolic stress natin, mataas ang cortisol level, adrenaline level din natin sa ating katawan, tumataas din. At yun ay nag-i-inhibit ng sensitivity ng insulin sa ating mga selula. Also, ang Santon Plus Herbal Capsule ay pwedeng suportahan ang regulation ng blood sugar and cholesterol. Especially dun sa blood sugar kasi binabypass yung GLUT4 pathway na kung saan is nagagamit yung sugar sa dugo na hindi na dumada doon sa insulin pathway is natatanggal. Ibig sabihin, hindi na niya. Kung meron kayong insulin resistance, it bypasses insulin pathway at didiretso na maa-absorb na ng katawan. So, hindi tataas yung blood sugar level.
2: Uh-oh.
1: And also, kapag matatandaan, closely linked kasi Doc L, yung mataas na blood sugar at mataas na cholesterol level.
2: Yeah,
1: so, once na ang blood sugar natin is nasa normal range, our cholesterol level, especially your triglyceride level, will be babalik din yan sa normal, at also yung pangkalahatang metabolic health. Ang kaibahan ng ating Santon Plus Herbal Capsule sa napakaraming, kasi napakarami binabaha ng ng mangustin na products ang market with regards to food supplement. Ang kaibahan ng Santon Plus Herbal Capsule dahil sa santons at moringin ito. Alam nyo ba na yung powder lang ay nasa 0.4% lamang ang absorbability noon ng mangustin. Pagka natural powder. Pero kapag ka pharma grade, mas mataas ang absorbability nito sa ating katawan. At nagkasama pa yung catalyst. O bakit magkasama yung Morigin at saka Santon sa Santon Plus Herbal Capsule? Kasi ang Morigin is a catalyst that maximizes the absorbability ng Santons mula doon sa mangustin.
2: Yeah.
1: So, a combination ng Santons at Morigin ay pharma grade. Yan ang kaibahan sa Santon Plus Herbal Capsule doon sa ibang mga produkto. It is a pharma grade, kaya napakataas ng potency and absorbability nito sa ating katawan. Ngunit tandaan, isa sa importante, kahit na nagsa Santon Plus Herbal Capsule kayo, kailangan nyo pa ding magpakonsulta sa inyong doktor, magpa-check ng triglyceride level ninyo, magpa-check ng blood sugar level ninyo, ng inyong BP, and also tandaan po natin, ang Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness, hindi po yan substitute sa healthy lifestyle. That would complement your healthy lifestyle and it will help you to cope up more with those metabolic syndrome kapag a healthy lifestyle at meron kang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Yan ang agandahan, mga ka-wellness, sa Santon Plus Herbal Capsule natin. Nakakatulong din siya, Dok Ron, dun sa karamihan ng mga inflammatory diseases or inflammations na nangyari sa ating pangatawan, especially yung low-grade inflammation or chronic inflammation, kung tawagin na yan din yung mga factor or sa pagkakaroon ng mga degenerative diseases. Ang Santon din natin, Doc Ron, yung Santon na nandun sa Santon Plus Herbal Capsule natin, ay tumutulong din siya sa insulin sensitivity ng ating pong pangatawan. And it works like the work of insulin sa katawan po natin, like yung na-explain mo kaninang umaga, na binabypass nito yung daanan, yung pathway ng insulin dun sa ating cellula para mas maging efficient yung trabaho nito at mas maging maganda yung metabolism ng sugar sa atin pong dugo, mga kaibigan. Isa kasi yun sa mga problema, Doc Ron, pagka nagkakaroon tayo ng hyperinsulinemia, kung tawagin, mas toxic yan kesa dun sa asukal na dumadami dun sa iyong bloodstream. At yun yung hirap sa karamihan ng mga tao, Doc Ron, na meron silang mataas na insulin level sa kanila pong dugo. halos hindi nila napipigilan yung cravings nila.
1: Mm-hmm. Kasi nagdodoble kasi Doc L yung ano eh, yung inflammatory markers.
2: Tama.
1: Insulin in its pagka nasa threshold siya is anti-inflammatory. Mm-hmm. Pero pagka lumagpas siya, it is already pro-inflammatory. So pag mataas ang insulin, pro-inflammatory. Mataas ang blood sugar, pro-inflammatory. Both 'yun pag nagsama-sama that causes yung tinatawag natin chronic inflammation sa ating katawan at pinakaunang naapektuhan talaga yan ang mga ugat po natin, especially yung endothelial lining ng ating mga ugat.
2: Kaya ugaling po mga ka-wellness ha, na uminom ng Santong Plus Herbal Capsule natin, syempre isabay pa rin yung proper lifestyle or yung proper diet po natin with the aid of Santong Plus Herbal Capsules.
1: Yes.
2: Okay, sa ating pagbalik mga ka-wellness ay atin pang pag-uusapan kung ano yung mga tips na pwede din maibahagi sa ating mga ka-wellness in relationship dito sa pinag-uusapan natin na metabolic syndrome or yung syndrome X kung tawagin po nila. Kaya sa mga kabayan natin dyan, tutok lang po dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: The secret of health.
10: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. At sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, i-text lang yan sa atin pong numero mga ka-wellness. Doc Ron, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga steps o ano ba yung mga pwedeng gawin ng mga ka-wellness natin like mga aggressive prevention strategies para maiwasan itong pagkakaroon ng metabolic syndrome?
1: So, ibig sabihin, pagka-aggressive, you need to act now before it's too late.
2: Agaran yan.
1: Agaran po yan.
2: Kaya sabi nga, daig ng maagap ang masikap.
1: Kasi mas maraming magagawa kapag maagap.
2: Oo naman.
1: Yes.
2: Maagapan mo yung mga karamdaman bago pa lumala ito. Mas maganda yun kaysa paghisikapan mo na gamutin yun.
1: Gamutin.
2: Mas lalo mahirap, na pag lumala na.
1: Mas mahirap pang gamot kaysa mag-prevent. Mm-hmm. Mas madali mag-prevent. Kasi mas maintain mo na lang. Mas lesser din ang maintenance. Mm-hmm. Number one, na aggressive lifestyle. Number one, kumain ng balanced diet.
2: Yeah.
1: Puno ng whole grains. Ang white rice, hindi po yan kasali sa whole grains. That is already refined na grains na po yan. So, whole grains, brown rice or unpolished rice. Also, fruits and vegetables.
2: Mm-hmm. Ibig sabihin ng balanced diet, Doc Ron, dapat yung mga macros mo, dapat balanse.
1: Balanse.
2: Hindi pwede na puro carbs lang.
1: Puro carbs.
2: Hindi pwede yung puro fats din.
1: Hindi din puro protein lang. So, kailangan balanse. Kasi yun ang nagko-complement yun sa isa't isa. Kaya nga ginawa ng Diyos na iba-ibang klase klase ng gulay para meron tayong choices at hindi din tayo maumay. Kaya dapat balanse yan. Number two, regular exercise.
2: Mm-hmm.
1: Meron akong nabasa sa isang isang devotional na it said there it is a duty for every person to do physical exercise. Ibig sabihin ng duty, kailangan natin yung gawin para mapanatili yung ating kalusugan. So regular exercise, it helps na maayos yung insulin sensitivity lalong-lalo na doon po sa selula ng ating mga muscles. So when you do exercise, nagagamit yung stored energy. And then it pag na-empty yung stored glucagon stores doon sa ating sa ating muscles, pwede nang siyang humugot doon sa sugar mula doon sa ating dugo. Kaya hindi na magkakaroon ng insulin resistance.
2: Mm-hmm.
1: Also, iwasan din ang mga processed foods, lalong-lalo mataas sugar, ultra-processed foods, and also unhealthy fats. We all know unhealthy fats, especially burned fats and mga fats na galing po sa animal fats. Kasi ang animal fats is doon nakastore yung kalimitan is yung mga metabolites. Yung metabolites yun yung dumi sa katawan ng ano ng animal. So iwasan po yan. Also, you need to stop smoking, you need to also to stop drinking alcoholic drinks, and also lagi pong tandaan kailangan pong magpa-check up. Huwag po palaging ano, huwag pong haka-haka lang. Mm-hmm. So you need to monitor your blood sugar level, yung blood pressure po ninyo, yung cholesterol level, especially yung triglyceride, kung anong taas na. And kung minsan yung iba hindi dahil sa meron na silang metabolic problem, hindi agad-agad na kayang-kaya agad ng ano, ng tinatawag natin ng healthy lifestyle. Kung minsan kailangan pa ng medication, kung minsan binibigyan ng maintenance medicine. Pero isa sa pinaka ano, pinaka-suggest talaga natin is yung complementary supplements na napakarami nang natulungan with regards sa metabolic problem is ito pong Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
2: Mm-hmm. Parang straightforward, pero kinakailangan natin yan, ha? Mm-hmm. Sa mga kaubayan natin. Kasi yung iba, Dokron, eh, kumbaga ano lang sa kanila, they take very little effort about those yung mga nabanggit mo kanina, ano, na dapat nabigyan ng pansin. Especially yung ano, yung pag-monitor ng ano po ninyo, ng health po ninyo.
1: Yes.
2: Napakahalaga yan, mga ka-wellness. Minsan kasi sa mga kababayan natin, likas na matiisin, eh. Likas na matiisin tayo, pati yung mga nararamdaman natin sa ating pangangatawan, tinitiis-tiis lang
1: at
2: natin.
1: At kuminsan din, wala din, kumbaga, wala din capacity para magpa-check up. Oo. At sa ating, sa ano kasi sa, yung tinatawag natin sa health health line si Pilipinas, sa healthcare natin sa Pilipinas, sobrang mahal.
2: Oo,
1: tapos yung mga kababayan natin, they could only afford to feed their family. Sometimes, kaya ang nangyayari, ganun ang nangyayari, iniisip, ay imbis na pang pa-check up ko, pangbili ko na lang na pangangailangan sa bahay. But then, ito po ang tandaan ninyo na yung regular check up is that would make you able to provide for your family. Mm-hmm. Once you are healthy, you could able to provide for your family. Kasi kapag ka may sakit ka na, maliban na, let's say, pagka breadwinner, maliban na hindi ka na makapag-provide sa pamilya, magiging another, ano ka pa, another na dagdag na gagastusan ng iyong pamilya kapag ka nagkasakit. Kaya alagaan po ninyo talaga, mga kawalas, inyong kalusugan.
2: Oh, hindi naman sa pagpapa, ano ha, self-pity sa mga meron ng problema sa kanilang pangangatawan. Ito ay bali parang opener, eye-opener para sa mga ka-wellness natin dyan na sikapin natin na maalagaan yung ating pong pangangatawan. Sikapin natin na maging able pa rin tayo para makapagtrabaho, mabigyan natin ng maayos at pang-araw-araw na needs.
1: Support.
2: O, support. Yung mga umaasa po sa atin, mga kaibigan. Well, lalo-lalo kung ikaw pa isang public servant na marami ang umaasa sa iyo na tao. So, kailangan talaga, kumbaga yung priority mo, first priority mo talaga is yung pag-iingat sa inyo pong kalusugan, mga ka-wellness. Ano? Kaya mahalaga yan, ha? Yung pag-monitor ng health po ninyo, and of course, yung pag-supply ninyo ng mga sapat na nutrisyon sa inyong pangangatawan together with healthy lifestyle para ma-secure natin yung atin pong health, mga kaibigan. Ngayon, Dokron, ano yung mga tips na pwede mong maibigay sa mga tagapakinig natin para ma-take charge nila yung mga metabolic health or maging maayos yung metabolic health ng kanilang pangangatawan?
1: First thing na para ma-check yung status ng health ninyo, isukatin yung waistline. Sa lalaki, greater than 40 inches or 102 centimeters. Sa kababaihan naman, 35 inches or 89 centimeters. But then, sa Asian, sa Thai Bilong, ito, kaya ito yung binabanggit mo kanina, Dok L. Sa mga Asiano, Southeast Asians, mas bababa yung threshold. So, it's either 35.5 inches or lesser ang ano ang waistline, so that is 90 centimeter for men, 35.5. Kapag umabot ka na ng 34 ay sigurado kailangan ano na check na po yan. Also sa mga babae, kailangan hindi lalagpas ng 31.5 inches or 80 centimeter sa mga babae. So check your waistline sa mga kalalakihan at mga kababaihan. Also you need to check your blood pressure, check your blood sugar, and also magpa ano, check po kayo ng ano cholesterol po ninyo, especially yung triglyceride. Yan po ang pinaka-importante, yung triglyceride and HDL ratio. Doon po makikita ang yung tinatawag natin na isa sa mga indication ng inflammatory or metabolic markers sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Of course, drastic talaga, you need to take charge of your health kasi hindi man ibang tao ang gagawa nun para sa'yo. So, I myself, I am healthy. Wala naman siguro, maliban dun sa may mga congenital problem, may congenital disease. We are born able and we are born healthy. So, if you get sick, you are the only person who could take it back. Ikaw lang ang kayang gawin na bawiin mo yung kalusugan na meron ka. Kasi sa'yo yun. Natanggal lang kasi kung minsan nawala dahil sa kapabayan natin, our negligence or also yung ignorance natin. Ngayon, if you had known this method, take it back. Kaya po ninyo yan at magagawa po ninyo yan. And also, kasama din dyan yung support ng natural supplements, lalong-lalo na yung ating Santon Plus Herbal Capsule, at lagi pong magpakonsulta sa mga inyo pong mga doktor para po kayo ay mabigyan ng advice with regards on how to deal with your problem.
2: Okay, simulan nyo na ha, yung pag-change ng lifestyle into a better lifestyle, mga kaibigan, mga ka-wellness. Ano? Eh, kung napabayaan nyo yan before, or some reasons, minsan kasi Doc Ron, yung iba no choice, lalo na yung nature of work nila eh ganoon, ano? So unti-unti kinakailangan ibalik natin, ano? O pagka nasukat mo na yung waistline mo dyan, ako eh pumapalo na ng 35 or more than pa, eh kinakailangan unti-unti na po yan paliitin, mga kaibigan, by doing physical activity, kasi yun lang naman Doc Ron ang ano eh, ang healthy way. Kasi marami namang way. Ano? Yes. Marami namang ano, marami namang paraan para yan ay paliitin yung bigger waistline na yan.
1: Pero integration yan, Dokel. Integration ng healthy lifestyle and also exercise and also some points with regard to sleeping. Kasi you do your exercise, you do your healthy lifestyle, but then salat talaga kayo sa tulog ninyo. Inflammatory markers, mataas pa din talaga yan. Kaya mahirapan din talaga kayo mag-recover.
2: So, kaya nga balance dapat sila.
1: Integration ng mga ano na yun, mga factors na yun, mga ka-wellness.
2: Okay, ha? Monitor nyo yung mga ano nyo, mga metabolic markers, mga ka-wellness. Lalo na pagka tumataas na yung timbang. Okay, dapat maging anxious na kayo sa ano nyo, sa timbang po, mga ka-wellness. Kasi minsan, yung iba, eh, baliwala na sa kanila yung ano,
1: no?
2: Kaya nga, hindi na namo-monitor yung timbang, hindi na nagiging ano sila, hindi sila naging aware na pabigat na pala yung timbang po ninyo. So, ang kinakailangan ay maging maayos po yan at maisaayos po natin at maibalik natin yung pagiging malusog at malakas ng atin pong pangangatawan.
11: The secret of health.
2: Ayan, ngayon Doc Ron, ano ba yung mga bagay na pwedeng gawin ng mga kababayan natin para mapataas yung tinatawag na insulin sensitivity, kasi ito yung isa sa mga ano eh, kaya sa mga factor dito sa ganitong problema pagka hindi nagiging maganda ano, yung pagiging sensitive na insulin natin para makagawa ng maayos sa ating pangangatawan. Ano ba yung pwedeng gawin nila para maging mas sensitive yung mga insulin sa kanilang pangangatawan?
1: Isa sa dahilan kasi is yung accumulation of fats. So, insulin causes more fat production, and pagka merong fat, nagiging insensitive yung ating mga cells. Ang pagkain ng high fiber foods, nakitaan na yung mga tao na kumakain ng mataas na fibrous or mga fiber foods, ay nakitaan yung mga fats is na itatapon doon sa stool. Nagka-clump doon sa fiber. So, you need to eat high fiber foods, green leafy vegetables, and also beans. Having beans at least 3 times a week. Sa amin, halos araw-araw.
2: Beans.
1: Kidney beans, tapos sunod na araw munggo, sunod green peas, sunod na araw. Pagka may lentils, naging lentils, halos araw-araw. Lalong-lalo na pagka Biyernes at Sabado, maraming beans. Also sa prutas naman, yung mga berries, kasi mababa yung mababa yung glycemic index.
2: Yes,
1: citrus plants. Wag nyo lang i-juice. Ang orange is napakaganda. Wag nyo lang i-juice. Wag nyo tanggalin yung pulp, kasi dinisenyo niya na may pulp para hindi mag-surge yung sugar sa ating dugo. So also healthy fats katulad ng nasa nuts, and also ang common sa atin at affordable ng lahat, itong coconut niyog or
2: yung buko.
1: Coconut oil or buko.
2: Yan,
1: yung coconut milk and yung VCO or virgin coconut oil.
2: Yan, so mga ka-wellness natin yan. How about yung ano, Doc? Premium D3 natin. makakatulong ba yan sa insulin sensitivity, lalo na yung VCO na nandyan sa ating premium D3.
1: Ito ang kagandahan. Alam nyo ba na napakaganda? It was the, na ano lang, na demonize lang yung fats ng ano ng coconut. For many years, ginagamit yan ng kusin and also pangkagamot. Papansin nyo, di ba, yung mga panghaplas.
2: Tama doon.
1: Kapag ka nasusugat, nilalagyan ng oil, napakadaling nag-heal.
2: Hilong,
1: yung mga peklat, lalagyan ng ano ng virgin coconut oil na ano, numinipis yung peklat, yung mga keloid. Ganyan kaganda ang MCT. At ang MCT na nasa premium D3 natin ay nagpapatas ng insulin sensitivity ng ating cells. That is according to study na yung mga insulin receptors na yan ay nagiging active once na yung mga ano, yung MCT ay nandoon.
2: Mm-hmm.
1: At ang combination, kaya mapapansin nyo, combination ng Santon Plus Herbal Capsule at ng premium D3, Santon Plus bypasses yung insulin kapag insulin sensitivity. Tapos dagdagan mo pa yung that makes your insulin to become more sensitive.
2: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin na address yung metabolic problem when you combine the Santon Plus Herbal Capsule at premium D3. And especially doon sa may mga problema na sa diabetes for very long time, you've been taking years na ng mga maintenance medicine. Mm-hmm. Yung iba nagtuturok na ng insulin. Why not subukan po ninyo pag-inom one capsule, tag-iisang kapsula ng premium D3 at saka ng ano ng Santon Plus. Tatlong beses sa isang araw. Do it for 3 months. Sigurado kayo na din mismo para kayo din naman masubukan nyo din na kayo din mismo magbibigay ng testimony sa napakaraming testimony for more than a decade ng testimony with regards sa effectivity ng Santon Plus and also additional na product natin yung ating pong premium DT mga ka-wellness.
2: Yun oh. Kaya sa mga kababayan natin dyan ha, na gustong makaikyas na o makatakas
1: makaalpas na
2: dito sa problema ng metabolic syndrome. Para kasing ano yan, no? Parang nakakulong ka sa isang nakakadena ka sa mga problema na kung saan napakahirap makaalpas, mga kaibigan.
1: At nakakapagod yun, ha? Yung araw-araw, yung stress lang ng pagtusok ng karayom.
2: Tama,
1: ako Kaya, ako eh, matakotin sa karayom eh.
2: Ayan, kaya sa mga kaibigan natin dyan, ha? Na gusto nyo ma-resolve na itong ganitong problema, subukan nyo ating pong Santon Plus Herbal Capsule together with premium D3 po natin, soft gel, mga kaibigan. Take po kayo niyan para maging maganda, mas maging maayos na, lalo tigat Doc Ron, pinupuntirian ito, no? Yung mga underlying causes ng mga karamdaman natin, especially yung metabolic syndrome na ito, mas magiging mabilis at maging maganda yung recovery ng inyo pong pangatawan, mga kaibigan. Sa mga gusto makapail nito, puntahan lamang ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Maraming salamat, Doc Ron, sa mga infos na yan na naibahagi natin sa ating pong mga ka-wellness. At ipagkapatuloy po natin itong ating mga talakayan patungkol sa ganito pong mga problema, mga common problem na kung saan nagpapahirap sa ating pong mga kababayan. Kung kayo po yung mga katanungan, ha, i-text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
12: The secret of health.
13: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
14: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
13: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako po si James. Ang iba talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
16: Herbal Capsule.
19: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
20: Pagkape, dapat Zanthon Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
3: Xanthan Plus Coffee Mix.
20: The secret of health.
21: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos.
22: The Secret of Health. Live Advice.
2: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bago yun ha, sa mga ka-wellness natin dyan na meron mga katanungan, sex lang yan sa atin pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Dokron, bago natin sagutin ang mga katanungan ng mga ka-wellness natin, ay batiin ko lang na malusog na pakikinig at malusog na panonood lahat ng mga ka-wellness natin na nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Ayan. Malusog na pakikinig po sa inyong lahat mga ka-wellness. Ganun din, kung sa mga nakakabot ang ating pong programa, and happy listening sa inyo pong lahat mga kaibigan. Ha? Now, Dr. Ron, meron nag-text dito sa atin.
1: Mm-hmm.
2: Estela Malabag po ito, 66 years old, at isa pong PWD at Balo. Wala po akong trabaho. Dito po ako sa Riyaya, Quezon. Ang result daw, Doc, ng kanyang lab, ang hemoglobin niya ay 10.6 at ang hematocrit niya ay 29.4. Sana matulungan daw natin sila. Itong result na to, medyo mababa ito. Based dun sa normal at normal level ng hemoglobin mo at saka ng hematocrit sa kanyang pangangatawan.
1: So yan is possible may kidney problem.
2: Mm-hmm.
1: Kasi kalimitan na nagco-cause ng pagbaba ng hemoglobin at hematocrit is malfunction ng kidney.
2: Kidneys,
1: especially sa pag prompt doon sa ating bone marrow to produce red blood cells, yung hemoglobin and hematocrit.
2: Oo.
1: So if you have I suggest that you need to check kung ano ang problema ng kidney, pa-check din yung kidney.
2: Oo.
1: And with regards doon sa kung paano matulungan, ang Xanthan Plus Herbal Capsule is napakaganda po in increasing production kasi meron din yang folate na meron doon sa sa moringine, meron ding folate kasali diyan sumringin yung folate. So folate and also yung antioxidant that would greatly help sa natin sa ating overall function ng ating katawan is also yung ating yung tinatawag na kidney functions po natin. So take Xanthan Plus Gold, gawin po ninyo 2 capsules 3 times a day. Sabayan din po ninyo ng Yes to Health Vitamin C. Tigdalawa, 3 beses sa isang araw. And also yung pagkain ng mga green leafy vegetables.
2: Mm-hmm.
1: You need to stop now eating any protein from meat products.
2: Mm-hmm.
1: Any protein, kasali ang itlog. You need to stop it and then go on more on vegetables, also yung mga beans para hindi po magkaroon ma-burden yung kidney ninyo to dispose kasi posible talaga yan, mataas ang possibility na ang problema, isa sa konektado problema is itong problema sa kidney.
2: Oo, kasi yun yung isa sa mga problem ng mga ka-wellness natin. Even they take yun lalo yung may mga anemia ng mga kaubayan natin. Even nag-take sila ng mga iron supplementation,
1: yes,
2: hindi pa rin naaayos yung kanilang hindi pa rin tumataas yung hemoglobin nila, mababa pa rin yung RBC nila sa kanilang pangangatawan. Dahil yun pala yung problema,
1: kidney.
2: Yung kidney pala.
1: Underlying
2: problem. Kasi yung kidney mga ka-wellness, isa yan sa kailangan ng katawan natin, especially yung pinoproduce niya na hormones, yung erythropoietin, na yan yung messenger to create or manufacture new red blood cells sa ating pangangatawan. And without that messenger, kasi yung hormones na yan, erythropoietin, kapag wala yan, hindi ganun kaganda yung manufacturing ng panibagong red blood cells as well as yung hemoglobin sa atin pong pangangatawan. Kaya nga, pagka bumababa yung hemoglobin nyo, ipa-check nyo rin yung inyo pong
1: kidney.
2: Creatinine. Usually kasi, yan dalawa na yan, magkasama lagi siya na pag tumaas yung kriya mo, possible din na bumababa yung hemoglobin.
1: Mm-hmm.
2: At pag bumababa yung hemoglobin mo, yun din, tumataas din yung kriya sa inyo pong pangangatawan. Isa lang ibig sabihin nun, yung kidney mo hindi na nag-function na maayos.
1: Oo.
2: So yan sa mga kaubayan natin, na ganito po ang problema, nako, Huwag yun ang hintayin na magkaroon kayo ng kidney failure o yung CKD kung tawagin, chronic kidney disease. Ano? Napakahirap yan, Dokron. Pagka yan na yung situation ng kidney po ninyo. Lalo't higit kapag maumpisahan na yung dialysis sa iyong pangangatawan. Isa yun sa napakabigat na problema na kakaharapin ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
1: Share ko lang yung ano yung experience ng pinsan ko kasi she is now studying nurse. At nag-ano na sila, nandun na sila naka-OJT sa sa hospital. Nandun siya sa ward ng ano ng mga dinadialysis. Sabi niya, kailangan talaga nating alagaan kasi once you undergo sa dialysis machine, hamakin mo 'yan. Kapag ka sa na-dialysis ka na, it takes 4 hours to sit down in the machine and the only thing that you will feel is pain. Kasi masakit 'yun eh.
2: Oo.
1: Masakit yung ano, yung tusok ng karayo,
2: kalaki
1: also yung ano,
2: karayo?
1: Yung pagtanggal, pagtanggal ng ano ng dugo, tapos lilipat doon. Tapos yung pagbalik, masakit 'yun kasi natural 'yun, low oxygen na kasi yung dugo eh. Walang oxygen yung dugo galing doon sa makina. And that is the reason why you will only feel pain. At yung iba, on the worst cases, merong mga tao, Doc L, na yung dialysis nila hindi lang isang beses sa isang linggo. Yung iba nagtatatlong beses
2: tama,
1: sa isang
2: tama,
1: linggo.
2: Oo.
1: So how many hours? That is 12 hours within a week. That is within a week, multiply mo, that is 48 hours sa isang buwan.
2: Isang buwan,
1: na ang the only thing you will feel is pain. Sa dialysis yun, pag uwi mo, ganun

0: sa
1: hanggat kaya.
0: Oo, sa first onset ng problema sa kidney natin, halos walang symptoms.
1: Walang symptoms.
0: Walang, maliban na lang sa mga ano ha, UTI, yung mga acute kidney UTI, disease. Yeah. Oo. Pagka yung acute UTI, mararamdaman mo talaga yon, masakit sa pag-ihi at masama sa pakiramdam to the point na magkakaroon ka ng mga fever or chills. Mm-hmm. Pero pag yung chronic
1: yes,
0: yung unti-unti ba na
1: namamatay
0: bumibigay, oo, yung kidney ano mo functions, halos walang sintomas yon na yes, na ipapakita o nararamdaman ka. Ganun ang ano, ganun katibay ang kidney po natin, mga kaibigan. Kaya huwag nating abusuhin. Mm-hmm. Huwag po nating bugbugin ng husto sa trabaho, mm-hmm, yung atin pong kidney. And of course,
1: overconsumption ng protein.
0: Yan,
1: animal protein talaga, isa sa contributing factor yan ng pagkakaroon ng kidney problem. Mm-hmm.
0: Yan. Keep the keep hydrated, sabi pa nga. Mm-hmm. Kasi yan, tubig, yan yung pinaka need ng atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Yung tubig na walang kulay, ha?
1: Soda din. Yan. Soda and also yung mga chichirya. Mm-hmm. Lalong-lalo na yung mga ano, yung ito, masarap to. Kapag nilalagay sa ano, sa french fries, mm-hmm, at saka sa popcorn,
0: nako,
1: yung mga ano, yung mga flavorings.
0: Ay,
1: kapag malakas kayo na, nako, mm-hmm, ako pagka makakain ng ganyan tapos mapapasarap ng kain, nako, hirap na iihi pagkasunod na araw. Kaya mas maganda po, as much as possible, is iwasan pagkain ng mga
0: May naalala ko isang kakilala din natin before. Hindi siya umiinom ng alak kasi nga daw masama sa kalusugan. Pero ang lagi niyang dinadala yung iniinom niya mga soft drinks. Mm. Nako, mas nauna pang bumigay yung katawan niya kaysa dun sa mga alcoholic users.
1: Tapos noodles pa.
0: Nako. Kaya sa mga kabayan, ganoon na rin sa mga ano, mahilig diyan sa mga energy drink, ha. Yan ang grabe makapagsira ng atin pong kidney area, mga kaibigan. Kaya iwas-iwas po tayo dyan kung gusto natin maalagaan at maingatan ang atin pong kidney organ, mga kaibigan. Okay? Now, Doc, another inquiry. Doc, yun bang dark spots sa mga binti ay cause ng diabetes? Mm-hmm. And okay na ba mag-take ng Santum Plus Herbal Capsule kahit umiinom ako ng mga metformin or yung iba pa ng mga ano niya, mga maintenance niya. Mm-hmm. Thank you po. Sa Lily Laurel po ito ng Talisay, Batangas.
1: Kapag ka dark spots, kalimitan yan is yung ano, kulang ng tinatawag natin ng hemoglobin, mm-hmm, sa ating katawan. Kaya nagkakaroon ng dark spots o mabilis na pamamasa ng katawan. Mm-hmm. So if you have diabetes, kalimitan na complication ng diabetes is kidney pa din.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga 50%, nasa 50 or more than 50% ng merong chronic kidney disease is also diagnosed with diabetes. Kaya when you have diabetes and you are taking metformin, possible na naapektuhan na yung ano, yung tinatawag natin yung kidney po niyo. That means you had already your diabetes for a long time that was hindi na manage po ninyo. Siguro hindi niyo lang napansin na mataas na blood sugar ninyo, not until nagkaroon na ng ano, ng symptoms. That's why nung na-address na ninyo, meron na ding complication doon sa kidney.
0: So
1: when you ask if taking Santon Plus Herbal Capsule could help, it would greatly help. Mm-hmm. As we have mentioned sa discussion natin, na binabypass niya ang yung tinatawag, ini-encourage niya yung GLUT4 pathway ng sugar absorption sa ating katawan. Kaya pag kalimitan kasi ng may type 2 diabetes is yung tinatawag natin insulin resistant.
0: Mm-hmm.
1: So Santon Plus Herbal Capsule, napakagandang tulong yan sa may diabetes. Sabayan mo na, especially ganyan ang meron ng mag-itim-itim o dark spots o baka pasayon.
0: Mm-hmm.
1: When you do Santon Plus Herbal Capsule, sabayan mo na ng premium D3.
0: Yeah, no.
1: Gawin mo isang kapsula tatlong beses isang araw. Do it religiously. Mm-hmm. What do I mean by religiously? Araw-araw gawin mo.
0: Mm-hmm.
1: Sa tamang yung tinatawag na method mo na pag-inom araw-araw. Mm-hmm. Balik yun ang gagawin mo for sa loob ng 3 months.
0: Uh-oh.
1: And then pa-check ka before ng blood sugar mo, HbA1c, before you take the supplements. Go it for 3 months religiously together with healthy lifestyle, yung mga pag-iwas sa mga pagkain, and then afterwards, after 3 months, pa-check mo HbA1c mo.
0: Mm-hmm.
1: And then I'm sure ikaw na din, isa mismo, magte-text ka uli na ganito ang nangyari sa akin.
0: Oo. So, yan. Sa mga kababayan natin, ha, na meron pong problema sa kanilang pong sugar level. Mm-hmm. O yung iba nagtatanong, ano daw yung kaibahan ng HbA1c sa FBS or fasting blood sugar?
1: Mm-hmm. Ang FBS kasi, is that is your sugar the day before.
0: Mm-hmm.
1: Ang HbA1c, that is your

0: stored sugar mm-hmm. within 3 months doon sa iyong ano doon sa iyong system. So if you have a higher load ng within 3 months ng blood sugar doon mm-hmm. sa inyong ano ng sugar doon sa inyong cells, that means napakataas na yung sign niya ng pagkakaroon ng insulin sensitivity kasi mm-hmm. yung load nandoon ay punong-puno at mm-hmm. ano punong-puno yung sistema, yung cellular ninyo ng mga sugar. So yun ang kaibahan ng fasting blood sugar at saka ng HbA1c.
1: Kumbaga yun yung pinaka-accurate talaga eh. Mm-hmm. Kung gusto niyo makita talaga yung average ng sugar level nyo for the past 3 months. Dun lalabas yan sa HbA1c nyo mga ka-wellness. Kasi yung FBS naman, okay din yung FBS kasi ano. Kasi after mag-fasting, yung base na sugar level mo, dun nakikita. Mm-hmm. Pero malaki din kasi ang mga ano nun. May mga factor din na pwedeng maka-alter doon sa result noon, sa result ng FBS mo. For example, this fast few weeks or fast few days, eh nakakain ka ng mga high sugary ng mga pagkain. So, pwede yung
0: tumaas din.
1: O pwede yung makabigay ng mataas na result ng sugar level sa inyong pangangatawan. Mm-hmm. Ano? So, kung gusto mo ng mas accurate talaga at makita mo kung ano talaga yung situation ng sugar level sa pangangatawan mo, do the HbA1c. Kasi yun, 3 months yun na makikita mo ano talaga yung flow
0: sugar level,
1: ng sugar level sa inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. No? So yan, para sa mga kababayan natin ha, na namumroblema kayo sa problema nyo sa sugars, eh, yung mga nabagi natin, Doc, Ron, mga tips natin, mga ano, mga ways, natural ways, kung paano po mas magiging maganda and efficiently magamit ng katawan natin yung mga sugars na yan sa ating pangangatawan, ay gawin niyo po yan, mga kaibigan, with the help of our supplementations, ano, Santong Plus Herbal Capsule natin, Premium D3 Premium especially. D3. Meron din tayo yung tea natin, yung Santon Gold Herbal Tea, which has, meron yan siyang cinnamon bark extract, as well as ano, turmeric extract, mga kaibigan, na mga ano din sila, Doc Ron, eh, mga mild detoxifier din sa ating pangangatawan. At the same time, yung cinnamon, napakalaking tulong
0: yan. Yes, para sa ano, para sa blood sugar.
1: Oo, sa sugar metabolism ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. So iba hindi mahilig sa ano, sa kape. Doon sila sa tsaa.
0: Lalo na doon sa kalimitan din sa may mga mataas na blood sugar, palaging bloated ang
1: yan.
0: Ang sarap. Subukan po ninyo yung Santon tea, lalo-lalo pag bloated ang yan. Ay napaka ano, with regard sa tea naman, hindi ako masyadong mati, pero pagka merong ano, merong problema na may napakain ng hindi fit doon sa tiyan kasi may mga hiyang-hiyang din yung
1: talaga
0: tiyan
1: naman
0: natin.
1: Doko.
0: Pag inom ng tea maya-maya, dighay labas na yung hangin sa tiyan. Ayan po ang kaganda. Pero pag gusto po ninyo ng pang-araw-araw, kung minsan dalawang beses na ito. Santon Gold Coffee Mix, dalawang beses isang araw. Kaninang umaga nga pagka after ng worship, nagkape, tapos dalawang Premium D3 sa pakiramdam.
1: Yun, sa mga kababayan natin, maraming tayong mga products na pwede po ninyong ma-consume, ma-enjoy po ninyo, mga kaibigan, na wala kayong alahanin na mga komplikasyon nito or mga contraindications nito sa mga karamdaman nyo or even din sa mga medications na inyo pong iniinom, mga ka-wellness. Okay? At Doc, may nagpahawal ng katanungan. Open po ba ang QC ninyo? Sarado na po ang ating Quezon City branch.
0: Makati na po tayo.
1: Makati branch na tayo, na transfer na po tayo. Nalilocate tayo dyan po sa Guadalupe Commercial Complex. Dyan po sa Guadalupe, Makati City, mga ka-wellness. Dyan po lang po tayo sa ano, MP Pass Building, ground floor lamang po tayo. Katabi tayo ng Cebuana Lulier at katabi ng signage ng ano, Pag-Ibig Fund.
0: Pagbaba ninyo ng ano, ng Guadalupe Station, northbound, kaliwa, kita na ninyo mismo yung atin pong Yes to Health Clinic and Pharmacy. Yun, and bukas na po tayo, pwede na po kayo makabili. And pwede, I don't know if pwede na pa-consulta, pero I'm sure, what I'm sure is pwede na kayo makabili ng mga Yes to Health products natin. Buy one, take one, yung Yes to Health, Yes to Health Vitamin C natin. Grab nyo yan. Until supply last. Kasi pag bumalik sa dati, mas maiging naka-imbak na kayo.
1: And at sa mga kababayan din, ha, abangan nyo rin mga raffle promo natin. Mag-iponan ng mga entries dyan. Empty blister pad ng Santon Plus Herbal Capsule at empty sachet ng Santon Gold Coffee Mix. Huwag yung itapon yung mga empty blister pad nyo ng Santon Plus Herbal Capsule. At kung palakapin naman kayo at lagi po kayo nag-iinom ng Santon Gold Coffee Mix natin, ipunin nyo yung mga empty sachet po yan. Dahil pwede yung gamitin yan na entry sa atin pong raffle promo, mga kaibigan. Antabayanan, abang-abangan kung kailan po mag-umpisa yung raffle promo natin na yan, mga ka-wellness.
0: Malalaking pa-premium yan.
1: Oo. Okay, Doc Ron, ako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc, sa ating pong mga tagapakinig.
0: Yan, mga ka-wellness, you need to check triglyceride, yung inyong pong waistline, yung inyong pong timbang, inyong blood sugar, and also yung inyong pong blood pressure. At para po ma-address as soon as possible para hindi na lumala ang pagkakaroon ng tinatawag na metabolic problem or metabolic syndrome. And also sabayan ng Santon Plus Herbal Capsule at ng Premium D3 together with healthy lifestyle and exercise araw-araw para ma-address po ang inyong problema. Ingatan po ating katawan, pamana po yan ng Diyos sa atin.
1: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakikinig at lagi po nanonood sa ating po mga Facebook live streaming, as well as ganoon rin sa mga tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad, mga pharma grade na mga produkto. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remedy Tuoy at sa ngalan po ni Doc Algie Bacala, ito po yung lingkod Doc Michelle Hines nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong ng pukaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
2: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Breaking news, sir! Usa ka ba na nasakpan siyang asawa wa nga nayuyap nga 16 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay kagong bungod sa ito'y mga higala
4: hawa ayaw
5: mga katupa.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
4: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
4: Southern Gold Coffee Mix.
6: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
7: Serbisyong Katropa Caravan
6: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo? Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit ug massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring ug iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Aton usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG og Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
7: Serbisyong Katropa Caravan
6: 2026.

Wow. Okay, dagang salamat, kaayos sa inyohang pagpamalakpak. Once again, be, palakpak, be. Ana. Lami apod paminaw na ana, oy.

Higala o mga suki na itong tigpaminaw, maayong buntag, udto naman deron, maayong udto kaninyong tanan. Kumusta ka mo mga pinalangga ko mga kaparientihan? Kumusta ang mga suki na itong tigpaminaw all over the world? Visayas ug Mindanao, kamo nagpaminaw nining atong tulumanon X-Rated. Higala, duha ako kauras nga makiguban kaninyo. Puno sa mga matahom nga mga alawiton. Aw, oh, alawiton sa simbahan man din ano. Puno sa mga matahom nga mga awit. Duna pay suwa tampo nga gipadadin hi. Duna pay mga balita. Basta daghan mo mapupo mga pariente. Basta maminaw mo ani atong tuluman nun, no? Kay pinaagi nini atong tuluman nun, makakuha ka mo, makakutlo ka mo og mga butang na arang pwede ninyong magamit sa inyong panginabuhi, char. Kita, oy! Maayong hapon ninyo, ha? At ang iyang atong suwat suliran. Sugod na ta sa atong tulman nun, mga pariente ko. Gikan sa akong nahimutangan, paingon diha sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dapit, sa inyong maasa mo ro na himutang, maayong udto na lang kaninyong tanan, ha? Okay, samtang nining orasa, ako sa nga hot don ang ako ang gitumar din nga akong giinom nga Santon Gold Coffee Mix. Kamo po diha, samtang naminaw mo, amina mo sa inyong radyo, pakusgi na diha kay maminaw tag mga nindot nga musika o niya mag-enjoy ta sa atong kape, no? Nakapalit na ba ang tanan og Santon Gold Coffee Mix, ha? Kape, pagpalit pod mo, aron nga inyo hapong matagamtaman ang amo akong gisulti din hi nga kalipay, kalami, basta kana tanan, ha? So, hangtod kita alas 3:30 mga pinalangga ko mga tigpaminaw, ha. Hangtod kita alas 3:30 kauban sa mga nindot, mga taho, mga awit. Ato nang sugdan. Adi aran na.

0: higala balik na usab ta dinhi sa atong tulumanon karon. Ang atong tulumanon nga naguluhan og X-rated. Ang paborito kaayo ni Binji Talisik. Itaw no, naminaw karong mga orasa ang ato ang mga higala dinhi sa Sugbo. Naminaw karon si John Ray dinhi ingon man si Benji. Ang fan kaayo sa Air Asia. Hoy, ngano man ni? Sa may naan ng Air Asia di ay. Anong fan man mo kaayo? Naminaw sila o kauban po nila ni si Sam. Sabi ni, kisa ni nga Sam. Mauban ni si Sam text missing?
1: Pinawa!
0: Maayon pagpaminaw sa makahigalaan na ito dinapitan sa May Pagadian City. Kining gitawag og Hong Kong in the Philippines. Bitaw no? Hong Kong in the Philippines. Ang yuta, pero dili ang building. Kalayo ra? Higala nga itong number ha, basi gusto mo magsamok-samok na ako, ang akong number din ni 0997-615-6267. Usbon ko, 0997-615-6267. Ala, i-text ang inyong mga number karon, inyong mga number kay pilian na ako ha. Pilian na ako nga akong pangayuan og 1,000.
1: Ha? Pinawa!
0: Text lang mo. Kuha mo'y lingaw di, wala man po ko'y lingaw di rin. Okay, ninindot ni. Naminaw mo din hi, siyempre sa XFM Philippines, ang inyuhang paboritong istasyon. Kung asa madunggan ninyo, manindot ngayon ang mga musika, mga pariente. No? Apan siyempre kay mga higala naman ta, mga suod naman tang higala, di igyog ko malimot sa pag-remind kaninyo nga ang Santon Plus Herbal Capsule available sa mga butika, mga pharmacy nga duol sa inyong dapit. Kahibao ba mo nga kumupalit mo og Santon Plus Herbal Capsule ngadto sa Yes to Health Wellness and Pharmacy? Minawan nyo ha? Yes to Health Wellness and Pharmacy dinhi sa Pagadian City, maingon man dinhi sa Davao, maingon man dinhi sa Tagum City og sa Cebu City. Hingsayod ba mo nga sa pagpalit ninyo og Santon Plus Herbal Capsule, dunay 50% off, ha? 50% off sa Yes to Health Vitamin C. Mukalimutan na ha, Yes to Health Vitamin C, 50% off na. Basta magpalit mo aning box, aning Santon Plus Herbal Capsule. Okay, samtang padayon gihapon na to, dili na to gubon ang inyuhang pagpaminaw ron, ang kanindot o kalipay sa inyong pagpaminaw sa atong mga awit. Niya ako ang idalit kaninyo karon, mga matahong awit alang kaninyo. Atod kaninyo sa Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee.

0: Xanthol Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, basta makainom na gani ko og Xanthol Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong paminas akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Xanthol Plus Coffee Mix, dili ko kubaan kay dili man isama sa ubang kape. Daghan man og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bantian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Oo nga sa Xanthol Plus Coffee Mix sa yun ko.
0: Xanthol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthol Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Xanthol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Xanthol Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
1: M2C Graphics, Davao.
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
2: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ang mga bukol-bukol.
5: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
6: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, gratitude lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis ug sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod ug lutahan. Unya, permi panglabad ang akong ulo. Halos dili na ko makalihok og tarong. Tako gyud ako kasalamat sa Ginoo kay nadunggan nako sa radyo si Santong Plus Capsule. Sukad-sukad ato radyo kumihon sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo iliho. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas nako, tulayigin ninyo ang Santon Plus Capsule.
5: Busa ka mo, pagtumar na o Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ang kapsula na epektibo.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Kwan sir, ning kalit ra gyud og kahanap niya kung mataon niya. Mura manggud og naay gabon-gabon pirmi. Mag tulo na ka bulan unya mura dunay gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong gitumarag paspas og Vision X Plus. Nahadlok manggugo kay basig mandayonan ba wa ra ba mi kwarta. Sus sir, tinuod gyud ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
8: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang serbisyong katropa caravan.
3: Serbisyong katropa caravan
2: 2026. Adi ang mga musunod nga mga serbisyo: repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit ug massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring ug iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Hatod usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
3: Serbisyong Katropa Caravan
2: 2026.

Yes, welcome back, pag-usap. Dugaya po matapos ang inyong palakpak. Uy! Mahigala ang mga suki natong ti paminaw. Kumusta pag-usap ha? Katong mga late o karon na lang nakapaminaw mga higala. Ang akong number, akong ibalik gihapon paghatag ninyo na unsam ni among silpon nga. Kinanglan pa man idukdukon ay mo andar o dara. Pasensya na mo mahigala kay di uling mangguni mo ang kwan. Ni ay nag-text na to din ni karon nag-chat ingon siya si Ronalyn Lopez din sa May Almasin, Calamba. Asa lapit ning Calamba? Laguna ni nga Calamba o asa may lapitan ni? Naminaw daw siya karon. Hi Ronalyn, maayong pagpaminaw ni mo diha palangga. Og ingon man Kuya Helen, maayong hapon. Ganina ra ko nag-atang sa imong programa labi na sa inyong drama si Alex Kabuhayan ni sa May People's Village sa Davao. Oy, si Alex, no? Lex, maayong papaminaw niya sa imong mga kaparintihan sa May Malungon, Lex, no? Ayan, maayong hapon ninyong tanan. Okay? Sugdan na nato sa di out. Oh, sa di pata magsugod sa atong kuan di ay, sa atong balak, no? Kaya atong balak, mga higalag, yatod ka ninyo. Wala lang kung dili sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaning ilado kayo, sikat kayo nga kapsula, mga higala, nga... Santon Plus, kini bang maroon ang color na kini available sa mga butika o mga pharmacy. No? Mapalit ninyo ni, diha sa inyong mga suking tindahan, sa inyong suking pharmacy, maukini ang makatabang ninyo labi nagdunay bukol-bukol sa inyong lawas. Doon na mo gibati diha nga gustong maalibyuhan. Suwayi dahin karon ang Santon Plus Herbal Capsule. Okay? At to sa takaroon sa ato ang kuan, kini atong paborito na to nga balak. Oh. Nindot kini atong balak karon mga parente. Ready na mo na sa atong balak? Kay di anak! Oh, pailisan sa nato ni kay mura man ka ng karaan nagyu kaayo. Ilisan nato ni background nato nga nindot kaayo. Okay. Dira oh, asa naman to dapat. Yan kini. Together again. Oy, undaot man ni ambak man unsa man ni akong CD diri ni ambak CD.

lugar nga ako nagdako. Abunda kaayo sa mga maayong tao, ha? Unsa ni? Dunay mga gitawag og mga politiko nga perting hayahaya. Ang tawag kanila, mga tao nga mga buaya. So please my love, don't ever go. Mga kugihan, buutan, mga Pinoy, kami kadto. Maong ang mga dayo, ganahan, kayo namo. Wa man ni ma-rhyme? Mga bisita, amo silang atimanon. Ilang gustuhon ang among pagatumanon. Gani sa Bohol, pwede kamong makabisita. Dito gani manganghaka kay ang isda perting mahala. Kay dito inigpamalit nimo og mga ultimong sudan. Ang imong bulsa gayud mahubsan. Mga bisita, dili sila magmahay sa among pagkaon. Mga isda, prisko, lami kayong tulahon. Among mga prutas, astag yung lamia. Mga bata, tiguang, pwede mo kaon, pwede mo birada. Kung ikaw mo kaon, pertig yung sariwa. So please, my love, bastag makakaon ka, imong ba-ba mo agmahiwa.

0: Pagsulti lang kung naaka kang kinit sa pagadian. Kay mo anha ko diha sa Sambuanga, ako takang agian.
1: Ah, we claro, we claro, we claro ni, we claro ang padulungan ni atong kuano.

0: maayong unto pag-usap kaninyo mga pinalangga natong tigpaminaw. Nanginaot ako nga naka mo sa maayong panglawas karon. Maayong panglawas o pakighilawas. Kay dili baya tanan. Maayog lawas kamao pa makighilawas.
1: Sana os.
0: Mga higala, laing suwatampo na sadang atong tagapagtagad. Gipadaadi ni sa atong tulamanon, X-rated. Gani ato ning tagaan mo pagtagad, ablihan na nato ni mga higala.

0: Gani kuya, sa dili pa ka mo mga libog sa kuang suwatan po. Sugdon ko kuya sa maning panghitabo.
1: Unsa? Uyab na mo ni Eman?
2: Orot?
1: Hala, uy! Wa mo ni buot mataa, uy! 24 naman unta, pero wa pa'y buot. Nagsalik paghihapon sa mama. Mama's boy!
2: Na-challenge man bitaw ko. Maong, gisugot na ko siya.
1: Oh my God! Si Joel na lang totoo yung mag-isugot, uy! Parehas pa mong edad, 26. Unya, matured na. Bagay kay mong duha. Sus, tiyak pa magkasabata nga way buot.
2: Ah, sige lang, Ruth. Ako lang nanggidawat nga rest tungod kay naamasap ko'y na-feel ni Iman.
1: Oh, sabagay. Oh, ikaw man nagbuot sa imong kaugalingon. Kaming yung mga higala, igo raman sa pagtambag.
2: Suportahin lang ko sa akong mga desisyon, ha, Roth? Kamong akong mga suot, ha ba?

0: Ngamian gyud ko dis. Bangkuruhan, oy. Ganaan ko din ni mahigop og init nga sabaw. Oh. Dili na ko. Busog na ko.
1: Ako sab. Busog na kayo. Wala miya.
0: Wag yun kayo buot iman. Wag yun ni mo pugi ako panugap. Nay, oh. Kita kawas mga tao.
1: Na.
0: Kusog kayong imong tugap.

0: Eman, love ko ni mo.
1: Oh, taan naman ka. Di ba gilay ka kung bisido nga love di ka?
0: Kung love ko ni mo, ngano di man kang patuo sa akong mga tambag ni mo?
1: Adi masayangon nga di ko mo patuo. Ginahinay lang ko, ugot. Di wala ko magtaliw ka, just ba? Di mo ginadali-dali nga mausap din ko. Ang ako lang, sabtol na sab ko ni mo ba? Nya, i-guide lang ko, pirmi, anak po.
0: Tungod kay love di ka, i-guide di ka, pirmi. Ug badlungon sab sa imo mga sayop.
1: Salamat.

0: Eman. Wait.
1: Ano? Pagungan mo ko nun?
0: Dili ni nato ipadayon. Unya na kun makasal na ta.
1: Eh, kasal ba we? Uso naman na rin. Sige na. Ay, kung kikot. Love man ka ako ni mo.
0: Love? Pero dili sa ingon ni ini nga paagi nga akong ipamatuod ni mo nga love tika. Basta, unya na kun makasal ta. Nakasabot.

0: Zanton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Julian, basta makainom na gani ko og Zanton Plus Coffee Mix, hindot yun kayo ang akong paminos akong lawas. Energetic ko og dili na yun ko kapuyon. Kay daghan mani og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Zanton Plus Coffee Mix, dili kukubaan kay dili manisama sa ubang kape, daghan mani og mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga baltian. Samaan ang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Oo nga sa Zanton Plus Coffee Mix sa lood ko.
0: Zanton Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Zanton Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas. Soon, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan. Mag Zanton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Zanton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zanton Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Zanton at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong ginom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Zanton at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: Naunsa ko tao ng uyapa. Makaako siya nga dili magparamdam nimo pila ka adlaw.
1: Nabalakab itaw ko, Ruth. Basik, unsa niya natabo niya.
0: Ah, grabe sa nang tawhana, uy.
1: Oh, mamalihog ko nimo, Pi. Naapito kay igagaw nga silingan nila. Ipasusi ko na unsa siya.
0: Sige, akong chatan.

0: gipalabi nimo ang pagduwa og game sa computers kaysa pagpakikita nako.
1: Di ba ganda mo yung rason nga nung wa sa kumpita ni mo?
0: Ha? Unsa man dahil laing rason ha? Akong nahibawaan nga nagbabad ka sa kompyuteran, magsige lang kag duwa, hapit na gani buntag mo uli.
1: Eh, insam kayo, ako lang gilingaw-lingaw akong gagalingon. Kay gibawalan ko ni mama nga makikita ni mo tungod atong na itabuha itong sidente nga tabot sa barangay.
0: Oh, kadto? Nga no, ako tungsa? Imo man tungsa? Nga no, ako may i-blame?
1: Oh, ambot ni mama. Palikayan man daw kaniya. Maong nag-deactivate ko sa FB kay samo kay si mama. Gamonitor na ko. Maong wasa ko pagkita ni mo.
0: Maupa.
1: Pero ay kabalaga, ubalik ako. Ako sa palinaw-linaw ng tanan. Haba? Haba?

0: On, Ella, nasab!
1: Ma?
0: Ang imo nasang uyab nga bataon, nga way buot, ang imong gihilakan, ha? Ngalong di man to ni mo buwagan, ug mangita kag lain nga tarong, kanang seryoso sa kinabuhi.
1: Ma?
0: Na may daghan di ha? Nga na mag-antos man kaadto, nga wa man to'y buot. Suma! 24 ng edad, pero wa lang gani mangita og trabaho. Gasalig lang sa mama.

0: okay pa ka sa setup ninyo ni Eman? Nga kung ganahan lang siya nga duahon ka? Ako ni Bawan girl no? Nga grabe gid ang bakaungo sa duwa sa computer. Nara ko na nagbabayad sa computeran.
1: Ambot Ruth. Galipo ko ang saon ako ini.
0: Oh, usara may sulbad ana, uy. Bugi eh.
1: Oh.
0: Og mangita ka og lain.
1: Ruth.

0: Sige, pasok, pasok!
1: Oli!
0: Sige, Oli! Sige ba?
2: Oli man!
1: Dali, dali! Ay! Oh! Uy!
2: Pwede mag-istorya ta?
1: Nialagi ka?
0: Tira, tira!
2: Mag-istorya o na ta? Undang una anak imong duwa!
1: Ay, unya na! Tuwasun sa nila ko! Kaya dito kayo, kaya dito kayo!

0: mapaabot ko ni mong duha ka oras kapin. Una ka na human sa imong duha.
1: Sorry na gud.
0: Wa na lang ba ko'y bilin ni mo, ha? Imo na lang gikong gipahiloan ang computer.
1: Ay, di ta din himog story, abi. Basig kitaan ta ni mama. Malintian ko.
0: Mama! Mama! Mama! Mauna lang na ang kanunay nga imo ipasangil. Ang imo, mama!
1: Oh.
0: Wa na lang git kay baruganan, ha? Kanunay na lang ka mag-isalig sa imong mama. Ha, Eman?
1: Musa mo to kasuko kung makitaan ta? Ha? Ah, may tataglay kisturahan?

Kuya Helen, ang kunon ko, love, kaayo na ako si Eman. Pero, wala na ko'y mahimo gawa sa pagbiya niya, kuya. Aron siya makakat-on. Aron siya makahimata. Makahimata siya sa kamatuuran, kuya. Huwag ang ako mga pangutana maukini. Kuman sa among panagsulti, ubisa gabuwag na nagbuwag na mi, pero ibalik na sa check paduol na ako kada adlaw mapakita siya na ako unsa may akong himuon, kuya. Ikaduhang pangutana, totally nagyud ang akong nga ako siyang kalimtan ug buwagan. Dili na ba na ako sa Taganog chance, kuya? Ikatulong pangutana, kuya, angay ba nga balikan pa nako siya? Matud niya nakaamgo ko no siya, pero ang ako ba kadugayan mo balik ra gihapon siya sa iyang naandan? Balihog, kuya B. Tabangin taon ko ninyo. Inyong magtatampo, Susan.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang mga bukol.

0: Tubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ninahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent of real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. Huwag kong mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Bueno, karong hapuna mga higala, aton yung taga-ano pagtaba, Tambag. Kining atong letter sender karon nga si Susan, gani, sawa pa kita kasugod, may color da yung tano. Kinsa man yung color nga nagsayo yun og tawag, kinsa ni? Ha?
1: Yeah.
0: Kinsa, hello. Kinsa ni, yes. Kinsa ni, gani?
1: She is Amy Kuya Helen.
0: Kinsa, sorry kayo naputol-putol dito tayo. Unsa yung ngahan na ito lang ka?
1: Si Miss M.
0: Miss M, ha? Miss M. Unsa man eh, mayaman or mahirap nga M?
1: Mahirap
0: lang. Helen. Taga-asa man si Miss M, be?
1: Taga-Bunawan, Davao City na po ko, Kuya Helen.
0: Ay, taga-Bunawan, ha? Medyo duol-duol lang ta, ha? Murag, anyway, sige. Tell me about your life, Kadiyot B. Gusto lang, intriga lang ko. Unsa man ang imuhang kalingawan sa kinabuhi karon? In English, what do you do for living?
1: Nag-massage therapy ko.
0: Uy, kanindot anong massage therapy? Uy, tagpila man ron ang masahi.
1: Depende sa kwan, Kuya Helen, or ang whole body din sa kwa, Kuya Helen, is 450.
0: Pila, 450?
1: Yes, Kuya Helen.
0: Wow, 450. Unya, mauna na, ang linggam, ana, tagpila. Tagpila pa doon na yung linggam.
1: Linggam, depende sa butan sa
0: anak. Libre lang siguro na yung mo.
1: Libre lang mood kung adunay na.
0: Bitaw. Unsa man imo ang kwan? Nakay pwesto gyud or mga turkas mga balay-balay, ha?
1: On ko lang, Kuya Helen, natapos na pong mga customers.
0: Wow, oh, nindot ako, ganahan kayo mapamasahi. So, usa ka semana, di ko pwede nga, di ko mapamasahi. Ang pamasahi ko po.
1: Ha? Nindot kayo ito, Kuya Helen, ay, parang, then, naman po, iban, Kuya Helen, nga, sa isa ka semana pa, sa isa ka bulan, ka upat, na ibang ka tulong,
0: mm-mm,
1: na ibang kukuha, ano ba?
0: Pero mamili ko, kwan, mamili ko ang masahista kay kaduha na nga, kwan, gibikil akong itlog, anak.
1: Right,
0: siya, Kuya
1: Helen,
0: kay,
1: Daltan,
0: kasi siya, Kuya Helen, ay. Maglagot, tarunga ko, kay babae, rap ako, anak ko ba, yun siya nga, sorry kayo, ma'am, kanang, ako lang hiluto yung prostate, ma'am.
1: Nahilat dito siya, Kuya Helen.
0: Wala, ay. Ikaw po, dati, kapod kay ka. O sige be, tambagi na ni si Susan B nga, mao daw ni kuno lagi bata-bata daw kuno kaya ni iyang uyab. Oy.
1: Lagi oy, Kuya Helen, ay ako magpo ano. Pwede siya, Kuya Helen, tama dito yan decision, Kuya Helen. Dahil kay nga nang Kuya Helen, kung magkadayon mo siya, wala din siya makuan kay kuan mo good siya ka ng pakimama mo kay siya, mamas boy kay Kuya Helen. Oy, dapat sakto raman po ito ang dibuhat ni Susan, mm-hmm, Kuya Helen. Isa pa, hindi na siya magpadayo. Ang paano din niya, anak, Kuya Helen? Kumbaga, tagan sa niya, kagawasan ng iyang uya pa, kagaan sa niya, kalinaw, okay na pa ang iyang kuhan, nagili na pa siya bata-bataon, kaya nang balingkamot, maguna-una na bang pang pamilya na bang yun, ala, hindi na, wala na ako niya, Kuya Helen, kahit ka nang, kumbaga,
0: 24 na gud ang edad gud na, pakimama ka ayo kusog siguro gyapon tumututoy siguro. Kusog pa siguro tumututoy mauna no.
1: Iya pakimama kay Kuya Helen, wa gyud sa mapangaan ko ya hinihiay.
0: Bitaw oy, mahirap pud di ay sa imo mahirap pud.
1: Mahirap ito pero ang kwento niya Kuya Helen, paano sa niya kumbaga paano sa baka ng obserbahan sa niya kung makikangay na ba niya daw at tunag-usap na kanong magtarong na dito siya.
0: Bitaw, tinuod na yung resulti, o. Nahala, sige, salamat kayo sa imong tambag, no? Salamat kayo, Miss M. Thank you, kayo kaayo.
1: Thank you.
0: Oh, siyempre, go all good at it.
1: Una-una siya mo ako yung Hegel, may hapon. Lagi na tayo kuan kay Miss Ginay.
0: Mm-hmm.
1: Kay Eman po na pag-alete.
0: Mm-hmm.
1: Kang, kay Tati mo lang ako.
0: Mm-hmm.
1: O kay Dexter, yung Sambonga.
0: Aba, kalayo ha.
1: O kuan po na yung Kuya Hegel kay Julius.
0: Mhm. Taga-asa man lang si Julius.
1: Taga Pakibato district siya sa Metanabu, Kuya, Kuya Helen.
0: Wow. Okay.
1: Nakakuha ay kay Mr. Baya. Mr. Baya, dun sa Mekasila, Punawan.
0: Yes.
1: Kay Billy Brown, kay Patching, kay Manmay, ang DP boys o DP girls.
0: Wow, ha?
1: Pinakasunin si Kuan, si Kuya Baya.
0: Ayan. Salamat yung kaayo. Na pa?
1: Wala na Kuya Helen.
0: Kasi ay, salamat. Ako, salamat eh. Wala na po, no? Salamat. Oh. Oh, daghan ka ikag mga friends ba? Ing na imo mga friends ha? Kung mamalit mong baldi, ing na ko ha? Yes, namaligya na kong baldi ron. Oh, sige, ayaw mong kabalaka kay tanga mong discount. Naikabudaan. Salamat ka ayo ha Miss M.
1: Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Mao to si Miss M ha. Ang atong caller karong hapuna. Og daghan po tag mga text messages karon dinhi nga taga na to pagtagad sa di pa tamo ditso og laing caller no. Anhi unta sa atong mga messages usa. Dunay mga mensahe diri nga nag-ingon. Kuya Helen. Uy. Unsa man ni? Ay, lahi man di ay ni. Ay, nako ang TM man di ay nag-text ako. Ah, may pang TM kay di makalimot na ako pero mo remind. Oh, ang number nato 0997 615 6267. Nasbong ko ha. 0997 615 6267. Muna atong linya karon aron niya makatawag mo mga higala. Pait po ni kahimtang po ni Susano. Naagyoy mga tao nga sama ni Ana, sigurado ko nga dependent pagyo kay sila mga parents pero naguyab-uyab na. Aw sumagod ani mga high school. Mura nagsikinsa, mag-uyab-uyab, sa ilang chat. Pero, sugua, paghuga sa balay. Lisod, kayo pahugason. Samo kayo, no? So, naagay mga tao ngayong anak. Naagay mga tao ngayong anak, yun. Sige na, animumali ka yan. May mga tao nga bata out pa kayo. Dual ang pagkatao na matured usahay niya na po yung batasan po bata.
2: Pinawa!
0: Grabe no? Mura, gibate na ba ninyo ang kainit sa panahon karon? Okay, gabaktas-baktas mong kuglakaw-lakaw ko ganina. Mga sobra o sa kilometro, init po doy. Pero ang atong gipaabot manggod nga kining kainiton, ang init nga atong gi-expect, kinig yung drought man. Kana bang ang yuta ba kay mangliki gyud? Gibalita ganito ni Kwan, auto gitarotan aw ganina si Kuya Lar. About sa nang liki. So yung tanaw ni ba babae, kisa ba ito ganina imong gibalita? Nalibog ko kay ang title sa balita kay Kwan. Grabe kadako ang liki. So nag-expect ko nga sa Kwan to, sa drought to siya, no? So ana mga pariente, mag-andam kanunay. Kay base og wala niyay ikahatag ang gobyerno nato sa atoa, nining umalabot na to nga gini umalabot nga drought, siguro kinahanglan nga atong tabangan atong kwan ay atong kaugalingon. Number one siguro bugas, murag magtigom-tigom siguro bugas. Nindu ta ipuyo sa kwan ni ani, oy mobalin siguro ta anig mawab siguro mamuyo siguro ta SM magmawab. Nakay kaila sa mawab SM nga kanang bisag gamay lang luna. Kay atong puyan sa mawab Davao di Oro ba kay murag nindot gyud kayong tubig di gamay lang kalot nimo sa yuta do na gyud tubig dayon. Pagka nindot ta ning lugar sa mawab oy. Mahintag na tay kaila di SM. Atong atuon ba no? Pwede dugang pa mga pariente, dagang patag mga awit nga ato ang idalit ninyo unya ha. Watwata lang nyo gamay. Doon na pa'y nag-chat diri nato. Nga miingon, tama jug ka kuya. Suguon ni mo, tando-tandoon lang ka. O katong mga bata lagi. Pero kusog ay manguya, bunya human, madisgrasya, uli sa balay, ginikanan gyapon ang magbantay. Imbis kay ang ginikanan, ma-minusan, minus one, na plus three na hinuon. Imagina na, na plus three na. Mga higala o mga suki na itong tipuminaw, sama sa akong gibrik-balik pag-ingon din hi. Sa init gani ang panahon, ayaw gin mo kumpiyansa kay magdagin na o grabing sakit. Kanang bugnaw sa daang panahon, ayaw sa mo kumpiyansa kay daghan po nagbalatian. Kung dili ligon ang imong immune system, wag yun. Paliguna na Tumar og Santon Plus Herbal Capsule. Katong brown bitaw ang box. Santon Plus Herbal Capsule, kanunay imna. Pwede nimo nang ubanan og Yes to Health Vitamin C. Yes to Health Vitamin C unya imuhang parisan og Santon Plus Herbal Capsule. Ayan. Lig-on nga panglawas imong mabatnan. Nala sa mga butika og mga pharmacy duol sa inyong dapit.

Higala ko, ako gyapon ninyong kaoban karo ni matak na Kuya Helen. Atong pagpanimbaya sa mga tigpaminaw nato din Hidapitas, General Santos City, Dinis Pulumulok, og Sarangani Province, og ingon man din sa Malungon. Maayong pagpaminaw ninyo, mga pinalangga nako. Dini usab sa Negro, sa Gihulngan, San Carlos City, og ingon man din sa Canlaon City.

Kay Lisa na to ni kay katong mga higala na to nga nag-text din hi. Bagay ko'y nadawat bisay sa kabuok ron oh. Mga higala ha, doon na tayo umalabot nga dako kaayong raffle promo. Pag makapalit mo og Santon Plus Herbal Capsule, Premium D3, Santon Gold, Coffee Mix, Ingon Man Clear Skin, iko ano niyo na inyong mga mga box diha o mga blister pack. I-ready ninyo na daan kay para na sa usa kadako kayong promo nga atong paghimuon, no? Labi na din sa mga taga Bukidnon, standby lang sa na inyo ang kuan diha, ang inyo ang mga napalit, o kan inyo ang mga kuan interest ha. Standby lang usa kay mag-announce man ta dinhi sa atong programa, no? Bueno, ako na imutambag ni Susan B. Kaya nakaupos na kayo ng atuang kwan, atuang oras. Dai Susan, kung naminaw mang kakaroon, kay imor ba ning suwat dai niya? Malaim po kayo, wala ka naminaw, no? Naminaw, ha? Dai ka nang iniganig, mahigugma, ganita. Sa ato mang ginang kasing-kasing. O mahigog magayita, dadon po dato atong utok. Dili lang kay puro kasing-kasing. Kay kung ang atong utok madasad nato, hayan, makahuna-huna tagtarong. Katabi tong gihimo ni mo nga wala ni mo gisurrender ang bataan. Wani mo gisurrender kay napakay gihuna-huna bitaw? Unya na ka ng kaslunta, ano ba? Mayo na? Mayo kay matured na gyud ka. Unang imong mama usahay, makaminos na imong mama, moingon na lang nga, naunsa naman yung taong ka, nangita naman yung taong kagbuhion nga bata. Kaya kini mag-ong pagrelasyon day, mag-uban gyud ni ang panghuna-huna o ang pagbati ani, ang utok ba? Kaya nga no, kinahanglan mang good nga, kinahanglan jud nga magtambayayong mo sa inyong pagkinabuhi. O, magtambayayong sa panginabuhi, sa desisyon. Mao nang daghan kayong magbuwag, mag-away tungod kay mga bata pa. Nga nangaminyo og 18, pag-abot og nga 21, 25, buwag oy. Wa magsilbi tungod kay wa pa ma-mature ang utok. So ayaw pagdali, total bata pa man kapila ka, 24 baka to 26, makita ka lang lagi. Ayaw pud huwata kung halimbawa nang buwag na mo ron kunya gusto pud ka magminyo, ayaw lang pud huwata ang kung kinsay lalaki lang ang moabot nimo. Ayaw huwata, sugata ba kamanga para igat. Sa laktod nga pagkasulti, ay lagtago diha sa imong bahay pud. Kuan pud kan ati man pud ang imong kaugalingon, pagkihalubilo pud kay makita ra nimo ang taong tarong alang nimo, no? Bueno, salamat kaayo sa imong papadag suwat dinhi sa atong tulumanon. Og hangtod og mapuhon na sad, magdungog na sad ta dinhi sa atong programa. Magdungog ta, doon na napod tay suwat nga atong pagabat-baton. Ato ning anaman amon atong programa hangtod nga mudako ning mudako nagyug kaayo hangtod mag-live nag hangtod mag-live di kita hinuon. Mag-live tag balik. Kaya ka na to mag-live tag balik murag mo. Maulawon man ta sa atong naong oy. Mura may nungkog ang naong kin, mura na kog jam magnukin. Mura na si Jam Magno, no? Nala, salamat kayo mga higala. Akong ibilin yung usa kami ng matahong nga awit alang kaninyong tanan.

0: Tila ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
0: Mag 7 Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
0: tanggal agad ang kabag.
1: 7 Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: XFM.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Exciting!
9: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Ay! Cup!
10: Kureng! Usa man imong toyo?
8: Usa ka, oy! Wish! Nagdaas! Imong kamot!
10: Kureng! Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako moalsa og bugat.
8: Exciting!
9: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asin o gasukasukan ako o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag yun nitukar ang akong asin. Karon, tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
12: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
9: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Cellphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santon Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
9: Cellphone Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Ko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Exciting!
2: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod na mo kaninyo ang Servisyong Katropa Caravan.
3: Servisyong Katropa Caravan
2: 2026. Adi ang mga musunod ng mga servisyo. Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth, kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit o massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay sa mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. At usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic, kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Servisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG og Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Servisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Servisyong Katropa Caravan.
3: Servisyong Katropa Caravan
2: 2026.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pakuratin ako di mong amo kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh.

0: ใจติง
1: ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagab.
2: Mapriso ka!
3: Pinawang!
4: Katropa, palimong tanaw sa inyong mga orasan. Atong oras, alas 3:39 na.
5: Extra Live.
6: Way luya-luya.
7: Sabay sa hapon.
8: Ang atong lawas,
9: ituya-tuya.
10: Saya-saya.
11: Labadaba.
12: Lamig yun ang extra.
13: Yeah, extra Drive.
14: Extra. Extra Drive.

0: Andi ana ang DJ nga di kaayo guapo. Dili macho. Pero matod pa niya.
1: Lami. Lami.
0: DJ Toti. DJ Toti. Ayaw lang buli ka ta. Basin maganahan ka. Ang boy lato-lato ng XFM. DJ Toti.
2: Mati.

0: Yes, mga katropa, mayong hapon, og welcome. Welcome mga katropa. Diri sa to ang tulumanon, ang programang Extra Drive. Kauban gyapon mga katropa, ang inyong higala sa kanginan, ang inyong angkol, Angkol Tuti. Grabe. Okay. Mga bayot naman. Mga katropa, alas 3:48 na gyud sa kahaponon. Pag-usab atong balik-balikon nga murag panit mga katropa. Murag panit sa siko. Welcome mga katropa sa itong programa ng Extra Drive. Dili lang sa XFM 89.1 Davao City. Kumusta, kumusta man mga katropa na to? Kumusta ang tibuok? Mga katropa na to all over the world, all over the Sub-Saharan Mindanao. Ala, kumusta man? Adlaw karon nga Miyerkules mga katropa, sa di peligro sa bulan sa Oktobre. It's a 14 bitaw mga katropa sa bulan sa Oktobre. Kumusta man ang ato ang mga katropa all over the Mindanao. Kung asa malapit karon mga katropa na himutang, kung asa malapit maabot sa tuang signal. Hala mayong hapon kaninyong tanan diha. Nanginaot po katropa nga naamo sa maayong panglawas. Yahoo! O maayong pakigay. Yeah! 49 minutos man nilabay ang alas 3 sa kahaponon mga katropa. Nanginaot ko naamo sa maayong panglawas. O kung doon amoy mga balatian katropa. Kung nga paminaw ni mo magkaya rin ang kultuti. Hala katropa, inom na dayon ha? Karon dayon. Asap! As soon as possible. Asap. Inom na din katropa sa food supplement na gigamagikan sa Yes to Health Incorporated katropa. Ang kaning Santon Herbal Capsule. Kamulo ka katropa ang atong Santon Herbal Capsule. Kanino, doon lang mo kayo ban nga mga kalabitong tighimo bitaw katropa pero sila mismo wala nagagamit. Nami kaila na. Pero kaniya to ang Santon Herbal Capsule mga katropa, pati mismo ang ato ang CEO o Vice President mga katropa sa Yes to Health Incorporated mauni ang ilang gina-intake. So laliman ka na, sila mismo ang tag-iya mismo ang nagainom mga katropa. Kani ako, isip inyo hang angkol sa kahanginan. Dili kayo gwapo pero muna at ako ang ginainom mga katropa. Dugay na ni ha. Wala po ko sa XFM. Muna ako ang ginainom ang Santon Plus Herbal Capsule. Eh dugay naman ni nga na kuan mga katropa no. Nigawas na ni. So wala po ko sa radyo na naman ni. So muna ang imuhang inumon katropa. Ikaw karon nga naminaw. Tungod kay doon akini Mangustin o Kamungay Libs mga katropa. So sabi mong ginapabot. Isitaa katropa ang mga butika, mga parmasya, di asin yung mga dapit o sulayina ang pag-inom ani. O kanindot mga dani katropa no kay pwede niya bisag pila pa imong inumon. At sa isa kadlaw pwede niya siya bisag lima pakabuok, 20 pakabuok mga katropa. Walay problema kay no? Food supplement man siya mga katropa. Hindi ka mag-overdose. Ako mas po na mapalit kini sa mga butika, mga parmasya, di asin yung mga dapit. Santon Herbal Capsule. Alas 3:51 mga katropa sa kahaponon. Live ta mga katropa sa ito ang FB page, ang XFM Davao Katropa Digital. Kita ni mong hulagway ng kultuti diha mga katropa. Nga grabe kayo no, gabilog lang ang naong so medyo mo guot na sa guot na sa kuan sa screen. Hala, pwede ko rin yung text, katropa. Sa ito ang numero 0969-3-0537. Ako, Swan! 0969-3-0537. Ipadala, mga katropa, ang inyong mga mensahe kay tagaan na ito nagpagtagad. O paliwag lang kung magpadala mo sa inyong mga mensahe, mga katropa, kay dirimanggod sa ko ang programa. Dili ko gusto nga mahuman ang kong programa nga magulanon ka. Gusto na ko, katropa, nga mahuman ako ang programa hantun maghapon, hantun alas 5:30 man ta, mga katropa. Gusto na ko nga malipayon ka.
1: Ay!
0: Oo! Oy!
1: Dino nga!
0: Tungod kay sa imong mensahe lang, mga katropa, no? Imong ipadala imong mensahe, butangis imong pangalan, asa ka naminaw, og sa tumoy, butangi og exciting. Ana lang yun na, mga katropa, kasimple ang ato ang imuon. O niya, paabuta dayon ang imong numero kung imuhan ang nabuhat, kaya dunay ipadala si Uncle Tuti. Maghatag-tag pahalipay, mga katropa. Maghatag, mga nitag pahalipay saya nga pasakit ang iuli sa tua. No? Maghatag, mga nitag pahalipay saya nga puros lang kasakit ang iyang gihatag di asay mo ayot.
1: Sino nga?
0: May magsi tropang kinit J Tagupa takay. Dunon tag bae ken. Okay ra na, pero kung subidaon patag. Onya sige tag palipay niya biyaan na ta. Ito mga katropa na to. Ako mas buna, pwede ka mo mag-text. Text, mga katropa, ang inyuhang mga mensahe, pwede na to, basahon na to na, basta mo abot lang, ha? Ito nang basahon, nun sa day ka. 0969-3-0537. Ako nga sabon, 0969-3-0537. O kunyang taw-tawad, mga katropa, ato ang patigmo nag-atang, o? Oh? Kagahapon, ang ato ang patigmo nagtangag og 2,600. So, karon mga katropa, 2,700 na!

0: Sakto mga katropa ay mong nadunggan. 2,700 na ito ang patig mo. Ang karong po na busa, ikaw. Usapay mong ginapaabot, Col. Tatay o nanay, usapay inyong ginapaabot. Hala, pakusgi na ng inyong mga radyo. Di siya na pakusgi yan, pang martilyo.
1: Pinawa!
0: Di ko tao, pakusgi na ng inyong mga radyo. Mga katropa na ako ay nadunduman sa martilyo, inonda. pakusgi na ng inyong mga radyo, mga katropa, kay gusto ko nga ikaw ang makatubag, anay karun katropa. Gusto ko ikaw, oo, ikaw, ang pag-ibig na eh. Atong patig mo mga katropa, to 2,700 na, 2,700 pesos. So, andam-andaman na ng inyong mga kaugalingon. Kung wala, mo'y lud. Ha, pag pangutang na mo'y lud. Kanang mabayaran na po nga lud, ha? Kaya po itong tag-isa kasimana. Kato na mabayaran mga katropa. O siguro ito, ha? Nga imuang tubag. Sakto po, kay 2,700 asa ka manangkong, ana. 2,700. Balik-balik daw, panit. Today size, minuto, sumad milabay ang alas 3 sa kahaponon mga katropa na ito. Doon ay napa-shoutout rin yung mga yung hapon kay katropang Maring Erika, ha? Nagtanaw karon si Maring Inday Erika mga katropa. Pareng!
1: Pinawa!
0: Kumusta man si Pareng? Si Kwan, Pareng Master. Kung si Ralpa, si Master Tamimi. Alam, may hapon sa itong mga katropa dito sa may dakbayan sa Tagob. Di mga basta-basta niya, mga gahe niya. Gahe suguon.
1: Pinawa!
0: Alam, may hapon kay katropang Martin. Tin! May hapon kay katropang Martin vlogger. Andri ka na sa may bangkal, mga katropa. Kumusta na nga baldi rin natin? Napuno natin? Nakapalit na kag-baldi din. Nakinalan nga magpalit natin, ha? Paniguro ta mga katropa, no? Ayaw mo, sige, katawa-katawa kay... Niya, isigutan na ito na niya. Ayaw niya, inanaang ito ang presidente. Ay, walay laing presidente nga nakahimuing ana, mga katropa. Busa, ha? Don't advertise ta. Sige, dagdag na yung nag-misis mga katropa. Hindi na ko ganaan mag-advertise ni Dayo.
1: Pinawa!
0: Alas 3:07 na mga katropa sa kahapon noon. Kining oras sa mga katropa tod kaninyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ito yung shoutout sa mga katropa na ito. Diha nga medyo nibilog na ang nibilog na ang lawas mga katropa. Sa katong mga nagapangandoy o diet. Mga katropa, simple na gid akong ma-advise diya sa inyo, ha, kung mag-diet ganit, ha, tundangin ang diet bitaw ka na bitang fasting mga katropa. Ang morning oras, dili ko magkaon ng kultuti kay fasting man. Ang resulta, mga katropa, no, fast mo. Muna nga, undang-undangin yun ang anak nga style sa pag-diet. Tama yung mga pamaagi nga diet mga katropa, ang dili ka mag, walay ka ng, walay side effect. Kaning ato ang Premium D3 Soft Gel Capsule mga katropa, isa na siya sa makatabang usab no, sa pag-diet. Gusto ka mag-diet? Kani among inumon? Inom ka o siyempre kaon ka. O kabalo na ka kung once ka mag-diet ka, kabalo ka unsa imong mga foods. Ayaw ka palabi o di ka magpalabi kaon og katong mga tamis kayo. Dili pud ka magpalabi og katong mga kanang kanon. Kabantay mo sa kuwa, o. O, ito lang. Kabantay mo sa kuwa ang lawas, mga katropa. Mga wala nakakita, tanawa ganit ko sa live. Awa-awa.
1: Pinawa!
0: So, halangan kay hiling mantag sweet gamay. Unya na ko mag-diet, mga katropa, pag kuwa na. Pag kuwa na kong program. Muna isa sa akong ginagamit before. Itong ni namayat ko, mga katropa, pag kabantay mo. Dili man tayo may mantayon, no? Kung nabantayan ko ninyo mga katropa, itong nipayat ko muna akong ginainom ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Niya, abag-abaga na ko og one cup na rice. Niya, 2 cups of corn. Ay, ano ba? Itong pan, bugas mais ba? Ano ba? Oh. Pero gilungag na.
1: Pinawag!
0: Tapos, kung ano yun? Sudan na yun? Sakap lang gana. Kasi dito pa ng daghan, balag sudagan imong sudan mga katropa. Kay, kung naman na siya, okay naman na, kay protein man na. Ang rice lang itang inyong likan. Asa naman ito nag-abot yung istoryahan eh? Oh, diet, diet, diet. Yan ang mag-abot matag mga sudaan na rin. So, muna imong inumon mga katropa, premium D3 soft gel capsule. Muna imong isupport kung nag-diet ka para nga dili ka mapasmo. So, undangin ang imong fasting katropa. Nawin na ako'y kaila na, nag-fasting-fasting, ni action og lalumang mata. Nag-fasting na, nag-bilar-bilar pa. Oh, di ba? So, undangin na na. Kung gusto ka mag-fasting magaling, pwede ra, pero ka nang wala kay pasmo. Pukaw mo na mga katropa, mga tao, mapukaw na yung mga ulcer, no? Kala kong bungot sa itoy. Okay, kaila na, nag-fasting-fasting lagay yun, basta kay lalumang mata, oy. Kasi yung kabalaka. Sige, alas 4 na yan, padali ara sa oras eh. Sige, padayan tayo sinahan mga katropa. Basta ito ang premium D3 soft gel capsule mga katropa ha. Available kini mapalit sa mga butika, mga parmasya, diyan sa inyong mga dapit. Ngayon man mga katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drug Store Nationwide. Alas 4:01 na. Napa may nagpa-shout out. Okay, pa-shout out mo din mga katropa, may hapon tisoy, lagi ka karoon ng kultuti. La, kagahapon di ay! Dile? Ito, Martin Vlogger, salamat kayo din ha. Tisoy yan, nakana, eh? Ito na natin, tiguang sunoy. Ay, may hapon sa ito, mga nanay tatay karoon nga nag-monitor, no? Ay, tay, kung asa malipit karoon, relax-relax na mo din ha. Anya, i-enjoy na nga ito ang kahaponon. Ha? Enjoy ang ato ang kinabuhi mga katropa. Ayaw padala na mga problema. Purbida. Problema rin na mga katropa kita. Mga strong ta. So, samtang nag-relax mo di ha. Kutokotawa na po na ganyo ang mga kasa nga doon ay sulod nga Santon Gold Coffee Mix. Kaya magpatugtog sa ko mga katropa. Lingawain mong kaugalingong katropa na ayaw pasulabi ng mga bugat ni mga problema. Ha? Nga nung nagpasan-pasan kag bugat nga problema nga pwede naman na nimo ibutang. Iwasara na unya. Oh, sige. Kinig po ng XFM. XFM 89.1 Davao City. Kauban-gapon mga katropa ang inyong angkol sa kanginan. Angkol Tuti!

0: ako din eh. Nakakaliya pare. Ako na lang magayon niya kuntian. Pare!
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asil o gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dughan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag yun nitukar ang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan ang magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always kong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
2: Southern Gold Coffee Mix.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: Exciting!
2: Mga katropa, upat ka tuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang serbisyong katropa caravan.
3: Serbisyong katropa caravan
2: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo? Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit ug massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring ug iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. At usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
3: Serbisyong Katropa Caravan
2: 2026.

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Hoy, Mamino, pagod. Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
2: Exciting!

0: Alright mga katrabot, ang oras karon alas 4:36 na gyud sa kahaponan. Welcome back! Welcome back mga katrabot sa itong programang Extra Drive. Kinig ka pa ng XFM, XFM 89.1 Davao City! Yes mga katropa, maayong hapon. Og may nag-message diri mga katropa. Ingon ni 2367 grabe pagka 67. 67. 2367 mga katropa, ingon siya, umbang ugit na taga Uyang Gurin, exciting. Aba. May hapon ta mga tarantula dito tabot ba? May hapon sa mga taga Uyang Gurin. Ito mga baldi niya. Tumala pa sa chismis mga katropa kayo. Urot-hurot mo daw ang mga baldi niya ang napita. Sa mga nakatinood. Ikal ka na naman. Alaming hapon! May hapon mga katropa nato. Welcome back sa itong programang Extra Drive. Huwag kinibahina mga katropa tog kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga healthy mga katropa na nga pinakaan, nambal ka pa. Ang kape nga dunay glutathione and collagen mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Sabi mong ginapaabot mga katropa, hala, sulayin na nga to ang Santon Gold Coffee Mix. Mapalit kini sa mga butika, mga parmasya, dea sa inyong mga dapit. Ngayon man mga katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, Generica Drug Store, og sa itong Yes to Health mga katropa. Nanay mo tang diri sa GSIS Heights at manglang sa Kawayan Drive, Matina, Davao City. Yahoo! 38 minutos man milabay ang alas 4 sa kahaponon. May hapon na yung mayong pagpaminaw sa to ang mga drivers karon nga naga-monitor sa kadalanan. Ito mga taxi drivers diri sa Dakbayan sa Davao. Kumusta man? Ayaw mo palabi mga katropa no sa kanabitang kaya eh, driver man kita mga katropa. Ayaw mo palabi no o kanabi itong katulugon ka unya ipugos ni mo o drive mga katropa bisag halos ma piyong na imong mata ipugos gid mo ayaw na pasagdai mga katropa kay lisod na kayo no ang si kwan na San Pedro sunahan ga paabot so likay-likay na ha? Lisod kayo na mga katropa. Kung mamahimo, kung gusto ka nga murag nag-apas kang oras kay napakay mga lakaw, kay napakay mga tuyo or sabay mga chichiburitse. Katropa, paghapit og butika. Ninya pangutan na premium D3 coffee mix, ha? Kana premium D3 coffee mix. Mo ni pangutan na mga katropa kanay manggod ang premium D3 coffee mix. Mo ni sa mga katropa no, mo ni sa ang kape nga gama sa Yes to Health nga medyo isog-isog. Oo. Kadyot lang mga katropa kay na akong kabuton ha. Kaya kada sa ko ang tapad lagi do, nagdikit lagi sa ko ang mga mugbong tudlo. Wait lang. O, diba? Ingon ko sa inyo mga katropa, dali na kayo kumabalik ko. So, muna yung premium D3 coffee mix mga katropa, muna siya. Ang nakapatam is ani, kaning stevia lang mga katropa, no? Muna siya ang nakapatam is, doon na po niya siya mangustin o vitamin D3. Awa. Muna akong giingon mga katropa sa to mga driver, nga pwede ninyo niya i-ordero, no? Pwede mo nga mumpalit ani sa butika. Kanya tanawa po ang iyang sasyaan eh, kinaman ni sa itatak nga Yes to Health mga katropa. Yes to Health, awa gani oh. Awa ha. O na itatak nga Yes to Health. So ing ana mga katropa ang imong paliton, ilabi na sa to mga driver karon. Ato mga kuya, mga tatay, mga uncle na to. Nga na masayro ba ka karon or nakay biyahe nga lagyo. Oh, mo ni imong inumon mga katropa kung gibati ka og katulgon. Pero kung gibati ka kaanyag aw. Imo sad na. So shout out sa mga katropa na to, mga drivers nga nag-monitor karon. 41 minutos man milabay alas 4 sa kapunon mga katropa. Shout out to sa to ang Facebook live eh, kay naka-live man gud ta mga katropa na to og unyang tatood. Kuanta no, maghatag tips while ato ang mga katropa naga-standby. May mga tips si Uncle Tuti, mga katropa. Pero samtang nagkapabot sa kuha, no? Samtang nagkaplaster mo din, ha? Nagkapasignal bang uban ron? O niya, ang uban, nangutang nag-load. No? Sige, pwede mo mga katropa, nga... save ninyo itong numero. Dala itong numero mga katropa. 0969-203-0537. Ako ngasbon. 0969-203-0537. Shout out to my hapon kay katropang Martin Vlogger. Sa hapit na DI anniversary sa XFM Davao, no Kultoti. Uy! Tama bitaw mga katropa. Karong umabot nga pizza 18. Pizza 18 mga katropa. Magkita tadri sa may... ako saning i-play, ha? Ato saning i-play mga katropa kung asa dapat na himutang ang ato ang serbisyo katropa karaban mga katropa sa ato ang 4th anniversary. Ato aning ipadungog sa inyo, ha? Wait lang, ako ang samtang ginaplastar pa nato mga katropa. Ana man na, no? Kay hilason man ta mga katropa. Shoutout sa nako ni si katropang Gloria Malala Apilo. Good PM. Malala. Malala dahil. Malala. Malala naman yun. Ang sa to? Ang sa to? Kanangan? Ang sa to? Katropang Gadon?
1: Mga bobo!
0: Grabe ba? May hapon po sa ako ang palangking. Ako ang mami ni Marian Reyes Amantes. May hapon na si mami. Mayong hapon mga katropa. Salamat kayo. Pero ikaw lang nabili. Nagtanami ba? Na plus ako. Duha na nabilin. Alam, may hapon. Sige. Adjut lang mga katropa. Kala sa mo diya. Kanang stay put lang mo diya. Wait lang ha. Gusto na ko ni mga katropa nga kamo mismo makadungog kung asa ni mutang ang ato ang ginatawag mga katropa nga serbisyo katropa karaban. Karong umaabot nga pizza 18 mga katropa na to. Wait lang, narahaw ng i-plastar. Oops. Og paminawa mga katropa.
2: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
3: Serbisyong Katropa Caravan
2: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo: repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon, magpamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation, National ID, hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority, adunay libreng gupit og massage, anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro, adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center, adunay check up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. At usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
3: Serbisyong Katropa Caravan
2: 2026.
0: All right mga katropa sa San Juan Agdao. Magkita-kita ta karong umabot nga pizza 18 mga katropa. Tumoto na mga na-mention kanina ang inyohang mabilipisyo. So busa ikaw katropa, kung naminaw ka, palihaw kog agni da si muhang mga higala, mga silingan. Para nga ma-avail ninyo mga katropa ang mga ato ang mga services mga katropa nato. 45 minutos man milabay ang alas 4 sa kapunon. Shout out da kang Queen. Oy, Queen! Kung pinakagwapa ni nga palangga mga katropa. Oh, may hapon sa ko ang pinakagwapa na kong Queen, si Rian Brill. Ha? Queen, may hapon Queen. Nak! Muli ko. Sige. Okay na bang tanan? So kita-kits ha, karong maabot nga pizza dito sa mga katropa dito sa may Abdaw. Og sa to mga katropa karon nga naga o sa katong mga wala pa yung national ID, pwede mo nga mo bisita mga katropa para nga makapa national ID mo. Kita ano yung mga ways yung national ID. Pwede ta kadalikyat dito, no? Dagan ID pero national ID, wala. Sige lang, okay. Magkuha na tabi. Magbasa kong tigmo mga katropa nga nagtangag og 2,700 unya. Kamu diha nga naminaw, tubag lang mo diritso, no? I-text ang inyong tubag mga katropa sa toang numero. Wait lang. Atong patigmo mga katropa nga nagtangag og 2,700. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok unsa man. Anong na may anong na magini tambok ba no? Nya pagistorya pag tambok kay bundak kayo. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok on sa man. Hala, tubag mga katropa, i-text ito ang numero 0969-333-0537. I-save na lang daan mga katropa, kay karong pag-abot isag 5,000 na no, itong patig mo, maghatag pagyud kog clue mga katropa, so pinaspasay na gini. Para makuha ninyo, ato ang patigmo katropang nagtangag og 2,700. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. On sa So samtang nagaplastar mo rin sa inyo mga tubag mga katropa, dirita sa ato ang tips kay magatag og tips yang kultuti mga katropa og ani ana. Kabalo ko katropa nga makarelate ka ning ato ang ano? Makarelate ka ning ato ang mga tips nga ihatag da sa inyo ha. Og sa mga wala nakarelate no, paminaw lang. Kay maabot rin sa imuha. Ay, may hapon na kay katropang 5913. Kuya Ilin. Aba, grabe na Kuya Ilin ba? Di ba ko din si Kuya Ilin, God? Anap ako, girlfriend. Kanang dili bayot. Dili bayot ako apangita. Kanang babae, Kuya Ilin. Ito ang number ko. Grabe. Girlfriend? Diba, girlfriend nga bayot? Sige, i-on-air ko na yung number mga katropa. Why, kwan ha? I-text ninyo na yan katong mga nangitag, kwan po dia. Masa dili daw, karabi po ni ka, kwan ha? 5913. Sige, 0905-602-5913. Oh, mayabihan nyo na. Kay Alex, wad may hapon. Salamat tayo si Molex namin sa may People's, Maa People's Village mga katropa. May magatag na kong tips, be. Ha? Eh, samtang nakapaabot ko sa inyo mga tubag, mga katropa. Para sa mga bagong nakatune in, ha? 0969-333-0537. 0969-333-0537. Bilipod mo nga mo tubag sa to ang Facebook page, ha? Kaya andam na to ng basahon, mga katropa, ang inyong mga tubag sa to ang Facebook page. Ang XFM Davao Katropa Digital. Dirita sa ato ang tips kagahapon mga katropa kung inyong may namduman no nagatagtag tips sa may labot sa katong kuan katong dili unsaon para dili ka dali madayaan sa shout out sa mga naga scatter sa katong kagahapon na tong kagahapon kung unsay tips para nga dili ka dali madayaan dili malimbungan mga katropa. So karon lahi na po ni ato ang tips karon nga po na mga katropa para ni sa dili dali mapahimuslan mga katropa o ma-manipulate sa ubang tao. Saan lang manipulate ang kultote? Ambot lang po. Basa raman po kupon. Sige. So, mani mga katropa ang pipila ka mga tips aron nga dili ka mapahimuslan. Oh, sa katabi taw mga humok og ilong diha ang dapita. Humok og kasing-kasing. Storyhan ang inyong bukani kay mubigay ra yon. So para ni sa inyong tanan mga katropa. Ang labing importante mao ang pagabuhaton, pagabuhaton o pagbaton mga katropa. Pagabuhaton, pagbaton sa mangyad. Nalilibog na ako ah. Mao ni ang importante nga himuon mga katropa mao ang pagbaton og ligon nga boundaries o utlanan. Pagdala sa imong emosyon o pagtuo sa imong kaugalingong baruganan. Ang mga manipulator mga katropa kasagaran mugamit sa imong kaayo, kaulaw, kahadlok aron makuha ang ilahang gusto. Hala! Na yung mga ingani di ay. So kung doon ay mga tao ngayong anak mga katropa di sa inyo ha. So alam mo na kung sa'yo tawag anak no, mga manipulator na. Ngayon itong gitagiton ka, sungsungugon ka. Anyways, direta sa pinakauna mga katropa. Samtang nakapaabot sa inyo mga tubag. Ah, tubag mo ha! Ato ang numero katropa 0969-3305-37. Kaya pagkahuman na itong hatag og tips, diritso-diritso na ito mga katropa para magbasa sa inyo ang mga tubag. Kaya nga itong patigmo, nagtangag ko niyo 2,700. May na lang na, papalit bugas mga katropa. Tulok ka, pila na. To 113. Ah, sobra sa ako. Ay, duha. Oh, 27 man. Duha na kasako na. So, Una, pagkat-on sa pag-ingon og no. Aba. Muna imong imuon ha. Para nga epektibo ang mga epektibo nga pamaagi mga katropa aron nga dili ka ma-manipulate or dili ka madala anang ang mga tao. Pagkat-on og pag-ingon og no. Dili. Dili og dili. Judi. Judian. Mangana ba? Dili. Ano mga katropa? Dili nimo kinahanglan na tugutan ang tanan nga hangyo para lang maingnan nga maayo ka nga pagkatao. Kung dili nimo gusto o dili nimo kaya isulti ang dili nga mubo, kalmado o direkta. Dili nimo kinahanglan nga hatagan sila og taas nga rason o eksplikasyon kay mahimo kining gamiton nga leverage. Aba, sama ng leverage. Ang liver sa'yo mo, nagkaedad na leverage. Leverage, sa'yo mo na. Liver, ang imong atay nga nagkaedad na leverage. Pataka. May mong leverage batok diya sa'yo mo, mga katrapa. Kung mo research diya, da. So mo to, imong imoon, dapat kabalo ka mo istorya, dili, no. Dele lang, anak ba? Sunod! Ikaduwa ni mong imuon, mga katropa, ayaw pagdali o desisyon. The power of pause. So doon ay mga tao magudingani, no? Nga kanang, dali rin ito mong desisyon, mga katropa. Ino na kanang, oy, kanang Uncle Tuti, kanang gwapo kay ka ba? Hindi mo, anak din nga, kabalo mong kuana, nga na ba? Abtik na yun. Sigigayaga na to. Kabalo mo ka, Uncle Tote, nga ikaw ang pinaka taas sa inyong grupo. Ano, tubag lang yun. Siyempre, ano man na, dali na kayo mo decision, mga katropa. Ano, tinood ba na? Kapag human, napad ito mo eh. In your dreams. So, yung anak, mga katropa, no? Ayaw pagdali-dali o decision kay... Namungod sa pagdali-dali o decision, mga katropa, ka ng... Ang tumoy anang pagdali-dali og desisyon kanang pagmahay ng tumoy ana. Sunod, tuo sa imong gut feeling og sa kamatuoran. Botay. Oh, eh, balik tayo dito sa kuanday. Katong kuanday, ayaw pagdali o desisyon. Ganahan ang mga manipulator nga i-pressure ka aron mapugos ka sa pag-uo. Dayon kung gibati nimo nga gigukod ka sa oras, gamita kini nga mga linya. O, daraw. Mani, gamita ni nga mga linya, mga katropa. O. Nahalata na nung kuda.
1: Pinawa!
0: Nahalata na nung kung ako'y gibasa da. Kung bungot sa ito yun yung kalakihan eh. Maguna-una sa ako kadyot. No, mo na yung gamiton. Kadyot lang ha, maguna-una sa ako. Yan na ba? Dangon na na yan. Nahalata na kung nagbasa-basa ako dire. Sunod, balikan nanti ka unya kung makadesisyon ako. So mo na imo ang gamiton guys. Doon parang dili ka ma-manipulate ng mga tao nga mga manipulator. Og wala sa to siguro na sa karon. Okay? So nakabalo na mo kung sa inyong imuon pag magatubang mo mga tao nga mga manipulator. Ano mo yung mga idea mga katropa? Okay, bye. Mura to ang tips for today mga katropa. Hira, magtigmo na tayo. So, sa... Atong patigmo mga katropa nga natangag og 2,700. May tao sa suok. Nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok on sa man. Hala, tubag mo mga katropa. Kaya ito nang pasudlon si katropa ang yoyoyoy, largayoy!
4: Hoy mga bata, doon ako ito ha. Partis pagkaon eh. Pag-ana ninyo. O sige, aniya unang tikmo. Ito nga, ugi purgas, gibunhok, ibangas, ay wang magtambay.

0: lagi, nagatagaan ko dahil mo,
1: Bright. Oy, Bright tayo, nansa dahi kakatropang yoyoy dahil. Nansa, pagtuo na mo na mo, ah, dili me, Bright. Bright, kayo eh. Kabalugan ni Minga nana sa ilain.
2: Pinawa!
1: Sige! Ah, plaster na mo niya. Og, kabalugan ko, dagan pag inakabagulang nakatune in karo, no? I-text katropa, imong tubag, 0969-3-0537. Ako mas bon, 0969-3-0537. Eh, okay, sugod na ta. Sayo mong kalimot mga katropa, kinatong programang Extra Dry. Batod ka ninyo kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Dito na katropa ito ang Premium D3 Coffee Mix. At ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, nga doon ang mangustin o vitamin D3. Available kini mapalit sa mga butika o mga parmasya diya sa inyong mga dapit. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok, unsaman. Tubag mo mga katropa o palugta lang na butangin sa inyong pangalan po kung asa mo dapit pangalan ninyo, asa mo dapit na minaw o butangin nila sa tumoy o exciting mga katropa kay magkwanta, no? Maghatag ta o palipay na sa inyo ha. Okay na yung mga nag-missis din mga katropa o okay na kung ganahan dayon ba na ay shout out sa mga katropa na to nga hantud karon no nagagwanta sa mga kapitos mga kasakit mga katropa nga ginapangatubang naa lang gyud isa lang gyud ang hangyo sa to ang founder sa Agwanta Partilis.
3: Ayaw surrender Agwanta lang
1: gyud Agwanta gyud igala ana lang gyud mga katropa kay tanan nga mga tao karon nga Agwanta so ikaw po dia para Agwanta ra po dia no sige. Call! Oh! Call ang akong tubag kay Bulan sa Langit. Si Alex ni, sa Alex Kabuhayan. Sa may Maa People's Village, Davao City. Exciting kayo. Lex! Nga po na si mo, Lex. Sa mga taga Maa People's Village, may hapon na sinyang tanan ah. Bulan daw sa langit. Tama ba kung basin na libat ni nung uda? Ito yung sure ni mga katropa, kaya lisod na kayo ni mga kata, no? May maulawan tayo dito. Call lang ako tubag kay Bulan sa Langit. Si Alex ni, aba. Lex, salamat kasi mong tubag di Alex ha. Di ka basta-basta, Lex ha. Ikaw ang di ka basta-basta yung mga idea ha? Ikaw na ang gitag na ni katropang paloy pa paloy kaloy pahuta paloy naman yun. Sorry. Kailuwa ko paloy ang damay di atong tanawan katropa kung sakto ba ng tubag nga Bulan sa Langit. Ay!
3: Sayang.
1: Lex! Mali man! Hindi lang Lex, ano man ang mga trada niya. At least nga nag-try o answer ang mga katropa. Yan ay mga silingan na nga answer na. Ay sayang ning 27 ah. Wala pa ni Tubag Dria o. Gikan ni katropang okay, pangalan na, paliyog. Si Ilid, oy! Lid! May hapon, Lid! Trada, Lid! Dinabahan ng gipatulo na dol! La! Dinabahan ng gipatulo, mga katropa! Pwede, no? Atong basahan, balik ang ato ang patigmo, ba? May tao sa suok! Oo. Oh. Gabi po ito nga ginatawaan na eh. Atong basahan balik ang patigmo mga katropa kay ang iyang tubag linabhan daw linabhan linabhan nga gipatulo. May tao sa suok nagalingkod nagahinuktok nagapatulo sa iyang tambok unsaman. linabhan niya gipatulo kuno mga katropa. Sige ah. Matawang tanawon mga katropa, kung sakto ba? Lid! Nyara lidong, imong tubag lidong! Ay, lid!
2: Sayang.
1: Linabhan niya kada, lid! Laina ning kanang tambok bito ka mga katropa niya, mo hype ka sa pag singgito kay muhuot po ni mong tiyan. Na? Kaya bito ang tambok ka, dili po dakog tiyan. Kaya bito ang medyo ka lang, medyo tambok-tambok lang ka niya. Pag mag sa mo ka ng mutaas, bito ka mo hype, bito ka kay mo hugot po ni mong tiyan, no? Kaya na ako ni na-feel ba? Sudan so, eh, manambok tayo. Tao na hugot ba basta ilabi na mo hype ka? Uncle Tuti! Oh! Akon na tubag kay aircon. Ah, grabe, dalunggan. Ay, sorry. Text message mo din eh. Pwede rin ako i-elaborate. Mag-get by. Sige, aircon. Sige, angyo. Feeling mo good ba? Gilang, salamat kayo. Patropang Wilma. Will! Aircon na mga katropa. Sige, tanawon tana katropang Wilma noon. Wilma Padua. Diri sa may GP Laurel. GP Laurel. Exciting. Panabo man eh, no? Sige. Ato ang tanawon mga katropa. Aircon. Air conditioning mga katropa. Tira, ato ang tanawon be. Ato ni nga Briandre be. Dito. Ah, grabe ba? Alat ang labugayon, be. Whoops!
2: Sayang!
1: Sige, mali ang aircon, be. Okay. Sige, palayon. Nanay, mo apas mga katropa o tubag. Sige, why problema na? Tubag mo! 2-7 na ni. Kung di ni matubag karon na, ugma, 2-8 na ni. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok, unsa man. 2,700 mga katropa na to. Napay ni tubag diri, ah? Di ka ni 6626. Diri ni sa may kuana, Times Beach. Maayong hapon, Digitoti. Ang akong tubag kay Comfort Room, aba? From Times Beach, si Katropang Jun ni. Katropang Jun! Jun! May hapon na mo, Jun! Ala, sige, tanawang tanay mong tubag na Comfort Room daw mga katropa. Kung sa kuwan pa niya, CR. Tama na, mo mo nang iyang kuwan, abbreviation, diba? CR, Comfort Room. Sige, atong tanawon ang imuang comfort room. Atong liliyon, atong ukayon. Opya, mani popcorn.
2: Sayang.
1: Ay, may hapon din sa itong mga negosyante karon nga gamonitor, no? Sa ito ang programa. Labi na dito sa may public terminal. Mga katropa, dito sa Dikot, no? Dito po sa may Tagum. Mga katropa, hapit ko kalimot na binugod sa tagong ko ba? Hala, maayong hapon kaning tanan o amping-amping mo kanunay mga katropa. O gaya mo kalimot ta, ang baldi. Ipusa ninyo na, kay dili biya joke ang Super El Nino mga katropa. Pangalan pa lang o, kalisod na kayo, Super El Nino. So, kinalan nga, sakto po itong gistriya sa, to, sa ako ang presidente mga katropa. Kinalan gininyo magdala o baldi mga katropa.
4: Makita maya yung ama kayo ay mag-alamano. Kayo ay sa inyong sigar.
1: Sige, yaga man. Sige. Basta mora na mga katropa. So, mali ito no. Yung mga comfort room katropang John. Aha, aha, aha, aha. Napoy ni Apas diri ang mga katropa, gikan ni Orange Bungay ng Panakan Malagamot. Good PM, Digituti. Answer na ko kay Iring or Kat kuno mga katropa. Ba? Imo gigikuan na. Iring or Kat. Good day, di ka ganaan? Ano na? Ay, na, naku, Iring day daw. Iring na ko. Alam mo yung hapon sa mga kung ano? Sa mga katropa na doon sa may Malagamot. Maayong pagpaminaw din sa inyo ang tanan. Iring or Cut ko ng mga katropa. Sige, ato nang tanahon na yun. Ipaningkamutan yung tako nag-type mga katropa. Ato nang basahon. Dira, ha? Woy! Pinoy ako! Buong aking loob! May agimat ang dugo ko! Ay! Walang kanin busay! Mali. Ang kultote, ang akong... Kultote, ang akong tubag kay tagok sa rubber tree. Si katropang Binzi ni. Sa may panabo. Binzi Karas. Exciting, ba? Binz! Oh, Binzi! Ang iyang tubag, mga katropa, kay tagok daw sa rubber tree. Ba, kung usbo na to ang konbe, ito ang patigmo, be, kay murag hapit na gid maansiran, ha? Murag simiipit na tanay atong Stella SM, ha? Murag makaukay na gid ang mga angay ukayon, di, ha? May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Rubber tree o tagok sa rubber tree daw mga katropa. Gikan ni katropang Binzi Karas. Igon sana mo si Binzi Paras. Sige, atong tanawon mga katropa. Kung sakto bag yun. Yara. Whoops!
3: Sayang
1: man. Pati sayang agyon. Bilang. Alas sa 5:11 na mga katropa sa kahaponon. Kaya nga, no? Talagay, naka-answer. 2,700 mga katropa. Andres, ito ang Facebook live, eh. Aha, ito aning ikuan, be. Refresh na ito mga katropa. Ito ang Facebook live. Aha, gika ni katropang Marjorie Mar. Stand sa katol or stand sa mosquito coil daw mga katropa. Aba! Aday. Ah, piyawa, eh. Kalingaw, maninay-anay nga mga pindutuno, no? Huh? Aba? Aday. Sige. Stand daw, gika ni Marjorie Mar. Stand sa katol or stand sa mosquito coil. Aba, sige, atong tanaw na katropang Marjorie Mar, ha? Marjorie Mar, yarn! Sige, atong tanawon. Hoy!
3: Sayang.
1: Pinoy ako! Gika ni katropang John Jilijaw. John Jilijaw. Aha. Tao nga gituuban kuya Tuti. Aba. Tao daw nga gituuban mga katropa. Gika ni katropang John Jilijaw. Share na to ang live dia. Katropang Marjorie Mar, salamat sa mga katropa ha, kay John Jilijaw. John Jilijaw. Tao daw nga gituuban mga katropa. Sige, atong tanawan na kung sakto ba na. Pwede no, kay kuan god, tulo ng tambok. Sige be, atong tanawon be. Hoy!
3: Sayang.
1: Ay, nako. Wala gyud nakatubag mga katropa. Uli na po tag mingaw ani. Hi. Pero sige lang no, importante mga katropa nga inyo nang gitake note. Anya pili niyo ni sadihan mga katropa ha. Kabalo ko daghan ang uban karon nga nag-research sa gulo-gulo. Oh? Nagpatabang na sa AI. Kung sabay answer ani. Actually wala ni sa AI. Pero nara sa inyo mga katropa no, sabihin lang ninyo na kayo. Sayang po kaya ng 27 no? Si Tia Daria makakuha ni. Kwan, naghinga os, tagwan sa dira gutom kaon. Sige lang ah. Hindi ka nag-iisa. Alas 5:14 sila mga katropa sa kahaponon. So, okay. Kining bahina mga katropa, tud kaninyo sab. Sa Santon plus coffee mix mga katropa na to. Santon plus coffee mix. Muna mong higupon mga katropa, labag katong mga dunay mga diabetes. Pero katong bitong nagakuan na, nag-insulin na mga katropa, pwede kayo na inumo, no? Ang kapeng Santon plus coffee mix. Kanabitong puti mga katropa. Pwede kayo sa mga dunay mga diabetes. Ayaw mo kabalaka kay dili ni siya, dili mo, o dili magtaas ang inyong sugar, ano mga katropa. Kaya natural kayo na yung ito ang Santon Plus Coffee Mix. So, sabi mong ginapabot? No? Sa mga wala pa nakasulay mga katropa, sulayin na ninyo. Ito ang Santon Plus Coffee Mix. Okay, og samtang atong oras karon is alas 5:15 na gyud sa kahaponon. Pwede pud mo nga mag pwede pud mo mag-advance og misis mga katropa kung gusto mo no. Para ato anang mabantayan daan mami matan-aw na to ng inyong mga tubag. Og ato anang maplastar mga katropa. Og siyempre pag sakto imong tubag, aw. So na no. Tawagan din ka mga katropa na to. I-save lang niya to ang numero daan para nga pagka-program na ko ugma or in the next day. Nagimita na to nag-inda-inda. Pagkasunod adlaw mga katropa nga mag-program siyang kultuti, nakasave na to ang numero. Sige, 0969-303-0537. 0969-303-0537. Sige. Sa paman, napakanap ko yung nalimtan mga katropa. Masakin na itong mga produkto ha. Affordable kayo ni mga katropa. Ito ang mga produkto nga gimagikan sa Yes to Health. Ito ang Santon Herbal Capsule mga katropa. Ang kapsula nga epektibo. Mo'y makapawagtang mga katropa sa inyo mga bukol-bukol. Sa mga ginikanan, mga higala, silingan, igsoon ng mga babae. Nga doon ay mga bukol-bukol. O ito mga partner ninyo mga katropa nga doon ay mga ginatawag nga sis. Or kanang mga bukol-bukol mga katropa mo ni imong painom sa mga nangandoy pud og katong anak sa mga amahan or mga katropa nato nga mga kalalakian nga gusto na magkaanak pero ang partner naay problema sa matres. Oo, mga katropa dako kani sa og tabang ha ang Santon Herbal Capsule. Muni ang imong ipamintain samtang gamay pa nang iyang mga bukol-bukol di ang mga katropa. Ipamaintain ang ato ang Santon Herbal Capsule kay daghan na kay nakapamatuod ana mga katropa nga natunaw gyud no ang mga bukol-bukol ya, sa ilabi na sa mga kababaihan sa matres o sa ubari mga katropa. Lisod kay nanay kanang bit kanabitong sis munay maguna mga katropa na. Okay lang kung isog-isog kag dugo ikaw nga lalaki mga katropa kay maunahan na nimo ang bukol. So mas mauna pa ang bata. So, simba ko lang, ang bukol ay naguna, mga katropa niya na ay bata, no? Wala, na hitabo na gina. Ano yung mga nahitabuan na mga katropa nga nag, kumbaga, marag nagdungan ba? Nagkadako ang bata, nagkadako po itong sis, mga katropa. So, naiuban na nga makauna ang sis. So, wala gid, sacrifice ang bata, mga katropa. So, ayaw po paabuta sa inyong anak nga punto. Ang inyong hadya, mga katropa na to. Mga kuya na to, mga kaigsaon na to ng mga kalalakinaan, mga tatay, soon to be tatay, or nangandoy nga may mong tatay. O, muna ninyong himuon, ipainom ni mga katropa kung naanay mga gibati ang inyong partner sama ng mga bukol-bukol. Santon Herbal Capsule ha. Available kini mga katropa sa mga butika. Bagatag kog kung naka diri sa Davao, available ni siya sa Rujon Pharmacy, diri sa may Suiho, sa Izel Pharmacy og diri sa may Uzerl Pharmacy. Kung diri ka sa Toril, napod ni available sa EJM og diri sa may Mental sa Bria Pharmacy og sa Health Med Mental mga katropa. Sa Samal sa Binjay Pharmacy og Butika Liana. So mana, mako mga na-mention na available lang ato ang mga produkto ana mga katropa. Sige, maginay-inay na po ko kay tugway pa kong kwanon, tugway pa kong kabaw, tugway pa kong kanding, mga mugbog po kong mga ako mga sakop dito. Pati ako ang iring. Kuya na kong iring kay manumbag ni pagmasok ko. Dili na sa sungkaban. Manumbag na sa pagmasok ko, magutom, magyaw-yaw. So, di naman gusto nga paabton pa nga magutomon mga katropa. Bitaw ha, katong mga katropa na to, nga doon ay mga partner nila, nga doon ay mga bukol-bukol, seryoso ni mga katropa. Dako ni isang tabang ni ato ang Santon Herbal Capsule. Ito na ko, hapon na.
4: Bino nga!
1: Manapod! Okay, wait lang ha. Naman to dali akong susi, yun ha, sana buta na butang. Naman na, to dali. Wait lang. Narati ay. Aha. Tara.
4: Pino nga!
1: Gusto mo na akong battery day kaya bisag sapo ko sa sulod kaya mo kung matingog ba na akong motor? Sige na. Kaya nag-arti ay. Nabasa na po yung spark plug na eh.
4: Pino nga!
1: So, salamat kayo mga katropa! Ito na ko! Bye-bye! Bye! At...
4: Pinawa!

0: XFM
1: 89.1.
2: XFM.
3: XFM.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Dong, magdula tagtago-tago.
6: Sige day, unsa man pud atong postal eh?
5: Aw, kung makit-an ko nimo, imuhay na ko.
6: Oh! Anya, huwag di taga makit-an.
5: Ay, oy! Nada ko likod sa kurtina!
6: Ay, huwag ka na kong bungot sa ito eh.
5: Exciting!
7: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asil o gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o asib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag yun nitukar ang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
11: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
13: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
12: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santon Gold Coffee Mix dahil always kong gising sa trabaho at alerta sa buong shift. Paborito ko na to.
9: Santon Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mama Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Exciting!
2: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
6: Serbisyong Katropa Caravan
5: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo? Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit og massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office o adunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Aton usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
6: Serbisyong Katropa Caravan
5: 2026.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hoy, akuratira gulay mong manager nga. Kalang inig break time ganin nimo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha!

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o yung mga sub sa atong mga katrupa sa nakalainlaing istasyon sa XFM sa mga nakahook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan o San Frans o sa XFM Mati. Susbon ko, maying gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol, live no sab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Magaimbita no sab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa karon, ang tingog sa reformasyon. Magahisgot no sab kitag mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. When troubles come, apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga ato usa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Then I am still. Og ang nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa karon. Ang CEO nining istasyon Welaen Do Crimileto Oy. Yung usab sa iyang pinalanggang kapikas kinabuhi. Vice President Ma'am Olibayan Oy, nusab sa ito ang General Manager Sir Edwin Garing, nusab sa itong Station Manager Sir Arnel Curtis, o ginusab sa itong Mabtikong Technician Sir Kane Acevedo. Mayong gabi kanyang tanan ng mga personan, mga kaigalaan. O ginusab sa itong mga suking tigpaminaw no sa kanginan og nagasubaybay usab sa tong live karon. So maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan og inusab sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City. Maayong gabi kaninyo. Doon na tay kaigsuunan mga kaigsuunan nga nagaspadayon sa pagsubaybay sa atong programa. Sister Wilma sa Bisayan Village, inusab sa atong kaigsuunan din hi sa Garcia Bill, bra Sister Plinios, huwag inusab sa iyang pamilya, no? Maying gabi ikan inyong tanan. Huwag inusab sa pagsabangan, Brother Oliver Lumando, maying gabi ikan inyong brother, inusab sa imuhang kapikas, kinabuhi, o sa imuhang pinalangga nga na. Huwag inusab sa ito nga kaigsuunan din hi sa Maximo, Dok Manasis Dumagit, so maying gabi ikan inyong Dok. Og inusab sa imuhang panimalay, mga kauban usab sa panimalay mga kaigsuunan, no? Maayong gabi kanyong tanan. Usab sa atong kaigsuunan din hi sa Santol, Brother Rodgen Rubino, maayong gabi kanimo uban sa imuhang pamilya. Usab sa atong kaigsuunan din hi sa Public Works, no, nagapadayon sa pag Bible study, Brother Jasper Ibanez o Brother Janber Ibanez, Ibanez, inusab si Brother Ryan Co o Brother John Ortiliano. So maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Inusab din hi sa Sinangguti Uno, no, Rubino Family. Inusab sa Sinangguti Dos, Tagapulot Family. So maayong gabi kaninyong tanan. Inusab sa atong kaigsuunan din hi sa Brace, no, sa 9 East Carinderia, no. So maayong gabi sa Francisco Family, no, uban sa inyohang mga alalay, no, dinha sa inyohang Carinderia. So maayong gabi kanyong tanan. Inusab sa atong igsuon din hi sa Lagunsad, Brother Vincent King Dumagit, no. So maayong gabi kanimo brother o inusab, no, sa imuhang kauban sa panimalay. So maayong gabi no sa tanan mga kaigsuunan o inusab sa mga nakalainlaing mga kaiglesyahan nga diin nagsubaybay usab sa ato nga programa. So maayong gabi kanyong tanan. O ingon mo usab sa mga suki nga tigpaminaw sa kanginan. So ako magaingon maayong gabi kanyong tanan o ako manghinaot nga kamo anaa sa kanunay sa mahimsog nga panglawas. O niini nga kagabion mga kaigsuunan, so paimutan kamo tungod kay importante no nga topic nga tong pagisgutan karon.
tungod kay kini naguluhan og ang kalainan sa duha ka mga kasuguan o balaod. So mo ni ang ato nga topic mga kaigsoonan atong isugutan karon kung unsa ang kalainan o unsa punis nga mga balaod o kasuguan. Apan sa dili pa nato sugda no sa pagtuon kana nga mga topic at maminaw sa ta og mga pinasahi nga awit.

0: Time Check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Kapitan Ludi!
2: Oy, Arte! Unsa man?
1: Nakukuta na ba?
2: Oh, unsa man na?
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
2: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
1: Exciting!
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukan na ang akong asil o gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag yun ito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy moregulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
0: Selfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Selfon Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
0: Selfon Gold Coffee Mix.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod.

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Exciting!
2: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
3: Serbisyong Katropa Caravan
2: 2026. Adi ang mga musunod ng mga serbisyo: repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth, kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod ganinyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit o massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. At usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang ang presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic, kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
3: Serbisyong Katropa Caravan
2: 2026.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Oy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Hoy, wagay na to man.
1: Exciting!

0: ang lolo nga si Ging inom og beer gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo, ma.
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make up sa imong lola. Kana mo'y gastos kayo.
3: Tama sa lola. Nagpapwapa. Taon himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: XFM.
5: XFM.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon ug kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee.
8: Premium D3 coffee.
6: Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
8: Premium D3 Coffee.
6: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
9: Premium D3 Coffee.
6: Mapalit sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplements.
6: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
12: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapagondisyon sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take og Premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa Premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason, Agamati.
6: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
6: Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santon Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerta sa buong shift. Paborito ko na to.
6: Southern Gold Coffee Mix.
1: Exciting!
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
2: Serbisyong Katropa Caravan
1: 2026. Adi ang mga musunod ng mga serbisyo. Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth, kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit o massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay sa mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. At usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic, kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG og Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
2: Serbisyong Katropa Caravan
1: 2026.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
5: Exciting!

0: see spaces, fill me up with
1: Coffee Mix. Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti

0: XFM.
1: XFM.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Hala? Kung saan ang sikigil na? Nadisturbo rin ako ang gabi, Idan. Ako matuon ka. Oy, Marie! Nang saan ay ka? Sige, makagilak.
4: Oy, didiri lang sa kumupuyo. Buntis manggod ko.
3: Hala no?
4: Palayas ko sa kumbana.
3: Marie, dito rin ka mupuyo sa amahan sa imong gisambak.
4: Maugaling na ako, diri. Nakakaliha, pare. Dako na lang bagay niya kundi.
5: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asil o gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape o nangita akong kape nga herbal o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag yun nitukar ang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan ang magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always kong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
2: Southern Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: Exciting!
13: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
14: Serbisyong Katropa Caravan
13: 2026. Adi ang mga musunod nga mga serbisyo: repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Magpamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit og massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office.

0: Og adunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. At usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw. Og dunay dulaan sa mga bata o uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic. Kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCD og Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
1: Serbisyong Katropa Caravan
0: 2026.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, maminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una, kusog kayo kuminom og kape. 3-4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asin, gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dughan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Santon Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Hoy, Oscar.
3: Oy,
2: nganong kulang manigis sa kalibo ning gihatag di mga sweldo?
3: Unsa?
2: Gihatag di mo sa imong kabit no?
3: Wala giday.
2: Kuya, huwag di mo, Oscar. Isa kalibog yun? Si kumpare manggani. O manggani kahatag maski sa Gcash?
4: Exciting!
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta ka pinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh, basta ka bigani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sanumang...
9: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
5: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
5: Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
5: Southern

0: Exciting!
1: Mga katropa, upat ka tuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang serbisyong katropa caravan.
2: Serbisyong katropa caravan
1: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo: repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Magpamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit ug massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring ug iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Aton usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
2: Serbisyong Katropa Caravan
1: 2026.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
0: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Time Check brought to you by Santone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Mga katupa, exciting!
2: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Santone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
5: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santone Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
10: Santone Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Exciting!
13: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
14: Serbisyong Katropa Caravan
13: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo: repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit ug massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring ug iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Aton usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG og Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
14: Serbisyong Katropa Caravan
13: 2026. Go!

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Mga katupa, exciting!
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kuno nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
0: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
0: Southern Gold Coffee Mix.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Exciting!
2: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod na mo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
3: Serbisyong Katropa Caravan
2: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo? Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Magpamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit o massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro.

RCDG o ZP Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan. 2026.

0: magutut ti hoys puting man.
1: Alangan, uli tao good.
0: Bantog ra kay humot kaayo.
1: Kabalo ba ka ti duwata? Nga 7 years sabi nagbulag sa akong ex-girlfriend. Pero karon siya, sigig inom, sigig ubog-ubog, sigig hilak, luuya lagi.
0: Ha? Oo ba?
1: Lagi. Atod ganay karon, sigig hilak-hilak, magsigig post-post sa Facebook.
0: Tasa good. Sa iyong celebration.
1: Bungot sa itoy.
2: Exciting! Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape, wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Mo nga permigid ko ga tumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
2: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Southern Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mama Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Exciting!
2: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
3: Serbisyong Katropa Caravan
2: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo: repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit ug massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring ug iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Aton usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
3: Serbisyong Katropa Caravan
2: 2026.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin na kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Sa... Oh, ligoy uya, boy. Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Oh, dude, I'm totally freaking out.
1: XFM.
2: XFM.
3: Boy, asa na pod kagikan?
4: Agawa sa dula. Mta-mta, oy.
3: Aw, abin akong asa ka. Oh, siya man nitra.
4: Paliti ko, be.
3: Palitan ti ka?
4: Oo.
3: Unsa man pod?
4: Juicy burrit.
3: Oy, apo. Dili magbinugo, ha? Dili man tawo na juicy pruit.
4: Taday na. Sige daw, be.
3: Alangan unsa pa. Bagulgam. Shush!
4: Exciting!
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Exciting!
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Daghan na kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santong Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
7: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapagondisyon sa akong lawas. Apil sa akong ginakonsider ang pag-take og Premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa Premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Pagamati.
1: Premium D3, maski pakusog ug maski paepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon ug kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
8: Premium D3 Coffee.
1: Mapalits.

0: Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hala, oy, di man tayo siya gwapo. Pero exciting man kaayo? Exciting!
4: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras para sa mga walay relos, Tibok Pilipinas, alas 4:32.
2: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas.

0: mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning, mga darling.
2: Good morning!
0: Good morning, how are you today?
3: Isa, dalawa, tatlo, apat tayo.
0: Kumusta mo mga higala, mga pare? Doon na ba tayo, mga pipilag ka, mga kuha na to karon? Ha? Morabag ka na ganing lugar gani mga kadropa. Ano ba manisulod ning isa banto ganing? Ah, oh, yan. Kumusta?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Una kita mag-addo nga tusunan mga katropa sa tuang Exciting Pilipinas sa tunang sero na tuang lakat sa tuang world karong mga panahon na.
4: Weather Update!
0: Weather lang. Weather Floyd Mayweather. Ang ato nga weather update sa Davao City mga katropa. At log ito karon nga Huwebes.
4: Weather Update.
0: Pizza 15 na ng bulan sa October 2, 2026 ay well done.
4: Weather Update.
0: Weather Update, it's well done. On sa mga Swildo update man imo hangagi pangita katropang Alan Alais.
4: Weather update.
0: Weather update ah. October 15 na 2026

0: mga katropa. Aduna tay light rain and scattered thunderstorms with a high of 32 degrees Celsius and a low of 24 degrees Celsius, mga katropa. Ang weather update sa Davao City kanong mga panahon na. Ang atuang temperature maglakat kini sa 26 degrees Celsius kan matud pa og feels like 29 degrees Celsius. Ang kondisyon sa atuang palibot mga katropa mostly cloudy to light rain. Ang atong humidity grabe 94%.
1: Weather update.
0: Ang atong nasod mga tropa nagamonitor kini ang atong DOST pag-asa sa TD kon tropical the depression. Nga wala pa mahinong kini musulod ngadto sa atoang Philippine Area of Responsibility. Apan kung musulod kini mga katropa, mamahimo kining hingpit nga bagyo.
1: Weather update.
0: O na siguro ni mga katropa ang hinampak ni nga klase ni nga panahon ni nga El Nino palit na rabatag balde niya tapos nasuko amo silingan nga sige mahinoon o kini nga ulan. Mga ganin ano nga magsige mag-ulan-ulan mga katropa kaya nagkapalit ng balde para tayo sa loron noon sa mataon mo. Ay, problema ba rin na mga katropa ang magsige ulan-ulan? Ingon ko no, matod ba kay El Nino? Nga naman magsige mag-ulan, mga higala, mga pariko! Problema na nanimo. Good, a morning mga higala, mga darling.
2: Good morning!
0: Kumustamos mi amigos y amigas, welcome sa itong mga parikoy, mga parikay. At mga pagpamukaw, mga higala, mga utaw. Karong mga panahon na mga katropa, katong mga dunag yoy mga paghigugma. Apan ang ilang mga hinigugma, wala kuno kini kwarta. Bisa nagmahal, bulsa puro na lang hangin ang makita. Feel ba ni mo karon mga katropa ng ating sweldo? Pero murag nakulbaan ka mga kalupari ko kay lagi. Mag-kwintada ka mga katropa. Sure! Sa una, sweet kaayo. Perming na ay I love you, mga katropa. Imingaw na mo, ala. Karon mangutang na lang gani, di na gani mo tubag ang hello, hello Garci. Gug mga tinood, mga katropa, abin ninyo og unsa? Di kini masukod, bisa pa man og salapi o di ba kaha kini kuwarta. Pero lisod pod mang dit-dit kung pitaka, why sulod mga higala? Hayo maning amua dinhing kapartner sa Pikas Lawak. Kay bisan asa na malang ni musulod mga katropa, masahista purbidang paborito hagayod niya. Di na lang kumusulti o kinsa kay otro po din ng utana kung sweldo na. O sweldo mo yun. Bisan pansit kanton mga katropa, basta kay ikaw higugmaon, wa gyud na intaoy problema. At least man lamang ikaw makapanihapon. Basta magkasinabot, problema gyud ang ato ang ato bangon. Kung di magkasinabot, Mone gugma saway kwarta. Gugma sa way kwarta. Kuya, awa po ng imuhang gisultin. Aday, gugma sa way kwarta na. Walay bulak. Walay tsokolate. Walay gugma, pero way kwarta. Pag naaga ni gugma niya way kwarta, aw, di nyo kagapalit og bulak. Di po kagapalit og tsokolate, mga katropa. Walay regalo nga mahal. Kaya wama kay kwarta. Oh. Pero kung sweldo na gani mga katropa, kalit lang mga musta, muingon og mahal. Musta ka na.
3: Ay,
0: good morning.
4: Ania na.
0: Miss you. Alam na ba, ispo, managlawig na kutob na alas 6 imidya, mga higala. Alas sa tuwapon, mga katropa, nga exciting Pilipinas. Kumustamos lamang giyapag kita, mi amigos y amigas. Welcome sa mga parikoy. Tukan mo ato mga parikay, ato mga kalumon mga kaluman sa matagal lugar o probinsya sa Rion, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Kumusta ka mo mga sanog, mga sana, nagapangapin na bata ang atong kape mga katropa, siguraduha yun na nga Yes to Health at tatak mga higala. Kumikan kay ang Yes to Health, tested and proven na gini mga katropa. Pilit ginagaya! At pilit mga katropa nga ginagaya. At ginagaya na nga. Yan na talaga mga katropa ang problema sa ngayon. At tayo po ay natutumbok na natin yung mga gumagaya. At sino-sino ito sila? Itong mga tampalasan mga katropa nga wag yun sila'y paghigugma. Di kahibalo magunahuna mga katropa nga sila nagatamak o kanang nga katungdanan sa usa o gusa. Ang ilahan na lang yun mga katropa nga ginahuna kung onsa sila, paunsa sila magkakwarta. Nining kalibutan nga temporaryo lang rabayod kita. Dapat unta mga katropa nga kita mangandam kung onsa ito ang mga hunaunaon nga kita malangit. Apan nga tua mga katropa nga ginapangandaman kita hinon mga pangit. O na mga katropa nga kung makainom ka sa tuwang nga Santon Gold Coffee Mix na ako'y gitimpla diri mga katropa nga por bida yun eh. Gayod. Nga ako ang mini nga gikan panig Indonesia girigalo ni sa kuwa mga katropa. Ako ning gamiton ka nagtanaw rin siya garon. Original ni? Nga naman. Kaya kung imong hikapon mga katropa, oh, kanang nasyay ka ng murag burot. Oh. Kaya katong kuwanani mga katropa, katong pike. Oh, kaya anaon ni mo siya, wala si gaspang. Kining murag tao ba? Dili siya murag tao, dili murag tiil mga katropa. Duha ni ka espada. Mamaning sa Indonesia, namo ni mga espada-espada sa mga katropa. Nya tapos kining ilahang tinubdan nito sa ilahang kuan, dili ni lubi, kun dili palmera. Oh, dali man ka sa Malaysia mga katropa, ingon ani pud ni. Nakita na ko ni sa Malaysia mga katropa nga ang palmera dito mao din ni ang ilahang number one nga produkto. Ang atua din produkto unta supposedly number one mga katropa kining lubi. Pero unsawa man ang mga lubi karon mga katropa kutom na natin sa butong. Kabalo ba kang ang lubi mga katropa maunta ni ang atua ang tree of life. Tree of life mga katropa. Pero ginaputol, gihimong lamber. Dito sa Malaysia mga katropa, labi na sa Sabah, Malaysia o ganing sa ilahang ngayon, pinakataas kayog porsyento sa exportation aning mga oil gikan sa palmera. O niya, kung ikumpara na sa lubi mga katropa naman tayo coco oil. Pero sila mga katropa na sila palm oil. Munang giyunan. Napo na sila sabon. Niabot po na sa tuwa diri kanon mga katropa ilang mga sabon. Kana ganing sabon, kadumdumog ka ng humot kay mga katropa. Wa pa gani kakapanabon na giduol na kaglagong alagong. Giduol na kagchikabib. Kanang palmolive. Nakakita pa ba mo og dunay palmolive mga katropa diya sa kuan? NCCC nga manirado na. Oy, in fairness, speaking of NCCC, mga katropa, buhi, pantaon na. Oy, ha? Kamugyod, no? Naalas sila mga challengers, gumikan lagi kay ang katong migo na to, mga katropa, nga tag-iapod no, sa, usa sa mga anak di ay, sa kining NCCC, mga katropa, department store, dito sa tuas sa Dagbayan sa Davao, nga puwerteng dugayan na rabagyot na nila mga katropa, dito sa tuas sa Dagbayan sa Davao, no? Kuan sila? Kanang na sila sa adjustment period, mga katropa. Kumikan kay, siyemprang, namatay na itong tag-iya, mga katropa, so, bago nagipod ng ilaha karon nga tinubdan. Oh. So, kay bago na ilang tinubdan, na ay mga uban nga dili maayo pod ang pagdumala mga tropa labi na tong lahi-lahi na kanang mga pangunahuna. Muna nga ay mga challenges sila karon mga katropa ha. Pero napagyapon na buhi pagyapon na to ang karaang department store diri sa Dagbayan sa Davao. No, kay kung makaingon ka mga tropa niya na doon na tayo mga produkto kanya to din sa Yes to Health Incorporated. Pero ato ang mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated mga tropa, makita na nimo diya sa mga department store, dili kasagara mga tropa sa mga butika nationwide. Ang akong ginom kay nabugnabugno na ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Paminaw na ninyo ning higup mga katropa nga. Init-init naman. Paso dila. Nanam! Nanam! Nanam! Osborne ko mga katropa, welcome na welcome na welcome na welcome na welcome na welcome na welcome na welcome na welcome na welcome. Good morning.
2: Exciting Pilipinas.
0: Mata tagpila ba ang matambaka karon mga katropa, matambuka. Ayaw nang matambuka, matambaka lang. Naon sa baray mo mga katropa. Like, share, and follow. Sa mga una nagkabugtaw ka ng mga katropa, ning ato ang panaglawig sa kanginan, nadresa ko, Kokorahoy! Kokorahoy! Nato mga katropa, ang panag-uban-uban sa Exciting Pilipinas. Kurahoy lang guni.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kurambos! Pag-iot ka, eh? Di lang kung tayo magseryoso sa mga katropa kay buntag para ba niya tapos pa siya maghilak na mo ba? Unyan ako ng taon-taon na ito ang mga issue, puro issue, trabaho lang, walang personalan. Mga pagpamuka lang una niya ito ang mga katropa labi na sa mga ginikanan karon nga sa'yo ka nagamata kay lagi ang ilang mga anak, mga katropa mo iskwela, alas 5 pa! Elementary pero mo sunod yung iskwela, alas 5 sa buntag! Alas 5 sa kadlaw! Kagaluoy ni mga bata, mga katropa. Ay, makaingon lang kita, mga katropa. Og lahi regyod ang ato ang kwanon, kaneng edukasyon, mga katropa. Kaya sa una, mga katropa, alas 7, ganyan mga atong iskulahan. 7 to 5, whole day, gina. Pero alas 5, mga katropa, muuli o kanang alas 10. Ang alas 11. Kaya doha, kahog na, napag-yong evening class. Diba, bakit hinobiyagon? Good morning naman niya. Manyag na kabuntagon. Good morning!
3: Good morning!
0: Elmer Curioso Cabillo, good morning also to you.
3: Good morning!
0: Ikatulong hugna na karon sa rice distribution sa probinsya na humanag agahapon samtang ang City of Choice nag-away pang duha ka media sa mayor kung naaba ang 334.5 million pesos nga financial assistance gikan sa gobyernong nasyonal. Kinsa man ang PM ra gud ko ana bakit hinobiyago nang kinsa nang duha ka media nga gaaway, media sa mayor nga nag-away. Nangansyaw ra ba nang ilahap pong mga media-media sa mayor diha? Kay naa ko noy mga tig-aw-aw pod kuno nga to speakers pero ang inuwangan kun mga tupa ginauawal gyud. Nganong ina naman ang inuwangan. Nga naman, kaya napas mo ko na, huwag kaon. Grabe mga kansyaw ni Migo, rabanta na ito. Ningon na itong Migo, mga tropa nga, kanang inyong media din na sa pikas, nga pas mo naman na. Nga pas mo na naman nga upaw bagit. Kisa man tayo upaw na, kisa po ng media na pikas. Ano pa sa bot? Kampihan mo diya. Good morning mo diya. Bakit hinubiyagon? Kinsa man ang midyahan ang mga tropa nga nangita na sa 334.5 million pesos nga financial assistance gikan sa gobyernong nasyonal. Nako! Porbida yun ang mga nana mga tropa ang pinangita ay kwarta ay ha? Dilita mga katropa sa to mga headliners ni mga oras ha? Mga balita karon mga tropa o headlines pa lamang gini unya sa tuang express balita ni Mamadunggan. Alang sa tuang mga headlines karon mga oras mga tropa, adlaw kita karon nga Huwebes. Oy, pizza 15 na gayon ning bulan sa Oktobre 2026 pagkadali sa tuang panahon mga sanog mga sanang. Ano man sige man nigliukli hook ni iya. Wag na ako nag-tandog ng mouse. Budagandagan man ni iya ng computer. Ni... Ah, ikaw bata agagarob. Ay, pag sige, una-una. Mapriso yung gagdakpan.
5: Mapriso ka!
6: Pinawang!
0: Ha? May pagtandog-tandugan yung ako. O pagani ko nagtandog, tandog-tandugo na ni mo. Ipabulos ay takakaroon! Dinita mga katrobas sa itong mga headlines.
1: Express Manila Headlines.
0: Inyo na mabati mga katropa ang detalye sa Express sa Balita sa Buntag. LTO 11 nakakolekta na og 120.2 million nga multa kapin 72,000 violators kon matupan na dakpan.
1: Headlines.
0: DCPO nakadakop og 114 ka individual sa usa ka semana lamang nga operasyon.
1: Headlines.
0: 2 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes mga katropa na sakmit kini sa checkpoint. Upat ang nadagpan mga katropa at ang iyang balita.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, Trump di muto nga gitabangan sa China o Russia ang Iran.
1: Headlines.
0: O gitabangan sa China o Russia ang Iran. Sa ito nga sports news, mga katropa, NBA Hall of Famer Dwayne Wade ni tanaw sa UAAP.
1: Headlines.
0: Sa ito nga showbiz news, Tasha Mulak, giangkong wa kini sukad nakauyab.
1: Headlines.
0: Yawa niya. Ha? Wa nakauyab. Murag ako sa una. Kadaghan akong kuyog pero wag yung uyab. Ha? Kanang kuyog-kuyog lang mga katropa ba? Pero lami man ang daghang kag mga chika babes nga kuyog pero wadyo kay uyab. Ano man? At least bisa wa kay kabala ka bisa kinsa imong kuyogan. Diba? Kanang ako di ko hilig kung kanang manguyab tong teenager ba ako di ko hilig manguyab. Bisag na nanguyab na ako. Ha? Di ko hilig ka na. Basta kay inko nga dili pa time for me to shine. Miga ra guta kay lisod bang kayag manguyab ta mga tropa niya tapos sa onya makita nato ni mga batanon para ba no makita na pod nato nga nagkuyog na pug laing lalaki may si classmate mga tropa masakit may mundugan niya mga nga anong kisa man im kuyog niya masiro niya og kanang ni makaapas nag-asa ni nga resort. Amigay! Amigay lang sa taron! Ito mga katropa, istorya rin mo resibo mga katropa, di ba ganahan akong misis mo istorya ko, ane? Ingon siya nga, lasa yun ni mo eh. Brr, baka gwapo. Grabe po. Si Atasha Mulak, giang kong wala daw kinisukad pa nakauyab, niya pa'y akong isakasakong bot-bot ni mo. Ha? Isagol ni. Eh ba sino ka na gani mga katropa o ka na gani mo awas ba ni?
6: Pinawang!
0: Muto ka ng mga artista mga katropa nga uy mga uyab! Kami mga gani ni Royce Dre nga dili mi ingon og artista artistahin lang nga puti daghan ang ginamong uyab! Uy mga one man woman lang ni. Talagsa na ni mga lalaki mga tropa nga mga one man woman no like sa mo ang kwadre partner sa Master Control Royce yan. kinagyaw-yaw diri mga tropa. One man woman na yun ni mga tropa kayo oh, kita kay TV akong asawa nag-view. Mayong buntag din mo diha Jerly in kay nagtuo siguro kag ako kakita ni mo diri nag-view mangga.
6: Pinawa.
0: Kanang Jerly Abais NK, asawa na ako na! Nag-spy! Number one ako ng listener, noong sa demo. Ning Ski Ventura, mga katropa, good morning ni Muria.
3: Good morning!
0: Good na good na morning, mga katropa. Mga ito, mga katropa, nga ito ang mga relangkob sa ito mga headlines sa today. Mamaya ang detalye!
1: Headlines!
0: Alas 4:54 mga tropa unya tawd-tawd mga nagapongasi nga mga balita nga atong pagkasawan tungod kay importante man ang mga balita. Kay wa ta masay dog madamlag ikaw kakuna pud mamay mong unod sa mga balita. Mubalik ang ato ang exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Malabang ani sa ato ang mga paibalo gikan sa Master Control. 454
5: XFM.
6: Ayo! Ayo!
7: Si pangayo, oy! Naram ko din eh!
6: Papalita ragod kong sigarilyo.
7: Unsa nga sigarilyo?
6: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
7: Oy, kaplodi! Bagay sa imuha, mor!
6: Kay nga naman.
7: Asa pa, mor!
8: Mga katrupa, exciting!
9: Time check brought to you by
10: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Exciting!
9: Santan Plus Coffee Mix.
11: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
12: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
14: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
9: Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
9: Southern Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Mga katrupa, exciting!
18: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang serbisyong katropa, caravan.
19: Caravan
18: 2026. Adi ang mga musunod nga mga serbisyo: repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Magpamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod ganinyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit og massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring og iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office. O adunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Hatod usab namo kaninyo ang libreng kape og libreng lugaw. Og dunay dulaan sa mga bata og uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy dinhi sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG og Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
19: Serbisyong Katropa Caravan
18: 2026.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, pakurati na gos misis ni mo nga. Di na mo gaya imong tama didoy kay gidiabetes na di ay ka.
8: Exciting!

0: oras, mga katropa, sa mga Pyugon o Grilo. Iset ninyo kaya nga ito ang oras sa XFM 89.1 Pag-asa Time. Alas 5:01 na.
1: Good morning!
0: Once again, welcome back, mga katropa. Inyo pag-iapon nga lingkod, kaya wala kini maglingkod, magtindog di ay. Katropang Alan Abais, mga higala. Dirita sa tuwang dalikitanan karon ng mga news trend balita.
2: Express Pasada.
0: Kaya nakamata na raba si Ningski Ventura o si Uncle Darsa Onits, mga katropa nga tagahinatuan sa Rigao del Sur. Oga si Nita Valderosa, good na good ang morning mo din na Ma'am Nita Valderosa.
1: Good morning!
0: May buntag di ay kay Bosa Don. Good morning po ni mo din, Saski. Ito ang pinakakusgan din ang mga katropa sa Barangay Bago Playa. Good morning usap kay Kapitan. O, Kapitan naman mo ni. Happy tani mga Kapitan, si Montot. Si Kagawad Montot. Bustamante, good morning. Ito ang mga parikoy din ang mga katropa. Mga silingan na ito na mga katropa kanya ito pa. Hanggang karoon mga katropa, mga buutan nga na. Good morning.
1: Good morning.
0: Tatuwa karoon ng mga news trends. Karoon mga katropa, ang word for the day is what? Balde. Balde. Baldi ba?
3: Pinawa!
0: Kining baldi, mga katropa, viral kini sa social media lagi. So, magpunin ato ang mga taga-Department of Social Welfare and Development, mga katropa. Nagpakita kining unsa ang gagamitan sa balde. Tanawar ako na niyo mga katropa ba si DSWD Secretary Gatchalian, mga katropa ba, nag-demo kini unsay magawa sa balde. Tingnan nga natin yung dinidemo nila kung magiging demons ba ito. Demo ba talaga ito? Sige daw, engineer ba?
4: Sabi ko, the kit is simple. Ito yung nilalaman ng filter. At ayon doon sa guide na binigyan namin sa inyo, this can last for 5 years basta lilinisin ng tama. It's just washing. Mm-hmm. Ibababa nila years, running water, tapos nasa loob yung membrane niya.
0: So, ano na naman? Bam. Gibobo. O, nagtaguktok na mga katropa itong mga gadget. Ha? O niya, kanang baldi na, nanay buho. O. Then, o sa may money mo na?
4: Explain natin, sir.
5: Kasama na yung mga gasket.
0: Gasket, ha? Ay, gasket. Siyempre, alam nga na mag-dino mo itong gasket na bustot na.
5: Gaskets para hindi siya mag-leak.
0: Hindi mag-leak. Yan naman talagang purpose ng gasket, hindi mag-leak.
4: Nanisiscrew na lang siya. Lahat ng kanilang kailangan nandun na sa kit na yon. Mm. Hindi na niya, wala ka nang hanapin na iba.
5: Mm. All we need to do is to tighten siya.
0: Alam nga na mag-iluag ngayon, tighten yun na. All you have to do is to tighten it. Alam nga na mag-imon ay pabitay niya. Mm. Okay. Tapos?
5: Yep.
0: Ang washer niya.
5: Ito na yung filter. So, ngayon na nakadikit na yung... Ngayon na nakadikit na yung ulo.
0: Hmm. Nagdala-dala si Gatchalian og pang-filterized. Ayan, aputol yan, aputol. Ang sumpay niyan mga katropa, tungod kay si pag-demo nila, kanang lubog na tubig niya, no? Naanay, napansin niyo diyan mga katropa na lubog na tubig niya, o niya ilan ang i-filterize. Pagba agi sa filtration mga katropa, ang aga sa tubig mahimo na siyang limpyo. Kabalo ka mga katropa, nganong mo gasto pa man ka nga very elementary man kina mga katropa. If I could remember those days way back 1980s. Gitudluan mi sa mong experiment mga katropa. Highest ko ani sa mong experiment mga katropa sa Osaka bottle sa asukar mga katropa nga dako-dako to see-through kay butilya man onya nami mga different composition of stones stony nya kani mga rocks ba kanang gagmay nga bato no different composition of stones mga katropa and ang pinaka ulahi diha kiniganing balas or kining limestone na naay balas, mga katropa. Amo na siyang gi-layer by layer by layer by layer, gibutangan na mo na siya, mga katropa, o kana ganing balas ang kinatapusan. And then pag abot, mga katropa, sa tubig na hugaw, gikan yun na sa kanal. Ha? Gikan sa kanal. Ibobo ni mga katropa, hangtod nga siya karon ma-filterize na siya by natural way. Hangtod pagpaagas ito kay katunga gamay nga garapon, garapon din ano, naay gamay nga siya, nasi gamay nga, puro gamay, kay gamay raman yun niya to, ah. Gamay, gamay nga gripo. Oo. Dito rin po ni may paagas, mga katropa. Pag abot ito sa pagpaagas na ni mo, puti na kayo itong tubig. Karon natay tester, water tester ang tawag na, mga katropa, kung unsa ni siya kalimpyo. Kabalo ka kanang atong tap water, di pagani ni siya ingon og masaligan ka duna ni siya kanang chlorine, chlorinated ni, mga katropa. Kato kay natural way ang iyahang pagfilterized. Okay. Mao na, mga katropa, nga pag puti na siya, ang katunggikan sa lubog na puti na tinaw, na sanitize na, mga katropa, ang hugaw. Nasangit-sangit, mga katropa. Karon pag awas na karon sa kuan kining-kining gripo, mainom na. Para yun makainom, mga katropa, kay nagdemo lang itong amuang maestro, naami water tester. Ang sa water testing ng karon, mga katropa, ni gawas ito nga limpyo. Ha? Pangutana, Sir Gatchalian. Oh, kay nagdemo mamuana, asa man na mapalit. Og ang pangutana na ko igaduha, libre ba na ninyo ipangapod-apod ngadto sa mga asa na ninyo ipanghatag? Mao ba na'y solusyon, mga katropa, sa El Nino? Nga makainom ta og tubig hugaw. Ngano dai pag mag-El Nino, wa na'y mainom. Ha? Wa na'y tubig ang sapa. Uga na. Ang pangutana, kung uga na, mga katropa, wa man po'y tubig ang kanal. Oh. Asa man ka magkuha karong tubig sa kanal, mga katropa, nga wa naman. Mahulat na pagkulan, El Nino gani. Ha? El Nino gani, wa gani ulan. Unya usa may gamitan ni mo ana. Mga gani na niingon si kuano, niingon si PBBM nga, karong palamang daan nga nagulan, magpalit mo balde, saluran ng balde. Unya pag human, mga katropa, dini mo na takloban ng balde, paborito na ba ng tubig ulan sa kining mga lamok? Kining mga lamok? Managhan na po talang yung masakiton og dinggay. Ay. Ito na nabalikan, mga katropa, na tayo istorya may kalabutan na. Kadirita sa tuwing kaduhangan, News Trends.
3: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Trending sa mga balita, mga katropa.
2: Express Pasada. Express
0: Pasada. Vice President Sara gitubag ang pagtiyabaw ni Attorney Kapunan nga bully ang depensa. Sabi ni si Kapunan, mga katropa, ningon siya binubully kami itong depensa. Kung si tubag ni VP Inday Sara Duterte Carpio, mga katropa, sila daw yung biktima karon sa kining depensa. Sila pa'y nag-retract ng ilahang article of impeachment human nga ng ulata, mga katropa, o mga sumbong sa mga witnesses, mga katropa, nga bisigunsa na lagi pang istorya. O niya, karon sila pa'y niingon nga biktima sila sa bullying. Lorna Kapunan calling a defense counsel a bully is like calling David the aggressor against Gulayat. Monito bag ninday. It is a convenient way to vilify the person defending against an overwhelming display of political power, mga katropa. You threatened, intimidated, and hold OVP personnel to detention. You started the impeachment with allegations but failed to establish them with the compelling evidence. You wielded the subpoena powers of the House of Representatives yet failed to produce what was needed to substantiate your accusations. You then brought the articles of impeachment or impeachment to the Senate, seemingly hoping that the impeachment trial would somehow make up for what was missing from the beginning. After all that, where is the evidence? Asa kunong ebidensya matuban ni VP? Meanwhile, allegations of cash distributions and political maneuvering surrounding the 2027 national budget raise troubling questions. Is the subject or is the budget being used to serve the Filipino people? Or has it become a bargaining chip to pressure senators who will sit as judges and reward those who vote yes in the House of Representatives? Portion lamang kana sa giya tubag ni VP Sara mga tropa nga kung imong sumamahon. Ingon siya, if accountability is truly your battle cry, apply it consistently. Eh?
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Even to the president who is firm that a drug habit is not about accountability. Woy!
7: Pito ka!
0: Piksan man, ha? Piksan man sa widening si presidente mga katropa. Oto ang kainday. Sa Pigas Bayan mga katropa, mga gipang bully sa depensa na groupie, dalakan siya o kinsay bully manani karon sa inyong tanaw mga katropa. Eh, pakita na ko ng picture. Kining biktima sa bullying mga katropa, humani nila karon nga gi-retract ang ilahang tulo ka mga articles of impeachment. Human sila may ingon mga katropa nga to kang season nga you bullying us. Ha? Mga katropa, tanawin ako ng mga dagway sa gipang bully. Oh. Ah. Napay mga dila mga katropa ilang ipanggawal-gawal ang groupie-groupie pa ni sila mga katropa. Istot, may tip ni si kisaning isa ka abogado mga katropa nga kanang red lip kayo, red lip. Grabe makapang lipstick. Kanang kanang lalaki ang abogado, lalaki man siya yung mga katropa. Bisig sa ni mo ganang postura o ganang unsa, lalaki man gyud. Tanawon na yung nanay kapunan mga katropa o tanawon ko nang gidagway sa gibuli, mo pay nang dila-dila. Oh, naging una ba? Nanay meaning kanang every action aning grupuha mga katropa kay anad man islag propaganda. Do nanay mga significance. Nangangantsaw yan. Ano ba kayo? Nangangantsaw yan eh. Pero dilita mga katropa, balikan na to si Balde. Eh, unya ra kanay ha. Unya na lang ang imo nay, no? Sa Luzon mga katropa, Balde ang solusyon sa El Nino. Unya diri sa to sa Davao, Saba, Saharan mga katropa, bulk water project ang ato ang solusyon. Kung Balde dito mga katropa nga na ay fertilize on kanang makapa-fertilize mga katropa nga ang huga mahimong limpyo kini ato adiri mga katropa umantay angin kabalak andiri kay ang atong tubig ilim non perti mang lapara. Kung ang El Nino phenomenon doon na yung pag-intensify diri sa tuwa sa Davao City mga katropa, ang Davao City Water District doon na nagipagawas nga assurance mga katropa sa tuang mga madlang people, sa tuang public mga katropa. Earlier this year, ingon ng DCWD that Davao City has a surplus drinking water supply amid the El Nino phenomenon. Buti pa sa buti, hindi na namin kailangan yung baldi-baldi at saka yung mga sanitizer nyo yan. Ha? Yung mga fertilizing mga gadget nyo dyan. No? Hindi na kailangan namin yan kasi hindi naman kami magka-short ng tubig dito. This is primarily thanks to at magpapasalamat daw tayo sa 13 billion pesos Davao City Bulk Water Supply Project. Itong DCBWSP gikan sa Apo Agua Infrastructura, which started in 2018 and was completed in 2024. Wow! dahil yaan sa 13 billion na tawag natin ditong bulk water project. Unsa man yung bulk water project, mga tropa? Public private partnership between the Davao City Water District and Apo Agua Infrastructura Incorporated nga ang DCBWSP nakakontribute kini og pamina mo ha pila ka litro sa tubig 300 million liters of treated ha, treated surface water daily gikani sa Tamugan River, mga katropa. Question. Okay. 300 million liters of treated surface water. When we say surface water, mga katropa, sa sapagi kani sa Tamugan o Punigan River. Okay. Karaniyong ka nga, unsa na to pagka-survive? Ani karon kung magka-El Niño ta? Ang bangutan na, mauga ba ang tubig sa padi as Tamugan? Ningon ang Davao City Water District, mga katropa, dili. This water is integrated into DCWD's distribution network, complementing existing groundwater sources and strengthening the city's overall water supply system. Okay. Ang kinikarong Tamugan o Panigan River during sa El Nino phenomenon, dili man totally good, ma-dried up na din ha mga katropa, kaya imposible na mga katropa. No? Dili na yung nanang atong kinayahan, bisa pa ang tuod, huwag ka na ganing nagka-El Nino, di man yun na yung nakagrabe ng atong sapa nga mag-dried out na. Pero, remember that we also have our very own underneath the water supply. When we say underground water or groundwater supply, mga katropa, mga sources na to, morning Dumoy o dari sa may Kalinan area, mga katropa, o sa Tugbok, I mean, na to nga sources. Additionally, Davao City Water District's deep wells and groundwater sources are operating at minimal capacity. So, nothing to worry about anang El Nino. Nga moingon ta mga katropa, mamalit pa mo baldi para mupalit pa mo anang gi-introduce mga katropa ni DSWD Secretary Gatchalian. Sa mong makapalit na o niya tapos mo gastong ato ang gobyerno ana mga katropa, inyo na lang na. Ihatag na lang na sa mga nagkalisod. Kaya kami mga taga Davao City, bisan pag ganang layo pa mga katropa ang kalamidad, andam ang Davao City sa saharan. Una nga, wa minabalaka ng inyuhang baldi-baldi di mi matagaan. Ang inyo nga inyo na lang. Sa Pikas Bahin mga katropa, sa last na itong trending karon nga mga balita. Mga crew sa PCG or Philippine Coast Guard, gini mga tropa, grabe yun eh. Ha? Oga medical team nga giharang, di ba katong the last, the other day, ato rin na tackle mga tropa, katong mga crew sa Philippine Coast Guard, mga medical team dito mga katropa. Ha? Kaya nagdala dito sila mga tambal mga katropa para dito sa Baho de Masinloc, ilabi na dito sa ito ang BRP Sierra Madre, ang ito mga sundalo dito nga tagas nagbuhok mga katropa, basig na nga sakit na. O ang ito mga Fisher Fox, dili lamang ang ito mga sundalo, kundili ang mga malupyo mga katropa, nga layo sila og hospital, ginapaadtuan na nato dito ang mga medical team. O niya mo agi magyuta din ha mga katropa sa mga kiniganing lugar nga diin naapod ang presensya, magatbangalan ng presensya o kaning barko sa Chinese Coast Guard mga katropa. Bisag naata sa to ang kiniganing balwarte, subay sa on clause mga katropa sa Law of the Sea ba, United Nations, Sea Laws Clause, Law of the Sea. Under na sa to ang gitawag og reduce mga katropa nag-aagit. Muadtog yun ng taga-Philippine Chinese Coast Guard. Ang mga crew, mga katropa, giharang kini nga magdala unta kini og tambal ngadto sa to ang mga Fisher Fox, mga kabataan nga nangasakit. Og ingon man, tambal mga katropa og pag-check up ngadto sa mga residente dito sa nasampit nga lugar. So, kining mga gihimo karon aning mga tawag aning mga Chinese Coast Guard mga katropa. Layo ra gini sa gimando ni Xi Jinping ba nga ayaw mo pangaway. Mga migurata. Ah, ikaw. Ganong gingon ani man tani karon? Sa balita mga katropa diri sa Manila Bulletin, ingon diri ano ABS-CBN diay. The Philippine Coast Guard on Thursday, karon no, the other week no, sumad karon. Completed the emergency medical evacuation of a Philippine Navy personnel nga naka-station kini sa BRP Sierra Madre at Ayongin Shoal as it accused China Coast Guard vessel of obstructing the mission and delaying it by nearly 10 hours. Grabe, 10 hours ha. Ang apas sumpay ani mga katropa, niingon ang mga medical team nga halos pamunalan kuno matud pa sila. Grabe naman eh.
6: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Pero kung lumsanay lang anak sila karon mga tropa, no, layo ra kay sa tuang mga taga Philippine Coast Guard oy. Anad nig lumsanay ang ato mga Pilipino mga katropa. Lumsanay sa gugma, anad tag lumsanay sa gugma. Lumsanay sa utang, anad putag lumsanay sa utang. Wala. Anyway mga katropa, kana ang ato ang mga naglangkob sa tuang mga news trends sa karon mga oras. Dirita sa ito ang balita, ang itong hatagan o pagtagad. Karong mga oras sa mga katropa, nagatambay na ba? Financial assistance alang sa BHWs o BNS sa Davao City, giaprubahan na sa sangguni ang panglungsod mga katropa. Ato na nga tangan ang balita, manungkada sa ito ang katropa nga Marvin Ibano. O niya tatawad po mga katropa, ito nga seron ang mga batila. Ha? Batila, ha? Balita mga katropa, nagandagan na punigiyan niya kung nagandagan o gimo pa. Kay sa XFM Bukidnon, doon na sila ay pabuhagay nga balita o sa mga katropa, ang Ayala, kuno, gihagit ang mga barangay officials. Walay angay ikabalaka sa investigasyon sa issue sa 10% the kickbacks kung limpyo ang konsensya mga katropa. O niya, doon na po Indonesian National nga naluwas sa dagat sa Jensen. Turn over na sa mga otoridad ngadto sa kung asa gini magapauli mga katropa. Atong oras alas 5:23, good morning kay Jawa Kulaba. Good morning po katropa, timbaya ko diri sa Dahikan na Mati City. Salamat kayo kuya. May buntag ni mo diyan. Jaug Adelina Baratas, Gloria Malala Apilo, good morning also to you. Ato na nga ang bakan mga katropa ang detalye sa balita. Manukada ni Marvin Ibano ang financial assistance kuno alang sa BH o BHWs o BNS sa Davao City, giaprubahan na kini sa sangguni ang panglungsod.
2: Live report. Live report.
0: Wild Marbs. Urag ni hinay ang imong tingog Marge sa. Kana. Usuwasa kana. Sige daw.
8: Okay.
0: Kana, okay na.
8: Yes sa katropang alan ug mga katropa, good news kini alang sa tumakaig suunan labi na alang sa mga BHWs kun barangay health workers ug barangay nutrition scholars kay sang hingpit na nga giaprubahan sa Davao City Council sa ikatulong pagbasa o sa final reading ang duha ka gisugyot kini nga ordinansa nga maghatag og service recognition og tinuig nga financial nga tabang alang sa mga barangay health workers nato, barangay nutrition scholars diri sa Davao City. Kini nga ordinansa gisponsoran kini ni Davao City Councilor Attorney Diosdado Angelo Armahipos Jr. nga nagtumong sa pag-ila sa dakong kontribusyon sa mga BHWs o BNS isip mga frontliner sa paghatag og basic health, nutrition o community-based services ngadto sa mga Davaoenyo. Ubos sa maong ordinansa ang mga kwalipikadong BHWs o BNS nga adunay kontrata sa City Government of Davao, makadawat kini og tinuig nga financial assistance isip dugang sa ilang regular nga mga monthly honorarium diin ang local finance committee mao'y mutino og mu-propose sa tukmang pondo alang niini. Diin ang gisugyot nga financial assistance anaa kini nagkandidat sa 5,000 pesos ngadto na kana sa 7,000 pesos. Human makumpleto ang legislative process niini sa City Council, ang ordinansa ipasa na ngadto sa Office of the City Mayor alang kana sa tukmang aksyon sumala usab ug subay sa balaod. Base sa datos, adunay 1,047 ka city paid BHWs ug nasa 532 ang city paid BNS diri sa Davao City. Lakip na ang ilang mga district coordinator diin. Una nang gibutyag ni Davao City Councilor Danilo Dayanghirang nga importante ang papel sa mga BHW ug BNS sa mga programa sa panglawas sama sa balay-balay nga pagpangbakuna ug pagmonitor sa nutrisyon sa mga bata sa tibuok kana 182 ka mga barangay dini sa Davao City. Makuna tong update gikan sa Davao City Council alang sa ko sa Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report.
0: Dengan salamat kini mo katropa nga Marvin Ibano. Ato nga bakan mga katropa nga tuwa nga sister station manukad sa XFM Bukidnon. Ayala gihagit ang mga barangay officials, wala man moy angay kabalaka sa investigasyon sa isyu sa 10% nga kickbacks kung limpyo lang gyud mo og konsensya. At tugtawaton ang detalye manukad ni Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
9: Gipabuhagay ni Konseyo Jason Chad Ayala ang iyang mahait nga birada o pahinumdum sa tanang 46 ka mga barangay kapitan sa Malaybalay City nga kinahanglan silang magpabiling abli sa pagsusi o dili magka-onion skin silang pagservisyo. Din natural lamang nga ma-scrutinize ang ilang mga buhat o kinahanglang andam sila kung adunay imbestigasyon. Kini ang pamayag ni Konseyo Ayala atol sa sesyon sa Sanggunian Panlungsod sa Malaybalay niyatong Oktobre 13, 2016.
10: Hearing none from the chair to all our 46 barangay captains who are here. Well, I just want to remind you as a elected official, you are open for scrutiny. Do not be an onion skin politician just like sa amo nga ginakomment. In general, syempre, public official mo, you are open for scrutiny. And that's the time, if you are not guilty, then you don't have a problem. If you are guilty, then you have a problem. We will just wait for the quasi-judicial invitation.
9: Giklaro usab sa konsyal nga ang iyang kontrobersyal nga post sa social media o sa lamang ka-imbitasyon sa mga kontraktor nga nagreklamo nga gipangay yuan og 10% nga SOP.
10: Sa katong Facebook post nako is it was merely an invitation sa mga said contractors nga gareklamo nga gapangayuan sa mga kapitan og 10%.
9: Gipasi og daniya nga ang tinuod nga public service nagkinahanglan og kaingpitan sa kaakuhan og pagkamatinud-anon sa katawan bisan pa man sa mga pagsaway og kontrobersiya. Gipadayag niya nga ang labing importante mo ang padayon nga pagserbisyo sa matag barangay nga walay gitaguan. Mga katropa, likay nga matubuan og bukol ang imong lawas, inom adaw-adlaw og Santhon Plus Herbal Capsule ang mas gipakusog nga kapsula nga dunay taas nga anti-tumor og antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan og bukol ang kalawasan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
0: Salamat, Hanilo Tabios. Gikan sa XFM Bukidnon atong luparan na sa XFM Jensan. Dunay Indonesian national nga naluwas sa dagat sa Jensan ang giturn over na gini sa mga otoridad mga gadropa. Atong aseron ka nga Philip Oligario.
2: XFM Report.
11: Giturn over sa General Santos Maritime Police Station ngadto sa Liaison sa Davao City alang sa Indonesian Consulate ang

0: At nga si Edmond Pangiliwan, residente sa barangay Fatima Jansan, niyaltong Oktobre 2, samtang isda kini og nangayog tabang ang Indonesian National gika sa Osaka Floating Cottage. Sa pagkakaroon nakigalayo na ang mga otoridad sa Bureau of Immigration ug sa Kapulisan sa Indonesia aron mapamatud-an ang iyang identity, nationality o mga circumstances sa maong panghitabo. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan, mag-Santon Plus Herbal Capsule na araw matagamtaman ang healthy lifestyle. Santon Plus Herbal Capsule. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report.
2: O yan, doon na kita ay 31 minutos ng paglagutok sa ikalasinko sa buntag. At ito nga balikan mga katropa sa ito ang isgutan niya taon-taon mga katropa na mag-break kita. Presidential og Vice Presidential Preference sa 2028 si VP Sara og SBG mao kini karon ang nanguna mga katropa. Oy, gikan sa mga isyu sa mga bullying mga katropa og pagpang-ipit dinhi karon sa mga isyu sa tuang mga tagi Davao. Moro man gyapon ang resulta. Ato ang dalikitan sa tuang pagbalik mga katropa humalamang ini.
1: 532 XFM.

0: siya'y pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya, Apo. Ha, RJ? Kuan na siya? Mat!
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong X.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Exciting!
3: Centen Plus Coffee Mix.
5: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Kodi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
3: Southern Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, available o pwedeng

0: This Buhangin.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
5: Serbisyong Katropa Caravan
4: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo? Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit ug massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring ug iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Hatod usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
5: Serbisyong Katropa Caravan
4: 2026.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy, Madi! Kalang uban niya? Gamay lang ali kayong away? Nagbulag dayon! Exciting!
1: Exciting!

0: Balik tama mga katrobado na kita, 39 minutos na paglabay si alas 5 sa morning.
1: Good morning!
0: Hey, good morning kang Jao Kulaba. Kulaba nito. Adeline Baratas, si Jao Kulaba, taga Dahican, Mati City. Salamat kayo kuya. Welcome, welcome. Good morning po din mo, Adeline. Gloria Malala Pilo, good morning. Sir Alan Abay, it's always listening. Exciting Pilipinas. Salamat kayo sa Bayugan City. And Nita Valderosa, good morning. Uncle Darso Nitsa, good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao. And sa topo ng mga suki din mga katropa. Si Randy Santisas, Ran Santisas, mayong pagpaminaw. Ngadto kang Jose Harligo, gikan kini ni Randy Santisas. Nita Valderosa, oh yes, nabasa na ako ni kagina. Liam Manalay sa'yo naghahabol. Good morning po ni mo diha mga katropa. Dili tabi, una kita mag-aginod sa tuwang naginapos sa tuwang auras karong mga panahon na. Ang presidential o vice presidential preference sa 2028 mga katropa, nigawas dito si VP Sara o SBG. Pero lalahin ni sila o kanaganing survey mga katropa. Una na ito na yung pagka-vice presidente. Dirita sa pagka-vice presidente. Mag-una ta sa top vice presidential bets in 2028 elections. Kabalo mo mga katropa, kinsa ang nasa number 7? Wala na.
2: Makmak mo mga talingan!
0: Ang naa! Wapagani! Exciting lang yung kayo mo ba?
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Si Nicolas Torre III lumalabas. Ang banyo, Queen. Oy, 0.3%. Sino ba naman mag-aakala na lalabas itong pangalan ni Nicolas Torre III? Si Bendalo. Ito yung mga kasangkayan na mga Bendalos din. Oh, kahit na wala na sa batas, eh, kanya pong ipinatupad kasi bayad na eh. Ang ating MMDA General Manager na siya rin po ang nangunguna sa pag-defy ng kanyang mga order. Nagpapalabas ng mga order. Eh siya na nga yung mga siya naman yung nangunguna sa pag-defy ng mga order para doon sa kung sino man yung lumalabag sa batas trapiko. Pero number 7 ha, wow.
2: Makmak mo mga talingan.
0: Pero ang percentage nasa 0.3% na ko. Ang number 6 mga katropa sa top vice presidential bets in 2028 elections nasa 3%. Oy, magkatabi lang halos sa porsyento mga katropa si Kiko Pangilinan.
2: Wow!
0: Palagpakan.
2: Makmak mo mga talingan.
0: Ay, number 5 mga katropa, top number 5 sa vice presidential bets sa 2028 elections mga katropa, according to Pulse Asia survey. Number 5 na slot mga katropa sa top 7 ito ha. Nasa 10%. Sino ito? Si Erwin the Bendalo Tolflok.
4: Wow!
0: Tolfo. Talaga naman si Tolfo. 10% yan. Talaga naman si Tolfo. Talaga si Tolfo. Pumasok. And top 4, andito pa naman din si Grace. Mga katropa, dating senador po natin ito. 14% po sa kanya. And number 3, mga katropa, wow, ito na yung pinapalabas na magiging katandem ni Risa Ontiveros, ha? Oh. E nasa top number 3 sa vice presidential preferences, mga katropa, nasa 17% ang kanya po nakuha sa Pulse Asia latest survey. Okay, sino ito? Si Bam, si Bam. Si Bam. Bam Aquino. Palakpakan.
1: Atong pagpakan.
0: And, oy, not surprising, lumalabas ngayon ang pangalang Ruben Padilla. Nasa 19% mga katropa. At alam nyo ba sino yung nangunguna mga katropa? The silent worker at trabaho lang talaga yung magservisyo. Go na go lang talaga sila kahit naka-traffic pa yan. Go na go sa servisyo. Tungod kay ang bisyo ay magservisyo. Ito na ngayon yung the next na ikukulong sa ICC. Ipapakulong ito ni Trillanes kasi tatakbo din si Trillanes ng vice presidente or presidente. Pero kahit ba naman si Trillanes ay tinatalo ni Torre, kahit na si Torre nasa 0.3%, ay mataas pa rin yan kasi number 7 yan. Hindi nga nanimaho. Hindi nanimaho si kining paborito ni Senate President o the late Senate President Juan Ponce Enrile. Naisog na atao pero atakbo a ihi-ihi. Si Trillanes. Wa man lagi nakarga lagi dere. Si Bongo nago mga katropa 31% Bongo.
1: Atong pagpakan.
0: Direkta sa presidential preferences mga kining katropa. 2028 elections presidential preference sets mga katropa by sets kini sa Palisya survey September 17 ang survey up to 24 of this year. Sa set E mga katropa, oy nasa 23% lumalabas ang pangalan ni Risa Ontiveros. Irisa na. Risata. Ayo pa Risata nas man. Ayo na. Risata. kay Risa na tayo man pero kay Bisaya man mga katropa. Risata. Moro ba ka na ganing alisa diri Risata. Marika. Pero abal dito man kuno mga kritiko po ni Risa kay dunga ka magnas. Risata. Ay, ikaw nalang sumpa yan, mga katropa.
1: Atong pagpakan!
0: Sa set E, lumalabas itong pangalan ni Risa Ontiveros na sa 23%. Pero sino yung number one dito? Sara Duterte! Alam mo kung ilang percentage mga katropa na kuha niya sa set E, nasa 60%. Wow! Malaki yan! Sa set D, mga katropa, oy, lumalabas na talaga itong isang pangalan nito mga katropa na noon. Sino itong nagsasabi na kanaganing limutan ko yung sinasabi, never again! Sino ito si Madam Never Again? Madam Leni Robredo, the Never Again mga katropa. Uy, nakakuha siya ng 40%. Malaki-laki yan. Malaki yan. Oo. Sasabihin ko sa inyo, malaki yan. Ha? 40% sa set D, mga katropa. Naku, ang laki niya. Wow! Yan! Kadikit niya si Sara Duterte sa set D, mga katropa, nasa 54%. Malaki na yung nakuha ni Never Again kasi comeback again siya eh. Kuma-comeback again eh. Sa set C naman, oy, lumalabas na naman ito ang pangalan na Bam Ti Bam. Shararararara si Bam. 16% sa set C si Bam Aquino mga katropa. Oy, si Bendalo talaga naman talaga na yan. Kahit na hindi tayo mangingisog, ginangingisog lang mga tao dito ngayon eh. Ha? Isino ba itong mga taong ito? Ay, napaka-isog ka kala mo na sa programa niya sa radyo eh. Pero nung tinatanong niya sa malita, hindi na niya sinagot yung malita eh. Sabi niya, hindi naman malita yun. Kaban yun, kaban. Wow! Kaban!
4: Komentaryo sa Exciting, Pilipinas.
0: Erwin Tolfo na sa 18% sa set C, mga katropa. And Sara Duterte pa rin na nangunguna, 57% sa set C. Oy, sa set B, lumalabas na naman si Risata, no? Ontiveros na sa 14%, mga katropa. Ay, katabi na naman niya si Bendalokoy. Bendalokoy. Erwin Tolfo. Nasa 17% po si Erwin Tolfo dito ha, sa set B ha. And syempre number 1 pa rin si Sara Duterte Carpio sa 57% mga katropa. Ang set A, ito yung mga medyo elite na mga tao eh, sa set A. Sara Duterte, Lini Robredo, and Rafi Tulfo. Number 3 na, lumalabas na talaga ito si Stupid! Stupid! Ito, matapos mong sinasabihan ng stupid si hostile witness na galing sa Davao City, tapos i-aatras ng prosecution, eh talagang mga stupido kayo eh.
4: Komentaryo sa Exciting Pilipinas.
0: Rafi Tulfo nasa number 3 sa set A, 14%. Isa na namang Bendalo, mga katropa, ang lumalabas. And kadikit na naman ni Sara itong si Never in Love Again. Never again, Lenny Robredo. Na-comeback again na ngayon. Nasa 30% mga katropa. Siyempre, Sara Duterte pa rin nasa 52%. So from set A, B, C, D, and E mga katropa, 52%, 57%, nasa 54%, and 60% si Sara Duterte Carpio. Ano ba yan? Matapos yung pagbibintangan, matapos itong mga trial by publicity, at malaki pa rin yung chance ni Inday na magiging presidente sa Pilipinas kung ngayon yung election. Eh kaya pala todo tama na yan para sa Asia survey, tama na yung mga survey na yan, kasi mas lalong didiinan ngayon si Sara Duterte eh kahit sino-sino na lang mga bahay na pinipicturan ni Matibag dito sa drone niya eh, no, nire-report sa kanya, kasi bawat report daw eh nasa opisina lang naman itong si Matibag ng NBI, mga katropa, bawat report na ipapadala sa kanya eh may bayad yan. Lalo na pag may fax. Kasi malaki yung hinihiling niya na budget sa atin pong inang bayan. Nang inang bayan. Mirasol Alquizar, good morning ni Mudia. Jing Pigarido, good morning mga katropa. God is good all the time. Good morning. And Liam Nalaysay, good morning. Wala naman tayo oras mga katropa, dunay oras sa pandi na ato, dunay panahon na pandi na mag-igo nitong panaglawis sa kanginan, mga katropa, sakay na, sibug-sibuge. Ay, mular ka na ta mga katropa. Dato Adre, maglawig sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Ang tod, ugma pohon, sa samang tag na og kayon. Alan sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, mga katropa, ako niyang katropa, katropang Alan Abais. Ay magsasabing good morning. San Beta sa tuwa nga express balita mga katropa. Musunod na. Alas 5:53 na.
3: Exciting Pilipinas. Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas. Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas.
5: XFM.
6: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Orak,
2: Kapitan!
7: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
7: Oh! O niya garon?
2: Kung karon kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting.
8: Exciting.
9: Time check brought to you by
10: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Exciting.
9: Senten Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
12: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
16: Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
16: Southern Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Mga katrupa, exciting!
19: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang serbisyong katropa, caravan.
20: Serbisyong katropa, caravan.
5: Kalibutan.
19: 2026, ani ang mga musunod nga mga serbisyo, repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon, mga pamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation, National ID, hatod ganinyo sa Philippine Statistics Authority, adunay libreng gupit og massage, anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro, adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center, adunay check-up gikan sa City Health Office, o adunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. At usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan, Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
5: Serbisyong Katropa Caravan
19: 2026.
6: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Par, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sup-sup og chupon.
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras mga katropa, alas 6:02 na sa buntag. Welcome sa to ang Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Headlines.
1: Sa to ang headlines sa karong mga oras. Adlaw kita karoon nga Huwebes sa pinsa 15 na nimbulan sa Oktobre 2, 2026 sa mga katropa.
2: Headlines.
1: LTO 11 nakakolekta kini og 120.2 million pesos nga multa kapin na 72,000 violators nadakpan.
2: Headlines.
1: DCPO nakadakop kini og 114 ka mga individual sa usa ka semana lamang nga operasyon.
2: Headlines.
1: Sa itong balita nga regional, 2 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes na sakpan kini sa checkpoint o patusab ang nadakpan.
2: Headlines.
1: Sa itong balita ng international, Trump dilimutuo nga gitabangan sa China o Russia ang Iran.
2: Headlines.
1: Sa sports news, Atasha Mula kagiangkong wala kinisukad na kauyab.
2: Headlines.
1: Sa health news, tuberculosis angay kini nga seryosohon apan malikayan kini og matambalan.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM. Hi, this is Piolo Pascual for Omega.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Usbon ko adlaw karon nga Huwebes, pitsa 15 nimulan sa Oktobre 2, 2026. Sangala ni Joveta Espanyol, inyong tigbalita karong oras sa katrupang Alan na abay sa balitang lokal.
2: Balitang balitang
3: lokal.
2: Lokal.
1: Ang atong balitang lokal natong nato sa Santon Plus Coffee Mix. Kaping healthy bang imong gipangita, kaping makatabang malikayan ang mga sakit. Tungod kay aduna kini kamunggay, mangustin og soya, sulay ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga mo pa normal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C og ubani pod sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Siyempre kalimti ang Santon Plus mga katropa. Niya na ito ang mga detalye sa balita. LTO 11 nakakolekta na og 120.2 million pesos nga multa sa o multa kapin na 72,000 pod nga mga violators mga katro o violators ang nadakpan. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
2: XFM Report.
5: Nakakolekta na ang LTO Regional Office 11 ug mukabat sa 120.2 million pesos nga multa. Gikan kana sa nilibo ka mga road safety operations nga nalusad sukad bulan sa Enero hangtod September 26 ning tuiga. Sumala ni LTO 11 Regional Director Attorney Ernesto Rafael V. Robillo, niabot sa 72,133 ka mga individual ang nadakpan sa ilang mga personahe ug sa deputized law enforcers niini tungod sa nagkalainlaing paglapas sa balaod trapiko sa tibuok rehiyon. Pinakadaghan matud pa ang violators sa Republic Act 4136 nga adunay 48,581 ka apprehensions diin lakip na niini ang pagdrive nga walay lisensya, paggamit og peke nga lisensya o student permit lamang ang ginagamit, dili rehistrado o kolorum nga sakyanan ug mga violations tungod sa paggamit og dili awtorisadong suga o vehicle accessories. Sunod sa pinakadaghan nga natala mao ang violator sa Motorcycle Helmet Act of 2009 o ang pagbiyahe nga walay helmet nga adunay 11,951 ug anaa sa 9,223 ang nadakpang violator sa Seatbelt Use Act of 1999 alang usab kana sa mga nakasakyanan. Subling gipasabot sa LTO ngadto sa publiko nga ang nag-unang katuyuan sa pagpahigayo niini og mga operasyon sa kadalanan ug pagdakop sa mga traffic violators mao ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga motorista gikan sa mga aksidente ug mapugngan ang kriminal nga mga kalihukan sa nagkaraiyang kadalanan sa rehiyon. Mga katropa, aron kanunay tinaw ang pananaw ilabina sa mga biyahe, imintinar ang pag-inom sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Dugang pang hukad sa itong balita nga, lokal na ka-record o 114 ka mga nadakpang individual ang Davao City Police Office kung DCPO sa nagkadaiyang operasyon ni Nigikan Oktobre 4 hangto Jazz ning Tuiga. Subay sa datos, 53 ka mga suspect ang nadakpan sa anti-illegal drugs operation o nasakmit ang kapin sa 156 grams na gituhang shabu na nagkatilad kini og kapin 1.06 million pesos. Lagip na ang 10.6 gramos nga marijuana. Anasab sa 19 ka mga individual ka mga sugarol ang dadakpan nga nakumpiskahan pa og total 5,890 pesos nga bet money. Samtang 39 ka mga wanted individuals ang nasikop. Lagip ang 19 ka mga most wanted persons og 3 ka suspect ang nadakpan sa operasyon batok loose firearms dungan sa baga kumpiska sa 3 ka armas. 13 ang voluntaryong gitugyan ug duha ang na-recover. Matod sa DCPO, nagpakita kini sila nga padayon nga paningkamot sa pagpatuman sa balaod, dungan sa pagtahod sa tawhanong katungod, subay sa balaod ug ang pagsunod sa police operational procedures.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Duga bang hungit sa tuwang balita nga lokal, gipasidunggan sa Davao City Council ang 11 ka mga gipasiugdahang nga tribo. O gipasiog ng tribo sa Dakbayan tungod sa ilang dako nga contribution sa kultura, kasaysayan o kalambuan sa syudad. Sa privilege speech ni Committee on Tourism and Beautification Chairperson, Councilor Mirna Daludo Ortiz, gipasiog na nini nga responsibilidad sa tanan ng pagrespeto, pagpreserba o paghatag bilis sa nagkadaya nga kultura sa mga lumad o komunidad sa Davao City. Lakip sa 11 ka mga grupo ang ATA, Bagubo Klata, Bagubo Tagabawa, Iranon, Kagan, Maginanawan, Maranao, Matigsalog ug Ubo Manuvo, Sama ug Tausug. Gihimo kini subay sa pagsaulog sa National Indigenous Peoples Month, din gipasiugda ang kamahinungdanon sa pagpanalipod sa ilang mga tradisyon ug kabilin bisan pa man sa padayong pag-uswag sa syudad.
2: Express Balita.
1: Katapos ang hungit sa tuwang balita nga lokal insidente sa tuli sa burger store sa Tagum City. Imbestigahan. Duha ka mga posibleng person of interest ang ginatutukan sa pagkakaroon. Ang Express Balita manukad ni Lars Anyol.
2: XFM. XFM. Report.
5: Giimbestigahan si kapulisan sa Tagum City ang insidente sa pagtulis sa burger store sa mga Bisayan Village sa Tagum City nga natabo niya itong Oktobre 12 sa Kadlaon. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Tagum City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, base matod pa sa gisaysay sa biktima sa maong tulis, aduna kini gitumbok ang posibleng mamahimong person of interest sa maong krimen.
6: Ipakita nato itong rogalari nato sa maong ano no, katong nagbantay atong kayuna. So naasay na natudlo na duha ka posibleng mahimong person of interest na to.
5: Kahinom naman nga nakuhaan sa CCTV ang insidente, kundi inipakaraing nun nga customer ang suspitsado nga nakakaloog na katatap sa naong dayon ni bunlot o pistola. Rason nga wala na makapalagpa ang crew sa maong tindahan o gihatag ang kwarta nga sumala pa na katinad o 15,830 pesos. Dayon misibat sa kaisa sa kamotorsiklo nga gingong posibleng ipahimuslan lamang sa mga suspitsado ang oportunidad. Sanglit na inusara ang nagbantay sa maong tindahan.
6: Ongoing karon lang ato ang backtracking sa CCTV regarding aning kaniyang insidente. Tapos ginapaluman na to ang investigation regarding aning insidente.
5: Sa pagkakaroon gitutukan ni Colonel Bahan ang deployment sa iyang mga personahe o hugtano ni inyong ipatuman ang pagpatulya adlaw gabi. Din siya mismo nanguna hilabi na nga to sa mga lugar nga doon ay mga tindahan nga abli 24 oras.
6: Kagabi, gabi at saka kadlaon. So kita nanguna yung taong ano supervise ato ang mga patroler para mabantayan kaning maong labi na yung mga 24 hours na negosyo dito sa Tagum City.
5: Giklaro sab sa hepe nga sa dili pa ang mga insidente. Parayon ang ilang inisiyatiba sa paglibot-libot sa dakbayan aron mapugkan matud pa ang posibleng mga krimen. Apan, ang mga daotang elemento, pulis na usab ang gibantayan. Luyo sa mga panghitabog iawag ni Colonel Bahan ang publiko nga gilayong mangayo og tabang sa kapulisan kung adunay mga insidente alang sa paspas nga pagresponde o gyangyo ang mga adunay positibong impormasyon kabahin sa mga suspek nga makigalayon lamang sa ilang buhatan aron kini madakpan og dili na makapruwisyo sa uban. Wala gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita ay 12 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balitang regional.
2: Balitang balitang regional. Regional.
1: Ang atong balitang regional, ato ka na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa mga katropa gituyo kini bagimo alang ni sa mata. Ato na kinipiktibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kini nga malikayan nga makabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata mga katropa. Ang Vision X Plus mapalit kini sa mga butika nationwide. 2 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes nasakpan kini sa checkpoint. O patusab ang nadakpan. Ang express balita manukad ni Rostom Villafranca.
2: XFM. XFM. Port Report.
7: Nasakmit sa mga otoridad ang mga smuggled niya sigarilyo nga nagkantidad og 2,081,600 pesos atol sa operasyon sa checkpoint sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte, Martes sa buntag, Oktobre 13, 2026. Gi-intercept sa mga personahe sa 1st Provincial Mobile Force Company ang usa ka dropside truck nga padlong unta sa Iligan City. Humana kadawat og impormasyon bahin sa pagbiyahe sa mga sigarilyo nga gituohang smuggled. Sa dihang gisusi, nakaplagan ang 2,602 karim sa mga sigarilyo nga gitago sulod sa mga icebox. Nadakpan usab ang driver ug ang tulo ka mga pasahero ug anak sa kustodiya sa Kulambugan Municipal Police Station. Ang truck ug ang mga sigarilyo gisumiti na sa Bureau of Customs sa Taguluan, Misamis Oriental. Prayon niya na nawagan ang kapulisan sa publiko nga makigtambayayong sa mga otoridad sa pagsumpo sa smuggling ug uban pang illegal nga mga kalihukan. Mga katropa, kapi ba nga healthy imong ipangita mag Santon Plus Coffee Mix ka na, alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Katapusang hungit sa tuwang balitang regional na idaran dead on the spot. Umanibangga sa motorista nga nalambigit po sa drag race. Batanon nga nag-superman stunt patay usab. Ang express balita manukad ni Cherish Ligid.
2: XFM. XFM. Port Report.
8: Nakabsan sa kinabuhi ang 60 anyos na construction worker o 18 anyos na estudyante human magmangga ang gisakyan ni ining sikad ong motor alas 8:25 sa gabi sa Digos, Maca Road, Purok 5, Barangay Katanggawan, Jensan. Giilang mga nalambigit usa ka sikad nga gimanihuan ni John Ray Pugado Rodrigo, 46 anyos nga residente sa Phase 17, Purok Tinago, Barangay San Isidro, sakay ang upat ka pasahero mao sila Raymark Dalo Villauan, 27 anyos Elmer Nacario Ababon, 46 anyos Julius Suyosa Makaraig, 37 anyos, pulos residente sa Barangay San Isidro ug ang mitaliwan nga si Ernesto Gangano Rafael nga taga Purok 5, Barangay Katanggawan. Patay usab ang motorista nga si J-Boy Dayalani de Yamora, estudyante nga taga Purok 13A, Barangay Katanggawan. Subay sa investigasyon sa TU Jensan nga nagsundanay ang sikat ug motorista samtang ginasubay ang kadalanan sa Digos, Maca Road gikan sa Task Force Jensan Checkpoint padulong sa Barangay Lagaw apan nalambigit matud pa ang motorista sa drag race kung diin nakiglumbaay sa duha ka laing motorista dayon nga nagsup man stand pa. Pag-abot sa nasampit nga lugar, kalit na bangga sa likod nga bahin sa sikad ang motorista, sa kakusog sa impact na nalagpot ang batanong motorista ingon man ang drivers ug upat ka pasahero sa sikad ug pulos bungkag usab ang motor ug sikad. Gideklara sa mga responders nga wala nay sinyales sa kinabuhi ang pasahero nga si Ernesto Gangano Rafael ug ang motorista nga si J-Boy Dayalani de Yamora samtang ang tulo ka laing pasahero ug driver sa sikad gidala sa Dr. George Royeca Hospital. Mga katropa, likaying ibutang kaugalingon sa alanganin. Busa ang pingan ng panglawas pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Herbal Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: 16 minutos ng paglagotok sa ikalasay sa buntag. Ano tanga o atosang luparan mga katropa ang balitang international.
0: Balitang international.
1: Ang atong balitang international, ato ka na to sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, mutabang nato aron sa pagpalambo sa atong immune system. Aron ang pamilya, di magkasakit o magmalipayon. Inom na og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, mapalit din sa mga butika nationwide. Nagtuo si US President Donald Trump nga wala naghatag og tabang ang China o Russia sa Iran. Taliwalag ni sa nagkagrabe o nagkagrabe nga panagbangi sa Middle East. Kini ang reaksyon ni Trump sa mga report nga nagtabang ang duhak o nagtinabangay ang duha ka mga nasod sa Iran sa pag-atubang sa mga sundalo sa Estados Unidos. Mato ni Trump, dako og risgo ang atubangon ni sa China kung, og Russia kung mutabang sila sa Iran. Ilabi na nga gipakusog sa US ang ilang mga lakang batok sa mga nasod. Dugang pa ni Trump nga dali ra nila nga mahibawaan kung tinuod bang nagtabang ang China og Russia sa Iran. Samtang sa pikas bahin, daghang nasod sa Europe ang nagtuo nga naghatag og tabang ang China og Russia sa Iran aron nga mapaligon pa ang ilang puwersang militar.
0: Express Balita.
1: Katapos ang hukad sa tonga balitang international, gibutyag sa Vatican nga malampuson nga naoperahan si Pope Leo the 14th aron nga tangtangon ang ubos nga bahin sa iyang tuo nga baga. Gihimo ang operasyon sa Agustino Gemil Hospital sa Rome, Italy. Niyato nga nakalabay nga adlaw human na madiskubrihi ang bukol siya hang baga. Sumala sa medical update sa Vatican, naghuman o natapos ang operasyon nga walay komplikasyon. Nakabaton usab og panimuot ang Santo Papa sama sa gipaabot og gibalik kini sa iyang kwarto ar nga mopahulay. Kinauman nga magpabilin sa ospital sulod sa mga usa ka semana ang 71 anyos nga Santo Papa samtang nagpaayo o nagpaalim kinigikan sa operasyon. Sa pagkakaroon, wala pa magpagawas og dugang detalye ang Vatican bahin sa sunod nga lakang sa iyang pagtambal. Kahinumduman nga napili si Pope Leo the 14th isip pangulo sa Simbahang Katolika niyatong Mayo tuig 2025.
0: Express Balita.
1: Ato na kita ay 19 minutos na paglabay si ka alas 6 sa buntag o karon sa itong mga hukad sa balita, balitang national.
0: Balitang regional.
1: Balitang national, mga katropa.
0: Balitang national.
1: Sa ito nga balitang national, ito ka na to sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, usa kini ka soft gel capsule nga makahatag kini instant energy. Tungod ano na kini taas nga medium chain na triglycerides nga kung musulod sa lawas, modiretso kini sa itong atay, mahimo kini instant nga kusog. Ang Premium D3, mga katropa, vitamin D3 kini nga doon ay VCO o gamurin ka seed oil extract. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Atong siron ang detalye sa itong abaritang national, mga katropa, gikan sa ito ang sister station ang XFM Mega Manila.
0: Express Balita.
9: Mga katropa, mamamahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng libreng water filtration kits sa mga komunidad simula sa susunod na linggo upang makatulong sa pagtiyak ng ligtas na inuming tubig sa harap ng inaasahang matinding El Nino. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, sisimula ng pamamahagi sa Tondo, Maynila. Uunahin din ang ahensya na mamigay sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity at mga komunidad na may maraming bilang ng residente. Sa demonstration kahapon sa Malacañang, ipinakita ni Secretary Gatchalian ang pagbuo at paggamit ng jerry can, isang timba na may filtration system para makakuha ng malinis na inuming tubig. Gate ni Secretary Gatchalian may certification mula sa Department of Health na kumikilala sa kagamitan bilang medical device at nagsasaad na potable o ligtas inumin ang tubig na dumadaan dito.
0: Express Balita.
9: Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na palakasin ang paghahanda para matiyak ang sapat na supply ng pagkain, tubig at kuryente sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, may nakaimbak na supply ng bigas na sapat para sa 75 days, baboy para sa 170 days at manok para sa 125 days habang magbibigay rin ng ayuda, pansamantalang trabaho at pagsasanay sa mga magsasakang maapektuhan ng tagtuyot. Para matugunan ang kakulangan sa tubig, nakahanda ang 134 stationary water tanks at 182 water tanker para sa mga komunidad na makararanas ng water shortage, habang target ding magdagdag ng supply ng tubig sa Metro Manila bago matapos ang taon. Sa sektor ng kalusugan, sisiguraduhin ang sapat na tubig, kuryente at gamot sa mga ospital, habang magsasagawa ng pagbisita sa mga tahanan ang mga health worker upang mabantayan ang mga senior citizen at may karamdaman laban sa matinding init. Samantala, magdaragdag ng mga reserbang supply ng kuryente at paiigtingin ang kampanya sa pagtitipid ng enerhiya upang maiwasan ang kakulangan sa kuryente sa panahon ng El Nino.
0: Express Balita.
9: Palalawakin naman ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagtatanim ng kawayan at paggawa ng mga imbaka ng tubig para matulungan ang mga magsasaka na maprotektahan ang kanilang mga sakahan laban sa tagtuyot dulot ng El Nino. Kabilang sa mga hakbang ang pagtatanim ng kawayan sa Tarlac, pagpigil sa pagduho ng lupa sa Zambales at paggamit ng mga imbaka ng tubig sa Catanduanes at Soksarjen para may magamit sa panahon ng kakulangan sa tubig. Ulan. Ayon sa DENR, makatutulong ang mga proyektong ito na mapanatili ang tibay ng lupa, mabawasan ang pagduho nito at mapangalaga ng supply ng tubig para sa agrikultura. Ito ang tugon ng ahensya kasunod ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na maghanda sa posibleng matinding epekto ng El Nino, lalo na sa mga magsasaka at mangingisda.
0: Express Balita.
9: Magpapatupad ang Philippine National Police o PNP ng mga hakbang sa pagtitipid ng tubig sa mga kampo, himpilan at tanggapan ito sa buong bansa bilang paghahanda sa inaasahang matinding El Nino hanggang unang quarter ng 2027. Ayon kay PNP Chief General Jose Melenson Artates Jr., kabilang sa mga hakbang ang pag-iipon ng tubig ulan, agar pagkukumpuni ng mga tumutulong gripo at tubo at mas maayos na paggamit ng tubig. Inatasan din ng mga polis na isulong ang pagtitipid ng tubig at pagtatanim ng mga gulay o pagkain sa bakuran sa kanilang mga aktibidad sa komunidad. Samantala, hinimok ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na maghanda upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente, lalo na sa mga ospital, paaralan, evacuation center at iba pang mahalagang pasilidad.
0: Express Balita.
1: Balik rin sa ito sa Dagpain sa Dabao, ito ang luparaan mga katropa, ang balitang paugnat sa kusog.
0: Balitang sports.
1: Ang itong balitang sports kung napaugnat sa kusog, ito na ito siyempre sa Santon Herbal Oil. May bisita o gamitan ako pa si NBA Hall of Famer Dwayne Wade sa duwa sa University of Athletic Association of the Philippines kung UAAP. Talik ni sa Far Eastern University og ang University of Santo Tomas nagipahig gayon sa Smart Aranita Coliseum sa Manila ning milabay ng adlaw lamang. Sumala pa ni Wade, dako og nahimo ang pagduwa og basketball siyang kinabuhi. Rason nga gusto usab niya nga suportahan ang maong adula. Gikalipay usab nini nga nakahigayon sa pagtanaw sa duwa sa UAAP. Sa wala pa gini nagpahigayon si Wade uga training session alang sa mga kampiyon sa 2026 sa palarong pambansa gikan sa Calabarzon o ganasya sa Manila alang sa sunod-sunod nga kalihukan kauban ng usa ka show brand uga sports retailer.
0: Express Balita.
1: Sa utang balita nga
0: Showbiz News.
1: Atog na nato siyempre sa Claire Skin Herbal Soap ang sabon nga malagaron. Atasya mulak giangkong o niangkon kini nga wa kinisukad nakauyab. Atong siron ang detalye manukad ni Maring Erika.
0: XFM Report.
10: Good morning, mga maring! Usa ka maayong adlaw nga Huwebes today. Mainit-init nga balita, mga maring. Giangkon sa aktres nga si Atasha Mulak nga wala pa kinisukad na kauyab. Gibutiag kini sa aktres atol sa interview kauban si Boy Abunda alang sa Fast Talk. Gikompirma usab ni Atasha nga single kun siya o gituldukan na ang mga espekulasyon nga naglambigit kaniya sa usa ka negosyante nga romantiko. Sa dihang, gipangutan na ang aktres kung dali ba siyang duulon? Mitubag kini mga maring nga dali ko na siya kaayon duulon sang litbuutan siya. Apan prioridad niya ang iyahang trabaho. Giangkon sad niya mga maring nga dunay pipila ka mga individual nga napakita sa ilang intensyon nga manguyab kaniya. Kahibaluan nga si Atasha Mulak, anak ni Aga Mulak o Charlene Gonzalez nga labing damgo matod pa ang pagsulod sa show business. Sa pagkakaroon mga maring, bida siya sa musical nga Bongga Ka Day, Daan ni Batong Bakal musical nga ipasundayag hangtod sa October 31 sa Newport Performing Arts Theater. Og mo to mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Arica Deliguapa Delimestesa. Apan ayaw ko piyansa, basig mapuhon, maako na ka. Sagahan kayong salamat, bye-bye! Thank you for watching!
11: Express Balita! Express Balita!
1: Nasta igata, gining mari. Ato na kita ay 28 minutos na palabay sa ikalasay sa buntag. Mga katropa, sa to ang balitang panglawas, mga katropa! Atod grato siyempre sa Premium D3. Ang Premium D3 usa gani ka soft gel capsule nga maghatag ni og instant energy tungod kay aduna gani taas nga medium chain na triglycerides nga kung mosunod o mosulod kini sa lawas modiretso kini sa imong atay og mahimo gani instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna gani VCO og ang moringa seed oil extract mapalit kini sa mga butika nationwide. Ang tuberculosis angay kining seryosohon apan malikayan kini mga katropa og matambalan. Gibantog ang tuberculosis o TB o nga usa ka makatakod nga sakit nga kasagaran nga moatake kini sa baga nga gipahiba o gipahinabo sa bakterya og mukayla pinagi sa hangin kun ang tawo nga dunay aktibong TB nga magubo kini o mubahing o di ba ka musulti. Lakip sa mga sintomas nini ang ubo nga mulungtad og duha ka semana o labaw pa. Kilanat, paningto na gani ka panahon sa gabi, pagniwang, pagkaluya og usahay pag-ubo og dugo. Aron nga malikayan ang TB, gidasig ang publiko nga magpabilin kining limpyo og hayag ang palibot. Siguruhang maayong bentilasyon, tabuni ang baba kon moubo og magpakonsulta dayon ka kun dunay mga sintomas. Ang mga suod nga na-expose sa pasyenteng adunay TB, angay usab nga magpa-screen na. Gipahinumduman ang tanan nga dunay TB nga matambalan kini kung sayo nga magpa-diagnose og makumpleto ang mga dosage nga gipangresita nga mga tambal mga katropa. Ilabi na diya sa ato mga health centers kay libre lamang kini sa ato ang gobyerno.
11: Express Balita. Express Balita.
1: Og higala mo ko itong naglangkob sa ato ang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes sa pitsa 15 nimbulan sa Oktubre 2, 2026.

0: Og siyempre si Doc Sage Inidroda. Inyong mga kauban, alam sa mga libre po ng mga pag-test diha, mga katropa, kung sa'y mga panambal. Depende sa produktong herbal, mga katropa, nga doon ay mga diskwento. At ang inyong mga katropa, karong adlaw nga, Domingo, October 18, mga katropa. Sa ngalan na lamang sa Kretibok ang Puwersa sa News and Carnivores XFM Network Philippines. Ugalan sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan usab ni Jovette Espanyol. Ako niyong katropa, katropang Alan Abais. Oga, ako magaingon. Salamat, masalam, good morning and God bless us all. Kamatawuran ng sandigan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Pain Killer Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: XFM.
4: Kapitan Lodi.
5: Oh, sa manurak.
4: Tinood ba na matog ang isda?
5: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko gakitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
4: Exciting!
6: Rock and Sunset. Rock and Sunset.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
8: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Panglima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
9: The secret of health.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus, talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako nang problema ngayon.
10: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
8: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats,

0: particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang moringa seed oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at moringa seed oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Carmi Pagayunan, namamanhid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Time Check, brought to you by
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Exciting!
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix.
9: Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
11: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip ko sa cyclist, premium gid kong gatumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
10: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
13: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangosteen nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
15: Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
15: Southern Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa,
6: Available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil.

0: Captain Drug San Pedro.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
3: Serbisyong Katropa Caravan
2: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo: repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit ug massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring ug iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. At usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
3: Serbisyong Katropa Caravan
2: 2026.
4: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Pain Killer Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuka.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sukan ng namina ko ang XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti pete, ini ka atras pese, may pay muligan.
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
1: Ang

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: Bullseye. Bullseye.
1: XFM. Katropa.
2: Good morning, friends. Sige na, kumusta? May buntag ka ninyo tanan, mga katropa. Welcome.
0: Bullseye.
2: Welcome, mga igala, sa tubag pa na kumunuman sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon, mga katropa. Nga, adlaw may gala karon. Nga, Webes, Pizza 15. Oy, sweldo day na ikaroon mga ngayon. Pizza 15 na tabay galas bulan sa Oktobre 2026. Sangan may galas kinatibukang pwersa sa XFM Davao Region. Dari sa 89.1 XFM Katropa Davao. O XFM 107.1 XFM Katropa Tagum City. Alam ba yung buntag, kaninyo yung tanan?
3: Good morning!
2: Yung alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Inyo ba kauban hangtod ta, mga igala? Alas, Jess Antagnas, buntag.
0: Bullseye!
2: Alas, magdunol ka ninyo, mga igala, sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyo, giskutanan, inikaw ka kuigsyon na dunay dakong kalambigitan. Apan sa nilipa, mga igala, sa paginod sa nandog dito, sa magdunol, sa atong mainiton nga pagpanimbaya, sa atong mga pinalangga, o suking tigpaminawan. Labi na ganyan, mga igala, sa tulog ka mga distrito nga naglangkob sa Tundak Bayan sa Davao. Kaninyo nga tanan, mga katropa. Good morning!
4: Good morning, boys and girls!
2: Mayong buntag, kaninyo tanan sa itong mga katropa sa nakadaya mga barangay, kasagop, mga igala, ng Tundak Bayan sa Davao. Sa itong mga ginikanan, mga nanay, tatay, nasa lang tasadag sa mga panimalay karon. Mga tindirong tindira, itong mga katropa na itong mga driver. Mapadulog na, mga igala, usap nga ito sa ilahang mga destinasyon. Mga nagkargag pasahero diha. Itong mga commuters, itong mga katropa na ito, mga higala nga, karong mga orasa, mo pa'y pagmata, no, karong mga orasa, mga higala, pagkapangapi. Ala, good morning, magkapi na mo. O nga itong kapi, mga higala, Santon Gold Coffee Mix kita, mga kaigsunan.
3: Good morning!
2: Alas 7.58 na, mga higala, dagna sa morning. Sana kay, marag ikulatahan ko, mga higala, sa among exam. Pinako ga di nagin makaluya ninya mukamit og utok. Makaluya gid ay. Alas sa 6:58 na magaygala ang tagnas buntag. Og may buntag usab sa ato mga katropa dinhi magaygala sa Nabinaw karon pinagi diri sa 107.1 XFM Tagum. Mayong morning kaninyo tanan sa ato mga kaisunan sa 23 ka mga barangay nga naglangkob dato syudad sa Tagum. Og imong usab magaygala sa mga lalawi sa mga lungsod o syudad nga sakop mga higalas Davao del Norte. Good morning.
3: Good morning.
2: Sa Island Garden City of Samal, Anabo, may buntag.
3: Good morning.
2: Yung mga higalas sa Carmen, Santo Tomas, no, sa may Abrolio Duhali, sa may Sawata, sa may Asuncion, Yucurilla, Kapalong, Talaingon.
3: Good morning.
2: May buntag ninyong tanan naman sa mga katropa usab nato dere sa Mako, sa may Davao de Oro, mga higala. Sugda na ito dari sa may Laak area. O, Laak. Dari mga katropa sa may Mawab. O, paingon ta mga higala sa may Nabunturan. O, Montibista, Mungkayo. O, dari sa may Compostela, New Bataan, o Maragusan.
3: Good morning!
2: Mayong buntag sa ato mga katropa. No, dari sa Mako, Mabini, o Pantukan. Dari mga higala sa coastal area. O, no? Mayong buntag nyo dyan, ha? Kumusta man ang atong pagpanikay-sikay dinha mga kaigsunan. Pa sigahi ko no kuan ang isa ka kuan gap ining isa ka suga kay mura namang gyud og hindi na pwede ni mapasiga ning usa kini alas 7 unto para 7 na mga higala ang tagnas buntag mayong pagpaminaw Neptalit Indugan Ricky Misiona mayong buntag sa atong mga katropa usab no diri sa naglantaw sa atong mga higalang social media. Tulog ka mga pages karon ah, upat di ay no. Upat ka tulog ka Facebook page o usa ka YouTube channel mga katropa no, maayong morning ninyo diha sa atong mga naglantaw karon diri sa XFM Katropa Digital Davao no. Maayong buntag diha si Contayoso Jairo. Good morning, katropang Arnel. Shot puno daw, ingon ni Auntie Claire. Nagtagay na bitaw sila mga higala dito sa palasyo. No, ilaha mga higalang kuan, kining sa ni. Ila mga higalang inom tong tubig nga gikan sa balde. Awa kay sige man gud mog panaway mga higala anang kuan. No, sige man mog panaway gud anang ilang balde. Panawa. Ang gihimo mga higala ni Ante. Og mga apil pa si BBM ay niinom na sila mga higala sa tubig. Ginong sige man gud mog panaway anang tubig sad. I mean, balde day, balde, balde, balde mo diha mga katropa. Mahal na yung balde no. Ang nagsabay po ni mga negosyante ba? Sabayan po nila, no? Palit o balde. Kay gumikan ko ng mga higala kay giingon ni BBM, no? Munang nisaka ko ng precious balde karon. Inuod ba na? Kapila pong balde na sa inyo hapon kay...
0: Bullseye! Bullseye!
2: Wow, kanaramang laton raman akong gamiton. Laton! Kailan mo laton, mga katropa, ha? Akong gamiton, eh. Alas 7:02 na ang dagdag sa tumbag. Para ko ba naman, huwag kining orasa, baygala, ha? Atod ka na to sa Santon Plus Herbal. Santon Plus Coffee Mix. Another. Santon Plus Coffee Mix. Mga kaigsunan. Kato mga katropa na to, nga. Gustong mangapi, pero mahadlok sa palpitation. Gusto mangapi, pero ang ilang gusto gani ka ng... medyo mild lang siya mga kaigsuunan, no? Arita sa Santon Plus Coffee Mix ka, mga katropa. E kung hingapig yung ka, ang bagay yun sa imuha, Santon Gold Coffee Mix. Pero kanang, di bigid ka, ang imuha ang gusto nga kanang, mainitan lang ang imong kutukuto. Igmabuntag ba, mainitan imong kutukuto, mga higala. Ang nindot para sa imuha is Santon, Santon Plus Coffee Mix. Pero gusto ni mo nga kanang sigahay yung mata. Ko ana siya kanang kang trilyani ha. Santon Gold Coffee Mix ang imuha mga katropa. Mapalit na sa Mercury o sa uban pa mga butika mga higala nationwide ha. Alas 7:03 na mga katropa ang dagna sa morning. Mayong buntag anong ano man sige man igbalik-balik mga higala nationwide ha. Alas 7:03 na mga katropa ang dagna sa morning. Mayong buntag anong ano man sige man igbalik-balik ning kining mga salida sa AI karon ba. No mo ni makalangan mga igalas trabaho. Pati ko ano magpatan-aw ra bagin siya no. Mo advertise na pud siya mga kaigsuunan. di pud mo sugot di siya tan-aw no nya lang ha. Sabade. Diara. Ano man siguro ni? Di pa ni mo. Adi di.

0: Alas 7:03 na. Good morning ni Elmer Curioso Cabillo. Good morning dia.
1: Good morning, boys and
0: Hinalo,
1: girls.
0: Hinaro Arcio Amaro. Good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Karina TCL Maying Buntag. Katropang Arnelo, Katropang Briggs. Taon-taon pa ito si Katropang Briggs. Alas 8 pa ito ang kining schedule sa tandem. Si Tiyob, inalad, nanalad, Maying Buntag, Katropang Arnel, Maying Buntag, sad. Dito sa ito mga katropa sa YouTube, ha? Si Jocelyn Tipon, Mayong Buntag.
2: Good morning!
0: Si Insan Bancore.
2: Good morning!
0: Yung Rasinia Babael.
2: Good morning!
0: Matjano Balista.
2: Good Buntag. Morning!
0: No, di ang magaygala sa may ubay, Bohol, loud and clear, sounds great today. Thanks God.
1: Good Lamat. Morning, boys and girls.
0: Prince Jonas Iniego, Mayong Buntag, di sa may General Mariano Alvarez Cavite. Iram BPS, good morning, katropang Arnel. Maayo sa buntag, tanan, agwanta, partilis, nagpadayon kita sa kinabuhi, malipayon, bahalag, pobre. Ana, yun, ma'am, no?
3: Ayaw surrender, agwanta lang.
4: Agwanta, higala.
0: EI na imong sounds, attorney. Asa ba EI yan? EI bago na yun.
5: Pinawa!
0: Romy Sal, Maying Buntag, Insad Bancore, si Jans 1028, ma'am. Salamat kaayo, Jans 1028, ma'am, ha? Kaya nagpadala, Gab, nagpadala ni kuwan sa imo, nag-abot na. Musen ko nun ni Ana, 1K, para sa katong tambal ni Daniel. Wani mo, wapamansik imong Gcash? I-check to, kaya basig na pagtanaw ni mo ito, 1 million ay sod. Tingara ka nga. Hala! Sige. Tisoy Ribadumia, Maying Buntag, from Sagay City, Bacolod. Oy, good morning.
2: Good morning.
0: Rhythm Reef, mayong buntag. Ellen Chungson, og si Abel Manlangit, mayong morning diha. Sa may Dipolog, Elmer Caniete, ari na kami tropa, gapamati, lantaw pagid. Higit basta-basta ning migo ko ba si Elmer?

0: si Cotton, kag si sino? Si Cotton Amparado. Asa naman to, Mer? Nadula man, Mer. Din to man. Nawala man, Mer. Ako na itong gibasa, nalibat, Menukoy. Murag na-delete man, Mer. Alas 7:06 na, bagay galantag na sa itong bagbo na gumanuban. Asa na nga gitanggal ni Yotsup? Kaya ako na itong gisugdag basa. Rafael Salamudin, good morning katropang Arnel. Araw-araw kami nakikinig dito sa Nuro Upi, Maguindanao, Adel Norte. Salamat kayo.
1: Good morning, boys and girls.
0: Oga si katropang Abel Manlangit na watching from Dipolog City, naglanog-lanog.
1: Good morning, boys and girls.
0: Lilia Dumahil, mayong buntag ni anak buko na minaw na pud nimo sa YouTube while nangapime sa akong banagikans Gatas Kalawit sa Buanga del Norte. Luis Manza, good morning, boys and girls. Ayang surrender, aguanta lang. Hapit ng 2028 katropa, Central Visayas, Lapu-Lapu, Cebu. Sorry, address Adrel Lo Ace, mabuhay.
1: Good morning, boys and girls.
0: Sige, ingon si Kwanto, Luis Lumagbas. Mayong buntag niya. Alas 7:07 na, mga kaigalandag na sa itong pagbanag-umanuban. Sa ato mga kaigsuna, mga Bisaya sa makausama, ay magbanig kay Sikay. Sa ato mga kasimanwa, mayad nga aga sa inyo. Sa ato mga kaigsuna, mga Ilocano, na imbag na bigat, kada kayo amin, Apo. Agyaman. Sa ato mga kaigsuna, mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Sa mga kaigsuna, diya mga Tagalog, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ato mga katropa diri sa may, ato mga Dabawenios. Madayaw, Dabaw. Madayaw na timprano, madayaw na kamdag, kamay ubos lumon. Salamat ay. Ang pagpaningang mayo di kanilang programa. Good morning! Ito mga katropa niya, ha, nga nag-drive amping mus kanunay, mga higala, no? Ano na ta sa itong pag-ampus bulsay para magkarangkada ta, mga higala, sa itong mga nagunang mga tikaran, mga balita nga itong hatagan at pagdagan sa itong bagbaragumanuman sa bulsay. Dari lamang mga katropa sa inyong XFM Katropa Station.
2: XFM Katropa!
0: Mau gani. Malibog na mangguta. So, timan na lang yun mo na katropa. Ana na lang yun. Alas 7:08 na, mga higala, dagda sa bundag, dirita sa itong mag-ampus bulsay.

0: XFM Katropa.
1: Inom dami kanunay mga ikalan, dautan mo sana inining katilingban, gumikan ka mga tao. Nga doon ay mahimo nga matarong ng iyong pus lamang. Sa mga kausapay, kala kumusta ug maing buntag ka ninyong tanan mga katropa. Adlaw karong Biyernes. Thanks God, it's Friday. Webes pa. Anong nabot naman kong Biyernes?
2: Ano ah?
1: Anong kumbinsido bitaw kay kung nga Biyernes na gab? Lord, ako. Dili mo na yung Lord. Huwibis pa na Aaron, Lord. Kada kong bungot sa ito.
3: Good morning, boys and girls.
1: Sa isa na, kaya murag naglibog naman na akong utok kasi unahog-unahuna ba?
2: Hawa! Aya!
1: Good morning, Katropang Arnel. Kanindot sa sounds sa inigkabuntag. Salamat, ma'am. Adlaw pa na Aaron, Huwibis. Oh, pasaylo ah. Kaya ba sinog, ang uban ba, sa'yo nag-uli. Biyernes na di ay, ugma. Adlaw pang Huwibis karon bang higala, pizza 15. No, pizza 15 bulan sa Oktubre 2026. No? Anak, klaro na. Pagka na kong bungot sa ito eh. Alas 7:12 mga higala, dag na sa atong bagman, gumanuman diretso kita karon sa naguna mga kadigaran, mga katropang atong hatagan o pagdagan. Exciting kayo, Dolce. Ingon si Cyril King Odrasil. Oh, nalimot lang, ma'am. Esperanza Bueno, sir, gadali lagi ka. Gusto ko mo pahuway. Hindi ka puy ko.
2: Hawa! Aya!
1: Bito mga katropa, no? Huibis pa gani? Mayong buntag, katropang Arnel Cortez, pa-shoutout ko ni Danny Boy, nga naglata o karning baboy. Oh, gahian din ang baboy, yan gigilatan man. Para sa among pamahaw, watching from Pro 4. Eh, pagutom-gutom, nagyo mo ba? No. La, sige na. Pangauna mo diha, oy. Nancy Camilo, maying buntag. Maying buntag ni mo diha, ma'am. Sa mga YouTubers na to, good morning ninyo sa itong mga subscribers, no? Si Rhythm Reef. No, si Arlen Villafuerte, gikan sa Hipodromo, Cebu.
3: Good morning, boys and girls.
1: Spearhead, mayong buntag katropang Arnel, o sa tanang hard, die-hard member sa nag-agwanta. O sa mga ugok partiles nga magsamok-samok sa programang Bullseye sa XFM 89.1 o XFM Tagom. Pasag din na sila, sir. Good morning. Judeline Rocamora, mayong buntag katropang Arnel. Watching live from Manukan, Sambuanga del Norte. Si Josie Apit o Jose Apit ba? Good day, sir. Nakapaminaw, gikan, giginto, Bulacan. Uy, good morning, des. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Rodolfo Ramirez, mayong buntag, watching from Bukidnon. Super Mario, dagan daw si Matibag diri sa Laguna sa as governor, bitkan ninyo. Mudaog ka na? Mudaog siguro na kay namay malita na. Kaya ba ka niya si Sol Aragones? Depende, no? Depende sa kwarta. Say promising, maglibog yun ta karon, boss. Asa ta mag-focus sa isa kabalde nga filter sa tubig o isa katuniladang sabugikan sa Laos o Thailand nga dili yun sikat sa mainstream media nga ano kaha, shabu pa. Di, kaya ang ilagi pasangil, anak lagi, kanang gikan sa Laos o Thailand nga isa kaeroplano nga met or mitampitamin. Gi, padong kunog Mindanao?
2: Hawa! Aya!
1: No? Laliman mo na mga kaigsuna. No? Paingon ko ng mga ikala o Mindanao. Pasumangil. Spearhead, sipiat gani ang kabaw nga upat tiil, katrobang Arnel, kana pang daghan hiuna-huna. Bitaw, silo. Mapasaylo pa ko ninyo. Kanang, kumbinsido gi ko sa ungkuling, kung giampo ko na kong apil, no? Lord, kato nga pag-ampo, Lord, para ugma na to.
2: Hawa! Aya!
1: Para ugma na nanto, Lord. Bitaw eh. Na kanang kumbinsido gyud kay ko ba nga Biyernes na gyud, Lord. Kada kong binuang.
3: Good morning, boys and girls.
1: Kasi alas 7:17 na mga igala, no? Ang flight paingon og Manila. Di. Katong pagkabalita ato, ang flight mga igala pa Manila. Pero murag na nalipat lang usa ka adlaw. Oh, mga duha ka adlaw siguro. Nalipat lang mga igala mga ingana. 1 or 2 days. Pagsunod balita, mga igsoon, Padabaw na.
2: Hawa niya!
1: Nakapalit ng ticket, may gala Padabaw. Ito daw, katong unang butos balita, mga igala, Manila ang destination. Mga nag-i-mention sa balita, nagtanaw kong balita, may gala to sa kanang, kanang mga YouTube channel or kining news outlet, mga igalas, Malaysia ba to, no? Di ba na ako masabtan, pero malitok mangun ang Manila, di ba? Sabtan na to nga, paingon na itong Manila. Pag na ito masabtan, pero pa Manila, mga kaisunan. Sus, o sa mapagkaon sa may gala, pag-abot sa, kuana, kita na yung nagbalita dres Pilipinas nga, labi na pag-insulti ni Auntie Claire, mga igsoon, paingon na magdabaw. Kaya kumbungot sa ito. Alas 7:17 na may gala, dagna sa Dumbag, managuman naman, di kita maglangan. Sugdan na nato ni mga ikala na kuna mga katikaran o na mga ikala nato sa mga balita sa atong tulumanong bullseye. Sa mga dagong balita, mga ikala, Senador Ligarda Subli, mga ikala nga, nagpasaka og extension sa medical leave, mga ikala, sa Senado. Bullseye! Wa na do? Sa pamay manlalaban, mga ikala, sa Vice Presidente, ana? Samtang mga ikala, Department of National Defense Secretary Teodoro ipamugos mga katropa nga ang China mao kunoy tinuod nga troublemaker sa rehiyon. Undangan gani tag-angkat og mga saging ana. Diwas gyud ang tanan mga higala. Lagi tinuod lang ato ang ekonomiya mga igsoon. Atong ekonomiya, atong mga kining mga exports nato. Oh, pinakadaghan isa mga higala sa mga ato sa Ligando China. Kadaghan ko nila, 1 billion kong tao diyan. Samantala kita din mga ikala, 111 ra. Saon man ni muna. Vice President Sara Dili Angay kuno mo atubang sa impeachment court. Emosyon, posibleng maka-apekto. Mugari, okay. Masuko magina siya mga ikala. Samtang defense team mga ikala ni Vice President, gipamugos nga dili dapat maghatag o conclusion ang witness. Kung para sa defense pero para sa prosecution kasi hawak na daw nila ang bit, panalo na sila. Alas 7:18 na may galadagda sa atong bag bago baruan. Samtang average farm gate price sa palay nito mga higalang Setyembre ni Kunhod. Kunhod ba na pirmi? Kanos ama nalipay ni mga mag-uuma kaya niabot og 50 ang presyo mga higalas farm gate price. Karo sama nalipay mga mag-uubag kay paliton og 40 mga higala ang humay. Kanang tipasi pa ba? Oh. Bila may palit ala kanunay. Naas jis. Paingon nga to mga higala sa 23. Sa 25. Pinaka the best na kay nang may lag makaabot. Hayahay na kay nang 30. Eh. No? Tiguwang naman ko. Di pa joke ko mga igala mo ingon nga di pa ko tiguwang. Natiguwang na ko ba? Pero ka ng presyo sa humay mga igala may pangkupras. Yabot pag 80.
2: Hawa!
1: Lagi, pero ang tanan mga unog kanon. Pero ang di man tanan mga kupras. Ha? Ang kabante na. Ang humay mga igala sa una raman na. Mais! Maupod na mais po. Palit kag mais ti puso karon mga igala. Pila may mais ro mga size city. Ana utso. Na bulahag yan nagpaabot o 15 ba? Ang 15 sa una, kanang lilubo ka binulad. Lubo o ni mo, bularo ni mo, gaana kayo na mo na siya tag 15 ang kilo. Pero kanang tinibuo, tipuso pa? Ala eh, city, utso, no, ibi, jis. Ay, ang pinakabahal diya. Oh, kanang sa mais mga katropa. Wow. Salamat kay katropang gab. Ah, okay, kinamit na. Kay, tungod sa akong, kadagan akong yun ahuna, naglibog ko og asa dapit ako ang nabutang akong mga brief.
2: Hawa!
1: Ay pa si Representative Luistro kay hawak niya ang brief. No, Ricky Misiona, palay diri sa Norte, 17. Oh, kana. Ano na yung magdula-dula na? Munaog sana, 15. Maigso, no? Pero, sa una raman na, no? Yan na, mo naman yung depresyuhan pa, sa una. Wala ka, mo man na mo ko anbon sa una mga igala piso na ano gina jeez pataas na 20 nya antud karon nadugay na lang mahal man kay bugas ya ang palit mga igala farm gate no diha sa mga mag-uuma paska man baratuha no paska man baratuha ba may palaging kupras abot pag 80 no Pero ang tanan Pilipino mukha og kanon, dili man tanan Pilipino mukha og kupras.
2: Hawa!
0: Mata.
1: Makaw man ang kupras. Ay, kalami sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Samtang sa dugang pa, mga igala, mga katikaran. Katong pulis, gani, mga igala, nga, na nag-iya o pusil. Oh, katong abogada, rabatubay. No? Katong tag-iya sa pusil nga gigamit sa school shooting, mga igala, sa takluban. Gitanggal na mga katropa sa pwesto. Do si kinsay pangalan gani ito? Si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya, no, sa Regional Finance Service Unit sa Eastern Visayas Police, mga igsuon. No, gitanggal na siya sa pwesto sa National Police Commission. No, kini pulis nga tag-iya mga igalas government issued firearm gagamit sa pagpamusil sa San Jose National High School, Tacloban City niadtong June 22 gagikamatay mga igala sa tulo ka mga estudyante. No, base sa pamahayag mga igala sa komisyon, no, kagahapong adlaw Miyerkules gimando sa Napulcom ang pagtanggal sa pwesto mga igala kang Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya sa Regional Finance Service Unit sa Eastern Visayas gumikan mga igala sa grave misconduct o conduct and becoming of a police officer, mga kaigsunan kaluoy pod no. Wa man to niya suguay ang pag-umangkon mga igala nga dad-an ang armas. Malipat lang yun siguro gigamit. Pero naman nga gibiyaan ko no, di pasensya nga nakasulod ang iyang service issued 9mm pistol sa usa ka plastic gun box sulod sa plastic cabinet sa ilang balay imbis nga ibutang sa usa ka safety vault. Butang sukwahi sa Firearm and Safekeeping Rules sa Philippine National Police.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Una, mga igalay hinungdan. Alas 7.23 na, mga katropa!
0: Good morning!
1: Nan, ari kita karon sa itong mga topiko, mga katropa. Gumikan kay, nigawas karon sa social media, kanid, kadyot raman. Nga, kanabang, ginang ginaingon bito nga, history repeats itself. Muragi, subli rasad, mga igala sa kuan kasaysayan, no, ato mabalik-balikan nga during the time of kini bagay galang impeachment no ni the late Chief Justice Corona, no, nga adunay walo mga higala ka mga articles of impeachment, excuse me po, ang gipasaka mga higala sa prosecution, pero duha ka bulan pa lang nahimo na lang datong tulo ba to. Puto na suko may gala si the late Senator Miriam Defensor Santiago. Oh, ato daw ning paminawon daw gabi kung balik lantaw ra man ni ha. Disclaimer lang dili ni siya bag-o, balik lantaw lang kini mga kaigsunan niya. Ang nahitabo kani adto sa Politikas Pilipinas by possibly di ay nga mahitabo magyapon karong mga panahon. Kamong mga nasa prosecution, kamo na gani ang nag-drop sa kaso. Kini pa sila karon mga higala ang sigig panungog, sigig panungog.
2: Hawa! Ayaw!
1: Napay ridon mga higala nga manguan pa, mangiugpos pa mga higala og muistorya pagkaway batasan yung maldita kayo!
0: Mata!
2: Hawa! Ayaw!
1: Nagigab! Kanagaling muistorya ka in public tapos mo anak ka, mangiugpos ka ba? Kung kayo, nagyod kay batasan yun. Nagyod kay batasan.
0: Mata!
1: Kana maayaw ka na mo anak ka o. Oh, sabihin nyo niya. Ha? Ah, may magunay na.
0: Mata.
1: Kabalo sila nga maglisod og tubag, may galang defense. Gibanatan yun lang pag-ayo, no? Kabalo sila nga maglisod og tubag ang defense na may galang social media, no? Pada sila po nila banghag halos tibuok adlaw siguro ga press conference ridon ba?
0: Mata.
1: Na, haska daghana nila mga galang deputy spokesperson. No, naputo si ito, attorney Matanlaw ba to? Kasi pangana to may gala. Ano mo po yung bagong spokesperson ng prosecution? Kuya, yun. Ato saan yung paminahon mga gala? No? Balik lang tao lang, ha? Disclaimer lang, dili ni siya bago. Humana ni, itabo na ni, patay na mga, ni mga tao dari ang mga galang uban. No, ang uban, buhi pa na, pagyapon na ito karon. Pero kini humana ni mga galang pagitabo. Just to show, mga igsoon nga, ang atong kasaysayan sa politika sa Pilipinas, gabalik-balik, nga naman. Wa man taga cut on god. Kada mga tao nga kuan mo ramang gibalik-balik ramang sa natong butar. Kining Pilipinas kina naman ni yagyago para mausab ni. Inala ni mga higala nga dili lang leader, ang mga oligark may higala nga naghawid aning nasod, no? Mo naman gyud tong pasabot ni Digong. Ang problema lang mga higala kay well, pila ra may presidency, no? Unumbra ka tuig. Di na paigo. Oh, di na paigo mga kaigsunan. Alas 7:26 na.
4: XFM Katropa.
5: Una sabi nyo, malakas ang ebidensya namin kasi 8 ang krimen niya. 8 ang articles of impeachment namin. Bilangin mo, 8 yan. Pagkatapos ngayon, 2 buwan pa lang, wala na. 3 na lang sa 5. Kasi tama na yun, panalo na kami. Wah! Wah! Wah! I request the secretariat should record in our journal that I've said, wah!
6: Silence. Silence, please, silence.
1: Para mga senador, oh, naman sila kuha niya. Subiri, Soto. Subiri, Soto, sila Recto, Ralph Recto, Rebilla, no? Apa dia? Ba? Oh, di mamaura na yung tabo, no? Dua kabulan. Sa sugod, 8, lalibaga ng 8 ka articles of impeachment. Pag-abot mga higala og 2 kabulan, tulo na lang. Oto ang reaksyon ni Anhing Defensor Santiago, may gala, niuna na siya, wah!
0: Matay.
1: Oh, yun. No, og ako ato siyang pahatagon og reaksyon karon, marag yapo na siya may gala nga, wah!
0: Matay.
1: Ano man? Kanungog mo ni Luistro sa una? No? Luistro ba? No? No, si Luistro nga, malakas na ang kaso. Oh, hawak natin ang bit. Katawag yung kwanin niya.
4: XFM Katropa.
1: Pero karon may gala, no? Tulo na, isa na lang. Hindi na mo kinahanglan ng tulo, isa na lang. Pagkada kong binuang gini.
4: Musay!
1: Oh, di mo laban mo patas diyan unsa tinuod man ka ng inyong hanggi kuan? No, tinuod man ka ng inyong gialigar. Oh. Niyon sila nga wali, dapat pa kuno gani malipay ang depensa. Kay imbes nga upat ilang atubangon, isa na lang. Unya, wala na conviction mahitabo diha kay kita amo namang gidrop lagi, tinuod man na. Pero humana na yung gipakaulawan ang tao. Humanan nyo gipasanginlan. Sa inyo bang pasangil, makonstro ba nato tuas tinuod na di buta kaigon? No? Kaya ang kamatuoran dili one-sided. Kailang na nato madungog ang ilaha. Gumikan lang kay naamoy expert, does it mean nga tinuod na ng inyong giingon? Dili, oy. Even the presence of kinsa na si Ramil Cabrera, ba na, bugado ba na, no? Could be, kuan mga igala, tainted with bias. Yan naman. Katong yaging tuig, sir, nagpa-interview ka, grabe ni mong banat kang bipisara. So, do we expect nga muhatag ka og neutral or, should I say, dili bias nga pamahayag or analysis, kung analysis, kung anong kakanoon, tawag ni forensic.
2: Hawa! Oh,
1: kanang wag yung bahid sa bias nga ang pag-analisar sa ebidensya, no, kanang imong giton anong tulog kasimana. Oh. 3 weeks man daw niya nigi kuan, no. Maka siguro ba, no, ang katawhan nga ang imong gipang-ingon dili siya, no, kining motivated by your political stance or affiliation or your bias. Dili mi ka asertin ana, di mi ka sigurado ana. O na nga, what nagpasabot mga higala nga gumikan kay na ay expert. Gumikan kay na ay eksperto o na ay expert's opinion kuno mga higala. Wa nagpasabot nga mauna na siya ay tinuod.

0: Sao này cái nên effects
1: mata
0: so ko in tao no karon ang buhi paturon mao ra sa gyapon ang reaction wah
1: mata
0: dili kompleto ang dili kompleto gulay tabyaw ari nagali unahin ko si Gary Didoy Alpon Kutong Ninoy Ronnie Saldi Saldi Liplipan daw isda merba. sila ni mga tisoy sa Canoyos Fishport Barangay Katunggan. Asa gan ini dapit mer? Oh, ano na si Migo ko ba? Elmer Kanyete, maying buntag, mayad nga aga sa imo mer.
2: Good morning, boys and girls.
0: Musta pa na agat mer? Oh. Si sa pamilya, Carl Martorillas, good morning. Leonardo Aparicio, maying buntag ni mo dia, bro. Kuya Toto Villanueva, good morning.
3: Good morning.
0: Ricky Misiona, Mario Baldo, mayong buntag, Esperanza Bueno, Cyril King at Odrasil Strategy, yun na sa mga nga obdol. Kuya Ogani, no? Jodeline Rocamora, bisa kung saon lagdaot si BP, Sara, why effect, problema na kaila mag-impeach. Problema na kailaha man ang impeach. Maghudyaka man na sila, kanit naman na mga igala kadagan si BP. Bisan pa mga higala o kuanra pagkabarangay o barangay kapitan. No, kay perpetual disqualification to hold public office mga igsoon, but pasabot. Hangtod sa hangtod mga higala. No, hangtod sa hangtod, dili na yun ka mga higala makadagan. Komersyal na na! Alas 7.33 sa mga higala ang tag na sa itong mag-ura man ito nagsugod. Kadali lang. Kinangla na siya ipalosot. Oras yun niya, oras. Ah, oras gini niya di ay. Balik nagtago mo ay. Hawa! Pero ito kay, ang atong commercial isa ka oras. Hawa! Alas 7.34 na may galandag na sa atong bag panagubanuban. Sa atong magbalik, dugang pa mga katikara atong hataga pagtagad. Saluda, pagkuhan na mo dyan, pagandam na mo dyan may gala. O, so may gamito na nyo, galon siguro. Galon, or ka na mga sudanan sa mineral water, mga gala kay nagsala na silang tubig.
4: Hawa!
0: Gihagit magunin nyo si Auntie Claire. Gihagit magunin nyo, pero kuhan na ha? Certified na mga igala ng word nga Auntie Claire, pwede na kuno nang gamiton. Ingon siya. Wala na yung problema, bay. Yan naman. Iyan man nag-ibang hinambog kagabi, kaghapon. Ingon siya nga, proud na proud kuno siya mga igala nga tawagog Auntie Claire. Pagkahanggaw yun. Ay, hawa! O siya naguna-huna ba nga? Kanang Auntie Claire ba? Sarkasam. No, nya kumo lang kagitawag siya mga igala ni BBM ug Auntie Claire. Okay na siya. Nang proud na kay siya may galang Auntie Claire kuno siya. Pastilan Dolores. Oras, alas 7:35 na, kadyot lang.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. XFM.

0: Ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit number FTEB 254286, series of 2026. Rise to the summit,
1: the right hydration matters.
2: To perform.
3: To win.
1: To rise above challenges.
4: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
1: Fuel your peak.
3: With the right hydration.
1: With the right minerals.
5: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
1: Summit Natural Drinking Water.
6: Rain or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
7: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
11: Ang mga bukol-bukol!
12: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
13: Rose Butler, para sa akon, importante gid ang pag-atipan sang lawas kada adlaw. Amoy nga ginaupod to kumar ang Santon Plus Herbal para mas energetic ko kada adlaw.
12: Musa ka mo, pagtumar na og Santon Plus Herbal Capsule.
14: Ang kapsula na epektibo.
15: Vision Next, daghan ang natabangan.
16: Lahi ra gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Visionex Plus capsule kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
15: Visionex, sulay ang kaepektibo. Visionex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
2: Serbisyong Katropa Caravan
1: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo? Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit og massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. At usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
2: Serbisyong Katropa Caravan
1: 2026.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Maring alipagod maring, pagkuratira ko na yung imong bana. Ina nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
5: Mga katrupa, exciting!

0: Bullseye.
1: Oras may gala dratay, 42 minutos na, pasado alas 7 buntag. Gini oras ato, ganin yung may galas premium D3, why magluya-luya? Ako ang kinala, premium D3, yung kuani permi. Sa kadaghan, mga higala nga mga gimbuhaton, nagagihuna-huna. Premium D3 tang ano man, doon ay VCO, doon ang mga higala, virgin coconut oil, doon ay moringa seed oil. Inya taas kini mga, o doon ay vitamin D3, 200 ayo. Taas kayo ni, o ganang ginatawag may gala nga, monochain triglycerides gani. Kaya nikabot si mong lawas, makonvert kini bagay son into instant kaya energy. Oh. Sa akong gina, sus, gino, ako ang exam lagi. Ay. Kinis G promising, kay bawa mag siya. Kay nagdunga mamig exam kag habi eh.
2: Hawa! Ay,
1: Lisa Ross, may buntag. Upat ka balde na ko, puno tubig, ulan, nawala gabi eh. Nawala ang balde! Ayan, anaday looting. Nanay kawat, des balde karon. Uy, hikti ninyo ng inyong mga balde. May gala ka, importante kayo mga balde karon. Oh, John D. Pergis, good morning, boys and girls.
3: Good morning, boys and girls.
1: Lisa Ross, nawa ang balde. Nawa ang balde ni Lisa Ross. Lisa Ross. Hilda Williams, anti-clear, that means hindi klaro ang utak. Pero bitaw na yaga ba yung anti-clear sa iyaha ba? Pero gidawat, yaw yung gipanghinambog nga, anti-clear na kuno kayo siya. Inakuni mo anti-clear. Mabanay, mamanay sunod gab no? Atong tanawon mga katropa kay certified anti-clear, iyan ang gipanghinambog kay endorsement kuno na. Di ba para sa to, mo-endorse ko ninyo. Premium D3 atong gabiton, may galag. Kuwan kay anti-cancer ning premium D3. Tinuod mo na, no? Anti-cancer mo ng premium D3, mga higala. Soft gel na, unya. Pagkato ninyo sa butika, pangitaon ninyo, naitatak diha nga yes to health. Na ay green diha, lingin, may higala, unya. Na nakabutang yes to health. Mo na premium D3, mga igsoon ngayon yung paliton, ha? Kaya nang kuwan, nagkamayag nagpa D3 diha. D3. Pero kuwan na, dito na diha. Bito mga katropa. O mo na endorsement. Kaya di ko nung gihimo, may galang ni BBM. Endorsement ko nun eh. Kuya, wag yung utok ni mo, anti-clear, oy. Kunya, sugod ka ron, anti-clear na gitawag na to siya kay gihimo. No, kuha naman ko nun na nagitugtan na. Hawa! Sige. Palminaw na to siya.
4: XFM Katropa.
5: Ibig sabihin, pwede niyo lang gamitin.
1: Oh, proud na
5: sa
1: proud.
5: Akin.
1: Proud na
6: just
1: proud.
6: Like on a lighter note, ano po yung naramdaman po ninyo nung tinawag kayo ng Pangulo na anti-clear sa kapihan sa Singapore?
5: Nakakataba ng puso?
1: Op, kadali lang. Nakakataba ng puso. Kuang ka niya, kanang tawagan na nga, tawagan na nga, sakit ay. Kanang muhubag ang kasing-kasing ba? Muhubag ang kasing-kasing, kaya nitambok ang kasing-kasing. Sige. Nakakataba ng puso. Si Palino na to si Antikler. Tagaan na to siya. Hustisya, mga igalang iyang pagka. Antikler!
5: Dahil ang pangalang Antikler,
1: mm-hmm,
5: pangulo na ang nagsayta,
1: mm-hmm,
5: endorsement yan.
1: Ah, tanawa lagi? Dayon, Antikler.
5: Ibig sabihin, pwede nyo lang gamitin.
1: Oh, pwede na daw nato gamiton, mga katropa. Salamat! Alright, good morning, Auntie Claire.
3: Good morning, boys and girls.
1: Proud pa, may galang kanahan. Makalami eskape. May pagmangape ko, Auntie Claire. Sige, padayon.
5: Akin, ang pangarang Auntie Claire. Dahil ang pangulo mismo ay kinikilala tayong Auntie Claire.
1: Ah, grabe ka. Proud you guys, yan.
5: No, endorsement.
3: Endorsement for?
5: Para gamitin nyo. Ang pangalang Antikler.
3: Ang endorsement po kasi karaniwang ginagamit na salita tuwing eleksyon.
5: Ay, hindi naman. Suporta lang sa pangalang Antikler. Huwag kayong mag-alala. Nakaano na to? Pinarehistro ko na to.
1: Sus, di na mo kailog. Di na mo kailog, ana. Giparehistro na. Bawal na ilogo na mga katropa. Antikler sa Senado. Sige, padayon.
5: Kakaagaw ng Antikler, especially ang Pangulo, ang nagsabi at nagtawag sa aking Antikler. Kaya maraming salamat.
1: Mama, po'y mangilog anang Antikler, mama? Kamo, ganahan mo ilog mo anang pangalana? Enlargement of the heart ingon si Naomi Mulanida kay ni tambok daw kasing kasi. Proud kay siya oy. Ano yun? Pagka-proud. Werte makahigala niyang garbo kay niyang agitawag na siyang Auntie Claire.
5: Hi!
1: Jeffrey Manggilimutan, God bless and more power ka natong tanan watching from Baguio City. Good morning!
0: Good morning, boys and girls.
1: Naomi Mulanida, enlargement of the heart. Kuno mga higala. Ang dagway baya ni Auntie Claire, ingos Analisa Toleroso. John D. Perges, maing buntag. Diyoscoro Brizo, mayong buntag. Good morning! Pasagdan na lang na si Claire kay parihas lang yun na sila ni Bongbong o Gabilidad. Pati ang utok. Si Sida Groom, idol, liwat mana nga mga senador nilang amo. May Alba, may buntag, sir. Minaw ko sa radyo, sir, ha? Kay naan ako duty ron. Bawal na sige gunit og sipi. Pampanga, Davao City. Asa man nga namay, namay Pampanga din namay. Asa man ginanga Pampanga dito gina sa Luzon? murag daghan anig na kolekta ang utol ay. Judilyn Rocamora, yaks. Dili man mangilog anang imong code name. Nakakataba ng puso na tinawag siyang Auntie Claire kay presidente ang nitawag niya. Gaya iya lang ang buga ni mo diya, Auntie Claire. Dalaygon Road, ingon siya nga, good morning, katropang Arnel, enlargement of the heart. Mario Baldo, Auntie Claire ring jud kaayo, sir. Si Rit Jobert Barbarona, muraman og amaw, nalipay gitawag nga Auntie Claire. Bito no? Kay kana ba yung Auntie Claire gitawag na may galas iya ha? Yung kwan ba yan na? Sarkasam ba yan na? Pero nakakataba ko nun ang puso. Proud na karon siya mga galas. Wala na kuan, wala na tabon-tabon, wala na hapin-hapin diya mga galas. Auntie Claire na gyud siya. Kay si BBM na kuno mismo ang nag-endorso sa iya ha, mga higala nga siya si pambansang Auntie Claire. So, usa naman ka, ma'am? Tarong man ka sa una? Yete ka tong ICC di ay? Ha? Katong ICC di ay? Suko man siya tong ICC kay si Amy Marcos may nagamit ana siya. Kining gitawag siya may galag impactang ana suko si ana kun ra ya Auntie Claire ra gyud siya maga katropa.
4: Bullseye.
1: Oy si Super Mario nang utanag tagpila ko no ang premium D3. Ang premium D3 tag 15 ra man sa butika. Super Mario no. Palitan na no. Nindot na abin imo nindot na himoong maintenance. Labi na kita nga daghan kay mga gimbuton, mga driver no. Nindot yan na himoong maintenance by premium D3 no. Ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria mga kaigsuonan.
4: Bullseye.
1: Pagka premium D3 ka bisan pa mga igalag di na ka mag-vitamin C. Pero the best gapon sabayan ni mo vitamin C. Pero sa premium D3 pa lang mga igala, sulbad ka na.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Shout out ko sa taga Asuncion, Tagum, Asuncion, Davao del Norte. Tingali, greet na ko si Anthony Gallo Platino. Katropa, agwanta lang, no? Salamat. Si Gerardo Flores, no? Di aso may Magatos. Asuncion, maayong buntag.
4: Good morning!
1: Nan, dugang pa mga gala sa atong iskutanan, garong buntaga, gumikan kay giulan man lagi, o kining pagsaway, kining baldi-baldi mga gala. Karon nag-demo, nag-yod o baldi, mga igsoon dito mismo sa palasyo. No, mga sakop sa media gipainom. Si Auntie Claire gipainom. Pati si Secretary Gatsalian miinom. Si BBM miinom mga higala. Ang ila di ang gibida filter. Wa kadayo ra kaayo, no? Ang ila di ang gusto mga higala nga ibida nga tus katawhan kay purbida filter man ay pasabot ninyo nganong baldi may gipukusan. Di ba nasala sa mga tao may galang nanaway? Nga naman, kaya ang gilitok sa presidente, balde man. O niyang inyo na yung pinakapunto, ang filter man. naabanay kapasidad ng balde nga musala mga higala o lubog paingon nga tos tinaw? Wala man, di ba? Ang inyo di ay punto, ang filter. So, dapat inyo tong giklaro. Inyo tong giklaro nga filter yun ang bida diri dili balde. Mata. Kung binua ba na istoryaha, oy. Oh, nganong balde man karon ila pong gipangatawanan kung sa Tagalog pa. Nga importante man gyud ang balde kasi may galalis ninyo. Mata. Nabay galalis diyan nga dugay naman ta nabuhi anang balde mga higala. Oh. Amudla ka ng mga kwartahan o dabay balde ng ilang balay, pero kitang mga kabos mga higala, balde na yun atong kabanan. Balde ramang yun. Oh, ang inyo din ang pasabot, ang filter. Kanangwa na lang ninyo klaruha. Albarico Vlog, diya sumay Gunob, Lapu-Lapu, City, Cebu, mayong buntag diha. No?
0: Good morning, boys and girls.
1: Nga nung wala naman lang yun klaruha in taon, nga filter man na inyong gibida. Purbida siya di mga tawhana. Oh. Paabotong pa yun mga higala nga mag-trending pang balde. Ha, mag-trending pang balde baga katropa. Si ato ning tanahon, okay, nag-demo na sila mga higala o balde, no? Mga kigsunan sa Malacañang mismo, no? Balde demo mga higala sa palasyo. Atong sudungon
2: XFM katropa.
7: This is 20 liters. 20 liters. Kasi baka isipin ng mga tao, kailan special na balde. So, ngayon talaga, pag dumadating siya ganito.
1: Oh, balde mo diyan, balde, balde, balde.
7: Kasi hindi nyo tayo na disaster, any balde sa inyong tahanan, hindi nyo kailangan bumili. Kung ano meron kayo, pwede na yun, basta malinis. So, Asik Leo, can you start the demo?
8: I-drill muna natin yung ano, yung balde para may outlet.
7: Mm. Yung drill na yan naman is any other drill.
1: Oh, pero balde, balde. Oh, eh, bangagan ang balde. Bangagan? Anaon di ay? Sa to pa dili balde. Ang ilang mga higalang gi kuan diri endorso, no?
7: Walang special na
1: ang gi-endorso diri ang filter. Filter mga higala sa aquarium. Filter sa aquarium. Sige, panayon,
7: gamit na kailangan, yung drill na yan ay meron kayo. Jun, ito pa rin. Huwag matatakpan mo sila, Jun. Go around. Alright. Tapos,
1: natin, tapos, pagkauman, o.
7: Ano na? Sabi ko, the kit is simple.
1: Ito gamay, na ay bangag. Ang balde na ay bangag. Ana di ay gam. Ana di ay. Ang punto, pinaka-point yun, Edri, mga higala, ang balde na ay bangag. Tama na, may bangag, bitaw. May napon mo rin nga, ikaw, katrobang Arnel ba, wag yung kay Puangot. Tinuhod man na, tanaw. Nabito, bangag ang balde. Ang balde na ay bangag. Sige, sige, padayon, padayon, padayon.
7: Nalilinisin ng tama. It's just washing. Ibababa nyo lang, running water, tapos nasa loob yung membrane niya.
1: Hmm. O na, ah, mauna, o mauna ni. Mauna ni ilang pinakagibida diri. No? Irritor sa, irritor sa aquarium. Para makaginhawa ang mga, kuan, mga koy.
7: Explain natin, sir. Kasama yung mga gasket. Just ensure na hindi siya
1: mabigod. Bebe.
7: Yes, may kasama lang siyang gasket para gaskets para hindi siya mag-leak.
1: No, so, saan naman yung palasyo?
7: Upusin natin dito. Yan, isi-screw na lang siya.
1: Kana.
7: Lahat siya naman kailangan nandun na sa kit na yon. Hindi na niya, wala ka na nga napin na iba.
1: Oh, kana mga katropa, gisok-sok na ang, kuan, gisok-sok na diha ang gasket. Ituyok-tuyok na, andun mahugot mga kaigsunan, balde, bangag nga balde. Palit kag bag-o niya, bangagan ni mo. Dabi niya, butangan, dayo na og, kining filter, be, gitaon naman ang gasket.
7: Ang ulo,
1: Tapa-off
7: na.
1: Anong, ang pangutan na ako, anong naman si Tanini, diha? Master, anong naman ka, diha? Ano mas tanini niya, eh? Di kuwag na si Master, bay.
7: Ay, tignan natin lahat.
8: i-connect natin yung host dito sa ano, sa output
7: sa spout niya.
1: Okay, suksok na. Cute ba yung host, no? Wag mura gid sa iritor mga yeah, higala sa kuan. Na. Nya, nailubog dia asa tong lubog. Taod na nila ang kuan. Nusol.
7: Then we have the whole system. Tapos na. So it's a very simple system. Hindi naman kailangan ano, so drinil, may kasama siyang washer, nilock na natin yung harapan, tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years, basta huhugasan lang na maayos, nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang, ababa, gravity, walang kailangan na sabon, nothing, no chemicals whatsoever. Now, marahil marami magsasabi, sige nga, inumin mo nga yan. Alright, so ako mataas ang confidence level ko kasi na-try ko na to before, pero ulitin natin. So, just to show everybody, ito, clean water obviously. So, lalagay natin.
1: Oh.
7: Ito, hinalo na nila, pero...
1: Tin, oh, malagay ito. Halo lang. Lubog. Ah, ang ipainom sa ito, di ay mga gala.
7: Ang flavor, ang excitement to it.
1: Ang ipainom din sa ito, lubog. Pastilan, Dolor. Okay, sige. Mapatinaw ni mo ang tubig, lubog. Wag itay lalis niya. Bisag mo gamit ka ginits, lubi, may gala. Mapatinaw ni mo ng lubog. Ang pangutana, matanggal ba ni mo ang kagaw nga naa sa tubig nga lubog? Sige. Kanang pananglitan, lubog nga tubig, may gala nga. Gumikan kay nang lapaw na ang mga kanal sa Manila. Pwede ba? Ah, pwede ba? Sige daw, ato na siya, taga-hatagan natin sila, benefit of the doubt, i-play na nagab.
7: Meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin.
1: Oh, buta nga gyuta. Buyaw, ha? Buta nga gyuta, buta nga gyuta. Sige, padayo na, padayo na, padayo na. Sige lang, giyab. Giyab, anaw, kinugay, mga katropa. Nasa le, planong magbiko. Yab anak kinugay. Kailan mo kinugay?
7: Oh. Kailangan natin dagdagan ng tubig kundi very chunky. Mm.
1: Tubig na pod.
7: Okay. Aray po, teka, Leo, pupunta.
1: Pang CR ginis malakan niyang may galing klasiyas balde ba?
9: Mata.
1: sige.
7: Okay.
1: Okay. Aha.
10: Hindi pa minuto, sir?
7: Wala na.
10: Okay.
7: Kasi, remember, the filter is already inside, loaded.
10: Tataas
7: ko yung baso. Sige, o yan.
1: El Nino, giday. Kahina naman kayo tulog. Wala, mga katropa. Tanggal na akong audio, gab. Matanggal naman ako, dire. Matanggal ba? Pag ina-off na ako, dire. Matanggal mang audio, no? Ana giitos na mga katropa ang duga sa yuta. Maamiba gan mo yung kalaki ah. Asa ko mo inom ana pag solo mo. Hawa. Oh, apo ubang mga media may gala nag cheers pa. Hanggaw. Asa ko mo inom ana. Kanagag tumod aning Mindanao. Wala na. Huma na, naitos na mga katropa. Sige, another one.
7: Just to make a point na...
1: Ang pagkutada, rontag pila ng piltira, may galab. Kuya, walang tag 1 million ang usaha na. Yan na yung laay na to. O, kato, tawa. Gitapad to mga galab tong lubog. O, kulay brown. Yan ka na, clear na. Clear Castro na ang isa kabaso mga igsoon. O, clear na. Sige, para yun. Wawara to? Humana? Ah, sige, abantin ta sa unahan, pero alas 8:01 naman. Pakumrasyalo na bukunin mo, Gab. Bungot sa ito'y. Sa atong pagbalik, atong saksihan mga higala, ang pagdimdim ni Auntie Claire, mga katropa sa tubig baha. O gani ni akong ginaingon ba? Maoni ang essence nganong naaka diha Auntie Claire. Kaya ang imong presidente is very prone or susceptible to misinterpretation. Ngano man di ba